0: letwe
1: ka ba ga tlo le ka magete
2: ka o fela ntate
1: mo tshabana sa go mo
2: eh ya ntate
1: le phela ba nne ke kete ya le nama le tatho jane
2: fa phela ka mo ha ka ba o phela jwa ntate
1: go tso ke o ne jane te
2: amen ntate
1: eh ha ke le jole ka tsebe
2: o ile ta ka tsebe
1: ke le tlile ka tsebe
2: eh ya ntate
1: Eh, a se ke le utlwa ke se utlwile se tlhogo.
2: Eh, ya ntate, o ka re ka habedi ha. O be mabedi ha.
1: Nka re ka ka, o ba ke a utlwa o bua ka lerato.
2: Eh, ya ntate.
1: Eh, lerato lena. Kgaleng, e se hona tjena, kgaleng, o bana go nyere batho ba kgale. Jwalo ka ha ne ke batla ho hulela ka tlulo.
2: Eh, ntata.
1: Eh, ne le batswadi. Ne le batswadi ba ka o bolelang hore ngwanaka ke ratile lapa le itseng. O no sa iketsetse fela.
2: Eh, ntata.
1: O no hlalosa. Le lo utlwane le bona ba be ba le bone lapa leno gona ke lapa la mofuta ofeng ee le ga o ne o ka ba mo rata thopo wa e rata ee o ne o tlalega go shebisana ka lelapa leno gona lapa lena na ke la o haga motse na empa ga o fumantsheya gore ke le lelapa leno le jalo leno ba tla go bolela go aya ngwanaka ha se lelapa leno ha se lelapa ngwanaka leno le ka tsa dia lapa lena la mona ba tla fana ka mabaka o fitlhela le wena o le motlhankana o bo utlwisisa hantle ka nnete ba bua nnete ke taba tsa lerato re ntse re le lerato go fapana le bana ba ka yeko lena e tla re ga ore yep o fumana orong le lapa lena la gao lena le kene ka gage e sephio e tla kena ka gara mafura ee ka nnete ei ke mathata mme ke mathata ka netele setlhoa sa ke a sutla se boima gagolo a se bua ka lerato lerato mmeke se le sokoleya ka jeko lena
2: go jalo ntate
1: a le a sokoleha mme ka nnete gobane ngwana ga o tlatlale thopi eo ga eno ga a fitlha teng o e ratile tsere leratong o e ratile ga e fitlha ka teng ka mona yo ke eo mona kogoballa teng mona kgatšhapola kgatšhapola ya moferefere fela ka gago lelapa
2: ee ntate
1: gobaneng ba kwapane ke bua ka Sesotho kapa ke Sekgowa go thwe ke di-tavern ya ntho tsela tsa ka jeko lena ba kwapane teng kapa ba kwapane bo serese kwana ga ka mo tlhokomela go mo searcha gona motho ele ke dio mo kenya ka ga lapa le laesola na uro gaga lelapa na o ntse o mametse mme waka
2: ntse ke mametse ntata
1: ke ntho tse jalo tse thelwang ka jeko lena ha o bua ka lerato lerato nne le tshedile lerato le tabule lerato ke marantha ke manekeneke
2: lerato ke manekeneke ntate batho ba itshebetse menyetla eo batlang go e fumana ka gare go lerato
1: ke phetho gona lapeng leno na gona le mono gabe motlate o te bashebile motlate gabe o ke dikolong ba shebile dikoloi
2: eya ntate
1: ke lerato le teng ka jeko lena la mannete la o tlatla gaga lelapa kapo go tsosa lelapa galeyo
2: galeyo ntate
1: o a tlatla dia fela
2: la mora o tsena le isa timelong
1: ke a o bolelela mme waka
2: ee ntate
1: nne a ke kenke babedinkekenke ba ba gago he
2: tsela pele ntate
1: ke re kale ka lona mokubuela ke utlwi yona le moyedimong
2: Ee
1: ntate. Ke a tseba le lebitso la hae ke a utlwa ke mokwena.
2: Ke nne a bakwena.
1: mme wa kwena
2: eh ntate
1: ke le tale lona le ba ke jwalo
2: ga itebela ntate
1: eh ke re ntate ko sha ga ba ko ke re ntate le fa ba tsenela Maria Seole ke re ntate 606 mo tla ha sa le a le mono ke fa ke mo tseba he ke mo kwa ga he
2: eh ntate
1: ke re ntate ga di buka ke re ntate ka ka tlhako potlo ka le go mo ke re ntate no ka tla tswa ke di no kana ke re ntate mo holo tau ye tsa sa ke re ntate o le tato ya nngwe pa tla go tso ke re ntate go tlo yo ntate go le ke la go la mo ha ngwa mo rena ke ntate khala ma dia o sele ke re ntate ke sena se batla se kwetse tsela ke re ntate po ha di nya ka nne la la ke re ntate ke go tana ke no ka ka ka rolo ei bana hanga se ya ngona ba ka ba ke ntse phoso e kholo wa holong kholo sha bana go le bote ke ngona kholo ka sotlwa ne ngona kha ke lela go le tatho jane ke re mela ga tlo mo le mo ke re le ma tle ma khabane ke re le ngopotse ba thokile le tse ke re nna ke theo se ke le be ka ne go bela ka mofeng wa peke ke re nna bula ba ke ne ke re nna khanya le falseng ke re nna tsa ne se le tsiye me ke se ponyo nkgono seponya ka ke setile mo rena ke re ne di sa kwapaneng ke dithaba ke re mme letlwane le bona ga le engwebe ke re date moiatsebe ke re ntate matlaselo o se fumana ka mogotlong ke tlabetse ke gutla gape-gape nne wa ka ke utlwa goreng ha makwae le kgwadinyane ke setegekeng sa kuthing ke utlwa gore ngatšhe sealemoya ga seyo ka mono
2: ee ntate
1: ga nnete kata go tshwarwa ke e mongwe wa malete a thojana mpolelela o ke tlhalose mona sealemoyeng mona gore ka nnete ba hula ka thata mme ba batla go tseba ka thojana jwalo ka gare ya moketeng o mogolo
2: Majanjeng. Eh, ntate.
1: Ba ba batla go di tseba ditaba tsena mme tsena ga ba ba ke utlwa.
2: Eh, ntate. Ehlile ka strekeng sena sa kuthing wa tseba dihoreng tsane letsatsing lane la maobane dihoreng tsa hoseng go la bua ka yona taba ena ya gore sealemoya ehlile se batla se le seyo ka mono fela he re sentse re na le bonnete ba gore taba ena e tla lokiswa ka pelenyana.
1: Gore
2: ba ikarabelela ditabeng tsena ba ne ba sentse ba fua molaetsa ntate
1: ee re ka leboa gagolo ka mme e tlhokile mogatla ko gomeletsa mme
2: ee ntate
1: a tla se ka a itshwarelela ka gore ne re sena sealemoya motho a tlholeye gantle ke mabaka a gae
2: go jalo ntate
1: ga re e majenteng ga re go e jantšha
2: ha re na monyetla
1: mokete o teng mogalesuku
2: mokete o teng
1: moketeketeketekete
2: ke mokete fela ntatwaka
1: a bommaka ke a tseba ba batla ba eno dimo a tsona dieta
2: go jalo ntata
1: ai samazio
2: ai samasi mokete o teng
1: ntate ga dibuka ga utlwa gale bana ntho tsa batho ba batso banna
2: a ke re ke ntho tsa matsogo utlwa tlhaga ebe o bilelela ka mamme ke ketegang
1: samasimo
0: ka ba gato ka makgethe
2: ka ofelana
0: ke tsabana ka go
2: ee ntate
0: kela nna ke ketean
2: ee ntate
0: ke mme rakwena
2: ee ntate
0: mme rakwena malapa ka moo ga le mabedi o kena lapeng lefeng
2: ntate good friday
0: mme di kene
2: ee ntate o batla ikgethela
0: ee motho wa ikgethela a kgethele
2: ee ena ihlile ona le tikelo ga ikgethela gona o batla ka diphofolo kapo o batla ka ditswakotle
0: e ne wa tla ke ne ke mo shebe shebe ha ka tla ka mona ka mo ke leng ka teng
3: ka diphofolo kapo ka ditswakotle ke nana ke tla ka diphofolo
2: ba ne ka diphofolo
3: ka ha ke mokwena ke tla ka dikweleng ka mona
2: ntse ba metse tata Good Friday
3: tse ke mo mametse
2: ne ke re ene nang tsa mametse
0: ke ke mametse
2: o ntata
0: ah o lo kile ba kwena
2: ho lo kile
3: ntata
0: ba kwena ke ba kwena ke ba tsha
2: wa bona he
0: ba kwena ke ba tshana Matebele siwana Matebele ke bo malome ke bo mangwane batswa le bo khonyana ke bo khonyana tebele
3: ai ke taba tse monate
0: oa ene ga ke hona o di dietsa ke ya tsoga switimona ke tse mo sayeng a le tshwe mwana malome a tlile mona o nna mona mtswala aba mwana ga wa no sabona
2: oh
0: aba sa thota
2: ebo sa o sa thota
0: mm ke la jaga ke mwana ga ngwane mai le mokgonyana le nna ke mokgonyana
2: wa bona he
0: ke la go tsaya ka te bile ga mwana ke mokgonyana hape
2: mm
0: ke motsha mm
2: eh
0: ai e ile taleng khono tatai teng khono ya o dime bana
2: mhm
0: teng khono fatfato
2: mhm
0: leng khono khono khoto gira gira bolo da teng holo ni tia sibi wa motseba
2: ke motseba ndate Good Friday
0: o tikia thua
2: mhm
0: e ya ka ke te waro ha ona nda saka mo ka fa se
2: ere ke bone pele ke no day
0: monke atla kwa
2: ke monke
0: motho a atla kwa
2: ere ke motho ha ile tse
1: ha ile tse ala ga tlo ka ma khe
2: ka o fela ntate
1: te tsa bona sa go
2: eh ntate
0: anna
1: botela lwa nyene
2: ka mo ha ka bona wa jwa ntate
1: botela hantle
0: na wa nguka
2: ndate binela morena na o utlwa ndate Good Friday
1: ay ay ke a mutwa ha re na ke a mutwa na
2: mhm
1: e
0: ndirise
1: ndate
0: ndirise
1: le thela lwa nge ba tswa diwaka
0: ngwe sha na ke le mong ndirise
1: e le tla ba ya ntate wa ka
0: ke pedi ntate o bitiwa
1: o tse han ke ntate
0: o tati nge ula potaka ntate ga ntate si so si ya ha ha tella
1: o mo ntaba han tse mo jone o bua ka ena e le ntate wa ka
0: o
1: ye o bua ka ena ke mo ka ntaba nga ho go ba le mona ne ke teng ke o tsala mezi ya kere
0: o
1: ye o sa ba ne di joale a ke se a ke ke a ba palla go nna mona o tla ba palla go ntate ga nuka e se go nna
0: o ntate
1: e a ka joa ka
0: mokwena
2: ntate Good Friday
0: a ke go gena ka thu
2: eh
0: ba ke mo swaela go eta ba ka ha
2: hulukile ntate o ka sala pele ntate binela more
1: Eh amme ke na le tumela hore mona thojana mona ha o kena tsela ha o katela mona o tla me ile o ithala se di tsela ha o na go ena ma.
2: Eh ntate ke ne ke le motsotsong wa hore ke tlo o botsa ba bele o soga uwa.
1: Eh amme.
2: Eh ntate.
1: O tshongwe reng ke phoso ya pele ke e ntseng e nya wa ba ka ithala o tsa ke kena ke ngwana ona mono.
2: Ho jalo
1: ntate. Eh amme. Wa ke tabe le go nki khalose ke ntle ke khompile thojane.
2: Amen. Lo re mme ba kwena le yena atle a o tsebe ka botlalo.
1: kintho hloka hala nyeng mme wa ka yeno
3: eh ntate
1: ha ke ithalo sa ke ithalo sa ke ntate bine la morena se fela se se chata pa so so ha te bo ke ho feel montia
3: ke ho feel montia ntate
1: ha ke ba tlo ho thuntsa thojane
3: amen
1: eh ke le nana le le ho le le ho le nana thojane
3: eh ntate
1: ke ba tla ho reng le ba so go ba ipitika ba kha ho le bona ke le nane ho la tlhompo
3: eh ntate
1: ke le nane ho la tlhompo le na ho bona motho ha o kena mona ha o le mme o mme ha o le ausi o ha lo sa bo ausi ba ha o le abuti o abuti ha o le ntate o ntate ha o le ntate mo ho ntate mo ho
3: eh ntate
1: ke le nane ho le tlhompo ya ne ke re ke tla ke sakola mathempe a no nne a no ke ntate bine la morena se fela se se chata pa le sotso ha te bo ke o feel monti ai sama siu
3: ai sama siu
1: ke a le bo an
3: thank you ntate
1: ya ya ho re nya go hlano ge ya ya ho re nya go hlano
3: ge ya ya ho re nya go hlano ntate
1: eh ntate ntate ga di buka ke taba ha eno ha tsang ntse ntse tsa maso ho ntse tsa maso
3: eh ntate
1: ya de 666 na ya se ba won hlompa ha ho lo hlompa ha ho lo
3: hlompa ha ho ha na munyetla
1: eh ai zama zu dai me
3: thank you ntate
4: dipapa ta kantsela se sotho na mogana molotsa ba sanyana
3: Hey little.
5: Ale ba tlo ka ba khae.
3: Go tsela.
5: Nai tsundu ba. A ke bo tsabe.
3: Ka nnete mo sia.
5: Yeah. Ba go.
3: Mo sia. Mo
6: sia.
5: Ha e ya jwa jwa ba go ina.
3: Mosiya. Oh, ha na witsebela o thabela tabo ya re ga re tsamense eh ha re buela ho mbe ntse re.
5: Ba kwena.
3: Mosiya.
5: Wa mpe. Ba kwela ke le nna ke a rata. Eh ke kopa hore le ke le re tshile lo no ntse. Ya lo kopela.
3: Ha mana ka ntse a ntse a palama na mosi ya moto ba tsegetletsa jwalo.
5: Hila, hila. Mba mona ba fihla le na ba le monyetla wa ho
3: wa ho tsinye.
5: Wa ho tsinye le ya metsi.
3: Ha.
5: Me ba kwena.
3: Mosi ya.
5: Ona le ntate mong a tata a fihla mong ka bohogatsela tsa bo bone mola. A go pote di phaphathe o ska ba ba ya di phaphatha o tata la mahle
3: o tla phaphathe ya
5: o tla phaphathe o tla lena ha ena o tla thiwa ke tsagata ke
3: go re a ja tsang khonwa ka he ehe a gere
5: le gere ke tla mo ru tsang khonwa ha e go bitse di thelo ka diphokothu le tsola ska ba di
3: I never quit. Uje, monato wa tswana.
5: Le tswanga diphokothong.
3: Eh, ka firi skotong.
6: Ke phaphatha sa bang khono di monate.
5: O bone phokotho ha ba tsharola ba e tsaisa. Le hore. Ke kopa lo nwa metsi na go esa lti. Nna ke a le kopela.
3: Go kopela mo ha uo.
5: Ka ne di kopa lo nwa metsi ya le ha le lo nwa metsi mo.
3: Eh.
5: Ke go motho ke motho. Ke ka ba nwa ba. A
3: o tsa pile le tla o bola mosia. Le tla re tla o pata ba tshobule ke o bolela.
5: Ba ba se tsiawe ni wa potela.
3: Ba ma tshobule.
5: A bona he ba kwena.
3: Wa bona he mosia.
5: Wa upa.

0: Hi, Litem.
1: Kaba gatola kama khet.
0: Ka fela sbuda.
1: Se tshwa na tsa khomo.
0: Ye bo sbuda.
1: O la nyame le tega mme ba kwisa. Ka pa ga ngwana o sa mo bibitse.
0: Ao, ga ngwana ha mo bitsa le nyoga ke lona le mo qetileng.
1: Oh.
0: Eya.
1: A nda teng gato ke tsana mena o batla pitsana.
0: Eh, tshu mo tlile sbuda.
1: A ka nnete le mo wana o nan tsa le tsina.
0: Ka nnete. Ee ke o buela ka a ke tsebe ka ka
1: a ke tsebe le nna ka ka
0: ka poka
1: se o ga la la ga ba ko ke tsebe na wa le ya ga ba teng ga ke tsala mo go ba ka pedza ka pa ise tukiso
0: ai ga ise tukiso
1: ah ai ke se ba ya kwa rena le thobea ba mo batla thobea antle ba wetse ere
0: E ga lo itlisa potse.
1: Ke tatwa ka mengwe o jo senya fufe. E
0: a tlapa le batla potse le sbuda.
1: A ke bona ka e batla potse. E tswa o timula.
0: E tswa o timula.
1: A cha e.
0: Eh.
1: Ha re e he re biela da.
0: E ya sbuda.
1: Legato.
0: Mhm.
1: Legato ke tlhakutse nne sela.
0: Yo.
1: Ate tsheletseng.
0: Tse tsheletseng. Ha di le nne ke kamane ka senye se maneng a kere.
1: Eh, se ke hopotsa ke re bale.
0: Eh.
1: Wa tswa di thakutse di a bua. E se ka ba ho wena ho motho ho di sheba ho re na ha di tshoje. E le ke a pele le tsona ka pa ke e ma hona mo ka pa ke a mogao.
0: Eh.
1: Ka pa ke a mahlakoreng.
0: Eh.
1: Se ka le ka ele.
0: Amen.
1: Elle e re re lebelle.
0: Re lebelle. Mhm.
1: E be. Ke ne ba tla ga o ka khola ke yona le fuku e le ka neng. Wa lebelle ye. O ka me a o hlakisa o le mo.
0: Ba re ka nne
1: ka re bua ka go.
0: Ho re na re lebelle.
1: Ke ka nne se tla le tsona hore na o lebelle eng ka mabaka a feng.
0: Ka mabaka a feng Buddha. Amen.
1: Wa le fuku ye na ke bona e ka. Fuyena ke fuyena.
0: Fuyena bale hei.
1: Eh fuyena tsi ke fuyena.
0: Hai.
1: Fela empa he ri ke ya ka re tse fela. Ho peatelele.
0: Wa bona he.
1: Ndele duwa.
0: Wa utla he.
1: Ke re el re a lebella.
0: Mhm. Re lebelle ka po re a lebella.
1: Ah re lebelle.
0: Oho.
1: A bile ke lebel ke lebella.
0: Oh.
1: E ke sa o se lebella.
0: Okay.
1: Ehe.
0: Mhm.
1: E?
0: Mhm.
1: O elelwe.
0: O elelwe. Mhm.
1: Ar?
0: Ar?
1: Ruteha.
0: Ruteha. Mhm.
1: Ei?
0: Ei?
1: Amohela.
0: Amohela dimpho tsohle ngwaneso.
1: Amohela se morena.
0: Ka poa amohela le gato lena. Ke o file lona.
1: Ti?
0: Ti?
1: Thabela.
0: Oh, thabela tsohle hle tse tswang ka lerato le ka makgethe.
1: Oh.
0: Mhm.
1: Ahe, e mo le mo sa tla iketela. Hau. Na ke ntho tso tse ke di bulela.
0: A se bua he a. Ke ke ba utlile ka tabe mo na tle ha kana kana. E ya ba ka ntsha le se pa ka pake. Ah, ke te di sa zvuda.
1: Tsaba ena ha o se o lebella. O go wa lebella.
0: Eh.
1: Wa elelwa.
0: Mhm.
1: Wa ruteha.
0: Mhm.
1: Wa amohela.
0: Wa thabela. Mhm.
1: Aha. Ke re o tla sheba he. O yena ka jere le wena o suka di batla. Ke
0: tsuda. Ah, it's bigger scan ke tsuda.
1: Really? Din tsena o a sheba. Ha ona le motho yo o bonang a sa sa e handle ka tsela.
0: Mhm.
1: Hore na di tlhakuntse tse tsheletseng tse tse bolelang legato
0: e
1: be tse o re santsaneng re tshwere
0: hantle
1: go tsona
0: ke di
1: feng gore go nna ya ga dueng
0: e oh
1: ha ke re ke le ke nna ya ga dueng ke nna le beletseng ho etsa tsena tsohle ke lebelle ke elenwe ke ute ke ya moele ke thare
0: mhm
1: nna ya ga dueng jwale ke shebe gore na go ga

0: ona ka e ka re
1: ha isa tsama handle
0: eh e be di tibelelo tsela teneng ke di lebeletse
1: na di santsane di etsa
0: ha yo ntse ya ka tsona ka handle ntwe tse yona
1: eh
0: ya re ha ke lebella tse na ebe e santsane le tsona me ha se a fai ka tsela tse ke se ke ruteile ke se ke le mo rutei ke etsa jang gore motho wa ka ke mosokolle a hle mo hone paitseng ke go qetella ke amohela ha ke se ke bona hore a tshe motho enwa ka ihle o tsena
1: motho enwa ka o tsena nne ke lokela ho amohela bofokodi
0: o a le nsona
1: ehe
0: ha ba go hlokala go ke se amohele
1: empa ha o sa se amohele o ka hata go
0: se me tla go amohela ha ka go tsa male ho thalela
1: ehe ha o sa amohele le go ka hata go se di a jere
0: o re ntwa di pedi
1: tambe
0: o a amohela o ntse tswela pele o ba ne o re bo mang ba se ba re jwang jwa a jere re na le o philela batho o feta o iphilela
1: so we
0: yo fele so so se amohetse se thabele he ngwane tsho
1: khaleke
0: ha re qetelle ka ouyane ouyane o ya otlolla otlolla ditaba hore
1: di
0: qetelle di fihlile moo o batlang le dule fatshe le shebisane taba ya ke le rato hentwe no mpwena
1: mire sbude he ha re tle mwena ya motho a sa batleng hore ditaba di otlolle o moetsa jwa
0: motho ha sa batle hore ditaba
1: di ya sa batle hore ditaba di buwe o moetsa jwang e le mongadi angala e sbu
0: dale e bile e le yena ya ratang hore dintho di tsamaye ho latela yena yena morati
1: amen
0: e yena ya rati ye ach wa tseba ha ditaba di le jwalo ha ke rebele le metswalle ha e sa tshepala matsatsinga ne nka ka re batla mokena dipakeng e le motswalle ya le motswalle le ena o tloa a moja direthe kapa a ja wena direthe goba go tswa gore na ke wa hae eo mokenyang dipakeng moo kapa ke wa kana jale o na le ntho e mone ya gore jale ga re ntse re kenya bana bao re ba beileng pela rona ba re ja direthe ba re motswale wa ka seretsa ka ke bolawa ke wena makatsing ana re tshepa bahlabolle
1: ho feta
0: ha o hlabeile bahlabolle ba tla o hlabolla moko ena e re ke tsamaye e leng tsamaya le boko ya nna le ditaba go utlwa o tla utlwa nantse ke reng
1: amen
0: amen
1: amen

0: hobane mofani wa thuto ya mahala.
1: Amen.
0: Ne ke ate ha ka le nyeta. Mhm. Jana o nkopa o nkopotsa nkgono ka seotlwaneng hantle.
1: Ee,
0: o mofani o ko go jalo o fana ka thuto ya mahala. Jale ke nkgono ke tla fua ka legeko a ke ga gona legotsong go nketsisa empa ke itse ke kwetse sealemoya atšhe ka wena ka moo go jwa ngwaneso
1: ka mona o gantle nkgono
0: he kutlwa ga ke bua go na le lentswe le tsenneng ketsisa
1: empa
0: ka moo ga nne ha le yo ka mona ke thitha ye o kileng ka e bua ka lerato ga ke re ena e atileng ya gore ke a o rata kapa re a o rata kgala-kgala gane e ne sa bue e ne e etswa ka diketso jalo ka ga bontate le bomme ba se ba boletse gore re ne re oga mollo ga motho o sena mollo o ne o sheba mo mosenku o kunkelang ga motho yo mongwe o fitlhe o oge mollo o besa ha ke sena letswai ke tsamaya ke ile o kopa letswai ga mogaisane go le monate jalo ka ntate a boletse gore le masimo ke ne re lengwelwa ke batho ba nang le diphoofolo ntlo e ne e ka gagwa ke lerato le neng le sa bua golo go note ke a o rata ke a o rata le ne e tswa ka diketso eya le mama ona tjena ke bona le atile ka go bolelelwa ka gore go note ke a o rata re a o rata re a o rata fela
1: hega
0: go phethale gagolo go bontshana ka tsoneenong ee ke lona lena le na le sepheo ka nako nngwe sa go ipatlela go gong tšhe ga se botlhe ga se botlhe ba bangwe ga ba re re a o rata ba tegile e ba o tla bona le diketso di latela puo eno jalo ngwaneso ke kopa go eleta
1: ka lerato le ka makgetha
0: tsankeng bomme bomme ee mme mma rakwena seboko sao se rekuwe ke dikgomo
1: ke sa dikgomo
0: ona sena wao so a sa phela o ne a tshware ke ba kgatlha fela mona ke kgatleng mona gore ba kgatlha fela ke re ga o ntate na le nna a ke re nna jale ke legolo kwa ke ngwana gwa seketi a re ga go maphuti mona ke kgatlheng fela jale ke a utlwa go mene ba kwena o na tla dumelelana le ena ga oo ke a leboa ngwaneso ke kgotsa fela ke le ka le nkgono ka odima setšhaba sa matsieng nkgono monate ga o phuthelwe ke o lete le nkgono heibo heibo nkgono soa o ipetsetse kapa nkgono fonka fentsele ga o rata o na le nkgono maditshomo ke lete le nkgono phokolang go sa nna nkgono le sentiba le thapelong nkgono sheba nako leboteng kapa nne ntho tse ntle di ratwa ke botlhe nkgono na mme lerato le molemo a nke kutlwe ka ke nkgono ke mme lerato le molemo tuti moo ka o fela ga e letwe ka lerato le ka makgethe maile a bokoko go tloa tele go a tswa metšhatšhane ntate kgale madi ya o sele yo ntate dinela morena sefela se setšha tlapa letshotso pela montia ntate sekatamajwana ga se llelwe ntate ee ga o felela ke o tsebe nna neti ga gago e bentse le le neteng le maobane sile re ne ntse re bua ka lona la ntate nkgate ke tla ntate nkgate ke tlanane ee motho a re ka re o buela ka ga lebekere kapa ka ga nkgo
1: e ka re o buela ka segwaneng
0: tsena ma le ba le tsena
1: tsena
0: ha o tla tsena wa tsa me chacha no kwa na bo khono titi ba le botate matlaselo ka o fela wa tsa kuti ntlase ka o fela ka o fela ka o fela ha ile to ka le rato le ka magethe ke ngkhona ke tla fula ka le reko hona mona ba kwena ba batle
1: eh yang khono
0: thank you manes
1: thank you
2: yes yes yes yes
1: hi little
0: hello to the ka magethe
1: ka o fela fela ngkhono
0: I was like, I have a hand.
1: Thank you.

0: Hi, Lita.
1: Nka ga fela tsa ba ile le tsaga buta tiba. Ha ga tla ga mothe.
0: Ka fela buta.
1: Ke ga pega ga le ga. Ke se wa la fa go.
0: Yebo.
1: Ah, je le ke la fela tsao le ke ntse ntse ba tsao.
0: Ah, ho na le mo nnegile.
1: Hai, le shaba le ka mahlong. Ah, ba sa. A bona ona ke ntse re ntate, ntate ng khata ke tsana me a fe. Ke tsana ba fe po tse sa wa go go le bophelo ke simphe go sa bia ile ta renta tipo tse sa. Ai. A sa bo ya di se ja di mo. Ai.
0: Ke tsbuda. Ana ba tla go la tse.
1: Ai. Ai, tsai.
0: Ai.
1: Kgeli.
0: Kgeli. Ke so.
1: Kgeli. Me a ba kwina. A se go thabetse. O tlile o tlile le mmino gape ke a utlwa.
0: O tlile le mmino.
1: A se go tlile le mmino.
0: Feng cha cha cha.
1: A se feng cha.
0: Feng cha. Kgeli.
1: Hey, hai, nna le ke re le metsi. Motho ha a felletse wa mo utlwa.
0: Wa mo utlwa, motho ha a felletse
1: se. Motho ha a felletse. O etsa ho re le batho ba bang.
0: E ke le wena ba felletse.
1: Hai, nna le ke re ka nnete le metsi.
0: O se ka fela
1: go tla go le metsi.
0: E o se ka fela go pesana ya ka ya.
1: Ho ra ga tshe, go kwa ga ke ga tshile dima o fela mo.
0: Eh.
1: Hey.
0: Hajj. Hajj. Hajj. Hajj.
1: Hajj. Hajj. Hajj. Hajj.

0: Gelik.
1: Ga molala o tla tla ka odima tlogo.
0: Atšhe.
1: Ga ke se buang.
0: Ai, kona.
1: E bitsang eng?
0: Ai, kobetse.
1: Hei. Motho a ikanya go thaletswa a ikanya a ikanya e re ntse re maketse fela re le batho
0: gotho
1: e bitswa mang ena o tsa le ngwana monyane ga o mofa metsi a o tsikisa tlhogo
0: aaa
1: batle o nwa ka nako eno
0: gagolo a sa batle ka nako eno e sebuda
1: wee ga ukwa go setwe tsamayng le metsing
0: ke a le kopele le o nwa metsi
1: Matu.
0: Hi.
1: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
0: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
1: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
0: Hi. Hi. Hi. Hi.
1: Re dutse e foreditse le yone o fumana setlhele ka pela lona e letshirile o letshiga e nyatise ntweno ka
0: tsiwane e itulela gotlhe mo e batlang teng ka tlong
1: ja gotlhe mo e batlang o ikwa ntla gore lelegelea seka ma moentse ka fela maotong a rona motho Rona phofolo ke rata jalo ka eno.
0: Wa e rata?
1: Ha bohloko.
0: Nna ka nnete ha ke utlwisise mme ba ko ena.
1: Ke ba ka lega ngwana wa ka ba ne ba sa e batla ka ba e muja le ka tsi. Ke re
0: ke a le bona sbuda.
1: Ke
0: a le bona. Ha ke so utlwi. Sho we, ha ke so utlwi phofolo ke sitwang ho e. Nka mpa ka phela le ntja e seng ka tsi.
1: O bona ke. Le gape le nao leshebe gona diphoofolo mone utlwa gantle batho ba bangwe ga ba tla rata katse gore e ja ditweba ba sa batle ntša fela ntša e le ena molebedi ya tla o boetsa le ga o le thata ore a go thata ka ntle ka
0: mone
1: fela wa utlwana ditate ba
0: go ntse o tshwana kana le ba sa rate ntša sebuda
1: lerato o leshebe o tloa ka diphoofolo he gore na o santse o sa rate phoofolo e itseng fela o ntse o bona gore e na e molemo
0: go
1: feta tekano empa e le gore katse nka batla le meriana kwana meriana e leng gore e tla ja diteba tsena kapa ka batla sela ga itere ka tšhea diteba tse ebe bjale a ke batle ntsa yane jalo ka tšhea e batle tsena ke e batle
0: bele ke e rata sebuda bele ebile ga yona nka dula le yona ka tlong
1: gore bele wa utlwa
0: o bonetse mo tse tlhatsiwang tse mo tla bona mme he ba ditlhatswa ba dikam kore ke ukwe ke kgotsofetse ga ke ba bona marangrang mo bona ba ntse ba dipholola ba dipokere yo nka o etsa mosebetsi one
1: kere batho ba sa boneng ba ka kwanaka saofafgeka o na le ba tsamayng ka ntsanyana o thuya ntsa ena ke yone tla ba
0: bontshae
1: ga ke na gore batho ba tlo seka gore madume e mona ntsa batla ba nama ntsa ena e tla ba lofo
0: sebuda ke nana tseno e tlameya dikwetlisitswe gore di
1: ore mphita a ke re nna a tlabe le nna a tsebang gore e kwetlisitswe motho yo mongwe o tla re a ke re ga e lome ya re na ga e lome ke eng
0: na le meno
1: ke le mme ke apeya ka lenyata tse ke le sebieng sa maile ya mogoko ko gore mme ya ba kwena o tlo tseba nna pele le motlhang o setseng o le mommo
2: ke tlo o gopola pele
0: gana monyetla
1: le go ntseba o tlo tseba nna
0: pelegana monyetla sebuda amen
1: o lokileng he nkeke mamele ba e le taua
0: heokobafe sebaka sebuda
1: nkeke batsa sebaka.

Now,

0: ntomponanna le nna taga ba o tsela o tsena ga tsebo o bua ya le bana o tsile ya le bana tsena nna o tsena ka tsela ke nna le ka mo ka mo ampule
1: ampule
0: ke tsena ga tsaka ba ke mametse ka tsoko e ya le ke nna ke
1: mo
0: o bua le o bua ka mo
1: Dadu.
0: Ha gbuwe wa ngudu.
1: Ngudu.
0: Eh, wa ngudu.
1: Ngwe na ka ko tsa tla me ko ke khati.
0: O khati.
1: Eh, ke tsala ke tsa tla ke la go dimo ne.
0: Eh, ka u khomi tswa wa wa ngudu. O tsa ya o tlo. Tsa o tamang. Tamang. Ba kwen.
2: Mosia.
0: O tsamai.
2: Eh.
0: Eh, mpenye mong ape a ntapanya le mpenye.
2: Ka tla ka tlo fa ena, ka tla bona ha ha kena o tla uka sa sa o dumedi.
0: Ha ke re lo nwa metsi le a tshintshara a tshwantse le tsamai le re.
2: Ha di te.
1: A ga tlo ka magetse.
2: Ka ofela.
1: Nang bakwena le a sia.
2: Dumela. A
0: bona. Nera so.
1: Ke ba bagatua.
2: Ke phela hantle ke wena o phela jwa mina mme.
1: Ke phela bagatua.
2: Eh mme.
1: Nng khuru le sentse ba le thapelo.
2: Eh yang khono. Eh yang khono.
1: A ka tshaka mola.
2: Eh yang khono.
1: Ke wa holo le tsatsile na ke atle yo ke na thuya le ne le khare ke sa ke le ka ne ke khola le ba ntse ba mba ma ke se na ke tswa kae
2: e yang khono
1: impa he ne ke na mathata mo la ma le mohlomong a ka loka
2: mhm
1: a petsana
2: e yang khono
1: e di mamedi tso se ntse di bua ne ke se tso gena
0: O se tisa ke mo tsena.
1: Tsela pele go. Ke nngwe. Ke ya ke. Uno se tisa ke mo tsena. Ke tsama ka go be ya tsile le
0: ya o ka tsang kwa si.
1: Ka tsatse di ke.
0: Oh, ke tlo o di mo kwa ba ntse ba lla. Ba ga se ya ya si.
1: A si ya ka sa ba si ena go tele le ka nne ka ho.
0: Oh.
1: E anda. Go le ka tsiana le nkhono khotso ke le la puro.
0: Se ba ya nkhono a tshi nkhono. Ga tshintshane.
1: Ga ke tshale.
0: Ga tshintshane. Ha o ka tlo o le taleng kholo ke le gela phulo e be nna ke re ke le taleng kholo ka sotwane ha ga e ha ga
1: ke kopa
0: ho le taleng kholo khotsa ke le gela phulo e nna ba le ke kopa ho le taleng kholo ka sotwane ha ga e ke kopa ho le taleng
1: kholo ka fia ka le go e
0: le taleng kholo tshile tshile ka di dumo tshe ga khadi mo matibidi ha re
1: yo khono le nna la ho sala le nne
0: di le tale khli ke ya ka me nna ke a tsama ke a ke ke ngwa mo sia ka si point ha re
1: yo khono tshile ka di dumo
0: ntate ga di buka ka fuso ae
1: le sama le ka
0: tsiyana da de poari nya ka nomile da de poari nya ka nomile ka melala ka khutswana ae
1: ne di go go le so di tsela ya tlhelo
0: nta de dinela mo nga tsira se se tshaka mondia ha re nkhong
1: le ntate. Gracias.

0: ntho tse mpe.
1: Mm.
0: Ntate 606 hana hore o tla ba kwetse ka thothong batho ba bang ba sa kene ka nnete ebe ntsa re ho kene enwa ho nno kene enwa. Ha e hantle nthwena ha re seke ra etsang hore komiti e kgolo e be kene dipakeng le ha o sa hlokahale. Haholo bane re baholo ha re bana moo o fosang wa bona. Nna ke tlo eleta le wena ntate 606 o ntse o etsa ntho e mpe se ka batla gore o bo tlo bontshwa.
2: Buda.
0: Ke se bue ntsha maila boroko a ke tlo bua le wena ka nnete o lokile.
2: Wa ba le ya bane. O sa ile ba kwena.
1: O tsamaile.
2: Oh. Ah. Ha ona botata e tsita ke o ba le ile motho ana mpata ba ke tira ke tla ke ka le bakala ha emo
1: mhm
2: le ke no ba le ya ga
1: ho le kile mosia
2: e ya ba kwena ba kwena
1: mosia
2: a ke ntse ke re tla lo namara he ke ema ka khona se
1: e ya mosia
2: e Limba se baga ya khona ya lena go se dimela wa bona data ho ga ya bone jwale
1: e se le yona
2: e se le ho ga ya bone
1: a ya bogago
2: e se se tsila ke ho ga bogago
1: e se o tlile yona
2: e
1: eh
2: ho ga ya bone data e tsitla dimba ti batla ba santana ba itukisa ke ka mola ka thabatsa ka ho ntshiwa mogaya ko ho ntshiwa thotse ngata go kwa dieta ho ntshiwa thotse ngata lele ba santana ba itukisa ba tsedi ga e tsedi ya ba kele tata e fitlha pele moo
1: go jalo
2: lemge
1: go jalo mosia
2: o lokileng ya ba kwena ntse ke ra rona ke re la uko
1: tango
3: a leboa.

0: Mikey.
1: How you doing?
2: Hello, Rako. Leka Maslechen.
1: Go, Fela.
2: Re tshabana sa go madume ha a fe.
1: Ee, nkgono.
2: Le bitso la ka ke nkgono khale ke le lauletsa thulani wa ntlo.
1: Ee, nkgono.
2: Ke utlwile o na le moetsi mo kapa ke moetsi wa rona re le manta thulani. Thutong ya hao o mo fe gore maletsa thulani a mangata a tletse lefatsheng le ka moseo mogokare a teng. A be a ntse a rata go kena thojaneng. Fela e le ga ba tee gobane mokgwa wa go kena mo thojaneng o le thata. Ke rata maila boroko kao fela bo nkgono, bo ntatemogolo, bo ntate bo.

0: mme le bo ausi le bo abuti. Jwale ke kere lona baqobi le bahlabuli le ho rona ntse ke na le lona bomme. Re a le hlompha, le hlomphela mosebetsi o le o etsang o moholo. Ekannete ke ratile mme ke apeya ka lengeta ha a ntse a hlaha moo. Jwale ke rata le nkgono. Nkgono re tla fuwa ka lereko e ne ka a ka le etsetsa. O re etsetsa kaofela tjhe, ha etsetse lona fela. Ke utlwe a na le thothokisa e etsang kore haeba o a utlwa ha ka hlaha moo ba ke sana dinotlolo tsa hae. A etsa thothokiso le tla utlwa le thabile le lona. Kannete tholane re a e rata, re e rata kaofela. Jwale re ba ngata ho monate ha e sena e suthelang. Ke a leboha, ke suthele bandla boroko a mangata a rata ho kena moo. Ha o motho a sa rateng ho kena, ha hona ya sa rateng ho kena mona a hlabolowe hoba ho kena tholaneng ke hlabolowe.
1: Ee,
0: ke rata pina kopo kaofela. Ke a le hlompha, tanking baeso.
1: Tanking
0: kgono. Kgono kgale ke lela ho dita thulana.
1: Ee, kgono.

0: ile teng
1: ka la ga dole ka magethe
0: ka fela
2: fela
1: ga tsawa tsa go
0: e ya ntate
1: e dumela me ke ke teng le nna malo tatu yana
0: dumela ntate
1: le mme mabakwina
0: e ya ntate
1: ntsele tera hantle ba gwina
0: ka mahau ntate
1: a ke ntse ke pelwa le bitso la ka ke ntate Boari nyakana mera ba ka kgutsana
0: e ya ntate
1: bana ntate ka di buka o sa fela phepha hava pole le ile o itsenye tla ka di data fo o ho ga bone o tla ke na ga le di papata jwang jwang
0: e ya ntate
1: ka la utlwa ke o sa fela e phata e phepha sa pole le o
0: ho ja lo ntate o sa itse ke ntho tsa matso
1: e o sa ka ke ntho tsa matso
0: e ya ntate
1: a e ga nete ke ka ta se bui nwa tsela se bui kana go ngwe motho hae ga ha o bua taba o bua motho mo e kae ka ga le PP sana gang ka yona
0: mmm
1: o tlang ka e ka ga motho ha u tle ka pa ha mamile motho eno wa ukwisisa eno
0: ho ja lo ntata
1: re gile ga e bua taba yena mona ya go hapa se ya le moya ya la haeba ke o ka ne to khalemela ntate 626 hae bo hlokwa ntino ka ne tao ga ile motho ha pa se ale moya mane tatu jana bana ba ngata ke le bana ngata kana kana ba ba tla ho jena i motho ka ne tong ka mezuzu e mashumi a magago ka ofela ho ntse ho bua yena fela
0: ho lokile ntate ntate po ha nya ka ne melala ke na le bonnete ba go ntate 606 o tlile ha sibuda a mo khalemela ke na le tshepo le bonnete ba gore o utlwile mme ke na le tshepo ya gore e sentse e le thuto go motho e mo le mong
1: ee le wena o le mokopi o tsebe ga o le mokopi ko wena o tshwekeng lebidi leno la o ganna o tlameya gore motho ga o bona a sa nke dinako itelele gagolo o mopomeng ke motho e mong
0: go jalo
2: ntate
1: a gana de ke ntse ke rata majabo wa go bo go le bontate molo bontate le bo mme ba buti le ba usi le ba ntse ba go kota le ba di thotobolo ba ba putsa putsa botle ba ntse ba gatuya ke ntate po a dinya kana melala ke ntse ke kokometse tsa sala balalela di 14 ke ntse ke chachari ya ntse bolo ke nya tsala tsena tse tswa ka mazo ya ikukubitsa bakwe
0: kokobela ntate
1: thank you
0: thank you

Yo, pues, ya se pongo a

0: are you done?
1: Hello, talk my head.
0: Go fill in me.
1: What's happening?
0: Hey, I'm me.
1: How are you talking? My daddy and Papa are I'm looking for some.
0: Hey, I'm me.
1: I saw the pamong hammer and I'm quite mad. O ka mo tiba tlo azo mona tika mogao.
0: Ah, o ka se motimi. Re sana le nako ba bona kwa na eleng ho santana ona le metsotso e le shimele metse me hlano e setseng ga re le bile ho reng ya bone. Nako ena e sana nga tahe moratu.
1: Ah, tsetse.
0: Eh.
1: Ah. Mana ne tsotso. Tsali di hoka tsa sana nne ka o fela di seletse o dima ha. Eh. Ke bona go re ngwa ya ngwana. Yo. Ne ga ya mahalsu ku ngwana ne. Ke ya mahalsu ku ya mo ke tsimo mona twa selimo.
0: Majanje.
1: Twa selimo mona tozaneng.
0: Eh mme.
1: Mo ke lo bona nan di fahlego. Motho motho.
0: Re tsebane.
1: Ke tsebane. Ke bo ntsho re phela ka la ga tlo ka magete e le ka nne.
0: E le ka nnete.
1: O tla re bona wena ke tsiya ka mona.
0: Eh.
1: A ga so tsebe lo go na wela ka dipofolong ka bo wela ka ditswakotli.
0: Ha ke so tsebe.
1: Wela ka nne ka bua ka bo go na. Ke mo hlophela ka kae.
0: O itse o ithatela ka
1: dipofolong ka bo o fetsang.
0: Wise ka dipofolo ka mona ntwentle.
1: Ga tla ka he?
0: Ka dipofolo.
1: Halala. O lo jan tsa ngwana. Wa jan ja.
0: To ja ka. O lo jan ja.
1: Mm. Ba se kgolo ja ka tsya ntja ngwana nne. Ka tele ke le ba le ha holo ke hlaba ka di sireko.
0: Eh mme.
1: O tla bona we.
0: Mm.
1: Ya ga tama ya bo go ka o fela. Ba ne re ka mo mona ke tle mo go ho fela o le ke ha o tla la ke tshela bo go.
0: Ke go tshela mo ho kare.
1: Ke tshela mo ho kare ke tla ka mo ke tla thupa ka mongwane.
0: Mhm.
1: Ka ha e swa mo ka na go nna ke. Re le tsa mo ke tswa selemo nna ke.
0: Mhm.
1: A ke wa tu ipoka ke sa poko.
0: Ho lebeletse, ho lebeletse.
1: Ke tlabe ke hlaka o kwete ngwana nne ke pepe ya ka ka ga go tsa mahale.
0: Eh.
1: O ke le wa he wa ga tua.
0: Ha
1: le go. Go tsa
0: mo
2: ka le rata le ka makgethe bomme.
0: Ka o felang gono.
2: Re tshabana sa kgomo bana beso.
0: Eh, mkhono.
2: Ke mkhono re tla fuwa ka lereko ka mana ka mateanong a tsela tse nne. Ka odima bo go ba tswedi ke. Ke ne ke se ke raya ngwana so ke se ke tsamaile. Jwale mkhono gale. Ke nna la o le tatho jane ngwana so a kopa kopa ho hong. E be nna ke metsotso e menenyana o ka ntumella he gore ke hlalosetse mme. Mme mmaba kwena ka mokete wa thojane.
0: Ee, yang kgono tswela pele.
2: Tanki ngwaneso. Mokete wa thojane. Sealemoya sa Lesotho botlhokwa. Lenaneo sa thakgola thatoatsi mora.

0: matwa moqobelo la tharo pudungwana sekete magolo a go bo matshume a go bonga metse supileng motshotshonono wa hlaba botshabela bophirima borwa le lebuya monwana tshupa ntate pula madiboho le babang motshautshila selemo ka seng go potologa he la mo feta ka tsela o fetwa ke dikgolo go ka paka lefaufau mofu le selo ka badimong o retisitse mangole tle ntate mogolo supa tsela mme ke kgosa ke lapa a papa ene ithoke ntate kgutso ka gotla tsotsi ya o palaole nkgono ka seotlwaneng galema eletsa hula ka gota qalo ya botlhale ke o tshaba modimo maile a boroko kgokanyana phiri sa ka ke lankope sese malakabe a tlola go ya go ya maatla otlhe maile a boroko a mang a kokame ka mangole bamba eme go isa dikopo go ramasedi dikerese matsogong di taitsa go bonesa dipelo jona dithoko tse nyologang go tlotlisang tate go ka paka ausi tycoon nkgolotswa o iketetse ya tempa mongwana a re le ga ne nka o rwa ka o motsotso ne nka etsisa sebini se e reng Kulungile baba ga letšhabe la moqobelo o tloa tlhame sa ngwaga pitse di etsa mmele ka tshimonkong pina dithoko modidietsane e le opetsolang samitekang porofense ka nngwe moaparo ke le o tshwanang bang ba dithethana ba mapeso matsogong ditlhomo yelelelelele ke bao ba tebuka ba sasang ka serena ba nyabuketsa ka makgethe ka morethetho wa tina batšha ba bogale go ithuta sesotho gantle morao mane e ka ba kgojwa ke a molemo modisa ke ao maholosiane e ka ngwana maria mošedi elia thabeng mokete ke mokete ka dijo jang le siele maleta thojana thabatsa ka le semonkong re ne re ratola kgati ka katso ra tselegetswa ka dinamaphodi go ya dibobonaneng ga ke tsebe ga e ka mogalesuku re tshepiswa go a ja katso ya nyala sitlhe ke a leboa banne ke nkgone go thapiwa ka legeko kapa nkgone tsamaya fela kapa nkgone mathito ke a leboga
1: bonne.

this abogot.

0: yanona ha ba tla o mamela dipina ke a tseba.
1: Mm, wa tseba jwang?
0: Hantle.
1: Mm.
0: Ba tle tsa mo go sua go ya le e le nya le ka sa ya le ho le dipina. Ba ile ka ya la ho la pina tsena ta ke ba sa tsebe. O ba ke se putile le kubo ke sa yi kwa ga ka ha la mpa ke na. Le le tsala ke bo go nne a fisa nga ba tsoga ke bo go ka nnete.
1: Ere re monke monke monke ra mosi.
0: Me ba kwena.
1: Hi little.
2: Ka re ya dwane ka ba set.
1: Ka fela.
3: Ka fela.
2: Ke tsama la ba go go le mona o motse tene nge se le tsa wena ya le ba ile kae.
1: Ah,
0: ke
2: tla letsa mmino ha ona bothata. Nna ba ba ya le
1: ah, mmino re tla o letsa re tla be re lo fihla mane hore nya bohlano re tse ba o kwala re re ikele ha ga ngwana.
2: Ba tla re le thutse je e bela ga re tsile bona monyetla.
1: Mm. Ke bona bohloko ba maiba go bona bona.
2: Le teng ha re mona ba re re ala mosene. Ha o thutse ho lla mmino. Ah.
1: Ke bona bohloko ba maila boroko bona bona
2: he. Le. A tshe he.
1: Mm.
2: Ko ba re tsitse tsitse o tsene monte ke le dikolo tsa potena ona ga le ba ile kae.
1: Mm. Ba ile kae.
0: A tshe.
2: E lo ba le ba sa gate gona he. A se wa. Ya le
0: wa. Ba re tsitse ba tsa ba le lo ke ka mo go ya go tloka ba le.
2: Eh.
0: O ba bana ka tsitse ba ra le ya.
2: Ha.
0: Ne.
2: Da ne fikwasi.
0: Lo tloka ba ga.
1: O bona bene le ba kwaletse, le ba kwaletse ba le ke linkile le babedi.
0: Ga ba kwaletse.
2: Ga ba kwaletse.
1: Eh.
0: Ere ga fa ho. Ere ga
2: fa he.
1: Sa enhe ba tse ba okena. E ba ba sa kene ke le reletsa mmino.
0: Se ba mo mpera ha.
2: A re ga le tsala di tsola.
1: Eh.
0: Mo go ke motho jo mo tsala batho ba mmu.
1: Ere ke tsama pele ke le di ya
2: le
1: ba. Ba
2: ga ina go go le tsama ya hantle ba kwena le ngwa.
1: Eh a ya se bona re tsana.
2: Ah. Me ra go ile.
1: Spura.
2: A u tla ke tlo. O lo ke ke fume.
0: How does this happen? What are you talking about?

0: metsotso e le shimele metso e mehlano fela le skoto hantle ga re lebile mane horeng ya bohlano ke totla ke nka ya tlang ho fiela moruti re tla re tseba hore re kwale mosebetsi wa lesasila ka jeno ka thate hi lete
1: ka la gatolo ka makgethe
0: ka fela ntate
1: ba tshabana sa khong
0: eh ntate wa fiela ntate
1: ke a fiela ke tsa ke na mokgwe
0: tsela pele ntate
1: ke fiela ka lengolo ke lena la mo ikilisiya na ene temana ya bona ene ho ya ho ya ne ala shume mane mo ikeng ha untu uphela o sibitse ka thata hobane ka nqane o le bitla ha hona morego ha hona tsebo ha hona bohlale ke mo ikile siya eno hobane nna le wena na ke ha ntse re phela jeno ga ka rera hore ka moqebelo o na le mokete kae kae empa bafu bona ha ba tsebe letho ke ka hona moikilisiya reng ha o santsane o phela o sebetse ka thata hobane ka nqane o le bitla ha ona tseo tsohle tse seng ke di boletse ke feeletse moruti a tlotla a rapela ba kwena salang hantle he
0: ka itemela le monate
1: ke le buile ba kwe ke ntate 606 ka mona ka matshwabo le ke eme teng ka madi ya ka
0: amen
1: amen
0: hi lete
2: ka la ratlo ka magetse
0: ka ofela ngono
2: ke tsabana sa khoma re ratela le ke kitiane mo itu ha
0: eh
2: ngono ngana le modimo wa gona ke mo sonyela sa sengate ke nna le tsha fa hlogetsa tanki le tebogo o go ba baletse go kopile mo hauta le ngwana nane o lena go tsama ise selona ka mo ya o halalela modimo wa matla o setse ke di phetha hetse ha o ka ba wa tsotella o ditlo di tsitwe tsa go mpa ule a mo hela kopo ya gona modimo wa sireletsa baqhiwa gona ntate ya matla ohle a ba makafatsa ho fihlela motsotso ngwe ke sa qala modimo re ba kopela tsela go modimo o tlo ba etele pele ka manyelo ya hao ba tle ba ofika di ahelo tsa bona ba ntse ba bolokeli ba tle se thabo le nyaka lo modimo a matla ohle ba boloke modimo a matla ohle ba no bophelo ba gona bo matsong a hao gona ge le thogele gole re tsiba bua ga se bo phetha ga modimo a matla ohle ke nna fa tsa malata thujane ohle odimo a matla o hlere se matla re se mamelo ka o dimo tsena tso hle ke tlwele go gata le fatshe ge gate wena modimo se tse diketso tsa ho re boloke mmela ha o ya ha ha ho mola wa le ga re kopa tsena tso hle re tshepile le bitswe le matla ya Kristo mo pholosi amen
0: amen ngono
2: tsa mayang hantle ke le bona le khutle na go nyetsang di tlo ba le gona hape malata tshane ka thabo le ka nyakallo ke ngono khotso ke le gela pholo
0: ka lerato le ka makgethe ngono
2: ke a leboga
0: thank you.

0: metsotso e mene fela le Scott hantle ka mora hora ena ya bohlano wa phela ntate le tshesa.
1: Ya phela nna o phela jwang?
0: Ka mo hau ntate sebaka sana ke sa hau ntate o ka tswela pele.
1: Thank you ma'am.
0: Ke ntate.
1: Ha ke o dumedisa Mosotho ha eso. Ke o dumedisa ka lebitso le leholo la Morena le mothulosi wa ka. E leng lebitso la Morena Jesu. Ya o dumedisang ke moruti le tshesa. Go hlaya kerekeng ya Apostolic Faith Mission. Ha shedile masiru mona. Empa kerekene ya eso ena le dikereke tsa bo yona. Dikerekeng tsena kaofela qatsha mbotho nthabatseka. Re teng. Mme Modimo a o etse hantle. Ha ke ketse thapelo. Re tsebe go tlobala lentswe la ntate Modimo. Ntate ya halalelang. Ntate wa Morena rona Jesu Kreste. O seng re a leboa. Ntate re tsebile go tsoa. Ke ka lebaka la matla a gago. Lentswe la gago ke lena le sa tlo lebala le sononofatse dipelong tsa rona. Ka Kreste Morena. Amen. O mabedi o seng kgothatso ya ka hlaya ho Johane kgaolo ya leshome temana ya leshome Johane 10:10 e baleya ka mantswe ana selokwana ha se tle ha e se utswa go hlaba le ho timetsa fela nna ke tlile hore di be le bophelo di bo bone ka ho fetisisa Modimo a solanofatse palo ya hoseng ya letsatsi la kajeno. Momamedi, ke tlo bua ka bohloko ba ho utswetswa, bohloko ba ho utswetswa. Na o so ile a utswetswa, ha o hlokomela ho utsweditswe, e ka ba pelo ya hao la utlwa e le jwang. Ke a tseba o ka ba thaba. Ho utswetswa, ho bohloko. Ka mantswe a mang ho senyetswa ho bohloko. Motho e mong e ne re ha a sa utsweditswe. A re motho ena a nkutsweditseng. Ha e ne lehodimo lona ha ke a ba le bona. A re feta ka letonolo ka mo otla e be hayo. Hobane a utlwile bohloko ba ho utswetswa. Ho utswetswa ha o monate. Batho bana ba ratang ho utlwisa batho bahloko ba ba utswetsa. Na e be ba ke ba bale bibeleng. Bibele e melao e leshome. O se ke. O se ke wa utswa. Kapa batho ba ba utswa hobane ba sa tsebe hore Modimo o itse o seke. O seke wa utswa. Batho matsatsing ona wa ba bona ntate ba phela jwale kae ka Modimo ha e tsa melao. Ya o seke wa utswa. Jwale mona o seng bebele re senokwane. Ha se tle ha e se o utswa go hlaba le ho timetsa. Ho nna le bontate le rona bana beso. Mme senokwane se leng teng dilo di teng. Mme yo go iteng. Wa bona ha ka o sebeditse ka thata. E re o seng ha o wa tsoa o fuela hore le saka le buletse. O fuela hore shopo e fatuwe. O fuela hore pone ya hao e huwe. O fuela go ntho ya le sebeditseng ka dilemo motho o fitlha a e nka ka letsatsi le le leng. Motho eo ke senokwane. Senokwane ha se tle ha e se o utswa o hlaba le ho timetsa. Heela ngwana senokwane. Tlohela ho senyetsa batho. O ba utlwisa bohloko. Ho utswetswa ho bohloko. Ho senyetswa ho bohloko. Batho ba bang ka nako engwe o tla ba be wa qetelletse ba kene melekong o be o so thomangmang o bolaile motho hobane motho ena a mo utsweditse diphoofolo tsa hae kaofela. E
2: lore how ever, but also no one. There is no one. Oh, sorry, Sasha. Ho na le motho e kareng e ka kang ba tlile ho tlo sorisa batho ba bang. Ha o wa mosebetsing ela wa kakalo e ka nna ba ke bua kene le wena o seng o sorokwano o so mosorisi wa batho. Ho na le a tsoa empa wena ke wena o tlong wa bang. Ha se obaneng o tswa mosebetsing o sa itshebeletsa ka matsoa o sorokwano o senyetsa batho wa utswa.

Bebele e re senokwana se tla ha iso butswa o hlaba le o timetsa. Hela, ho na le basokisi ba setjhaba. Ho na le basokisi ba batho. Ba ba senyetsang. Mosotho o bua mantswe ana ha kgalemela senokwana. Sa lesho se senyetsang batho. O em a o tswa matsatsi a mangata empa la tshwarwa leleng. Hona jwale ha e ka re ya mabitleng, e ne lokela e le batho ba bang ha bo so shwe, empa ka lebaka la bonokwane le boshodu le bomenemene ba mabitleng kajeno. Empa ke re wena kajeno o santsane o tsamaya ka hodima lebitla la gago. Se ke wa mohlokisi wa batho se ka ba senokwane se utswetsang batho. Itshebeletse tse e leng tsa gago. Bebele re ya batlang dintho o lokela ho itshebeletsa tse e leng tsa hae ka matsoho a hae. O tla utlwa senokwane maqheka a sona. O re le ena ha ntsa senyetsa batho ha ntsa ntse ntse a sebetsa. Hela tse kunyetse mosebetsi oo wa hao ha o wa swananofala o senyetsa batho wa utswetsa batho. Hela o rohakeile. Modimo o itse o seke wa utswa. Bohloko ba ho utswetswa. O seng ona wa letsatsi la kasheno. Modimo ha o tlisetsa ho tlo ba mohlokisi wa batho lefatsheng. O tliseditse ho tlo ba mothusi wa batho. E seng mohlokisi wa bana ba batho. Senokwane ha se tla e se utswa ho hlaba le itimetsa. Empa nna ke tlile le boba le bophelo. Senokwane se seholo ke Satane se susumetsang batho hore ba senyetse batho ba utswetse batho. Empa Jeso o tlile, o tlile o seng kona. Hore hela wena senokwane ka sokoloha wa moela Jeso wa tswela bonokwane ba hao. Hela wena leshodu tlwela o bulela masaka a batho, tlwela o senya dishopo tsa batho, hela tlwela o phetlhotsa batho. Itshebeletse tsa hao ka matso a hao tse sa kgutliseng batho. Hela Jeso ha a batle ntho eo. Lwena o seng ona wa letsatsi la kajeno ka sokoloha Jeso o tlile o ndibele bophelo. Di bo bona ka ho fetisisa. Fa ke ya ene ntse le motho a ba hlokisa batho, a ba utswetsa, a ba senyetsa. Empa ka letsatsi le leng hore tse ke di itsitseng ke ya di kgutlisa, ha ke sa batla ho ba mohlokisi wa batho, e se ke batla ho ba molwanedi mosokolli wa batho. Le wena o ka tshwana le fa ke ya, wa tlwela ho phela ka dintho tseo sa di sebeletsang, ka boshodu tsa bonokwane. Wa ba motho ya kgutlang mekgweng le metsamaong ya hao. Empa ha o sa kgutle ho wena, ya ho utswa a mangata empa wa o tshwarwa. Eleng, le pele o tshwarwa hoseng, o ka moamogela Jeso wa ba ngwana wa Modimo, wa tlwela wa mohlokisi wa batho. Wa ba motho ya tsebang phedisano le batho ba bang. Mme Modimo wa hlononofatse ha ke etse thapelo. Ntate ya halalelang re ya leboha. Ntate re thuse ho sebetsa tse e leng tsa rona ka matsoho a rona re sa kgutlise bana bo rona. Ka ona Modimo wa rona ntate e leng tse lena ha le sokolle mahlodi dinokwane ka lebitso la Morena Jeso. Ka ona Modimo wa rona bohle ba utsweditseng ntate Modimo wa rona o tlo ba thuse ba ba fumane tse e leng tsa bona ka lebitso la Morena Jeso. Ntate re hlohonolofaletse letsheare la kajeno re sa tla etsa tsohle Modimo re o beha ka pelo ka pele ka lebitso la Morena Jeso hore jwalo. Amen. Ke mo Modimo Jeso o tswa kerekeng ya Apostolic Church Mission ya Sedile ya reng ho wena e bale letsheare le letle. Re tla boetse re kopana ho SASSA ha Modimo a ntse a re baballetse. Amen.

0: Ke wa madume sengwe go tle mo sothe mo tle go bane seleleke la sa house se se gabotse mme a se se se holedi tsa diphula le diphulana tsa naga ya Lesotho tsena se go bona wa tamela go utlwa ona ka mona ka ga bo phatlalatso ya tumo letsatsing la kajeno re be go tshwaretse difeng lebitso la ka ke nao mokwara Mosotho motla ke na le wa mphato go bona dumela o tla gopola he Mosotho motla go manana wa naga ona sepheo sa yona go thusa ka ditaba tsa diphoofolo bophekodi ba tsona phepatlatsetso e ka sena le tlhokomelo ya tsona re bua ka ditaba tsa kamane ka majareteng gore nagana o ka sebetsa ditaba tsa gago jang ga mmogo le kamane ka masimong re bua ka ditaba tsa diphuputso tsa matlhale ya temo e le mo re reng Mosotho motle temo ke ena he tsa matlhatlhoba mobu wa gago tsebe o bona gore na manoni a ona a ntse a eme gantle kapa jwang re bua ka ditaba tsane tsa dimmaraka ka kakaretso tsa ditlhagisa tsa temo re bua ka ditaba tsa phepo e nepagetseng mesebetsi ya matsogo e ka setana le yona tlhokomelo ya malapa re ke ke ga sia ditaba tsa merego yotlhe e teng kago lekala lena Mosotho yo motle le bona ga ba ntse ba ya mane setšhabeng ba etsa mesebetsi re tla nne go fe ditaba tsa bona ke labobedi jelo ka metlha mme wa tseba ditaba e tlaba tsa phepo e nepagetseng mesebetsi ya matsogo e ka setana le yona tlhokomelo ya malapa jalo ka ga Mosotho yo motle re ile ra ikutlwela botlhe gore maemo a legodimo a ka nna re fetoela temong ena ya letlhabula go ne go etsa gore batho ba lekala la temo ba tlamege go tswa bosele jale ba lejetse gore na gana ke di fe dintho tseo re ka di etsang tse ka re sebeletsang gobane mpa yona ga e kolote re tlameya go lema maemo a dumela kapa a sa dumele re tlameya go ba le dijo ka dinako tsotlhe letsatsing la kajeno ke o tshwaretse maphepa a tlhaga mona ntlogolo ya phepa e nepagetseng mme yona o tlo o bolelela ka mekgwa e bobebe ya dipoloto tse ka etsang go lemele maemong otlhe ga golo ga re se re beleletse gore go ka nna wa bale le batama empa o lema re tlameya o lema gobane morena ena o ntse a le teng o tla etsa wa gae mosebetsi imamelele ditaba tsa gae Mosotho yo motle
1: ke nna Thuto Taylor ke tswa lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng ka lefapheng la phepo e nepagetseng mesebetsi ya matsogo le tlhokomelo ya malapa ka jeno ke ne ke lakatsa ge ke re tlo bua ka mathata anana e re tobaneng le ona a phetophetogo ya boemo ba legodimo Mosotho yo motle legodimo le re fetoetse dinako tsa selemo ga re sa tseba gona ga e le ena na ke e feng letlha le se le kgethea ka bokgwedi tsa botshipe e leng dikgwedi tse ne re dumela go se o futhumetse ge bona legodimo le re fetoetse ga go le jalo re lokela go itlhopha e le gore ga dula re na le dijo ka malapeng selemo pota dijo di qalamane tlhagisong ga e le mona legodimo le re fetoetse re tlameya gore re itlhophe gore re dule re na le dijo re tlameya re etse mekutu yotlhe ya gore re bone gore re etsa dirapa kapa diratswana tse tiisetsang phetogo ena ya boemo ba legodimo kapa tse ka itshematlelang le ga e le legodimo le fetoile ga bona motšheso o phama haholo ga bona dipula tse ngata tlhokomediso e ile ya ba teng ya gore re lebelele sena se bitswang El Nino moo re ka lebelelang motšheso o phameng o

sekgahla, dipula di ka ba ngata, komello e ka ba ngata. Re dule re lebelletse, re dule re itukisitse. Ka jalo a ke re bueng ka dirapa tsena tse itshimatlellang phetohong ena ya boemo ba lehodimo. Dirapa tsena di ka ba mefuta. Mohlala, re ka ba le serapa se bitswang bethe e phahameng. Serapa sena se etswa hore se phahame e le hore ha o ka ba le dikgola di ska tsa tsamaya le serapa. Re ka ba le serapa se bitswang bethe e futhumetseng kapa hotbed. Bethe ena e futhumetseng re ka e sebedisa nakong e bang re jala dimela tse tshabang serame. Hape etsa le hore peo ya rona emele, se etsa hore peo ya rona emele ka pele ka ha ka mono ho futhumetse. Ho na le dintlha tsa bohlokwa tseo re lokelang ho di ela hloko ha re ntse re itukisetsa ho etsa dirapa tsena kapa ha re ntse re etsa dirapa tsena. Dirapa tsena ha se dirapa tse kgolo. Serapa ka seng e ka ba bophara ba mithara, bolelele ba mithara ho isa mithara tse pedi. Dintlha tsa bohlokwa kapa dirapa tsena, dintlha tsa bohlokwa tse re lokelang hore re di ele hloko ha re di etsa ke tse latelang. Re tlameha re di etse moo letsatsi le tjhabelang bonyane dihora tse robedi kapa tse tsheletseng ho ya hodimo ha o so thwe re hlotswe. E le hobane dimela di hloka letsatsi hore di hole hantle. Ya bobedi, re hloka ho lokisa mobu. Re lokise mobu wa rona hobane mobu ha o se manoni ho ne ho bolela hore ha re tlo ba le dijalo tse phetseng hantle kapa tse nang le matswai a nepahetseng. Mobu o hana ho lokisa kang? Mobu ona re ka o lokisa ka ho tshela moitedi kapa ka ho tshela mosuela. E nngwe hape ya bohlokwa ke hore ha re lo jala dirapeng tsena tsa rona, re jale hlakantsutsu kapa re jale dijalo tse fapaneng, dimela tse fapaneng, meroho e fapaneng. E le hore re tsebe ho etsa jwang ho lokisa ditaba tsa phepo e nepahetseng. Bana, batho ba baholo, maqheku le batho bohle ba tle ba je dijo ka mefuta le mebala. Hobane re fumana matswai a fapaneng dijong tse fapaneng. Eo ya bohlokwa ke nosetso. Re nosetsa ha fela ho hlokahala. Dirapa tsena tsa rona di na le melemo. Melemo ya tsona e o mong wa yona ke hore di kgona ho boloka metsi le mongobo. Jwale eo ya bohlokwa re itse lehodimo le re fetohetse. Re lokela hore re apese mobu. E le hore motjheso wa letsatsi o ska wa fihla ka sekgahla dijalong tsa rona. Ha na mobu re o apesa kang? Mobu ka o apesa ka matlakala kapa makgase ya difate a omileng. E le hore re tsebe ho etsa jwang ho boloka mongobo le ho sireletsa mobu wa rona hore o ska wa ya le metsi. Tshireletso, serapa sena sa rona re tlameha re se sireletse hobane diphoofolo di ka re senyetsa dijalo tsa rona. Re ka di sireletsa ka dintho tse teng ka hara malapa kapa ka hara majarete. Mohlala, re ka tshireletsa ka mahlaka, re ka tshireletsa ka lekgala le tse ding ho etsa bonnete ba hore diphoofolo ha di fihle di re senyetsa meroho ya rona. Mosotho wa motle, ka kakaretso, dirapa tse di re thusa hore dijo di be teng le phepo e nepahetseng e tle re tsebe ho e fihlela re le Basotho. E nngwe hape, se re thusa hore re be le mokgwa wa ho ja dijo tse fapafapaneng selemo ho pota. E leng tse le e meng ya mekutu eo re e etsang ho lwantsha bothata bona bo re leng ka hara bona ba bokakatjhelano. Hape, dimela tsenana, molemo o mong ke hore ha re hloke ho reka, re di etsa ka dintho tse teng ka hara majarete kapa ka hara malapa. Mme ka hona ho ba bobebe hape ha ho kene ka pokothong ho etsa dirapa tsena. O mong hape wa melemo ke hore dirapa tsena di re thusa hore re be le dijo le taba ya neng ntse re bua ka yona ya phetophetoho ya boemo ba lehodimo. Hape e re thusa le hore re ka rekisa ho be le lekeno, re tsebe ho reka tseo re sitwang ho di hlahisa.

0: Mosotho ya gabane ha ke lebuwe ditabatsa ka difella mona.
1: O sa ri kutletse mosotho mo tlabane sosotho a setolokwe. Mesebetsi ena ya wantseng a bua ka yona kapa dipoloto tsena tse ya wantseng a bua ka tsona, ha o utlwa o na le kgatlhego ya go qala go etsa e nngwe, atamela mosupisi wa gago gaufinyane mo o phelang teng, mme o kope thuso, ba tla o thusa gore o di etse ga bonolo fela, mme o tsebe gore o leme mo o tsebang o tla kotula o be o je nako e telele. O bo nne o rekisetse le ba bangwe ba sa tleyang gore ba leme, gobane go tshwanetse o nka monyetla ka pherekano mosotho yo motle ga ba gaisane ba ntse ba lela ka lebatama ba lela kang wena o leme gagolo gore jale ba tle ba tsebang go etsetsa tšhelete. Di a etsagala dintho tsena mosotho yo motle ka go lekala la temo ka mona, basupisi ba teng ba kope gore ba o etsetse kapa ba o thuse le dithupelo tsa lekala lena. Wa gopola gore mosotho yo motle ga di patalelwe, gwa lona kogo fela lebe le thepa e tla sebetsa jole le sebetse le bona ba le bontshe dintho tsena. Ga ke se ke buile ga kanage mosotho yo motle re ke go wena o be le letsatsi le letle.

Ba ka re kepe sena se wele ka kae.

0: le meruka lefapha la polokego ya tikologo le bile le thupelo le ditho tsa mogatlo o sa tswa thewa wa badisana o bitswang Modisa ya Molemo Crazing Association. Mogatlo ona o fumane hataung ha Tšhabedi ke setrekeng sa Mogalesuku. Ke gona thupelong ena moo go tlhaeletseng gore ke megatlo ya phodiso e ka odimo 20 e seng e theilwe setrekeng seo kao fela e le gona go ntlafatsa tikologo e ka setana le go baballa magulo le megwabo. Mogatlo ona wa phodiso o se o na le ditho tse 32 mme o theilwe ka selemo sa 2025 gore tikologo ya taung ka morago go bonela gore tikologo eo ya taung ya nngwe gampe ke kgogolego ya mobu. Modulasetulo wa mogatlo Mofumadi Mantebaleng Letlhola o itse gore motho a fue botho o lokela go lefa maloti a 50 mme a re e le mogatlo ba se ba ena le mawa a o batla sebedisa e le go godisa mogatlo wa bona e ka setana le go heela badisana ba bangwe go ba ditho tsa mogatlo gore thuto ya paballego ya tikologo e tle e bonagale e ya kofa. Ge buisana go sengwa letsatsi la ka jeno le ga magolo e mogolo wa streke seo sa Mogalesuku Monghadi Thabang Kotsoro eo re tlang go utlwa ka botlalo ka ditaba tsena tseo ba ntseng ba di etsa le badisana ba sebaka seno. Sepheo se segologolo ke go bona gore ditaba tsa go baballa magulo di anela sebaka seno seo tlileng go tlhaloswang le sa sentsa dibaka tse go bonalang kgoledi e ntse e ata letsatsi le letsatsi mme re tlatla go utlwa ge gore na gantlentle seo se segolo sa mogatlo ona e tlo ba sefe ditabeng tseno le tse dingwe tsotlhe tse e ka bang di ama ditaba tsena tsa paballo ya magulo. Motlhomo le o fumana gona gantlentle seabo sa lekala sona e tlo ba sefeng go maatlafatsa kapa go thusa dihwai tsetse kapa badisana ba ba seng ba ntse ba ikopantse go bona gore ba fetisa ditaba tse tsa paballo ya tikologo. Nako metsotso ke 20:44 e tsheletseng re lebile gorenyane ya botshelela. Ntate Kotsego ke o amogele ntate o sengwa tsatsi la ka jeno lenaneng la sebopeng. Jalo ka ke se ke tlhalositse ntate gore mogatlo koo motlhomo gore ke re fumane gantlentle gore na seabo sa mogatlo o ne e tlo ba sefe ditabeng tsa paballo ya tikologo le tse dingwe tsotlhe.
1: Ke a leboga mme, ke kopa ke tle ke kala mogaonyana ganyanyana gore lefapheng lena la ntlafatso ya magulo se re ithutile gore mokgwa o batlang o le bobebe wa go sebetsa ditaba tsa ntlafatso ke ga re di kopane, mme ke ka lebaka lena re ileng ra ketelela ka thile mokgatlho ona wa taung wa Modisa ya Molemo. Ka go setrege ka monagana le mekgatlho e 20 mme ona wa taung ke o mongwe wa mekgatlho eo e re sa tla engodisa ka molao maano ofising ya tsa molao e tlwaeletseng ka go jelo ofisi. Jale mokgatlho ona go theile ka baka la wane ge nyenyeletse ke Morena wa mbona ga Tšhabedi le mokhanselara ga wa teng gore ditaba tsa teng tsa phodiso ka kakaretso le boemo ba paballo ya naga di batsa di sa tsamaye gantle go matshwao e seng e le go bona kgolego ya mobu go se atle ga leruo la diphoofolo jalojalo le go fela ga diremo tse neng di fumanega nakong e fetileng sebakeng seno. Mme re ile ra ikeletsa gore ge le ofisi re atamele sebaka sena re bue le bagai ba teng ka oa fereya gore e the mogatlho ona wa phodiso mme ba ile ba ananela lefereo la rona ga ketelela ge theile mogatlho ona ka katlego e kgolo mme ga ga mesebetsi e meng eo gore
0: pele re tla mosebetsing eno motlhomong re ke re utlwa gore le ile la nyenyeletswa ke Morena le makhanselara gore ditaba tsa phodiso tsa

0: go tswa ka gona sebaka sa mono se na le naga e kae meslapi ya teng ka kakaretso e ne kae jalo ke gona mo go kgonang go tseba goge tlhege ba etsetse mogalo ge le o fitsire kgona go ya sebake go sešhewa gona bogolo ba sebaka sena se se kae pele kapo e kabang kae ga ditaba di nepaeng mme taba e ne e kgona go thusa goge tlhege ba golele gore ka nako e itseng e bang sebakeng se itseng ka nako e itseng le sebaka se itseng ga ngata go feta gannyane e ere ka moga dikgwedi tse tharo gore e fetolele gore sebaka se fete se iphumane ya gola ka kakagetso ga ke re ga tseba gore re tlameya gore nenne ga ba hae nenne ga ba mekikuo nenne ga meraka gore ga re ntse re le meraka e dihae mona go sala go ntse go iphumana jale ke tlhalosa gore o mongwe wa mosebetsi ya gona ke go tsamaya diphuthego tsa marena makana a dula kgwedi e nngwe le nngwe ka tedidi ka tsela e tshwanang le makhanselaga a dula kapa bakgatha ba puso ya diatla mme ga ntse re tsamaya ditulo tsena tsa bona ke gona ba kgonang go fumana gona sebaka se na le mathata ke setsenyele jele ka seetela ka dikitso go a tabolola setshaba seno gona gore ditaba di tsamaya gantle ke ga di tsamaya kwa
1: endato jale mogatlo ko na le se le o theile go lebeletse gore ba etseng kapo o tlo ba thusa jwa mogatlo
0: o ke a leboa nne mogatlo ona o mogatlo o mongwe le o mongwe ore ka se ke tshuno o ba le dipeelo ba ipeela go batela gona sebaka sa bona sa botumiwang mme bana ba mo naga tšhabeng ba fumane gore ditaba tsa bona di tsamaye gantle ba na le sebaka se segolo se bokanetsweng ke segalagala ke direla dijele kwaeleile mogalo wa bona ke gore ge ba fe thepa ba o fothola digalagala tseno di godileng e le go lentlafatsa e le kwalelwa phodiso nako itseng e re ga ntse ba kwetse mono nako e ba bulelang mono ka ga lebeleseaka sa bona se bonala se senyeile ka kakaretso ke seng ke kgoleo ya mobu go tlameya go bona gore thibela mangope mono re sebetsa ga mmo le lefapha le dijang la pabalo ya mobu le metsi jale ga ntse re thibela mangope re fothola dihalagala se etsa mosebetsi eno jalo taba eno e etsa gore lekgulo le tle le iphumane mosebetsi wa gona o mogolo ko o bona gore diphoofolo di atle mme diphoofolo ka tlelo ya teng e tlala ga fela lekgulo le babaletse jale batho ba sebedisang lekgulo gago kapo ka metla ke batho ba bitsang madisana e leng bona batho bao ka go otlolwa ge sebetsang le bona gore ge ba ele letšhete ba tsena ka ga jale ditaba di ngata tse amang badisana ga tseba gore jalo ka ga bile go tswa nakong ya maria tsena le taba tsa mollo go tshesa naga go e bulelela bosimo go senya masimo go etsa ditaba tse ngata tse nka di kololang di etswe ke mofuta ono wa bitsang badisana mme ke seo ge setšhaba seo ge sebetsang ka katlego gantle le sona gore ga ba se ba gotlile mane nageng motlho mongwe le dikgwaga tsa mantsi di ea tla go bona ga tlo ba tlabolola ge ba ele lesa ge fumana le maikutlo a bona gona ba ka rata gore re sebetse ditaba jang gore ditaba tsa bone ditle di tsamaye gantle mme taba ena ya tle a fela gore jele re ipope re itsetse ngatana nngwe gobane jele go ba thata ga ngorena motlho mongwe a sebetsa le mokhansela ga ba le babedi motlho mongwe le komiting yana e ne ya ntlafatso go ntse batla go ba thatanyana ga ditlhodi tsa molao di le ngata go feta botsamaisi empa ga se re theile mogatlo re kgona go eketsa maatla a rona gore re ditatise gore ditho tsa mogatlo di tlang ka boitlagalelo ba bona gore megalo e ne e re entseng ya paballo ya naga le dikolong e a baballela mme re bontsha ba ena re a tlela go feta ga re sebetsa ka bomong kapo ka botsamaisi kapo ketelela pele ya setšhaba e leng mogana mokhansela ga fela motlho mo le komiti e tla lefetsiwe ya e tsamaisa ditaba tsa naga
1: ga tseba gore batho a ke ba utlwe le ditaba gong le ga ebile ka nna ba ntse ba bona mathata a tlisiwang ke ditaba tseno tsa golo ya mobu le tse dingwe go bao e ka bang ga se karolo ya mogatlong gore ba tlo sebetsa jwang le ba le tlo sebetsa jwang le bona le gore go lešwa botho mono gore motho e be setho ditaba tseno gore di thusa kae di tlo ba thusa jwang
0: ke a leboa mejelo ka gaoso e utlo di se batho botlhe lefatsheng kapo dibakeng ka go fapana

0: ga ba ke go kwata bana go ke mo khona re ntse mogalo wa go dira re tshakela sebaka tsena ga fetse ga fetse ga fetse ga fetse nne taba ena e etsa go le bao ba nentse ba e ba ha ba kwata bana qalong e nne ba thopothele le ha se ba sebile mesebetsi e tsa ke bana ba bang ba getella hanyane ka hanyane e ntse ke ba ke bona go itsetsa ga ba dintho o soboletse gore kapo ke bolela gore mokgatlho o molemo o etse thota o na le kabelo e ntshwang ya kgwedi le ya go na le tšhelete e ntshwang ya ngwadiso ya lebitso e be selemo le selemo o boetse gape o na le tšhelete e ntshwang gore mo ka nna ntšhafatse botlhoba gae ka mokgatlhong mme taba ena ga ntse re yaganga se ntse re ya re etsa matsholo a gore re nne e le gore ba nne ba gopole boitlamo ba bona le gore ba bangwe ba ka thoko re nne re eketse lefegeo la rona gore ba ketelele ba se ba na le kgapeo ya go tsena ka mona ka mokgatlhong mme taba ena ga e bobebebebe jalo ka ga motho a e bua empa e a e tsagala meralo ya mokgatlho ona ba na le meralo e ba itseetseng yona fatshe gore e le setheo sa bona ge ba tla go fitlhela taba tse itseng le tse itseng mme ganyane ga ba bona ge ntse re ba le katlego ba ketelela ka nnete ba ntse ba kgona go tsena ka mokgatlhong mme tebe le gore qetelong ya letsatsi setšhaba sotlhe sa mona ga tšhabile ba tle ba iphumane ba le teng ka mona ka mokgatlhong
1: ke mogolane ke re batho ga ba utlwele mongwe batho ga se botlhe bo e seng le dithona jalo taba eno e reng nakong eo go bulelwang mo namahuileng go a kwalwa kapa go kwalwa dibaka tseno go bao e seng ditho
0: oho mokgatlho o morena kapa boetelepile ba setšhaba go na le sebaka se kgethwang se o tlweng sebaka sena sona ke sa mokgatlho sere sebaka seo se kgethweng le sa mokgatlho ke sona yo letsege lebeletseng gore sentlafatse ga se sentlafetse ebe ga se sentlafetse jale go na le melemo e fumane ya sebakeng seno e tlabe e unwa ke ditho tsa mokgatlho fela mme taba eno ke yona e tla etsa gore kapo e etsang gore bana bao e seng ditho ba ketelele ba bona gore ae go tlhokana le gona re etseng ka mokgatlhong e le gore nako e melemo ena ya bang teng e ke re yanele kao fela
1: kore melemo e e kenyeletsang gore e tla ba ditho fela tse ka fodisang moo bana bao e seng karolo diphoofolo tsa bona ga di a lebelelwa
0: go jalo mme jalo ka gane ke boletse letsalong gore go na le tšhelete e bokelelwang ba etsa ditoko fela ba etsa mabala otlhe ya bona go ba bokelela tšhelete ka mokgatlhong gobana ba na le togo ya nako e telele motlhala fela ba rerile gore ba reke digamo tse ntlafetseng e tlo ne fela mesape ya bana bo e leng mokgatlho fela mme taba eno e re re ntse boithuto le lekala la teng gore diphoofolo tsa sebaka se kgutshanyane go bona la tšhai ya teng e sentle ga o fitlwa mane sekiring moo tšhelete ya diphoofolo e tlang gona teng kapa e re kgutshang mme ka morago ge re šaišane taba eno e ba ka adumelelana gore ae ga e le monatogo ya batho bana ba santse ba bona gore ga ba ntlafatsa e re tle re ba thuse gore ba tle ba fumane digamo e tla tadinegela metlapo ena ya bona go tlapolola madi ana a bona a bonagalang e se e se ya boleng e le gore ba tle ba bone katlego ditšhekeng ga se dinyirwa mane kirile jale melemo e kang eno ke yone e tsang gore bao e seng ditho ba ketelele ba elelelwa gore le bona ba lokela gore ba tsena ka mona ka mokgatlhong gore melemo e kang eo e seke ya ba pota ka thoko
1: o ntse o tshwere jalo ntate kere ke re fe babamedi ba babedi monyetla wa gore ba ipotsetse kapa ba tlatsetse godimo ditaba tseo seng o ditlhalositseng ntate kotsa gore mamedi ga ikena ka yane ya +26659933 re itse re ntse re bua le ga magolo e mogolo wa streke sa mogalesuku mong ga dithabang kotsa go ka mora gore ebe ka tshebedisano mmogo le batho ba taung ga tšhabedi mo streking seo sa mogalesuku ba tsebile o theya mokgatlho ono o ba thusitseng setšhaba sa mono mme mokgatlho o bitswa modisa molemo crazing association o lebeletse gore ge o tlo bone gore o thusa gagolo ditabeng tsa paballo ya tikologo mme o tlile gorena o ga mabaka ke a feng ao ba ntseng ba potologa le dibaka tsa streke seno go leka go thusa ba a hi ka papa di sana ba sebaka seno go ba bone ba ntlafatsa magulu a bona go bane le gulu le sa ntlafalang di tlisa mathata diphofolong tse phelang mono ha re kene he e ba ngona le potso ka patlatse seno mo go nyene e ketang ho ihlalosa ya +26659933 ha jolo ka o tlhalositse go mogatlo ona ke karolo ya megatlo e masome a mabedi a metse medi e letheileng mono sebakeng sa mohalosuku re utlwile gore mona ha thabedi kapa taung go tlhalositse gore boemo bo bobe ee meng yona e fumaneha go ka e le gore na le kare lese le bona pheto efeng e sa le megatlo e ba teng
0: e tlhalakane le mabato ana a mogalosuku kapo dikhansele jolo ka tsela eo re ka editsang ka tsela e tlwaedile mme moo e leng teng le tshebetso e sebetsala gantle go feta moo re senang megalo ke bokgone seleng re tsileng letshologo emeng ka maoto gore re bone gore mogalosuku ena ka kakaretso e anelwa ke megalo
1: puong ya gago ile wa tlhalosa gore ga tse dintse o le ba eletsang ka tsona ko go bona gore ba tlosa sehalagala gobaneng sehalagala kotsi ya tshwana ke efeng legulong le gore nabele ga se ba se tlositse ba lemaeng kapa ba etsa eng gore legulo le o le ntlafale
0: o ke a le bona jalo ka ga re re bone gore dibakeng tse ngata naga ya rona ya pere ke sona sehalagala sena kotsi ya sehalagala e nngwe ke gore ya pele ke gore ga se jwe diphoofolo ke ata ka pelenyana mo seleng teng se kwajela se kwaela majwangana a monate ao diphoofolo di lebeletseng go a kula ga se etsa jalo se fokotsa mothamo o re lebeletseng gore diphoofolo di tse di fumane qetelong ya letsatsi mme ga taba ena e ntse e etsagala sebaka se gore o seketelela ha jwang bontse bo fela o ketelela go ba le menyatla yona e ne ke sekedile ka yona ya gore go ba le kgoleo ya mobu go ka boa mangote ga ba ntse ba fotola segalagala lefapha le ba fa peo eo ba e fafatsa mono ya tshwane gore mona motse ba tsitsinte mobu ga ntse ba fotola ga sentse re jalelela mono dijataolo mono gore tshwane ena e tle boele e kwaele sebaka seno e le gore e tle be sebaka se ka boelang sa se ledišwa ke diphoofolo gobane jale jolo ka se ke tlhalositse diphoofolo ga di jere sehalaga empa jale sebakela jwang motšheso oba ke re ra tsewa go semela se sengwe se sengwe gore semele go ba le tlhodisano ya letsatsi moya mongobo e le sehalala se tlhola majwangana ka tlhodisano eno mme sebaka se jelo se ketelela se ithumaa se le sebaka se senyeileng e ka bang ketelelang se tabile mangwato jolo ka se ke bolele
1: ntatara phethele motlhomo tse ka bang di saleletse tse sa kang tsa kena mo napuisanong ya gona ntate kotso
0: nne ga ke phethele ka gore ipiletsa go basotho botlhe e se e se mona mogalosuku fela kapa e se e se mona chabe ga chabe ditaung fela gore ga re bueng le basupisi ba gona ba ntlafatso ya magulo ba re thuse go thea megatlo ena e le gore naga ya gona e baballege bae a tsoma gore ditho tse ngata kapa melemo e mengata e fumana ya maane le kgudu ke etse motlhala fela ditaba tsa metsi gore ge le naga re fumane metsi kwane metsi a kwalola maane mekgwabo mme mekgwabo ya gona e fumana e ka ga go dibaka tsa magulu e le gore ga re babaletse magulu a gona ga babaletse mekgwabo re tla ba le mothamo o batlang go fetege wa metsi re boetse gape re fumana meriana kapa ditlhaga gona mane magulong pheko e ka ba go phekola batho kapa diphoofolo mme taba ena gape re fumana diremo go gojela matlo le ditaba tse dintse ngata mme taba ena e re go rona ga le basotho ga re keneng taba ena megatlho e le gore ketelong ya tsatitle re bone naga ya rona e ate e le ntle metlape ya rona e atlele mme re se re fumana katlego e le ka ditlhaiswa tsa diphoofolo kapa ka tsona diphoofolo ka botsona gore ebe dikarakenye tsa tšhelete tsa re phisa molemong wa rona le bana ba rona e ka bokhutshwanyane gakalonglea
1: ke ne se ke itsekitse o phethele o kore bege lesedi mona setereke sa mogalosuku ditabeng tsa tshebetso ena ya thekiso ya faralang le seiboko se tlhaga bokae selemo le selemo gabe ke taba o tsebang
0: ya go le ka batla go tsela go bomphato ba le kala la

0: temo ba tsare e ne ya tlhagisiwe ka lekaleng le fa lefapaneng le ne lena gone le lekala la temo ka lefapha le na la ntlafatsa diphoofolo e le gore ke gole ka batla ga ke gutlela go bona setse bago ene patlatsetsa fosa dipalopalo tseno
1: ntate re lebohile gagolo ka tlatsetso ya gago kapo seabo sa gago lenaneng la seupimose mo tsatsi la ka jeno ntate
0: ke a leboa mme re leboe basotho botlhe ka godiotseng le kalafatshe ke a
1: leboa mamete re na le metsotso e merago re lebile goreng ya botshelela re tlo sutha re suthela lefapha la ditaba ntebalo mo go sutla tla go bala ditaba tse re qalang letsatsi tseo a tlang go di bala ka sesotho ga nka morago go mono ke lebeletse gore ke tlabe ke se ke na le baeti gaufi le nna mona ba tswang sekolo se sego sa setšhaba National University of Lesotho ka ga go tla tshwarwa mokete wa dikapeso sekolong seo go tloa go sane mme re bolelwa gore mokete wa monongwaga ke mokete o tlong ka matsatsi a mabedi go fapana le wane o nong o se o nka beke ditaba tsena re tlatla re di tlhalosetswa ke ba amayang sekolong seno tsotlhe le gona go lebeletsweng monongwaga go tlo sebetswa jwang mabaka e ntseng gore re tlwe mane ge a tseba gore mokete ka dilemo tsotlhe ga e sa le yeno e le ne e tshwara dikapeso ka letsatsi le le lengwe ya ba ya tloa e tla mokgong ona wa gore e be di se di tshwarwa matsatsi a isang bekeng ge gotlile ge ya matsatsing a mabedi ditaba tseo kao fela di ntse di fetolwa je ka mabaka a feng go lebeletsweng go bao ba gosane ke ba mafapha a feng ba labone ke ba mafapha a feng go lebeletsweng ga tlatla go utlwa ditaba tseno ka botlalo go dumelela re sethela lefapha la ditaba
2: batho ba modimo nna e be a se o kerekanya bana ba rona na ka gore bana bjale ba gotlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba tete go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tla
3: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le re lela ka yona le re bitse kapontshei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga lekebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mone re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena setema e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotlwetse taba o e ba tlhompheki e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
4: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ganthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
5: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a e tsaya go bophelo ba ga e bobe bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela

Hantle hodima hlo ke hora ya botshelela sena ke salemo ya sa Lesotho. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi le nna ke o dumedisa ho seng hona. Lekala leno ya maikutlo a banang le ko babohadi ka setshwantsho sa molao pele se fetisetswa mothating wa ho hlomathiswa. Bahwebi ba kgothaletswa ho sebedisa menyetla e fanwang ke mananeo a ho hodisa le ho ntlafatsa dikgwebo. Re qala ka tse reng lekala la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi le tekile setshwantsho sa molao sa dipuisano le ditifiso tsa marangrang boteng ba mafapha a fapaneng masiru ho anonya maikutlo ka sona pele se fetisetswa mothating wa ho hlomathiswa. Ya tshwereng molepo e le mongodi e moholo wa lekala Monghadi Kgiba Masiu o hlalositse hore setshwantsho sena ke se seng sa dikarolo tsa molao wa motheo tse kgethileng ho ntshetsa pele marangrang, mme UNDP sebetsa mmoho le lekala ho se kenya tshebetsong. O bontshitse boetse lekala la ho matlafatsa melao e tsamaisa moruo wa marangrang ho arabela diqholotso tse hlahang le ho kgothaletsa boikarabelo ditabeng tsa molao ho ipapiswe le dipehelo tsa matjhaba. Monghadi Tebo Kgwadi ho tswa UNDP o tisitse tshehetso ya UNDP ho mmuso wa Lesotho ho kenya tshebetsong marangrang a matlafetseng. Ho sa le jwalo, setsebi Mofumahadi Kari Balot Lenahate ka setshwantsho sa molao sa dipuisano le ditifiso tsa marangrang o bontshitse ho lokela ho ba le maano a marangrang a sa kgetheng e le ho tlisa tshepo le tshebedisano mafapheng a fapaneng. Monghadi Karabelo Ranko e mong wa ba bileng le seabo o bontshitse hore setshwantsho sena ha se ka kenngwa tshebetsong se tlo fana ka tshepo tshebedisong ya marangrang le kgwebisanong. Ha Monghadi Katlego Kwebu ena a itse setshwantsho sena sa molao se tlo matlafatsa marangrang a seng a ntse a sebediswa. Bahwebi ba kgothaleditse ho sebedisa menyetla e fanweng ke mananeo a ho hodisa le ho ntlafatsa dikgwebo a sa faneng ka tshehetso ya tjhelete fela empa a boetseng a kenyeletsang le kwetliso, boeletsi le menyetla ho fumana dimmaraka esita le mekgwa ya ho rarolla diqholotso tsa dikgwebo. Ha bua kopanong ya lekala la kgwebo, mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo, motlatsi wa mookamedi wa mananeo le dikamano Kafi Monghadi Mafalesawana o hlalositse hore lenaneo la ho hodisa le ho ntlafatsa dikgwebo le reretswe ho tataisa bahwebi methating e fapaneng ya ntlafatso ya dikgwebo ka ho ba fa tsebo le tshehetso e hlokahalang ho theha le ho hodisa dikgwebo tse tshwarellang. Ho feta mona, mookamedi wa Lepi Monghadi Lehlohonolo Tjhefa o supile ha Lepi yona e fa bahwebi ditsebo tsa mosebetsi, boeletsi le mefuta e meng ya tshehetso ya ntlafatso ya dikgwebo ka sepheo sa ho akofisa dikgwebo tsa bona. Ho sa le jwalo, Monghadi Molehe Mokone e leng setsibi sa theko ya dihlahiswa le disebeletso Kafi o itse ho na le sethala sa ho hlahisa le ho rarolla ditletlebo mmoho le ho fumana dikarabo ditabeng tse amanang le tshebetso ya morero. Re a phethela. Kwetliso ya bafuputsi komising ya dintlafatso tsa melao bakeng sa phetoho setjhabeng e qadile maobane Maseru. Kwetliso ena ya matsatsi a mahlano e ikemiseditse ho matlafatsa diphuputso bakeng sa ntlafatso ya dikotlo tsa botlokotsebe. Motlatsi wa mongodi e moholo Mofumahadi Thato Masilwane o re sepheo sa mmoka ona ke ho hlahloba hore na melao e araba ditlhoko tsa setjhaba, hore na bafuputsi ba tseba melao le ho ba boemong ba ho fetola eo setjhaba se leng seboko ka yona. O re ka mora kwetliso, bafuputsi ba tla ya setjhabeng metseng le metsaneng ho bona hore na setjhaba se ka maluting batho ba nang le bokwa mmoho le basadi ba keneletse melaong ena ka hae ya mabohle. Ho sa le jwalo, motsamaisi wa komisi ya tlhopho ya melao Advocate Noko Masopa o tobokeditse bohlokwa ba ho kopana le setjhaba ho se ruta ka melao le hore na e sebetsa jwang. Mothating ona ha re lekole ditaba tse amanang le moruo. Loti ha lebapiswa le dolara Amerika ke maloti a 10.6 le disente tse 43, ha lebapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 20.1 le disente tse 78, ha lebapiswa le Euro ke maloti a 10.8 le disente tse 67, athe ha lebapiswa le dolara Australia ke maloti a 10.1 le disente tse 54, ha lebapiswa le yena Japane teng ke disente tse 10. Ha re boela re lekola dihlooho tsa ditaba. Lekala lenong ya maikutlo a banang le ko babohadi.

0: Ka setshwantsho sa molao pele se fetisetswa mothating wa ho hlomathiswa, bahwebi ba kgothaletswa ho sebedisa menyetla e fanwang ke mananeo a ho hodisa le ho ntlafatsa dikgwebo. Tsena tse qalang letsatsi ditaba di fihla pheletsong mona. Fumana tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya borobong.
1: Re moja boy, dango, ikonizi.
2: Marakeng ha ka onana ka thata so.
1: Ke nice life problems, boy. Ha ke tsebe na go reka boy, ke win a shopping voucher sa.
2: Danki ikonizi.
3: Sebedisa EcoCash, o be moja. E ka ba o reka di bundle tsa data ka pa metsotso. Tshabeletso tsa letsatsi le letsatsi tsa EcoCash. Do for the points ka pa cashback hang hang. O be monyetleng wa ho fumana meputso ya letsatsi ya beke ka pa ya kgwedi. Le cash prices tsa ho fihlella ho 40,000. Malodi, the smartphone, shopping vouchers, le meputso e meng e mengata e hlamatsehang. O ka ba o reka dipoints kapa o sebedisa tse o nang le tsona ka ho penya *303*03#.
4: Econet, inspired to change your world.
5: It's OK Furniture's best sale ever, and we have unbeatable deals in store for you. Grab the KIC 170 litre top freezer fridge for only 3,999. Save 500 or save 1,000 on the two-piece Montego Corner Lounge Suite. Now only 10,999. Offers also available on credit. Valid until 11 October 2026. T's and C's apply.
6: OK Furniture.
7: Baphatlalatsi ba rona mo weleseng ko re ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le re lla ka yona le re bitse kampei re bua ntho e le nngwe gore dipassport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore re sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mme re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhompei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
8: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ganthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tlodisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
6: Batho ba modimo nna e be a se o kerekanya bana ba rona na ka gore bana bjalo ba o rutlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le rutsa bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tum ke a lekwala ke tlai
7: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng ko re ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le re lla ka yona le re bitse kampei re bua ntho e le nngwe gore dipassport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mme re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhompei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo.

0: hobane ha o ithuta hangata batho ba futsanehileng ba kutlwana di mahetleng, bana ba potongwane di matsutla, ba melala e meholo, ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsanehileng, ebe ho sejetswa ka lonya le bokgopo fela hore enwa ena a etse ntho tse mo hatellang motho ha ba shwa ke lefu la pele. Ke ka hona ke ile ka tlameha go tsobisa boketsa melao, ke tlo utlwa gona bona hata ba di jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
1: Batho ba Modimo nna e be a se o tsegekanya bana ba rona na, ka gore bana bjalo ba rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go tja bana batho ba ba batlang go kgethwa bona, na bona le na le sekolo sa bona ga ba keta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang? Ke tlo go thusa ka ntho eo, bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang. Ke phetwa ke tum ke a lekwaela ke tlai.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesen ko re ka re lele ke tlhokomelo ya ka kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitsetsa kamphei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mme re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
0: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsanehileng ba kutlwana di mahetleng, bana ba potongwane di matsutla, ba melala e meholo, ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsanehileng, ebe ho sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo hatellang motho ha ba shwa ke lefu la pele. Ke ka hona ke ile ka tlameha go tsobisa boketsa melao, ke tlo utlwa gona bona hata ba di jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
1: Batho ba Modimo nna e be a se o tsegekanya bana ba rona na, ka gore bana bjalo ba rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go tja bana batho ba ba batlang go kgethwa bona, na bona le na le sekolo sa bona ga ba keta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang? Ke tlo go thusa ka ntho eo, bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang? Ke phetwa ke tum ke a lekwaela ke tlai.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesen ko re ka re lele ke tlhokomelo ya ka kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitsetsa kamphei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mme re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
3: Mamedi, re boetse re kopana gape karolong ena ya bobedi ya lenaneo la sebopinyo o re tlileng re o fang ntlhakgolo ya ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno. Ga re ne re ya ditabeng tsang tsa gore ya botshelela ke ile ka bontsha gore re tlotla re ba le baeti ba tswang sekolong se segolo sa setšhaba ka lebaka la gore go tloa go sane ka laboraro le labone eno ya le tlebetshwere dikapeso mme go dumelele ge re gatele pele. Sekolo se segolo sa setšhaba National University of Lesotho se tla tshwara mokete wa dikapeso tsa bo 50 a motso o mong mo go lebeletsweng ge gore baithuti ba tla abelwa mangolo go tloa go la certificate, diploma le degree. Go ya ka diphatlalatso wa NUL Mofumadi Mamosa Motete, baithuti bana ba tla abelwa mangolo ba tlang go abelwa mangolo ke ba ingodisitseng go ntshetsa dithuto tsa bona pele ka ka botho na kunye o magangangang a iqala empa he ba teng ba tla dihlalosa haholo a re mokito ona o lebeletse ho tshwara matsatsi a mabedi ha dilemontse fitileng o no o tshwere matsatsi ka pone re hopola go no tshwara matsatsi a mahlano sena setla ka mogao go sekolo se le mohe bongata ba chelete e sebediswang ho hlophela mokiti ona wa matsatsi a mangata ke tlhaloso e hlaloswang ha tsola pele witse nyele ina le mafapha a supile mme ona a go tsoka megatlholo emedi e le boitukisetso ba mokiti ona ke bontse gore baithuti ba tlang wa mohela mangolo letsatsing la osane ke bona bana ba tle ba etsa sekolo se sa setšhaba ho kenyeletsa le setsa thuto boholo EMS ka mafapha ohle a sona ho utlwa ka botlalo ditlhophiso tsa mokiti ona re buisana ho sengwe letsatsi la kajeno le mongodisi sekolong sena se sekolo sa setšhaba registrar mofumahadi Diteboho Maqadika le go thodi o tsamaya le ga diphatlalatso ke mofumahadi Mamosa Motete ke bona baiti ba rona mamedi ge re o botlhokwa he go tlo mamele e le go nako yane re tlebe go fa monyetla wa go be karolo ya dipuisano tsa rona o bo kena ka dinomoro tse pedi 2231 6429 le +26659933 ke tsona dinomoro tse o tla kena ka tsona nako e ke se ke itse o kena gona jelo re santsane re tlo tla re koka ge le ba gago fela mme ke le dumedisitse ke bile ke a le amogela bo mme go sengwa tsatsi la kajeno kwano selemeng sa Lesotho jelo ka re bontshitse gore ge mona gobane go sane go tlo bo go qale ya tshebetso ena e kgolo yo sekolo se tlang go e tshwara motlhomong ge tle ge wele tabeng le re efe gore na monongwaga ditaba tsena go lebeletse go dite disebetse jwang
4: re a leboga mme re leboga kamogelo e mofuthu e re e fumanang sealemoeng sa Lesotho re be re dumedise bamamedi ehlile sekolo se segolo sa setšhaba se tlabe se gakola mokiti wa dikapeso go sasa ka la 30 Lwetse selemong sa 2026 gakolo ya mokiti wa dikapeso e ba mokiti o mogolo go ba hlogo ya sekolo chancellor ke ena a gakola mokiti o bamamedi ba tla gopola gore magetlo otlhe le ga re se re etsa mokiti ka matsatsi a mangata tsatsi la pele lona e tlile ke la gakolo e leng gore o tlwaetseng ka gore ke official opening o se o boletse mme gore dikapeso tsena ke tsa bo 50 a motso 51st convocation mme ka lebaka leo gona ge bala e le kgolo dilemo tse 50 ke dilemo tse kgolo mme ga o se o beya motso ka godima tsona ke o bolela gore o se o ya o shebile dilemo tse 60 o ntse o apesa ka boemo bona bona ke potlake mme ke tlhalose gore letsatsi la osane ke la gakolo mme la bobedi la dikapeso e tla ba lona leo la lapile Mphalane 2026 motlhomong mo mamedi a ka ba le thaselelo ya gore na ga re gakola mokiti ona go sasa re tlabe re gakola ka mafapha a feng re tlabe re gakola ka mafapha a mararo lefapha la health sciences lefapha la molao law le lefapha la science and technology tsa mahlale dipalopalo mafapheng ano a ke a buletseng di eme ka tsela ya gore ga ba kopana kaofela ba tlabeng ba apeswa mohlale tsatsi leo la gakolo ba 665 ha ba le jalo ke obane lefapha lane la health sciences tlabe le apesa makolwane a 225 ka diprogramme tse 5 tsa faculty eo ha e le lefapha la molao lona le tlabe le apesa makolwane a 176 ka diprogramme tse 4 ha lefapha la science and technology le tlabe le apesa makolwane a 239 ka di programme tse le shumele motsomo 11 programs re ya letsatsing la bobedi re tla tshelela letsatsing la bobedi la dikapeso ka mafapha a mmalwa ho feta a letsatsi la pele ho ba letsatsi la pele karolo ya mokete ke itse ke gakolo e leng official opening me re efe sebaka sa yona le dipuo tsa yona gakolo e be tseteletsana tse boimanyana ho feta tsa matsatsi ana a mang a latelang ka letsatsi leo la bobedi la dikapeso re tlabe re apesa makolwane ho tloha lefapheng la temo Faculty of Agriculture, lefapheng la thuto Faculty of Education, Faculty of Humanities, Faculty of Social Sciences le Institute of Extramural Studies City sena sa thuto boholo la SSC thuto boholo ha ka le hobane re se re namaladitse ho kenyeletsa le batjha ba nang le thasello ya tseo re di fanang setsing seo dipalo tsa letsatsi la bobedi di tla ba hodingwana ho tsa letsatsi la pele ke itse letsatsi la pele makolwane a tla beng a tla be a mela mangolo a tla ba le 665 empa letsatsing la bobedi re tla be re le ka hodimo ho sekete 1,140 me lefapheng la temo dipalo tse tsa batla beng ba amohela mangolo ke 99 mashume a bokobong a metso e robong ka diprogramme tse supileng lefapha la thuto education tlabe le apesa makolwane a 203 ka diprogramme tse nne. Humanities e tlabe e apesa makolwane a 159 ka diprogramme tse supileng. Social sciences e tlabe e apesa makolwane a 362 makgolo a mararo mashome a tsheletseng a metso e mmedi mme EMS e tlabe e apesa makolwane a 291 ka diprogramme tsa bona tse hlano. Social sciences programme tsa yena di le shume ka ofela e leng hore kakaretso ya bakolwane a tlabeng a apara lemong sena bana ba undergraduate bana re sa tla ke re tlo ba le graduation ye nngwe ya postgraduate mafelong a kgwedi ya Mphalane bona ha ba kenyeletswa mona ha re bua ka undergraduate programs re bua ka mangolo a bachelor's degree a diploma le a di-certificate kona tlabeng ke bona ba tlabeng ba apeswa ho sasa le ka labone kakaretso he ho tloha ho sasa ho isa labone ke 1,779 hangata ba mamedi ba be le thasello ya hore na dipalo tsena di bapise ya jwang letsa selemo se fetileng mme re ile ra hlokomela hore hantle ehlile di batla di tshwana ka re ha re a tsitsinye ya hakalo re tsitsinyeile ka makolwane a 24 e leng hore ntse ba batla ba tshwana le mo se fetileng re la ra apesa makolwane a 1,755 le mong sena re tlo apesa makolwane a 1,759 mme di tse ka bang di amme hore ebe re tsitsitse mono di ka bangata empa he ha ke na kena ho tsona ha jwalo ke tswele pele ka hore na re tlo sebetsa jwang le mong sena
3: mohlomong re qale pele ka hore na hobaneng e se ba matsatsi a mabedi ho fapana le nako eo re neng re ile ra bona batho ba bile ba e thabetse meditebong hore e batla e fokotsa tshutlhellano le tse ding tse ngata.
4: Ke a leboha mme ha le rona re ne re ithabetse re bile re bona e ka re a hatehatela pele ho bapiswa le dikolo tse ding tse phahameng tikolong ena ya Afrika e Borwa fela jwale ha re sheba re bone hore holong eo ya rona e kgolokgolo e re neng re itshepile e tlile ne re sa felle hantle ka mokgwa o re ka lakatsang ine tlala tsuti holo yeo boholo bana go fumane hore itletse ona makolwane fela le baedi ba balwa batswadi le baedi ba feleditse makolwane yana hangata mafapheng a mangata ne re tlameha hore re babele tente ka ntle ba bone sibonela liboteng me ke la ga hlokomela hore la o le hotle ha kalo mohlomong ba feleditse makolwane ha ba thabi jolo ka gone takatso ya gona ine ile aba hore e tla re re fitla mona mo reteng re be re fumane mogwa wa hore re be le golo e kgolo e ka ba amohela ya bobedi mme yeo mohlomong e sa ameng gona fela e amang makala a mmuso le botlhe ba tshepetseng hore ba fumane tshietso ya ditšhelete go mmuso le setšhaba ditjeo tsa go ba le mosebetsi ena e re neng re se re qadile e re neng re bona e ka re namalatsa gantle di bonagetse di sa felele gantle ka matsogong re a leka kgetlong lena gore re bone gore na e be re tla tseba gore me kiti ena ya dikapeso re fete go yona re sa tibisa haholo ka pokotho o tla hopola hore mme sekolo se seholo sa setšhaba go fitlhela ga jwale sentse se sena tifiso e kgethileng ya mekiti ya dikapeso dikolo tse dintse phahameng e tla ga ha baithuti ba lefella dithuto bana ba selemo sa go qetela e be ba na le tšhelete e ka thoko e ba e lefelelang mekiti ena dikapeso tla utlwa go thuke graduation fee re ne ntse re inagana gore mohlomong re ka ra e kenya e le gore e tlebe yona e yang ka kotloloho go tshietsa mekiti ena ya dikapeso empa ga re se etse jalo gobane bamamedi ba hlokomela gore re ntse re sokola le gona go fela ba lefe ena ya dithuto mme go eketsa megatlholo e meng ya go lefisa ila batla e re imela re tlhokometse gore e ka nna ba re lo gokela mathateng a mang a gale gaholoholo letsatsing lena la bobedi la dikapeso moo re bonang gore ba tlo apara fela ba ka godimo go sekete mme ra ipiletsa go batla beng ba ba feleditse gore oe e ka re ka fokotsa mogwa wa tshubutlhelelano ka gore ba ka tsamayang mmogo re mpe re tsamaye mmogo e le gore e tle re ga e ba lokolwane le tla le baeti motlhomong ba abedi ba bagago e se ka ba e mong le mongwe o tla ka koloi ya gae e le gore re tle re be le sebaka sa go paka ke tle ke tobe mme gore re sentse re tlhokometse gore re ka nna ga ba le bothata ba gorena baeti ba rona ba tla paka kae ke ka gona re sentse re lokisitse le dibaka tse gaufi le rona dikolo ka letlhonolo dikolo dikwetse le bagaisane ba rona ba ka tsebang gore o re thusa bo Christ the King ba re dumeletse gore re ka paka mabaleng a bona mane mme re a tlhokomela gore jale e isa ba makolwane le baeti ba rona go lenyana re sentse re itshela mogubu takatso ya rona e ne le gore re ka tswela pele jalo ka ne se re qadile go ne o le bobebe motho ga a theowa koloing ka dieta tsa gae tse phameng a sa nna a gwala tse dingwe ka gola tse dingwere kopa tshwarelo ke teko go na gore go etsang ka mabaka re itlamme malama sesane go boima mme le bamamedi ga se gobane re ne re se re sa di rate gantle re ne re bona go le gotle go ne go le gotle goba jale le makolwane a ne a fumana monyetla wa gore ikebetsatsi la bona le mafapha a rona a ne a fumana monyetla empa he re ntse re lekile gore tsotlhe tse ntle tseo re neng re se re di tlwaetse ka dikapeso tsena tsa lefapha ka lefapha nako ya oseng le ka moratinare re nne re di boloke ba ne ba fumane monyetla wa go kenya letsogo le go bonagala jalo ka go ne o se go tlwaeleile ka nnete mme le bamamedi re tlhokometse gore e ka nna ba sena se bonagala e ka jole re ya morago empa go chercha ga ga maso balea ke go mpareng ka maatla
3: re tshware mme re dumelele mamedi gore re rekise re tlatla re tswela pele.
5: Now hloka chelete e bokakileng Express Credit. Ina le tharollo. Kadima o kwa ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o ifumana hona mohlang o ekopileng. E ka ba mabaka a tshwanyetso. Ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Gana le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopa tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya leto. Fumana chelete yeo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo.
6: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choice, and better value with deals like Kellogg's Corn Flakes cereal, 1 kg for $76.99. Clover Crush 100% fruit juice blend, 1.5 liter, any two for 79 maluti. And Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 11 October. Only at Checkers, Miss Siru Mall.
3: Kana le metse mashuma mabedi a metse sepileng mo mamedi re lebile hore nya bo supa kitse kentse ke bua he le sekolo se seholo sa setšhaba ka mofumahadi makadi ka le go thodi le mofumahadi motete re bua tjena go bane ho sane ho tla gakolwa mo kitono wa dikapeso o lebeletse go tlo tshwara matsatsi a mabedi ba qala ho sane ka la mashuma a magago lwetse ba qetelle ka lapele kgwedinyane ya mphalane me med di bo go buleletse he go rena ke ba fimba le beletseng gore ba tle ba qale ke ba fimba le tsatsila o bedi ba ba kae ka manane a fe ha ga teleng pele he bo me ka mogogo go tlo gona mabaka entseng he gore ebe go kito so tshwara matsatsi a mabedi ka sebo se na ke a fe motho mo sedi ntse le beletseng sa me ba mosaki di fe
7: tsedi ntse le beletseng ke taba ya go hopotsa ba ithuti makolwane le ditswe jane tse tla beng ditla mo gore mo ke tona ke mokito wa motlotlei ka o dimodimo ho tsohle ho ba ithuti le batswadi ba bona ka bo ba ba tsheditseng ke mokito wa motlotlei me mokiteng wa motlotlei o lebeletse ho fihle kana e ma kolwane le ba ithuti ba lebeletse ho se ba le mo ho seng ba sentse ba fuwe hore na itse ba tlo latla ba latla dintho tsa bona ba jwetse hore na ba fihlile neng ho baneng ke nako e lebeletseng hore tla be re ba hlopha hore na ba eme vang ge sheba hore na ba apere hantle seaparo se nepahetseng sa sekolo e seng sena se seiqapelwang gotlhe mona seaparo sa sekolo se seng le se seng se segolo se na le seaparo sa sona mme se rekiswa sekolo tseo etlile ga nako e ntse ya etlile re tla tiisa gagolo motho a re sa mone a tlha lenaneng la ba rekileng sekolong ka nako eo e tlang ga gone mo dumelela go tla di-graduationeng empa he gona jena re santsane re re bile bono jana nyana ha nyana go batho no utlusising me batho ba bona ntse batla ka nete ka bongata bo boholo ha holo jole ke ne ke re ke ba hopotsa hore mokete ko wa morena hobane ke mokete wa motlotlei motlotlei ke yena hloya ya sekolo sena me mokete o lebeletse hore baeti ka hora ya bosupa ba be setting jwale ba rutse fatshe gobane o tla bo sentse o fitlha batlhomphei ka mora mo go fitlhelela qetelelong ga o tla fitlha motlotlei go sebeletswa ka Matšhabeng stadium gona mo campuseng ya rona e goma mokete ona o tla bo o tsamaiswa ke a kere mokete o matsatsi a mabedi ka letsatsi la pele o tla bo o tsamaiswa ke associate professor Lerato Seleteng Nkosi yena o hla lefapheng la tsa mahlale le technology athe letsatsing la bobedi o tla bo tsamaiswa ke Dr. Ratakane Maime yena o tswa lefapheng la tsa mahlale go tsa phedisano social sciences ho feta mo ha re sebetse re le bang re rata le hore moketeng wa rona ho be le taolo mme re na le lefapha la rona la safety and security ke ditaba tsa tshireletso mo batlabeng ba sebetsa ba sebang ba tla tsuwe le ke lefapha la sepolesa ka ditaba tsa taolo ya sephethephethe haholo ka setana le go laola letshwele re tla bentse re na le re sentse re sebedisana gape le sesole sa Lesotho e ka setana le mautlwela le bona ba ebentse ba rete le ha e ba sa apaga gona go bona gore mokete o tlotlegile mokete o taolong ke

0: Theka pele ke fetele hore taba engwe e batho ba batlang hore ba etsebe ke hore na batho ba baphatlalatsi bo ra difoto le batho ba rekisang ha ho re bodijo na bona ho etsahala bang ka bona baphatlalatsi ke batho ba sentse ba tsebahala ba bang ke tseba ba fole le di press card ka bo batla le dikarete tsa mesebetsing ya bona ho botsa ke baphatlalatsi jwale ba tle ba tsebe hore ba kene ba sa lefiswe jwale ba tla le tsona ge tsebe hore re bone athi ba
1: sekolo ha se fane ka tsona
0: me
1: ho lebeletswe gore motho a tla le press card ya hae
0: ke ne ke tla tla teng eng ba tla tla teng sekolong le tsona jwale ge ba fe karete e a tla e hokela malaleng wa hae e bontshang hore o tlile mona e le mophatlalatsi jwale a tsebe gore a fetele maatlang go sebeletsa teng e be bele re seile qheme mona mo rereng mona go so felela ba e leng banka difoto kapa ditshwantsho ba tlileng mosebetsing wa bona wa go tla patadisa bona re a ba lefisa ga ba lefisa maluti a magolo a mahlano 500 maluti mme ga e le jalo e sebetsa matsatsing ano a mabedi go setswa wena gona o tlatla gona a le mabedi kapa tsatsing le leng le wena a utlwa o tse boinketse camera ya gago o atla o tlo lefa o babela ke go tlotla o etsa business ka yona athe barekisi ba rekisang mohlomong ba rekisa dijo di engyana fela gore batho ba le mo ba nne ba etse le mong sena ka gore re sebeletsa ka ntle ge ba file sebaka sa gore le bona ba tle ba tlo rekisa mme bona ba tla o patala maluti a magolo a mabedi le mashome a mahlano 250 maluti empa tsena kaofela gore o di fumane o tlameha gore o di lefe bankeng rona re le basebetsi ba yunibesithi ga re tshware tšhelete ke kopa o epheta ga re tshware tšhelete o lefa bankeng ebe o tla le rasiti eno e bontshang gore ke wena mang mang o lefile jale ebe re tlo tla go fa karete e tlo o dumelela gore o kgone gore o kene o etse mosebetsi o o etseng ke kopa bamamedi ba tle ba letsetse ofising ya rona kapo National University of Lesotho ba tsebe o fuwa banking details empa go feta moo gape banking details tseo sentse re di beile marangrang a Facebook gore ba tsebe gore ba itšhebele teng ba tle ba tsebe gore ba lefe mme go tloa ka jeno ba ka tla ga se ba lefile ba tla ba fuwa dikarete tseo re le go sane go tloa ga ba kena gateng ba sentse ba ikenela pollatsi fela ntse ba sa emiswe
1: ba gopotse nomoro e ba ka lesisang go yona go bao e ka bang ga ba ba le monyetla wa e bona marangrang
0: nomoro ya sekolo se segolo sa setšhaba ke 22340601 ke tla fana le ka yaka ga ebe motlhomong jwale marangrang wa tseba nako tse dingwe tla fumana gore ka nako ya mokete motho yo mongwe le mongwe a letsa bale difono di sitwa go kena yaka yona ke 5886 8932 ditaba tsena di batla di fumana ding ba tsebe gore ba tle ba sebetse ba sa sokole
1: ga go utlwe ene ya baphatlalatsi le bakolotsi ba ditaba bona go lebeletswe gore ba tle ba nke ditheke tseo tsa bona ne ntse e tla ba paka gore ke baphatlalatsi eno ke photographa enwa jwalojwalo
0: ba lebeletse gona ka jeno gore ba tle baye go tloa motshegare o mogolo re lebeletse gore tlebe sentse ba fitlha ba tsebe gore ba dinke ba itukisetse letsatsi la mokete le tlhatlhamang e leng letsatsi la borago le la bone
1: ka gatela pele ka pone se qetile mmete
2: re gatele pele mme re bua ka gore na jwale dipuo tsa letsatsi lena le legolo tse re di lebeletseng ke difeng ke mokete wa dikapeso empa ke itse re tlabe re gakola mokete ona go sassa mme ga re o gakola ka tlhogo ya naga ebile e le mookamedi wa sekolo chancellor jwang kapa jwang re tla ba le puo ya gae o tla fana ka puo.

0: a sa hlokomele hore kana kong ha ha ho amoheleha mme ba sentse ba re thusa hore ba ba hlokomedise hore na mogwa o motle wa ho dumedisa le ho amohela ba dikofeng ke mang o ka inga di foto le yena ke mang eo ke keng wa inga di foto le yena le ho utlwisisa hore ha o nke di foto fela le motho o sa dumelle le hore ha o lo amohela ba iti o amohela ba iti ha o how collect content but that is into ba poster ya le hore bona ha ke na le letona
1: tona mama
0: la tuto a ke na ke di jwale re sentse re ba lukisa jwalo ntlenya ho natifisa mokete re lebeletse hore LDF band e tla ba ding ba e ba re tsietse ka magetlo ka nnete ha hulo ha motlotle ya le ding ba e ba tlo bapala mmoho le choir ya sekolo na le choir di anthem tseo re qala mokete ka tsona nal anthem le national anthem ka tsela eo re seng re tlwaetse ka teng mme dipake mona yona nal choir le LDF band re lebeletse hore tlabentse di fana ka lehlaso go ka nna ha etsahala ka mokgwa o re bonang mokete ona o thaseletse ka teng ke baahi ba Lesotho re ka nna etsahala hore re be le baeti ba bang ba ka kenyang lehlaso mona le mane hona moketeng ono ka nnete mme re itukisitse ke a gola bamamedi ba e ba bone hore le di-ambulance di teng anuele tse phelang le makoloi a sa ntse a le malalalaotse gore tsotlhe tse tlhokang go tloswa sebakeng sena di ya mane ditsebe ho atamela ka nepahalo.
2: Mme Mamosa o re file hore tebello ke hore bohle ka hora ya bosupa be be se ba dutse e le hore e tle re tlhoho ya sekolo ha e fihla a fumanete basedi. Mokete ona ka bona o qala ka nako mang?
1: Mokete o qala ka hora ya borobong hoseng. Ka ona matsatsi ao a mabedi tsatsi e leng le leng ka hora ya borobong mokete o tla bo qala. Mme e tlile re batho ba bolokang nako. Ga batho ba bolokang nako ba ithuti batswadi le bahuisi fihlang ka nako tle se ke ra fetoa batho bane ba palenyane ya bebeleng ba ileng ba fihla monyadi a sa fihlile ya ba kwallwa ka ntle
2: mamadi ke o fa monyetla ha re kenehe dinomorong tseno tsa 22316429 ha re sebediseng ke o tsentle re tsebe go kana le ba mamedi he metebo mamedi metsotso e leshome pele go goga bosupa ke itse re ka kena ga e ka dinomoro tseno tsa 22316429 plus 2665993 sekolo se solo sa setšhaba dikapeso go lebeletsweng go botlhe ba tla ba mono go kenyeletsa le baithuti ga re utlwa gona potso ya gago ke efeng re itse mokete wa mono wa ga e tlo ba mokete wa matsatsi a mabedi go sane le ka labone go fapana le nako yane gore neng re se re bona mokete o ya boleleleng ba matsatsi a ka isang bekeng empa he re utlwile mabaka e ntseng gore ditaba tseno di fetoge ke afe ba ntse ba dumela gore taba eno e ntle motlhomong a nako e ntse ya re tla bona phetogo tse ding ga re utlwe potso ya gago he mamedi re na le metsotso ye go bong re lebile goreng ya bosupa e ya mamamosa
1: o mme ke ne ke re gantse re emetse ba mamedi jalo re bontsha gore mme ditebo mme registrar o bontshitse gore re lebeletse gore moithuti ka mong atle le batho ba tshehetsi e ka ba lelapa e ka ba bahodisi batho ba sa feteng bobedi mme jale taba ko gorena bana ba
2: barenke momamedi re tla seka ga mo jalo nako go tlose re dikopanya mme ke tla o gopotsa mamedi kgotsakgotso
3: mme ke gabasise le ditsolang
2: nkate
3: kara ke gabasise le ditsolang ka mme wa pele
2: gabasise
3: eo
2: ntate
3: ke ne ke kopa go botsa tabeng ena ya packing kile ka kwa e kaka go thwe packing le go ba rising kwa kapo ga ke akwa gantle kapo go tla ba le dikoloi tse tla dumelelwa ba ka kaka jareteng kapo ešile batho botlhe ka go sa balo paka tri station
2: o ntate ba tla ya gaba
3: ga lebone
2: ga lebo gantate nna ke dikoloi tse tlhoe tse lebeletse go dita dipake sebakeng seno sa CK kapo go na le tse tlene di be le monyetlo wa go di kene ka gare
0: ke tle ke ya gabe ka pele mme gobane ke re mekete ena ya dikapeso yeo re neng re apesa lefapha ka dinako

0: tse re bueng re ne re se re na le monyetla wa gore botlhe ba itse ba pake ka gara sekolo empa le monsena ha re se re apesa mafapha a mararo ka nako e le nngwe re tlhokometse gore sebaka seo sa opaka se ka nna sa seke sa lekang gobane re sentse re tseba gore ga e ba re ne re amogela dikoloi tse ka isang magolong a gobong a gobedi o isa o a gobong go ya ka gore na go pakuwe jwang ha di se di baeti se ba ya seketeng tse pedi tse tharo jwang kapa jwang re kekeng ra tseba ba tla nne ba pake ka gare go sekolo mme tla re gang ga go tletse e be jwale ba supiswa dibaka tseno tse ding tse re tlabeng re di kgethile gaufinyane le yunibesiti e leng gore mafitlha-fitlha ke mo kgona re kgothaletsang gore baeti ba fitlhe ka nako ga o fitlhile ka nako go tloa gona goreng ya bosupa moo kapa pejana go yona jwang kapa jwang o tla fumana sebaka ka gare go jarete ya sekolo empa ga o fitlha go elela goreng ya borobedi ga batlhomphei ba sentse ba fitlha monyetla ko go tla bo se o tletse ka gara jarete mme jale tlabe le mona moo re tlabe se re ba supa mane mabaleng a ditsi tse gaufinyane le go
1: eme mamsa
2: o ya me ke ne ke le ntlhenyane ya gore ba lelapa ba bang ba tlabeng ba setse gae ba le na bona mokete ba tla o bona jwang ge le sekolo sentse re e tlhophisitse gore ka nako eo mokete o ge o bapatse kapa go o tlhagise ka kotlologo marangrang a gona a sekolo e leng a Facebook le YouTube go feta moo gape sealemoya sena sa Lesotho se tla be se o gasa mokete oo ka kotlologo e ka setana le television ya Lesotho LTV le yona ba tlabe ba le teng moo gore ba gase mokete ona empa ra tseba gore ga re tsamaye re le bang ga na le tshegetso ya ditsi tsa bophatlhalatsi le bona ba bontshitse tjantjelo ya gore ba ka bapala mokete ona ba o tlhagisa marangrang a bona e ka setana le diphatlhalatsong tsona tsa bona
1: fela go lebeletswe gore moithuti a kene le batho ba babedi
2: a kene le batho ba babedi
1: ka o jarete okay mamete re na le metsotso e metlhano re lebile goreng eno ya go supa +26659933 ke nngwe ya dinomoro tse o ka kenang ka tsona ntle le mono go na le ene ya 2231 6429 botsa potso o tlo utlwisise ge e le gore e tle re go sane ga o fitlha o bo utlwa gona kapa o utlwisise gona go thwe tebelelo ke gore go bo go etsaetseng re tle se ke ra fumana bele motlhomong bele ge isana godimo le tlase le ba lokelang gore bontsha se go lokelang go se etsa ga ga ditaba tse dintse o le neng le di bontsha e le kgoba boroko bomme nakong e fetileng ka matsatsi a dikapeso e ne le ene eno ya gore o fumane gore bele go nkwa nako e telele batho ba be ba tlile mono e se e le bosiba golo re kala ka gora ya borobong go lebeletse gore ge be re qetile neng
0: ka nako ena eo re apesang lefapha ka lefapha re ne re tlameya gore re qete ka nako re phomophomole re nte o qala gape ka gora ya bobedi ka setlhopha sa bobedi sa ka mora dinaga empa ga mafapha jwale a le mararo tebelelo ke gore ka gora ya bobedi re be re qetile e le gore botlhe ba be ba lokologa ga re lakatse gore re gutlele mane goreng ya bone kholotso e ka nna ba teng letsatsing la labobedi empa gora ya bone yona ga se mo re shebileng teng re shebile gore bonyane ka gora ya bobedi re be re qetile ditshebeletso tsena ka letsatsi la pele le labobedi
1: ha re di eleletse ka bang di ntse di saletse ha re ntse re lebeletse gore batho ba kene tse o ne le karata go be karolo ya teo sa bone sa sengwe tsatsi la kajeno
0: ka leboa mme ke a kgola kopo ya rona e kgologolo ke gore phetho ena re a bona gore e tsitsintse setšhaba e tsitsintse le makolwane empa re ipiletsa go rona botlhe gore re ke re e leke re itse ke o church ha ga mo hone go etsa ka mabaka a o re a hlalositeng me re kopa tsebedisa no mmoho ho makolwane re la ga inagana license le mogau tena ona ebe stopa sena sa letsatsi la bobedi re ka se agolana empa ga tlokomela hore boinagano ba rona ba qalong re ne se re bophatlala ditse mme go etsa phetuo ka nako ena go no ka nna ga tsitsinya ba e bang ba ne se ba ntse meralo ba e bang ba ne se ba kopile le matsatsi mesebetsing ya bona gore bjale ba ye dikapesong ga tlhokomela gore le ga re ntse re na letsatsi la botlhano ga ke ke ga tseba gore re ye go lona le gore matsatsi ana a dikapeso morago tjena re se re a kgetha ka go neletsana le ditsi tse dingwe tsa thuto e phahameng e le gore re apese ka matsatsi a fapaneng le ga re ne se ntse re sheba gore re ka thiselela letsatsing la botlhano la latho empa jale bomphato ba rona ba sekolo sa temo ba tla e bana le dikapeso mafapha a mang a rona a lebeletse go ba moo le rona re lebeletse go ba moo re ne se re gopotse mme ka nnete re kopa tshebedisano mmogo le kutlwisisano gore ka moso re tle re shebe gore na mona mo re tšhetšhetseng re ka boetse ga podutšha jwang
1: mamele re dumelele re suthela lefapha la ditaba ga kopanegang ka morago ditaba tseo sa goga ya bosupa
3: modimo nna e be a seo serekanya bana ba rona na ka gore bana bele ba gotlwa ka dikgetho sekolong ga ditlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba tsetsa go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntheo bana ba rona ba gotlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetwa ke tum ke a lekwala ke tlake
4: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng ko re ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kapontshei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka le re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
5: gobane ga o ithuta ga ngata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tlhwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
6: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore botshelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re kisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona.

0: ka ka le ba leng ka mane ana batho ba batla u kwa monate o tshana le ba ba dilongwana tsetsa ka mora covid ba ne ba khone go batle gore ba ba fetele mo la staging ka o fa ka o pela motho a u go re se wa tshabetsa mo harolo ha ba lo bukanywa ha mbo go ka ka o pela ja ha ke motho e leng gore ha ka ba u kwa monate ba ne na ke tshabetse ka na ka covid 19 mo re ne re tshabetsa ge le mahabo rona ha ga ukwa monate o ne le ha o sa ukwa monate o lakatsa ba ba bona ba tsebe ukwa monate ba se ba matha gona gona mong e nngwe hape hape ke gore na e le ba ka so ka mo go ne se ba ka se se sine ile e le go se se go tletse go eng go bo soneng hape e so le go tla ha go lo na ke hala ya o petela lore ke bone papotse ya bona e bontsha gore yo e kajent o tla me lo ga tle le batho ba ba bedi ba bohlokwa ane se tlempere ke taba ye la nya go bitsetswa hantle haholo go papana le sekolo se se na go be ke nye fitileng mo ba tsa di ba le sebile ba mathetse ga tswe nyongwe ba sentse ba la mo motho ba ntse ntse go tlhoko di taba tsa ka tsona so a sentse tso tseng ka ba ka di rata ha se ka hlang hanto e ka ka go hola sekolo se se se se tsaba se u tsitse ba so tho bo tlhoko e ke le hana ba le ke ma mo ne ke go ele batho ba tle ka batho ba ntse itseng ba tle le bona go ska ba ba le taba tseno tse tlo ka dutisa batho ba ba mo tlhoko kere ba keteke ga monate ga na o tweke 51st convocation ka nnete ke ga ba keteke ga monate ka nnete ke a lebola mme tshapang ke a
1: leboga ge na lebetse tse lesomele metso e mene mo mamedi ka mogago ga bosupa 2231 6429 plus 2665993 ditaba tsa ntate shakes ke tseo bone
2: ke a le bua mme ntate shakes o buile ka dintlha tse tharo motlhomong ke di abanye mme director communication se o tla nyanyeletsa ga e ba go nna le tse bang ke disile na ebe magolwane a tla utlwa monate wa mokete wa gore ba apeswa ke ile ka re mme go na ke o chacha ga gago ka bakage re lekile ka gotlhe gore sentle tse re boneng di thabisa makolwane le batswadi le baeti batshetsi ba bona re lekile gore re di bonutlo ga re a di latlha mme ke ile kare re tla nne re tswele pele go bala mabitso ka bomong a makolwane ba tla nne ba tsebe gore ba fetele sebaeng mane motho a bonagale gore o fumana lengolo letsatsing leo re tshepa gore ba tla nne ba utlwe monate empa e le gore tlabe se ba le bangata mme mohlomong re tla tlameya gore re ba garametse ka lebelo le phapha mme o feta ha ba ne ba apara e le lefapha ka lefapha o tshwenyegile gape le ka gore na lebala leo e be le se le lokile re lekile dikoti tsane tse ileng tsa chekwa ga re ne re gopola gore go tlo gawa moo megao e neng re e galetse haholo re lekile gore re ya le hantle re tsebe gore re tle re sebetse go a tsamaya ga o gotle go neng re ka go lakatsa empa le ya sebediseya motlhomong ga e sebile e le mokete ga o se o wadue hantle motho a ka se bone le gore lele la ba lebe ga kano re amoela kgothaletso ya gore baeti e be ba babedi hantlentle ena ya go beya lenane la baeti re tla tlhokomela gore le ditsing tse ding tsa thuto e phahameng ga di na le mekete ya dikapiso lenane lena letlhe le retsitse go lona gagologolo ga go na le holo e sebediswang re bua ka dibaka tsa bodulo tsa go dula ka golong kgetong lena re sebeletsa ka ntle dipalo tsena re di beile e le gore boholo ba bona ba tle ba tsebe gore ba kene ba pake kaga jarete ya sekolo empa ka re sebeletsa lebaleng bongata ba batho ga bo bobe gakalo nto e re tshwenyang ke lenane la makoloi gobane jale re a gopola gore lenane la makoloi ga le phame haolo metlhenyane eo mekete ya rona e ne le ya gola boko e ne tla gautsiwa mono meketeng e be jale ke dikotsi tse leng mona gobane jale ba bangata batho ba bangwe ga ba na mamelelo mme re a gapela gore re tle re nne re ganneng ka tlhokolosi rona botlhe le ga re le bangata ga kalo re seke ra felelanang dipelo e le gore le mong sena ga re chacha jena re seke ra qala dikotsi tsane tsa mebileng

0: tsene se re sa dutse mame duta ho pula hore le motse di hlano jwale re sa utlwe dikotsi tsa ditseleng ha ho tsuwa meketeng re di utlwe fela o tla fumana di hlaha bo mafte malesuku motho a sa lole le gona mpapakeng tsa goma le masianokeng le mo se se ne se seng gane ka gola koko go no ba le dikotsi mme re a rapela gore re tle re ge mpe re dikobe ha re ka ga tseba tsela e ntle e ya goma jo le mo se fetileng ha re apesa re khukhuma e santsane e le majwe
1: lesane
0: re ne re ikgothatsa ntse re re tsela ena ka tsela e tshekwang ka yona e bonala e ka e tla tshwana le N1 mpa maoba mona ha ke tjeka mona ke theowela ka bogogong ke ile ka ga ha e sa le N1 ka re N3 kore ba e keng ba e thekong ba tla bona gore tsela e ntle re a ipiletsa gape gore ga e le ntle jwalo ka nnete re tle re le lemeleng ka tlhoko ha re ya re shebile sekolong se seholo sa setšhaba ga ke tsebe ga e ba go na le
2: ga
0: e ba go sena momamedi ke supe dikarolo tse dingwe tseo rona ba bangwe gagolo motho ga o le mongodisi wa sekolo se seholo sa setšhaba o sheba dipalo ke itse ka kakaretso dipalo tsa rona ga di a fapana gagolo letsa selemo se fetileng ga re ne re apesa ke itse di nyoloile fela ka 24 empa go na le mafapha a mararo ao ke ratang gore re a shebe ka thasello motlhomong re tlebe re utlwe go bona gore na go tla jwang gore ge batla re tsitsitse jalo e be bona ga ga mafapha a mangwe dipalo tsa bona tsa dikapeso di nyolile lefapha la health sciences ba apesa makolwane a ka godimo go a lemong se fetileng ka palo ya 60 a motsomong ba na le 61 more graduates
2: go motho a sa utlwise se nna ga re bua ka health sciences re bua kang ke lefapha le kenyeletsang mafapha a feng
0: ke lefapha le kenyeletsang booki botswaki ba ditlhare tlhokomelo ya tikologo le
1: ditlhare go kopanya
0: nutrition ga ke re go kopanya ditlhare ke lane la pharmacy ee booki ke lena la nursing and midwifery e be environmental health tlhokomelo ya tikologo e amang bophelo e be
1: phepo
0: e nepaetseng nutrition ke yona mafapha a ne e kitseng jwale ke ile ka ga matlhano gobane re na le lefapha la booki la batho ba e seng e le gale ba le mona booking ka mangolo a ka tlase go digree jwale ba tliwa nyolela boemong ba digree ba kenelela gona mono le bone ba nyolotse dipalo ka 60 a motsomong fapha le leng le nyolotseng dipalo ke lefapha la molao makolwane a molao a lefapha la molao a nyoloile ga o bapisa le mo safety leng ka 60 a metsome gago mme le city sena se neng e le sa thutobogolo EMC se nyolotse makolwane ka makolwane a 77 ke mpa ke re go a qholotsa gore motho o shebe gore o go na le mafapha a mangwe a nyoloang go na le mafapha a mangwe a theoang mme ke qholotse go rona gore na gantle mo re lakatsang gore re nyolole teng ke kae takatso ya rona ke gore ebe re a nyolola mane lefapheng la matlhale le thekenoloji empa ge bonala e ka ntse re tsitsitse mane ne ntse re le teng ga go phetoo e kalokalo empa re a thaba ga mona mafapheng a mangwe gagolo-golo lena la tsa bophelo re ntse re nyologo le lona lena la EMC
2: ka mehla ha re bua le ditsi tsa thuto e phahameng go kenyeletsa le lona NUL bamamedi ba e ba re na mohlomong boitlhopha ba lona ke bofeng go bona gore le ntlafatsa manane a o lefalang ka ona gobane ga o ntse o sheba dilemo ga ntse di fetoga a mang a di-programme tseo go fanwang ka tsona ga e sa le tseo mohlomong ba bangwe ba re di a rekisega go latela bophelo ba ga jwale tlhokalo ya mesebetsi o qetile mo tse 20 sa la qeta sekolong empa sa fumane mosebetsi na le ntse le etsa ho bona hore le bafa di program tse tla etsa hore le ha ba sa hiwa ba tsebo iphidisa
0: ke a le bonne le sekolo se seholo sa setšhaba se hlokometse boemo bona ke ka hona re leng letsholong la hore lefapha le leng le leng le shebe botjha manane ao le a fanang ho kenyeletsa dithuto tsa boitshimatlelo e le hore ha ba ithuta tsohle tse ba ithutang tsona ba ithute le mokgwa wa ho iphidisa ka tsona re a hlokomela hore kgale kgale batho ne ba tlwaetse hore ha a fumane lengolo jwale o tla ya batla mosebetsi empa re na le diprograme tse otlang baithuti hore ba sa ntsane ba le sekolong jwalo ba be se ntse ba ithuta hore na menyetla ya ho theha mesebetsi ya ho ithela mesebetsi ba ntse ba le sekolong moo ke efe boholo ba bona ba tswa sekolong moo ba se ntse ba na le meralo ya hore na ba ka iketsetsa tjhelete jwang ba bang ba se ntse ba etsa ho tlatseletsa tshehetso e ka bang ba na le yona mme hona ho tla hlalosa hore na ke hobaneng jwale re le letsholong la hore jwale lefapha le leholo le fanang ka tumello ya hore dithuto di rutwe la Council on Higher Education le fumane manane a matjha ana a matjha a ntsha kgale re ntse re a ntsha hanyane hanyane mme a mang a nyoloha jwale a ya boemong bo hodimo ke etse mohlala ka lefapheng lena la social sciences ne re na le programme ya certificate in statistics re hlokometse gore statistics ke e nngwe ya karolo tsa dithuto e hlokahalang haholo mme re nyolotse lenane leno gore le ye boemong ba degree batho ba seke ba fella moo ya ba jwale ha ba kene mesebetsing ka ditsebo tse pharaletseng jwalo ka ha re ka ralakatsa innovation hub ke sona setsi se seholo seo re otlang baithuti ho sona ke tsebe mme mamsa o na ka a nyanyeletsa moo ho tlalosa ona re ba fa menyetla efeng ya hore ba tswe sekolong ba tswe kwetlisong ba se ntse ba na le meralo le kutlwisiso ya hore na ho ya pele ho iphidisa ba sebetse jwang
1: mme ditebogo sa tha o sa e qadile taba eo ya innovation hub ke setsi se re reng re kwetlisa baithuti ba tsamaya mmoho le bafuputsi ba bileng ka nako tse ding ebileng tlileng ka kotlolo e le bakwetlisi ba bona kapo matitšhere ka mokgwa o tlwaetsweng ka teng empa ga se matitšhere boemong bona di-lecture jwale ba rere dithuto tsela tsa bona le menahano ya bona le boqapi ba bona bola bo ba utlwileng bo tlisitsweng ke nako e ba leng ka ditlhopheng jwale di-ID kapo menahano yeo ya bona e be re tlisa tafoleng jwale re ba thusa gore ba e ntlafatse e se ka ba fela ditoro e be ntho e tshwaregang e bone gore na e be e ka etsa business e ka etsa kgwebo jwale ba tla qala e le ditoro tseo e be dikgwebo tse nyane ditataiso gore di gole e leng incubation ha se di hodile vale se di kgona gore di itshematlele ra balokolla e be re tlatla re kenya sehlopha se seng gape mme taba ena e etsagala mafapheng otlhe a university motho e mongwe o nanagana go ka ba e etsagala dithutong tsa matlhale fela ga go jalo ba bang baithuti o fumana gore le di-innovation tse ba di etsang ga se gakalo fela tsa dintho tse ba ithutileng tsona tsa dithuto tse ba di etsang empa ke dintho tse e leng ba sa tse e leng gale ba na le tjantjelelo ya tsona mme re bone taba eo e thusa gagolo ntlheng ya gore baithuti ba kene tabeng ya go etsa diphuputso ba kene tabeng ya gore ga ba tle le sekolong fela go tla ithutela gore ba tlo tla ba hirwa empa ba tla le gore ba bone gore na ba ithutela gore e be bona ba qapang kapo ba fanang ka mesebetsi ka tsela efeng
2: mabedi re na le metsotse 20 a metso e supileng ka morago gore na bosupa re tle re se re sina nako mohlomo go re phethele ditaba tsa rona bomme
0: ga le bua mme ke tse ke na hana hore mokiti ona wa rona ke mokiti wa buikutlo me re mema bo se batlabeng ba le temore ka pago ya rona e tlebe ya buikutlo bao e bang ba na le mangolo a phameng a thuto ba na le dikaparo tsa bona tsa ditsi tse fapaneng tsa thuto e phahameng re emengwa botlhe gore re tle re di apare e le kgothaletso go ba makolwane a tlabeng a apara moo gaolo-olo go bona gore moo mo bateng e sa le qalo go na le maemo a mangwe a ka godimo moo ke itse go elela mafelong a kgwedi ya mphalane tlabe re apesa ba postgraduate ba maemo a ka godimoana ba di postgraduate diploma, di masters le di PhD. Mme rona re le batsamaisi ba sekolo, ba okamedi le ba rutisi ma lecturer re tlabe re aperetsa go e le go bontsha gore ka nnete ke letsatsi la boikutlo empa he taba kgolokgolo kore re tle re sebetse ka kgotso re sebetse ka magethe re a lakatsa mme re tla etsa jalo rona re sebetsa mmogo le baeti ba
2: rona
1: go qetela fela ka letlhakoreng la ka ke gopotsa baithuti ke gopotsa le batswadi ke gopotsa le bona ba tlang ba entse dikgwebo gore re itse mokete ona ke mokete o tlotlegang ke mokete wa motlotle re se re ipiletsa go botlhe go laolega gagolo baithuti kapa makolwane le ditswejane ba tlabeng ba tlo fiwa mangolo gore e se ka gare ga mokete o ntse o tswela pele ya ba se ba ferekane se ba tlile ditulong mo ba lebeletseng gore ba dutse teng sentse ba reka sentse banka difoto se ba etsa gona le gona ga se morero wa rona ono mokete ona a o re lebeletse gore ba dule ditulong tsa bona go fitlhela motlotlei a kwetse mokete ka molao go seng jalo e tlhile re ikemiseditse gore batho ba tswang taba yeo tlase ba tlankelwa bogato hanghang
2: ga lebome ke ka moo lenaneo la rona le tsamaileng ka teng go sengwa tsatsi la ka jeno ke sekolo se solo sa setšhaba lenaneo le nane le tlhaisaditswe gaswa ke mmogo le pheana la tlhophiso jelo ke mmaletlhwa moteane le bitso la ka ke tshepantsimane ke sebeditse le ntane ntsane monyane ka mane ka metšhineng mme re tla boela re kopanang gape letsatsing la go tshwane ngwamedi ga e be kgotso.

0: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170 litre top freezer fridge fela ka 3999. Boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Diketso, ho etsahetseng?
2: Ke kgathetse Mmatung. Ke kgathetse ke o dula ke mo fa monyetla le ho mamela ha nthetsa nako ena ka ofela.
1: Mang, monyetla wa eng? Sefanka, le qabane hape Mmanyo.
2: Eya mokgotsi, ene se ke batla divorce.
1: Ao mokgotsi, le se le na le nako e telele haka?
2: Ke re ke kgathetse Mmatung, monneno ha sa nthata.
1: Se ka tjho jwalo hle mokgotsi, na o kile wa leka tlhabollo bonyane?
2: Atjhe, e tu gore mokgotsi, mekoloto e nkimetse, ke ntlo le koloi, sekolo le dijo, ke tla nka kae tjhelete ya ho lefa mohlabolli?
1: O kile wa leka Alliance League?
2: Empa ke diagente mono mokgotsi, e seng tlhabollo ya maikutlo.
1: Jotlhe, ha o tsebe Alliance e lefella banyalani tlhabollo?
2: Ne ke sa tsebe, e re ke lo ba leka.
3: Na diketso le sefanka ba tla fela ba nke lewala tlhabollo? Kapa e tla ba ke o kgaoha ha lenyalo la bona. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
2: Modimo wa ka, ke a leboha ka monyetla ona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
4: Ke a le amohela baheso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo, moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng, re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketo, na o ka qala ditaba tsa hao?
2: Jo, bana besong, e ka ba ke qala kae? He, ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
4: Mang, ntate Sefanka?
5: Ee, nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
2: Ha ke o etseletse, ke nnete hlabutle Sefanka. A ko nne bue nnete.
4: E tshware moo, e tshware hanyane ntate Sefanka. Ho bonahala maikutlo a ntse a le hodimo le kgotso e se e fokola mahlokoreng a mabedi.
2: Nna ke sa kgone. Ke hloka ho rona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
5: Ha e tlo etsahala ntho eno e nahanang ausi. Wa nkutlwa?
2: O Modimo, ha ke bone ka re tlo loka. Ho betere ke ikarohanele ka kgotso. Ha e ba le tlhabollo e re hlotse makgetlo ao kaofela ho se tharollo.
3: Ho bonahala diketso a se a qetile le maikutlo a hae. Ho ya ka yena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela hantle lekgotleng? Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
2: Bana besong, ha e kampa ba abuti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Modimo, e ka ba hana tse ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
6: Dumela Mediketso, re a o amohela Alliance Legal.
2: Ke a leboha, ke tlo kopa thuso ka agente.
6: Re a leboha ha o re etetse Mediketso. E ka ba nka o thusa jwang kajeno?
2: Hai, he abuti ane ha o bonahale ka ho tla loka. Annete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
6: Ke a utlwisisa mme, ke maswabi hore e be tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
2: Ke a leboha hle mme, kannete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
6: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mediketso, molao o teng.
3: Diketso o nkile qeto, tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

Mamedi ke o dumedisa hohle mo o teng hele na ne o kila Alliance Insurance wena mosotho wa iso. Ka jenu lena he re tlotla re bua ka mogwa wa ho eketsa tshireletso ya hao. Booster cover. Re tsile letsholo wena mosotho wa iso hore o ko o hlahlobe le hona ho nyakurela hore na e ka batshireletso ye o itshwereng ya hona rally bakeng sa le pato la hao kapo la beng ka wena. Na o bona kae ka re ntse e lekana. O bona kae ka re e tla arabela ditlhoko tsohle tse o tla ba le tsona nakong eo tsietsi ya lefu e seng e le teng. O bona kae ka re tjhelete eo e o tlotla e claima kwa no Alliance Insurance e tla lekana hore o reke lekase, e tla lekana hore o reke kgomo, e tla lekana hore o reke leve, e tla lekana ditshebeletso tsa lepato. Re tlotla re bua ka tsona ditaba tsa mofuta ono, mme re tsebe ho shebisana hore na ke mekgwa efe eo ka etsang hore tjhelete e jwalo e qetelle e lekane. E re ko lemose wena mamedi wa ka hore letsholo lena la rona la booster cover le buletswe ditho tsohle tsa Alliance Insurance. Hore na o kene policy ya rona kgale dilemo tse 10 tse fedileng, dilemo tse 15 tse fedileng, dilemo tse 3, dilemo tse 4 tse fetileng, fela jwale o no soka o elellwa ka ditaba tse ding kapa ka dihlahiswa tse ding tse o ka tlatseletsang ka tsona. Tseba hore he wena mamedi wa ka, ke nako ya hao hore jwale o tlo qalelle ho di tseba, mme o tlo nke monyetla ona hore o booster cover. Le moahle wena mamedi wa ka hore ha o eketsa tshireletso ya hao, ho ntse ho ena le melawana le dipehelo tse tla hlahella, mme ke tokelo ya hao hore o di tsebe. Jwale re a qala. Ho etsahala jwang ha o booster cover? Ha o booster cover ya hao, ha o nyolle fela tshireletso ya mpatisheleng ya hao. Empa wena mamedi wa ka, o theola maikutlo kapa o theola sane se ka o ngongoreisang sa ka moso seo sa se tsebeng. O theola hore wena mamedi wa ka o iphumana o sa tsebe hore na o tla nka eng, o e kopanya le eng nakong eo tsietsi ya lefu e leng teng. Ka nako nngwe e ne e re ha ke bua le ntate e mong, ke mo botsa hore na hobaneng o sena insurance, a re ha nka ka shwelwa ke tla rekisa dikgomo. Ebe ke a mmotsa hore na wena dikgomo tse tsa hao ha bakatsiwa ba di utswitse hosane, a re hele e tla be le boloi. Jwale wena mamedi wa ka, ke tse ding tsa ditaba tseo re reng ha re ke re qalelleng ho di bua kapa re di qoqe hona jwale, e le hore o tlo tseba ho sheba hore na o ka booster cover ya hao jwang. E ka o thusa jwang hore o tlo tseba ho boloka beng ka wena nakong eo se o le siyo.

borwa kapa dinaheng tsa baehelani ka hare ho SADC. Jwale, o ka tseba ho booster cover ya hao jwang wena mamidi wa ka ka ho kenya kgomo. O ka tseba hore jwang kapa rang ho setho se seng le se seng se ka bang se kene tlasa policy ena ya hao eo o nang le yona ya kgale hona jwale. Ebe o atla hore ke batla ho kenya kgomo tlasa e mong le e mong. E le hore o ka tseba ho nyonyolla seabo sa hao ho tloha jwalo ka 13 Maluti wena mamidi wa ka o kenya kgomo eo wena Mosotho wa heso. Mme kgomo ena e tla tseba hore ho latela dilemo le hore na policy ya hao ke ya boleng bofe e tla tseba ho jara wena mamidi wa ka e meng kapa e tla tseba ho jara tse ding tsa maima ao a hlokahalang nakong ya lepato haholo jwang rona Basotho re hlaba dikgomo. Mme kgomo ke ya boleng ba dikete tse leshome. Ho feta mono ho na le batho ba ratang ho tshwaya mo bafuwa bona ba bolokilweng teng. Ke mane moo ka tsebang ho fumana lejwe wena mamidi wa ka. Ntle le mono he o ka booster cover ka hore o kenye nkukele. Matsatsi ana dibaka tse ngata di se di sokola ho tsamaya kapa ho tsamaya ho tsona. Dibakeng tse ngata ha o sana dikoskara, ha o sana delay bakeng sa ha re lo sa gapatsi, re tlotla hae mona. Ba bang ha ba na makoloi a ba ka sebedisang ho lata ditente dikgampoto tse tlotla dipheya nakong ya lepato. Jwale ha o kentseng kukele, o tla fumana koloi matsatsi a mararo, e tla dula lapeng mono, e tla nne kgannwa ho lata ditente, ho lata ditulo. Ka nako nngwe wena Mosotho wa heso e betle jwalo e late yona kgomo yane kapa ha o ile o sa gwapatsi e be ho so ho laeshwa hona mono ntate patsi se tla e le ditompo e kentswe ka hare ho mohlomong venena kapa half track ena o tla bo e sebedisa. Re boetse hape re na le ntho e bitswang ka hore ke cash top up. O ka eketsa tjhelete ho tloha ka 5,000 ho fihlella tse 30,000. Wena mamidi wa ka nakong ya lepato ha se hore dintho tsohle le ha o kene tshireletso ya mpatisheleng o ka di jara. Ho na le ditjeo tse ding tse tla re ha hore o fumana hore di se di le ka hodimo ho seo e ka bang o no se radile. Jwale cash top up ena ke hona mo e ka kenang teng. Wa tseba hore jwang kapa jwang ho na le tjhelete e teng dipakeng e ka reng ha o na le se shotang e be wa ya kgela. Mohlomong yona koloi ena eo e hirileng ya nkukele e se fellwa ke mafura. O tseba hore o romelle ka pele fela motho a ntse a e qhoba hore e re koloi se ka ema mono tshela mafura a kiana. Mohlomong he wena mamidi wa ka mono ilo reka thepa e nngwe e tlo sebetsa mona ho bonahala jwale atjhe le se le rekile haholwanyane hobane le bona hore setjhaba se tlotla se tla lepatong se tlo ba se ngata. O so ntsha tjhelete ena o ba romella o ba tsubilela hape jwale ba tsebe hore ba reke thepa yohle eo o e hloka. Mohlomong e tla re ha o ya mmoshareng o bone hore atjhe ditshebeletso tsena tsa lepato tseo ke di hlokane di tlase haholo kapa tseo ke neng ke di kene di tlase haholo. Re ke ntshe kete tse hlano ke nyonyolle ke tsebe ho bona hore na ke etsa jwang. Jwale tjhelete ena ya cash top up e ka sebetsa ditabeng tsa mofuta ono. Ke be ke kene hape mona mo reng o ka booster cover ka ditshebeletso tsa lepato kapa wa kenya jwalo makese wena mamidi wa ka kapa ka nako e nngwe haeba wena o so rata ditaba tsena tsa hona rally tsa hore o ka boloka mofu wa hao ka mokgwa wa hore masalla a hae a tla beswe e be mologa e be o etsa ntho bitswang ka hore ke cremation. Hona mono fela wena mamidi wa ka o ka ikgethela hore ke batla ditshebeletso tsa lepato kapa ke batla cremation. Ho ba bobebe jwalo fela wena mamidi wa ka. Ho feta mono ha re fetela pele batho ba bangata ba re atjhe rona kgale re lefa insurance ha hona le ha e le matsitenyana o ka qala ho tsetela ho tloha ka lekgolo la Maluti. O ka tsetela dilemo tse 5 tse 10 kapa tse 15. E ba he o booster cover ya hao ka letsete la Alliance Insurance. Dilemong tse 2 o ntse o tsetela o ka kadima karolwana ya tjhelete tse e itseng ya barali. O tseba hore o e sebedise mabakeng a mang. Wena mamidi wa ka ke karolo ya booster cover eno. Ha e felle mono. O ka tseba hore o etse letsete le isang bana sekolong. Leo e ka reng ha bophelo bo ka nka kapa ha bophelo bo ka fela wena mamidi wa ka. Ngwana wa hao a so ka fihla boemong bane ba tertiary kapa university. E ba rale wena mamidi wa ka rale ka ha re bona hore na ho sokoleha jwang ho fumana dihlapiso. E be wena Alliance Insurance e sentse e beetse ngwana wa hao 25,000 Maluti. Selemo sa pele ha a kgathatse o itlela Alliance Insurance mona o fihla a fuwa 25,000 Maluti ntate wa hae ha sa leyo. Ha qeta ho fumana 25,000 Maluti o qala selemo sa pele. Selemo sa bobedi e ka nna ya ba o tla ba saena le dihlapiso. Jwale a ko kenye thuto e le karolo e nngwe

0: boostang cover ya policy ya hao molemong wa ngwana wa hao. O ka tseba ho sireletsa bana ho fihlella ka ba bararo wena mamidi wa ka. Ke 25 maloti fela hloho ka nngwe. Re boetse hape wena mamidi wa ka rena le mosala. Mosala le dikhutsana ha kwate. Ke tjhelete yeo rereng. Ha o se o hlokaetse wena setho sa rona kapa molekane. Jwang kapa jwang re tseba hore re sale re ntse re fa bana ba setseng hore ba iphedise. Ha ho taba e bohloko jwalo ka ho fumana hore bana ba setse ba le jwalo. Batswadi ba bona ba neng ba sebetsa ka thata ba haeletse kore ba ba siele lethonyana nakong eo ba ntseng ba phela. Jwale bana bana ba se ba sala ba hiriswa, bana bana ba se ba sala ba le ka ho sheba hore na ba sebetsa kae, ba bang ba qetella ba se ba sa ye dikolong. Empa ha hona le mosala, mosala e fana ka tjhelete ya ho tloha 500 ho fihlella 5,000 kgwedi le kgwedi. E le hore ngwana hao le hana soka a qeta sekolo, a ka tseba hore ka nnete sekolo fisinyana se etswe mono, scaftininyana se etswe mono, kapa ya dieta e nnetswe le ya uniformo ka tjhelete ena e bitswang mosala e tswang kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse pedi wena mamidi wa ka. Mme e nngwe hape eo ka boostang cover ka yona ke ena ya ho latelwa setopo hohle ka ntle ho naha ya Lesotho. O ka latelwa setopo sa hore na se Cape Town, o ka latelwa setopo hore na se Limpopo kwana bophalaborwa mo Basotho ba bang o tla fumana ba itshebeletsa teng bo Botswana kwana wena mamidi wa ka. Ga tseba hore Basotho ba leka ho sheba ka ho hlo hore na ba ka iphedisa jwang. Jwale ha o ka booster cover ka tshireletso ena ya ho latelwa setopo ka ntle ho naha, ditaba tsa hao di ka tsamaya ka tsela e hlakileng haholo. E re ha ke le bona wena mamidi wa ka ke nwe metsi, ha ke kgutla ke tle ke tsebe ho fa hore na. Jwale booster cover ena e tlo sebetsa jwang ha ke se ko hlaloseditse ka hore na dihlahiswa tse teng ke dife hodima policy ya hao.
1: Banna, ka hopola di etsahala. Ha ke ne ke pataka ngwane le sekele, ke ile ka imelwa hao. Holo le ha motho ke ne ke na le ntho tsa ka. Motho o ka nahana ho ikatetse mpa ho fumana hore a ikona ha o so kale. Ke hopola hantle hore ke ne ke sokole le kese. Kgomo ya fitla bosinyi. Lewe, lata ka morabeke tse tharo. Motho a nka sekoloto hodima sekoloto. Banna ke sena le vene fela e thusang ho reka dijo le ho lata patsi.
2: Le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapa wa ntlafatsa mpatesheleng ya hao ka jeno. Letsetsa 800-1088 hona jwale.
3: Oman Funeral Plan ke lefa la moshwelella.
0: Asimo he wena mamidi waka retswela pele he ka hore na o ka booster cover ya hao jwang. Haeba o sontso o le setho sa rona ka policy fe kapa efe ya rona alliance. O ka tla le yona wena mamidi waka o tshwere contract eno ya hao. Eba jwale he re tlo hlahloba hore na o nongodisitse tshireletso e kae hore na o nkile molemo funeral plan, o nkile duo di funeral plan, o nkile tse putswa kapa matlama, kapa efe yeo e ka bang ona le yona e sireleditsweng tlasa Alliance Insurance. Jwale re tlo e shebisana le wena hore na e o sireleditse ka bokae, o ka rata ho eketsa eng dipakeng tsa kgomo lejwe, mosala, nkukele, jwalo jwalo. Moifo wa rona wa Alliance kapa wa rekisang dihlahiswa tsa rona ba tla tseba ho lekolela yona mme ba bone hore na mohlomong se o kgahlileng ba ka tseba hore ba se ngodise jwang. Empa boemong bo e ka bang ha o setho sa Alliance Insurance, o ntse o na le tokelo ya ho tshela le wena. O itlela fela o itshwaretse kontraka ya moo o keneng teng, moo o sireleditsweng teng. O boetse hape wena mamidi wa ka, o tla o tshwere dirasiti tsa moo he e ka ba tse tsheletseng tsa ho qetela tsa moraorao kapa bopaki wa hore o ntse o lefa hantle. Ebe jwale wena mamidi wa ka, o tla o ngotse hape fatshe mabitso, ditlhaho, dinomoro tsa di-ID tsa bohle bao o ba ngodisitseng tlasa kontraka ena ya hao. Sena se tla re thusa ho bona hore na re tseba hore batho bana re bone na bohle ba ka tseba ho kena tlasa maemo afe kapa tlasa policy efe ya rona e tla tseba hore e o thusa hore jwale o nyolle boemo kapa o booste cover. Morero wena mamidi wa ka ke o thusa hore o utlwisise hore na tshireletso ya hao ya hona jwale ha o e bapisa le se ka hlahang ka moso le ho latela rona maemo a economy a jwang, na di ka tseba hore ditshenyehelo tseo di jare tsohle wena mamidi wa ka. Jwale ha o entse jwalo, o tla ithusa hore ebe re sebetsa ditaba tsena ka tsela e hlokolosi haholo. ge bile gege ha o hle o tshela o tla ka kwano ka Alliance Insurance o ithlaela mo ithlaelang ha o tlo tla qala fatshe ntse tlo ba karolo ya rona mme phapang e tla ba fela hore tsentsha tse ka hodimo tshegeletso no sontso ona le yona kwana ke tsona tse tla ema botho empa tsohle tse lekanang le tshegeletso yo hlahang ka yona mo hlahang teng di tla tshwana fela wena mamedi wa ka ha hona nthwane ya hore o tla utlwa e kae kare tshelete ya hao e se e weleletse ho bobebe jwalo fela wena mamedi wa ka taba ya bohlokwa ke hore booster cover ya hao kajeno letsetsa morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance a tle a o thuse e ka nna ya ba one sontso le setho o sa ntsa o ngoletse dinomoro tsa hae e ka nna ya ba hona le o kileng wa kopana le yena kae kae ya ba wa o hlalosetse empa o no soka o kgahlwa kajeno le nako hona o e utlwisisang hantle o ka kenya kgomo o ka kenya lejwe o ka kenya nkukenyele o ka kenya mosala o ka kenya hape hape jwalo ditaba tse tshwanang le thuto ya bana ba hao ka nnete ha se patuwe ga e bona basotho ba eso ha bana ba ntse ba kgutla ho thwe ba haellwa ke dihlapiso tjhelete ha iyo wena o etsang ka taba eo booster cover ya hao kajeno taba eno e bohlokwa haholo wena mamedi wa ka ha re etse hore leloko kapo meloko ya rona e hole hantle e seke ya phela jwalo ka rona bohle ba tsebang hore ha ba ka ba phela ka tsela eo ba neng ba rata ha ke re etseng hore meloko ya rona e phele ka tsela eo rona re lakatsang hore e phele ka teng ba ke ba be le bophelo bo bobebe fela ba hodiswa hantle ha monate ka kgotso hobane re tseba hore re ile ra ipeya kapa ra boloka sohle molemong wa bona wa tseba le ha o itshireletse ka tshireletso ya lepato o ntse ipeile hantle hobane ha o so ka etsala hore modimo wa o nke wena setho sa rona o siile bona bana bao ba hao ka nnete ha bana itshwara dihlohong ha bana tseba hore na ha bana timelwa ko rona ebe ba tla etsang hore ba tsebe ho boloka hobane jwang kapa jwang o motswadi wa bona jwale o tlo etsa jwang ho booster cover ho bobebe fela etsa WhatsApp nomoro ya rona ya WhatsApp ke ena o seke wa etsa voice note wena mamedi wa ka o romele lentswe fela hi ho 6200 5600 ebile nomoro ena ke kgothaletsa bohle ba phelang ka ntle ho naha ya Lesotho bane ba tla tseba ho bua le rona e be he ba sia melaetsa ya bona ka tsela eo ba tla etsa hore le bona ha ba arajwa e be ba utlwisisa dintlha kaofela 6200 5600 ha o rometse WhatsApp mo ho tla hlala le thathamo le tla tseba ho tataisa ho ba ratang ho booster cover o ka ba wa hlaha kapo wa penya mo ho thweng bua le motho ya tla o thusa hang hang ho ba ratang ho sheba boemo ba policy ya hae hore na tshireletso ya hae e kae o penya hona mono e tla hlahe o bona hore na boemo ba policy ya hao bo tsamaya jwang jwale ha o booster cover o ka tswa ka lefele garo ho ba reng nna ke se ke na le tsietsi ya lefu o ka tseba ho etsa kopo ya matshidiso hona mono empa pele o etsa kopo ya matshidiso hona le ba reng nna ke batla ho bona hore na hana policy ya ka e ntse le nako kapa e ntse le fa hantle e re ke hle ke shebe hona mono nomorong ya rona ya 6200 5600 o tseba ho etsa dintho tsena ntle le hore o tle le kaleng la Alliance Insurance go bolokela le tjhelete ya ho palama go bolokela le mabaka a mangwe na mamedi wa ka jwale booster cover ya hao ebe o bua le rona ho 6200 5600 ke nomoro ya WhatsApp o seke wa yetsetsa voice note wena mamedi wa ka o e romelle molaetsa empa ho bohle ba phelang ka rona rena le nomoro yo ka eletsetsang neng kapa neng ho tloha horeng ya botshelela ho fihlella horeng ya leshome mantsibua nomoro ena ya mahala ke 800 10 888 800 10 888 o eletsetsa nako yohle harabeke ho tloha horeng ya botshelela hoseng ho fihlella horeng ya leshome mantsibua le ha o le lapeng wa utlwa wena mamidi wa ka yo fa monyetla hore o dule le molekane wa hao fatshe jwale le gale o ka dula le molekane wa hao fatshe jwale wa letsetsa nomoro ena jwale wa ge morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance o moletseditseng mono mahala a le hlalosetse ka policy ena le emamelele le babedi le botse dipotso tse tla le kgotsofatsa le booster cover ya lona ho sane ha le hla fela Alliance e be sentse le tseba hore na le hloka eng ha le hloki eng wena mamedi ho molemo ho etsa dintho e sa le ka nako e se re wa fumana jwale o so hloka hore o dietse nako e se ile hona le melawana le dipehelo le ha o tlo etsa kopo ya matshidiso hopola ditaba tseno

mosebetsi se tla etsa hore ka moso o ikutlwa e kae kare bophelo ha se ba hao o ikutlwa e kae kare atshe wena modimo o shebile ka lefe a ko etsetse tla o thusa bophelong ba hao ha re etsa tjena wena mamidi wa ka re ya fera chakela maqephe a Alliance Insurance ho Facebook o tla fumana Alliance Insurance o ka kena hape ho Instagram o a bua le rona o tla fumana Alliance Insurance o boetse hape o ka kena ho WhatsApp channel wa sheba Alliance Insurance re bua le wena hona mono na kwena ka ofela go fa dintlha hore na re sebetsa ka tsela ya mofuta ofe ho tloa mo he mamela sealemoya sa hao letsatsi le letsatsi Alliance Insurance e teng di alemoya tsohle ka rona ha ya Lesotho mme re tseba hore nako yohle re kene re arabele ditlhoko tsa Basotho bohle ho latela nako tseo he ba atlang ho mamela sealemoya ho fitlhela re kopana nako e tlang wena mamidi wa ka e re ke hle ke emise hona mona ko fe monyetla wa hore o tlo fetele ho wa mang mabaka lebitso la ka ke Makhosi ke Paulo ke Foko ke nqaka e mona wa seminana ke masese ba le wa dibono sotho ke le swana le molemo ha e soma sithi.

Hamari mo tso mo mfela fa tsebelo hora ene ya bo rubedi. Tsantsa go tsa hotle hotle mo tsa ka jeno lena e le labo bile na mashomabile a metso re bong godi le yona ya lwetse se mo sa ke.

0: mashimabidi a metso etsheletseng ya santa ba modimo so hlemo matsong a tlo wa ka mehla go tswa ga mokwatle ke phako ya le handle ka sebe re mathalo ene he re tlo re nyana ya bo sebe fetiam tso mashimaga go ya re nyane ya le shimele metso e medi e mathafela bo le hele wa mphato kwano ditebowe re ke mo fa monyetla lena a huwe madu
1: o sentso le jolo hlebe na mamedi mo tle wa sala mo ya sala so to sentso go ho hlakela tsola mo ya hohle hohle hle me ke bang o tswa mo metsi hona ting le tsatsing le na la ka jeno hle ke la bobedi backing me go di na o di mo jwa ka wa mphato ya sa tshilo bo kwa no en tlhola fela batsatsi yona mashume ma bedi ya metso e robong ka fela me sentso ke la ka le bitso ke di tebo wa matso so ke ngwana moholo ke kwete ya kwana ba ka ota me sentso ke ho hla hla ke re to dule le rona re dule le wena re tshwakeletso go tshwakeletso na lwana ge tsa me mo ho hle ina tsela ba fitla mo no ho reng eno ya ona ya le shume no tsmo ones
0: wa tsela se to fe mante kwana
1: ya tsiba
0: wa tsela se to fe mante kwana
1: le bitso le bitso ke se wa le bitso se se wa ha ke se fitlise wa ke
0: ho motho ke le motho a kuting kwa ka ba ka tsela se to fe mante kwana o le motho ma 15
1: ana tsho kuting ke a bona tatwa ka
0: oh kuting ke a bo
1: komo nga ntle se ba fala kwa
0: oh komo
1: ho jwala
0: mamela nna go ne ha le tsena ke ya ba ne he ba bo ka mo driving school empire sa ba emetse go bona rona ba kena na re tlo tlona ka jeno he ba o tshwaretse dife empire ba le sio a re tla ba tsethe maudimo re itswelle pele re tla ba tsethe maudimo re itswelle pele re retse tsena fela re bone na ba nna bo ka mo driving school na ya kena na
1: ke bona ga se ba le teng.

0: na le boikarabelo ya hlokomelang polokeho ya hae le basebedisi ba bang ba tsela. Ke a kgale ke itse ke tlo bua hape ka hore na hobaneng ho ithuta ho kganna ho le bohlokwa. Jwalo ka ha ke tjhule ke re ha re batle fela hore motho a tsebe ho tsamaisa koloi, re boetse re kenyeletsa hore motho a tsebe melao ya tsela, a utlwisitse matshwao a tsela, taolo ya koloi le boikarabelo ba hae le mokganni. Mme tsena tsohle motho o tla di fihlela fela ha na le kwetliso. Ha na le kwetliso e leng hore e hlophisiwe. So, ke a kgolwa motho e mong o tlo ipotsa hore na code 14 ke eng? Code 14 ke sehlopha sa license se amanang le ho kganna dikoloi tse kgolo kapa tse boima. Mme ka lebaka lena batho ba bang ehlile o tlo fumana hore ba batla hore ba hodise di-license tsa bona kapa menyetla ya bona ya ho kganna kapa ho sebetsa ka hara dipalangwang. Le ha ho le jwalo, motho e bang o batla code 14 o lokela ho latela ditlhoko le mehato e beilweng bakeng sa mofuta ona wa license. Mme ke boela ke tjho hape hore bokamoso e ka thusa ka kwetliso le boitokisetso ba motho ho latela hore na o kgetha course e feng. Ke ya kgola tlasa code 14 monanang kgana le di-course tse ka bang pedi, half course le short course. Hore motho a tsebe ka tsona haholonyana kapa a utlwe hore na e mo loketseng ke efeng, ke hore fela motho a tla kopane le bokamoso code 14. Staff sa teng ga tla o thusa hore go hlalosetse hore na ebe o ka nka course efeng, ke efeng e ka o lokelang go thusa hore o bakeng sa ditefiso. Hore na o ka ingodisa jwang. Ke a kgolwa ke ntho tse o tla kopana le bokamoso hore o tsebe haholonyana ka tsona tse enono. Ke kgothaletsa motho e molemo hore ho molemo haholo atsa ho botsa dipotso before o kena ka hara ntho e le hore o thahaselletse hore o e tsebe. O botse dipotso o tsebe hore o qale o na le kutlwisiso e hlakileng. Ke kgola taba e nngwe hore re fumaneha Carlton Center, second floor ka room 211 haufinyana le mo Africa FM mononong. Dinomoro tsa rona tsa WhatsApp ke 5611 5511. Ke ya kgola ntse ke sa tsamaye ke le mong, ke ya kgola motho e ke tsamayang le ena o tla araba dipotso kapa o tla tlatsetsa mo ebang ke siile. Ke leboha.
1: Ke a leboha momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Lebitso la ka ke Seshweshwe. Re tlile kwano Seyalemoyeng sa naha o tla lefa maano hore na rona re tlile ka eng. Re tlile kwano hore re tlo lefa lesedi la hore re buletse Mosotho e mong le e mong ho tla ithuta le bokamoso code 14. E le wena ya metseng hae mane, re le buletse bohle. E ka ba o na le tjhelete kapa o batla ho lefa ka diphoofolo. Re buletse Mosotho e mong le e mong hore a tlo ithuta le bokamoso code 14. Re na le setsi kwano Lesotho le mane Bethlehem. Ho motho ya lakatsang ho etsa license ya Lesotho kapa ya South Africa, re buletse Basotho bohle. Re boetse hape re kwetlisa kapa hona ho fana ka kwetliso ho bane ba lakatsang hore ba kganne dikoloi tsane tse tsamaisang thepa yane e kotsi, e ka ba kese kapa yona petrole, parafini le le disire.

0: mme course eno e nka fela dibeke tse pedi le nyane, e re reng ke ya dangerous goods. Re fumaneha Carlton Center, room 211, nomorong ya 565 56 11 55 11. Ke teng moo re fumanehang teng bamamedi ba Radio Lesotho. Re a leboha. Ke a kgolwa re ka budela dipotso tse pedi tse tharo. Ke a leboha.
1: Mabedi, nomoro ke +26659933 kapa 2231 6429. O botse he ba rona ka kwano dipotso mo bang utlwe ka ha wa hlakelwa hantle, ba tle ba le hore ba hlakise taba tsena tsa bona tsa ho fana kapa ho kwetlisa motho hore a be le jwalo le license ya dikoloi tsena tse kgolo. Ke kgola e nngwe eo motho o ka ipitsang yona ke hore na ha ntse le kwetlisa batho jwalo, le na le nako eo le ipetseng yona hore go kwetlisa nako e kalo, hore na haeba ke hlaya ha e se qothong kwana, ke tlile masego mona, ke tlile sekolong se sa boikwetliso sa lengolo lena la code 14, na le fana ka bodulo kapa ha ke itletse sekolong ke a ipona hape hore na bodulo ke ipatlela bona jwang?
0: Ke a leboha ntate. Re fana ka kwetliso ya nako ya dikgwedi tse tharo. Kgwedi ya pele ke re o tlang moqhubi hore a tsebe tsohle tse amanang le boqhubi wa hae. Mohlala, re ruta ka matshwao, ditaba tse amanang le teraka ka kotloloho. Tabeng ya bodulo, re na le bodulo bo kopanelwang e leng hostele, empa moo motho a nang le boikgethelo ba hore a ka batla bodulo e le mo a dulang a le mong, re ntse re sena bothata tabeng e jwalo. Bodulo bo a kopanelwa bo teng, empa ha re thibele hore motho a ka fumana bodulo bo e leng ba hae a le mong. Moo e leng bodulo bo kopanelang, re se
1: a di reng ke mmamedi ke kgotsong kgotsong. Hello. Ai, o gauile o ka tswela pele ntate, re tla molalla ha gutle.
0: Ke ne ke le mane mo ke reng tabeng ya bodulo, re fana ka bodulo ba le bo re reng ke hostele mo bo kopanelwang teng. E le hore mosotho e mong le mong ya kgahlwang ke hore a ka dula hostele, re ka mo fa monyetla o jwalo. Empa ya sa lakatseng ho dula hostele a ka dula mo a le mong malaineng a ipatlela mo a tla renta teng. Re boetse
1: a ke re monke ke yona o kgutlile kgotsong kgotsong. A khona wa gaoa ba le ma ha ke tsebe na bothata bo kae jwale ka mona. Re mo shebe hape ha kgutla ka tswela pele.
0: Ke mane mo ne ntse re bua ka taba bodulo. Bodulo re buletse mosotho e mong le mong ya ka wa lekgahlao ya ho dula mane mo re reng ke hostele yane re reng ke ya rona. Ha re a bulela fela batho ba bo ntate, re buletse mosotho e mong le mong e ka ba ausi mme kapa ntate, re buletse mosotho e mong le mong le bohle ba hlahang ka ntle ho naha, re ba buletse hore ba ka tla ho ithuta le bokamoso code 40. Ha re kgethe nku kape. Hopola mosotho wa heso re re o na le diphoofolo, o na le tjhelete, bokamoso e re tlo o fe bokamoso bo tjhatsi hore le wena o tsebe hore o iphedise ka dintorontoro tsena tseo re bonang hore jwale ke tsona tse seng di hlwele mekwalaba ho fana ka mesebetsi. Ke a kgola re re ntse re le bokamoso wa rere yane ne re reng ke ya dangerous goods, yona e etswa ke motho ya seng a na le license ya lakatsang hore jwale a tswele pele ho ya ho tsane tse re reng ke tsa metse tse tsamaisang mafura. Hobane tsona o ke ke be wa diqhoba o sena certificate sena se re reng ke dangerous goods. Mme re re mosotho wa heso tloho wena o seng o na le license o sontse o qhoba diteraka fela o lakatsa hore o tlo qhoba tsena tse tsamaisang mafura. Re re bokamoso code 40.

0: Mashabi da metso e mara go fela ga re bile ba le go reng yane ya bo robong mo go tlo tsena fela jwa le hena online lawa ka la peng go reng yeo ya bo robong o se se tlo utlwa go na ba o tshwaretseng tla o fanya ne fela ga yo na ka la peng ba o tshwaretse dife o se tsima tsa ma kae fela ma medi ma se tsima tsa ma kae fela e ba tsa tsi la bo ipuso a ka banga tsheletseng fe a ka banga tsheletseng fe ka pa mahlano ha re sa balele nana ka jeno
1: re hetle mo ha re se bona
0: e ha re sa balela ka jeno se tsama tsa mahlano fela re ya mane bo ipusong ke bona ho hle ho le morning ha teng o le mo mamedi wa semasa tsa ka pa o le mosotho na o malala la otswe ho tla ketika bo ipuso malala la otswe ho tla ketika letsatsi la bo ipuso ka sonta ha se se o re tlang re se lebile
1: ape le hona o ntse le hona o sheba hape hape gore nakong tsa go feta le hona tene sala re fumana boipuso ho fetuile ho fetuile kae o le motho le sebakeng se o phelang ho sona gotlhe fe motlhe ba re sheba teng mora mono gorena o di bona ba
0: ratale nna ke thabetse
1: ee
0: nna ke thabetse gore tsela ya haeso ya qutheng o tloa meriting go ya qutheng e tlo lokiswa
1: ke hona e tlo lokiswa
0: ee e sebile e fuwe mo kontraka
1: bonyane na le ntho o tla hetla
0: mogao
1: o tla ketika ka yona boipusong
0: e ne nyagamisa bona wa esale tsela eno go tloa bo ga o feta bo sekolong sena sa ga o feta Holy Cross o ya pele le mathata ana a ga esa e le mathata ana a ga esale mpa he
1: so tla imona monwana ao finya
0: onana o supile gore
1: la go ke lona o tlo ke tega hantle o se bona o na le tsela
0: ha ke
1: le tla qoba le gore
0: aha
1: a ga nete
0: ke ne ke se bile di khatiso pono mona tsa yona tsela yenu gore ene le madumela fela ka gore o tsela ka mona ne le madumela ana a ha esale le ka mathura o ka mona tsela e hefuile
1: fe kana go re tswa dipuleng tsena tsempetse ko se ke ipotsa fe ona e boema ba yona ne le bo ne bo le jwang na go ngena dipuletse tse ka tang go feta
0: mamedi e re mo fe he bona bana ba ka lapeng ka jeno ba o tshwaretse ma o tshwaretseng taba ya bona he ke se hlo se ring fela dintho tse bolayang lenyalo mohlomontse bang re le batho ha re di hlokomele hore bana hona ho senya lenyalo mohlomong ebe motho bona ka ke ntwe nyane ha o enke le hlong ha kalo empa he ndate mo bo simatela ele la mhlabuli ka jeno tla di manolla hantle he hore na di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe gona le gona ke dife dintho tsena tseo di ka qetella di senya lenyalo mohlala fela motheo o fosahetseng wa lenyalo.

0: Ellers mere frem til to kan jeg blive valgt ringe ni jabo rubedi. Kapa jabo rubung mamma di mau to fitla fella vel her. Det er ikke det der var. Jabo rubung. Kamu kau hutu na hei bir tu na nung la nung la la nung la kalape. Mamma di kaje nung la na hei sosa pasar kuena. Sana ha seta bapa la fella vel her sana sa Morocco elima ni hei mo. Bate beba kapa eleman mo witu setang ho ya mope ngwane wa Afrika Afcon uta tsawa selimonsani sitla ngota papala fela jwalo he le hlapasane sa Morocco hlokometse bana ehlile le muso o ntse e phatlalatso hore bahlanka ba batlang ho tsamaya ba lo tsetsa hlapasana ha ba ka etsa jwalo empa ba ngodise le bahiri ba bona di HR hore a ke lakatsa ho ya ntho
1: papadi
0: motho a se ka re fela a ke o tshetsa sotla pasana ha ibe we getsa mama ka ha ka ha rona ha ka mona hai
1: motho sa nka ke
0: o sa nka monye
1: o se tsa tlhagisa ho le
0: o la nka monye
1: ha ho le ha ga be ke tla
0: ha motho a utla fela icon tati ena ja re kwana ke a tswa fatswa fa ho ya mosebetsing tse e re ke hlae ke re le nna ke ya kwana
1: wa tswa le mosebetsing ma ka qala teng o seng bona ke se bidiwa re qala mane
0: bo ka ha ga bo ga
1: mhlomo ka bo

0: lunch-e
1: ore dinner ba ka lokulu e empa fela ha o sheba chess e seng ntwa ka ha o sheba haiba lunch-e huwa lunch-eng ka hora ya pele ha le papadi ke hora ya borao e le hore ha o tloa ka hora ya pele o so lokela ho tloa o potlakile ho fihle mane pele hora ya borao
0: ene ke yona ntho re sa e batleng
1: ee re batla ba fihle ba bolokile ee a tloe hantle a iketlile ka nako bo horeng tsa bo leshome tsena ba bangke tsa sentse ba tsamaya horeng tsona tsena tsa bo borobong ba bang sentse ba tsamaya empa fela motho o sa hlokomela na bese yona e tlo tsamaya ka nako mang empa wa motho wa belaela gore ka nna tsamaya dihoreng tsona tsena tsa
0: ose
1: tsamayahantle a iketlile motlhomong le gore ba fitlha mane ha e ba ke gona ba le batla ditekete ba tle e fumaa tekete tsa bona hantle nako e sa dumela ee nako e sa dumela bjale ba tsebo kena ka lebaleng mpa motho a tsela go sheba wa bona gore moya o batla o phaame aholo
0: le ka ntle ka bona ga o santse o feta o santse wa bona ba kentse mebala ya bona gong e tla tšha o sa
1: lemologa wa bona gore a ko moya o phaame go na le nako eo ha o tla dikwena e tla qualifyela gore e tlo bapala ditlhotshano tsena tsa go phunyeletsa e bapala le social se gona mono Bloemfontein o ne o bona gore batho ba ne ba le teng mpa letshole le ne le sa kgothatse gakalo empa e na yaka jeno yona wa bona gore a ikgone tlhile batho ba bangata
0: ape tla o makatsa bane ke garabeke no sa lebelela gore motlhomong
1: batho ba ka bangata
0: ka moya o mokana
1: yane ne le ya sonta gao yela e ke buang ka yone ya sessions ne le ya sonta
0: kgwedi
1: efedile ba le batho ba na le mokgwa
0: wa go tsamaya
1: wa tiki tiketeng
0: bathoba tse kang tsona tsekgwedi ne so fele ka nako eno ga ona tsena watla tiketeng mme ne o tlaleya mone ke kgola o ne ntse o le molemo gore motlhomong ga o tseba gore tsa nka leto la ka jeno ebe kile wa tlale e bekenyana ya go feta gore aa la bobedi go tla ba le bapadi e sonsonso gobane manta ke utlwa ka setse le nako e kgutshanyane o tlalela monga gago gore monga ka bona ke na le wantho tsatsing le la bobedi
1: a batsa batho ba bangwe ka nna ya ba mesebetsing ya bona motho o ne a sa lebelela gore a ka fuwa monopoli ono wa gore ba ketetse ba lokolotse ba ka tsamaya bele ga e ba taba ena e tlhaya manta otho a le lokolile gore le ka le go tsheta tlhopha sa naga go sane la ikela Bloemfontein bele ba re tanki modimo ne ntse ke lakatsa empa ke sa tsebe na
0: mogadiri
1: o tla ntumelela gore ke re galo ntlho mong ye mona ntse a batla lebaka le tshware yang gore
0: ebe ke
1: tlhatlhakaebele ga tseba gore le le di-siglify a kere bo ditebo ba direka siglify ba direka empa ke tlhokometse go itlhile ditsing tsena tsa kokelo tsena ee go solo
0: thatangsakuleobane
1: o tlhokomeleile gore motho a sa tlo tla mosebetsing fela o ya mane setsing tlara ka siglify
0: ga golo matsatsing ana ka mora weekend ka mora mafelo ana a beke bo manta wana bobedi
1: ga golo ya manta bane tlhoo diebe di le boima go phama ka mora mafelo a beke a maatla motho o sa tlaya ka siglify ya bobedi ena ke kula ke tsonga ken a e rekile a sa kule le o kula a ne a imetse ke ntho tsa gae a imetse ke mafelo a
0: bekela motho o sa nagana gore tse ditla go tlhola tsena
1: a imetse ke mafelo a
0: ketelele se le boimegana go phama mosamoo
1: ka nako yane basotho bona ga ba re ke manta a mafelo a beke bona ba ipatlelang ditshebeletso ba batla ditshebeletso
0: mme ke menyetla o tshabeng gagolo one tsena gago wa sheba ga e ba tlile ona le tumelo e bana gore aa o ka kgona
1: mamedi metsotso e merago fela re are lebile gorenyane ya borobong mo tlo sotshela fela bale ntebalo morosi a o bala ditaba tseo tsa goga ya borobong re reta tsena fela he re go ntshe mona fela he ka letlhaso pele ga ka ditabeng mona ra kopana le wena gape ka mora goga ena ya borobong ke rona gape ba tlo tsamaisanane o lena la ka lapeng bizo o ya Bloemfontein kwana ke na a tlo o fa he papadi eo ya dikwena le tlhopha sane kapana hayani ya Moroko re nyane ya boraro salmoen sa Lesotho kwano ta ifumana hantle e o tlobile papadi eno ya dikwena le Moroko.

Ke ya leboha mme tsona di balwa ke Ntebalo Morosi mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Karolo nngwe ya setjhaba se phelang Thanyaku seterekeng sa Mokgotlong e re bophelo ba sona bo fetohile haholo ka lebaka la kgokelwa motlakase wa letsatsi o ba seng ba o sebedisa ho phetha mabaka a mang a bophelo. Tsena ba di boletse ha lenaneo la Mokgatlo wa Matjhaba Kopaneng la Ntlafatso UNDP le hlahloba merero ya yona e fapaneng seterekeng sena. Hara tse ding setjhaba se re motlakase o ba thusitse ditabeng tsa ho ntlafatsa dikgwebo tsa sona, ho thusa baithuti ho ithuta bobebe dikolong esita le ho ba thusa ho ba lekgokano le setjhaba sa dibaka tse di nako yohle ka mehala ya matsoho. Morero ona wa kgokelwa motlakase o ile wa kena tshebetsong dibakeng tse hola diterekeng tse hlano tse kenyeletsang Mokgotlong ka tshehetso ya UNDP ho tloha dilemong tse tharo tse fetileng. Bahwebi ba kgothaleditse ho sebedisa menyetla e fanwang ke manana ho hodisa le ho ntlafatsa dikgwebo a sa faneng ka tshehetso ya tjhelete fela empa boetseng a kenyeletsang le kwetliso, boeletsi menyetla ho fumana dimmaraka esita le mekgwa ya ho rarolla diqholotso tsa dikgwebo. Ha bua kopanong ya lekala la kgwebo, mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo, motlatsi wa mookamedi wa mananeo le dikamano CAFI Monghadi Mafa le Sawana o hlalositse hore lenaneo la ho hodisa le ho ntlafatsa dikgwebo le reretswe ho tataisa bahwebi methating e fapaneng ya ntlafatso ya dikgwebo ka ho ba fa tsebo le tshehetso e hlokahalang ho theha le ho hodisa dikgwebo tse tshwarellang. Ho feta mona, mookamedi wa Lepi Monghadi Lehlohonolo Chefa o supile hore Lepi yona e fa bahwebi ditsebo tsa mosebetsi, boeletsi le mefuta e meng ya tshehetso ya ntlafatso ya dikgwebo ka sepheo sa ho akofisa dikgwebo tsa bona. Re a phethela.

0: Mabedi metsotso e tshetse fela fetse jwalo hora ena ya borobong re nang nanong la kalapeng jwale he ha re etsa tjena moeti wa bona le ntate Morosi Matela le yena Mohlabolli sa ntse a le teng mohaleng kwano. Sehlooho sa rona mamedi ka jeno le ena he se re fela ke dintho dife tse bolayang lenyalo, ke dintho dife tse bolayang lenyalo. Mohlomong tse bang motho ha o di elellwe kapa ha o di nkele hlohong hakalo, empa he re tla utlwa ha ntate Morosi a sa ntse a di manolla mona rona dintho tseo re di etsang re le batho tse nonyetsang lenyalo na ke dife. Mongaka
1: e ntate Mokwati
0: haba mongaka
1: ntate ke a phela, wena o phela jwang kajeno?
0: Hantle ka nne
1: ke a leboha ntate.
0: Matsatsi a mahlano fela ntate ho ya letsatsing la neng la ketekelo ya boipuso
1: ya ntate.
0: Ke a tshepa le ho dumela hore icon e hlile boitlhopho ka dikanta ka fapakana ke bo hodimo haholo.
1: Ee ya ntate, bo fapana ka motho ho ya mothong ho ya le hore na yena o lakatsa o tla etsa eng ka lona letsatsi lona leno ntate. Ee ya ntate.
0: Mongaka ha re maise ba Sotho ntate, re tsebe ho kena tabeng tsa bona tsa kalapeng re tsebe ho aha malapa.
1: Ke a leboha ntate Mokwatle. Ke kopa ho leboha hle ntate ka mokgwa o kgetheileng ke be ke kokobele ha ke tla ko lebile ho latela ho ntshepela hore e be ke ye mong wa karolo ya lenaneo lena la kalapeng letsatsing la kajeno, mme taba ena e tloha kgale ho bonahala ho kgutla hangata hona ko o bontsha hore taba e teng. Mosotho o pheta mehlala ko o belaela kore ntho ena ehlile ka re ntse so sebetseye jwele o batla e be sebetsee. Jwale ke kopa ko le boentate ke dumedise bookamedi ba seyalemoya sa Lesotho ho tloha hodimo wa fihla bo bookameding ba mananeo jwalo jwalo. Jwale ke dumedise Mosotho ohle moo a mametseng a le hona teng. Mosotho ke o dumedise ohle moo mametseng seyalemoya o le hona teng. Le ka dithabeng ka mane ke kuku hore ke na le ho buiswa ke batho ba bo mokgotlong bo Thabatseka kuku yo seyalemoya sa Lesotho ehlile se bua nnete ha se re ke the station for the nation. Jwale ke o dumedise wena hohle moo mametseng seyalemoya o le hona teng. Ra o dumedisang ke mo Morosi Matela wa bothabothe magwagweng diphakweng a mashoa mo poso yang ka 23 wa ha ke ne motseng haeso. Jwale Morosi Matela ke moruti ebile ke Mohlabolli, ke yona ntho etsang hore ebe o tšhatshola ka gare go lenaneo lena la kalapeng. Ntate Mokwati.
0: Ntate Morosi le ka selemo se se re leng sa 2026 kriba e ntse sa kene motseng haeno.
1: Ntate ko mo le ga ka ba kengwa sekontiri fela kriba e yona e tla nne e dule ena le bothata.
0: Ntate
1: o tseya taba ena ya o tšhentšha ya o kena sekontiri e ka mekgwa e mengata kiriba e haikene motseng. Ha tsela e le mpe kiriba e haikene, ha tsela e le ntle ga o sa kena kiriba e o se o kena dikoloi kore emelelo elelo taba e.
0: Mongaka taba ke ena mona tafoleng, taba ke ena tafoleng ntate, ke dintho di feng ntate tseo di bolayang lenyalo le hore na mohlomong re le batho re ka dikoba ka tsela ya mofuta ofeng?
1: Ke a leboha ntate Mokwatle. Le wena mamedi wa seyalemoya sa Lesotho, antlentle manyalo a senyeha mme ha o mamela o tla fumana hore ehlile ke dipalopalo tse batlang di le hodimo haholo. Le ka rona ka mona ha o ya makgotleng mane o lo sheba o fumana hore dipalo tsena tse tsahalang tsa qhalo ya manyalo di ntse di hola. Mme ho boetse hape le hosane ke laboraro ho ntsona le manyalo a tloqhalwa. Jwale motho ha o le ka ntle o mametse ditaba tsena wa makala gona manyalo a qhalwa keng, empa jwale motho o sa tsebe hore na sesosa keng. Hantle dingata dintho tse qhalang manyalo dingata haholo, empa re ke re shebe ona hantle lenyalo keng pele re tle re tsebe ho kwa ona ho qhalana nna ke nna e fela e leng lenyalo kapa jwang. Jwale lenyalo ke kopano ya dintho, ke qala dintho tse pedi tse tlang ha mmoho hore di tlo etsa ntho e le nngwe. Jwale ha di tla ha mmoho re ditloetsa ntho e leng ntho e tlo etsa hala ka ntleng ha dikopana output ka ba se hlaiswa sa ntho tseno e ba ntho e leng empa tsona di tlile ha mmoho jwale di tsana le system le tsana le system o na le ntho e tswang the PA system wena mamedi wa Selma sa Lesotho e leng metšhini ena o sebediswang hore ha o epue bopitso kapa hona le ntho e etsahalang ebe ho bue o bewe dipikara tse kgolo ebe go na le ka moo ho buelwang ka teng ntho e ne bitswa PA system kapa public address system gobane motho a buang o tlo buela ka gara microwave ka mona ebe microwave nka molaetsa o fitlha o tshela ka gara ntho e bitswang mixara e lokisa lentswe leno ebe o fetela ka

0: ntho e bitswang amplifier. Lentswe lena amplify ke ho hodisa kapa ho matlafatsa. Jwale e bitswa amplifier hobane e hodisa lentswe leno. Jwale lentswe leno le lo tswa ka speakereng ka mang le se le le hodimo ke mokgona le a tlang hore motho a gole a uko ona ho ntso thwe. Jwale ntho eno e bitswa system. Ha e le jwalo ke lenyalo e nngwe le nngwe e na le mosebetsi wa yona. E le ho ha o ka wa ntsha e le nngwe ka hara tsona ka moo. Ha ho tlo ha e tlo sebetsa hoha. Hape ha o ka wa hlaha ka dipikereng ka maano wa lo buela ka teng o batla gore lentswe lena le tlele tšhetšha le tlotla le selaka ga microwave ka moo. Ha ho etsagale. E leng gore PA system e mosebetsi yana kore kapa public address system. Mosebetsi yana kore o nke dintho tsena o lo hlahisa lentswe lane le se le le hodimo wa go jwale ho kopantswe dintho tse ngata. Ka ho tshwana. Le lenyalong ho tla monna le mosadi Mr. Pio e ba ntho e le nngwe ho nyalana e leng hore monna wa nyala mosadi wa nyalwa e leng hore ho na le ntho e tlamehang hore e etsahale mono ho lenyalo le ena ke hore monna a nyale mosadi a nyalwe jwale o bona banna ka nqena ka thoko ho lenyalo ba sitwa ho nyala. Ho nyala ke ho tla bobedi bono ba bona hore bo tlo etsa ntho e le nngwe, e leng kopano, e le nngwe. Jwale o bona e mong a nyetse, fela a le dikotwana-kotwana, a sa kena ka hare ho lenyalo, a le ka ntle, fela a nyetse. Jwale rona re bona batho ba babedi ba phelang mmoho, re bitsa lenyalo, fela re sa tsebe hore ntho eno ha se lenyalo, ke batho ba babedi ba phelang mmoho. Two people sharing a house. Ha mofuta o jwalo e teng. Jwale, lenyalo hore le etsahale, ke hore bobedi bona bo hokelane. Wena monna o tsebe hore mosadi enwa ke mosadi wa hao, le wena mosadi o tsebe hore monna enwa ke monna wa hao.
1: Hona mono mongaka ke re utlwa hore batho ba bedi ha ba nyalane ke monyadi le monyaduwa kapa ba bitswa ba nyalane.
0: Ke a leboha ntate. Ke monyadi. Hona le a tlamehang e be monyadi e leng ya nyalang e leng monna. Mosadi ke monyaduwa. Ke monyaduwa hobane monyadi o lokela ba qetile ntho e nngwe le nngwe jwale a tla tsebe ho tla sebetsana le ho nyala. E le hore mosadi a tsebe ho nyale a utlwa hore ke nyetswe mona.
1: E le hore lentswe lena la banyaladi le fosahetse.
0: Ee, ya ntate. Hobane e ka re mosadi le ena o tlameha ho nyala. Athe ho nyala monna mosadi wa nyalwa.
1: Banna re ithuta ka mehla.
0: Ee, ya ntate. O nyalwa hobane le ka senyesemane fela ho na le bridegroom le bride. Bride ke mosadi. Monna ke bridegroom. Lentswe leno groom ke ho bolela ho ruta, to teach, to lead, ho etella pele. Jwale mosadi yena ke groom, lentswe leno groom le bolela ho pheha, to cook, le ho ritela, to brew. Ha o ritela, o tla o kopanya disebediswa tse mmalwa hore ho be le phetoho ya seno seo batlang ho se tlo hlaha. O kopanya metsi le dinoko tse itseng, wa ritela ha o etsa jwalo. Jwale ho pheha, ke ho etsa hore ntho eno o e phehileng e be e butswe. E leng hore mosadi o lokela hore a ithute ho monna hore a tsebe ho pheha le ho rutela le ho ritela. Ke mokgona e tla bitswa bride and the bridegroom.
1: E le hore ha se tla sebedisa lentswe la banyalani, re sebedisa la monyadi le monyadu.
0: Ee, ya ntate, hobane jwale ha re banyalani, mosadi o ithuta ho monna e lengwe le diphoso tse bang mosadi wa di etsa ka lebaka la gobane mosadi bebele ha e bua ka ena ebile e re ke pitsana e fetisisang ka ho fokola ha e re ba fokola ho na le batho ba sa e bueng hantle temaneng e hlaha epistoleng ya Petrose kgaolo ya boraro temana bosupa. Epistoli ya Petrose, 1 Peter chapter 3 verse 7 e re basadi le lona banna le phele hantle le bona ka khompo le ntse le tseba gore mosadi ke pitsana e fetisisang ka go fokola kore ba fragile ba utlwa bohloko le fela e lengwe le diqeto tseo ba bang ba di etsa ke taba ya bohloko boo ba bo utlwileng bo e bang banna ba ba utlwisitse bona banna ba bona kore bona ba utlwa bohloko ho bang ka ntho nngwe le nngwe ka mmele ka go fela jwale rona banna ga re nke ntho nngwe le nngwe ka mmele ke mokgona banna ba ka lwana gona tjena ba otlang. Ya ba hona tjena ba qeta ba se ba bileng ba ntse ba buisana ba tswela pele. Hobaneng ha se mofuta ono ha ileng ona le di-emotions tseno tse etsang hore ka gwano di beteng hangata. ke ka ona re lokela mongwe re te ho kwisa hore na monyadi ke mang monyaduwa ke mang ene ye mole mong a phethe mosebetsi wa monna a nyale le mosadi a dumele go nyalwa ha e ka ya etsa jwalo a ndeno e tsa ntlhitsa ga cricket a cricket ke mo go pantsweng majwe le le hlabathe le samente le metsi ya cricket ntweni ha o qala o tshela metsi fela ha e duva e bitswa concrete ke ntwe concrete ke ntho e thata ntho e tiding e ntsweng ka dintho tse lose kore tse tse qhalakaneng e leng lehlabathe le metsi le mobu le majwe ke ha e keta o kopangwa le metsi le samente hata ha e keta o kopangwa e bitswa concrete e le o concrete ko bontsha ntho e thata e leng gore ae ha le go lokela aggregate ha di kopantswe mo di bitswa aggregate pele di ka tsa tshelwa metsi metsi ya ka la kena fela di fetwa ntho bitswa concrete e leng gore e mo le mo lokela tse o ikarabello ba go mosadi o lokela go nyalwa go nyalo o fane ka wena go monna wa go le wena monna o lokela go nyala o etelle mosadi eno a pele o etse dintho tse bontsang golo boikarabello ba go taba ke yona eno ntate mokwatle
1: Ntate Matela, so tlhalositse gore go lokela go be le nthone ya re bitsang concrete bale ga se di kopane metsi le hlabathe le majwe gore di se thubeng a ko re fe gona jole lenyalo mmona dintho tse ke di feng tse tiisang lenyalo gore le seke la thubeng
0: ke a leboa ntate ga ke re shebe tsena tse le tlhwatlang e tle re tlo sheba tse le tiisang tse le tlhwatlang ke motheo wa lenyalo hele wa nyalanwa ka ntle ka mo bona re ya moketeng wa letshato re ya dithontse ngata ba bang ba nyalana e le bane a utlwile bohloko jwale a re ampakwe bohlokong bono bo a leng ka ga go bona lapeng ga a dule gantle motswadi wa mo kgobela o senya dijo o etsa eng dintho tse bang a ka dikgobelwa ka tsona fele o rera go kena ka gago lenyalo e be ya kenang le yena lenyalong ha tsebe go motho eno ona le ntho yoo a e baleileng o dumela fela gore re a nyalana taba eno e baka tlokotsi eno jwale ba bang o kena ka gare lenyalo ka baka la tumelo ya motho wa tseba gore ntate Matela ke moruti o sebetsa gantle o bua gantle gore e ka re nka nyalwa ke moruti eno e be motho o fitlha a kena ka le maemo a batho ka go fapana ke bua ka moruti ka ba mopolotiki ya seng a le boemong bo itseng ke tea motlhala fela e ka ba motho ya nang le bokgoni ba go sa batla rekirekile di-4 plus 1 tse bopedinyana bo tse tharo o bona gantle gore bophelo e ka re bo tla ba teng kapa eng e etsang go motho wa ba gatlwe ke maemo a motho jwale o kena ka gago lenyalo re sa tsebe na ena sesosa sae kapa sepheo sae sa o kena ka gago lenyalo na ke sefeng jwale ebe o a nyalang ba bang ke mo baleiswang go senyanwa ha o keta go senyanwa o tla tlo ba ukwe ke sebetsa ka counseling room ke le mo di 13 ke sebetsa ka counseling room ke kopana le dintho tse ngata haholo jwale o utlwe motho a re nna ke ne ke bile ke sa morate ke ne ke mpa ke mosentse ya batswadi ba nkgobelela gore ke monyale e leng gore o na le dintho tse ngata tse o tla fumana gore le go senyana gono ga se gona go tlamehang gore bana bano ba be ba nyalane bano go lokela ba senyane yes empa a se yona ntho e leng o tlameya gore lenyalo le eme ka yona taba yona eno o na le dintho tse ding ke bo dingata di a fapana tseo motho a ka kenang ka gago lenyalo ka lebaka la tsona lapeng mona re a lapa re a sokola dijo di a sokole e ka reng eo ga re ka ga nyalana le ena o na le bophelo o a sebetsa e ka re ke tla tsa go ja athe motho o lokela go wena o tse bona o itsematela jwang go bophelo bo boeteng o bonagale o qala gore o rata go ganna bophelo e seng o lebeleletse gore motho ye mong a tlo tla a o ntsha ka forum jwale ntlha e nngwe gape e bang kotsi e bakang bothata ba lenyalo ke ntho e bitswang tšhelete re le batho re dibopeo di fapaneng ga o tlwa nthong e bitswang tšhelete go na le batho ba mona ba sebedisang tšhelete gagolo kore gampe fela ga bile ga na le mpatešeleng ga a tsena o tlo etsang go sane ga e le teng ga e teng ga e jowe re tla nne re eyanta fela o kwae banako o tlotsa a fitlha ena a e sebedisitse gampe fela e sena le mabaka go sena le gaba le kapa thipa e supiwang ka gantlo taba eno ya fapana batho ba bangwe bona ke the risk takers kore o nka di risky fela na go hle e fuwa ka ba kala di risky tseo a di nkang thong le ngwe e risky fela o kena ka ga yona e be ba ka bothata
1: oh di push push itse tse ding tsa di push
0: ya ntate mo kwati ya
1: ntate ha o push push itse nke la hlela sekete ha o sa ye ngwe la hlela tse hlano
0: e ya ntate mo kwati jwale taba tseno e di flag cause jwale e nngwe hona le batho ba thata go motho yo na o thata enwa e teng ga e bona kino fela go le o thata o re sebetse jwale taba mo futa o no e ba ke bothata motho a bona go ai a ona thuso phela le motho yo na thata wa tswa mo ngwa ba friends e le tinga e sile e le bana na le thata ka yona a stolo go a intlafatse ka pantsa fatse eng ka pa enya tikolo ya hae ba ba mbona o fumana o e o tsiba go irala o tsiba gore a e faste mo kotleng a e game a re ke ena mona re bokeleletsa ntho itseng ebe o kwalla ba bang ka thoko empa ga o tlhaa dintho tsa thaselelo ya gae di-interest tsa gae ebe ena o tsiba gore a kotse a emane empa ga o tlhaiswa di-interest tse ding ebe o gama mo kotle ke dintho tse o fumanang gore di baka bothata ka phedisanong ena ya ka malapeng e leng gore phapano ya batho e fapana go tloa mothong go ya mothong ba bangwe o fumana gore o tshepetse gore a e sebedise wa tseba ebe o ntse a e romelelwa kgwedi le kgwedi kwala mabaka a itseng le a itseng e re nako o tlo tla o sheba o fumane gore o sita le a bolele wena o entseng ka cent o entseng ka 5 cents o entseng ka 10 cents o go pupupu fela a fue dikete tse isang diketeng fela ebe o ejile koo ntho e mone o thwenyehlile o ka sego wa he ate all the money kore he child kore o e rantant fela o seta go tlhalosana o entseng ka yone dintho tsa mofuta one ke tshwanetse o fumanang gore di baka dikagoano ka gago malapa
1: wa tsaya motho ntate a fitlang ke kete tse 50 e le mokoloto bankeng mane e fele a sa isiala se le soka fela ka tlong
0: go balo ntate dintho tseo baka kotsi ebile di baka le dipolayano tla ukwa o se otho monna o laile mosadi o gagathile mosadi tlhabile mosadi ka thipa o entseng attend ga re tsebe sesoo sa rona re se re bona the finished product re bona tlepeletso ka ntlana ga re tsebe gore ga motho yona go ile ga re sika pepelo ile ga re tlepe ga fumana gore banna wa tseba o itlhile o e sebedisitse batho ga ke bone le ga e se ka ba ke stilule fela
1: fenate matela motho kere kore ke tse motlhala kere ke motho wa ntate o nka masome a mahlano a dikete a mokitlane bankeng kapa kae moo kaeng kang gona teng o e ja e fele mpho ka tung o sa isiala e sele kete tse tlhano fela ka kelelong ya motho eno o etsela bang motho yoo ge kare ke motho a na le bothata bo ka kelele o na le bothata kapa motho yoo o etsela bang kae
0: ga ngata o tla fumana go ntse a kwala segeo sa golo ya gore ka nako nngwe ile a bonagala a jwetsiwe ka mogwaleng sele jele o batla go proofa point ka ntle ka maano gore nna ga ke selee jale o etsa dintho tse dintse ngata fela tseo a batlang go bontsha batho gore nka kgona go tlhela ntho itseng ka etsang a ka ntshofatsa tafole a ka etsa eng dintse ngata qetelelong ya letsatsi e se gore morego ntse le go senya empa e le gore nako e ditaba tsena di tlhaelelang yeno ya dishebang yena o bona ka morego ene le go senya a te e ne e se go senya ke taba ya tlhokalo ya tsebo ya gore wa tseba ke ntse ke sebetsana le leqeba le lela o ile go atho ke sele jele ne ke batla go proofa point gore nna ke sele ke dintho tse e kang tsona tseno
1: jale molekano wa gae o lokela gore boemong bo a mo atamele jwang go mo thusa
0: ke a lebogang tate e leng gore katamelo ke gore yona e tlhoka ka malapeng o sa tsotele na e ka ba ke monna kapa e ka ba ke mosadi ya tsebo kapa ya nang le tshwaro etle ebe yena yang kang taolo ke yona ntho e ka lokisang yona eno e ka ba ke mosadi a ka tsebang go tshwara ntle ka ba ke monna gobane ditaba tsa mofumana gore di se di bona etse gore na gobane ntho e lokelang ke go lokela go tlhaelele mofokolo jele go tsebo o bonala gore na o sebedisiwa jwang e le gore dintho tse ntse tlhang tse bedi bake ditlhalang ya be le mefokolo e hlaileng e tlhokang fela gore e sebetse just to address this issue iska e sa le fela o tlhalane ke o hlala go bane le bo ba bang o tla fumana ka baka la o hlala motho fela o bane a re a ke bone molemo wa nka lokisa ka paka phela le motho ena e le o bane ka ntlengwe e mong a bile a dumela gore nna ke na le bogodi nka iketsetsa bophelo banna ba mfere ya ka ntle ka mona ba study ba ndumela ka ntle ka mona ke a itsebeletsa ke na le bogodi ke gola bokana nka tla ho hlala ntse itseng so ke tsona ntho tse o tla fana di qetella di sitisa go go be le tukiso ya taba ebe motho o sa itsheba boyena gore nna nka kgona go phela.

0: bosiong ba gago e ya ntate mokwatle
1: o ke tabe ya nna ma ikutlwa reng manyalo a batho ba ikgonang ke yona a qhalana mohlomong ke taba gobane ha tsotellane e mong le mongwe wa tseba go ke a itshebeletsa le ga a ka tsamaya ke tla tseya go phela ha re bona a na batho ba itshokotshokola mohlomong o sebetsa ndate fela mme ga a sebetse ona a ntse ba tla tshwaretshwareletse
0: eya ntate jale le teng o santse o kwa ka ntlong o ka nna ka ba re tshwareletse a the ko bane motho a sena way out athe le tlhokagala fela gore na bokgoni bo teng kapa ga boo lenyalo le ikemetse lenyalo ke ntho e lokelang e tsamaelele ka ntlene nna ke sebetsana le lona lenyalo ke sebetsana le gore lenyalo le hlake lenyalo re tsebe di-principles meolwane ya lenyalo e be dintho tsena tse ding kao fela tse le setisang gadia loanya ke ntho mona ya mmetseng e mona o tla o ka o thuso o to select the like terms kgetha gante go a bontse e tswa lenyalo moo o kgethe dipalo tse tshwanang o di kwalele ka boraketeng ba tsona o kgethe tse tshwanang o di kwalele ka boraketeng ba tsona taba tsa mofuta on ntate mokwane
1: jale di-like terms di di-unlike terms tse re iphelang le tse attractang tsona na di a sebetsa ka gare o lenyalo
0: ee ya ntate di sebetsa ka taba ya tataiso gobane ka gago lenyalo re na le mefokolo le maatla a fapaneng mme mefokolo eno ke e re thusang mosebetsi wa mofokolo ko go tlaelele e mongwe a tseba go thuso empa maatla ke ona a thusang gore go tsebe gore lenyalo le tsebe go maatlafala le ye pele ko go tshwana le lefura le boriki koloi lefura le fa koloi lebelo le maatla boriki bo gina koloi le go fokotsa lebelo eya ntate mokwatle
1: ha re fetele go tse ding gape he tseo di ka bonagalang di susumetsa gore manyalo a qhalane
0: e ke a leboa ntate mokwatle le wena mamedi wa Stelman sa Lesotho ye nngwe gape e bakang lenyalo le ka qhalane ke tlhekefetso ya ka malapeng hae go na le ntho e bitswang tlhekefetso tlhekefetso e na le megatlhelo ya yona ebile ga ngata tlhekefetso e etsagala bosio e etsagala pakeng tsa ga tsatsi le qeta go dikela le ga letlhaba gora tseo ke digora tse tlhekefetso tse ngata di etsagalang gampe ka malapeng tse botlhoko tse tebileng wena mamedi wa sealema sa Lesotho le wena ntate mokwatle tlhekefetso tseno tse etsagalang ka malapeng ke tsa mefuta go hulana ka moriri go tsirollana go lomana ka meno go otlana ka dibetsa tse kotsi go gagatlhana go betsana ka ditshepi kore dintho tsena tse botlhoko gobane batho ba phelang mmogo ka nako eno ke nako eo ba kopaneng jwale motho tlhekefetso ga e qala ka gago yena go na le ntho e bitswang tension building face ko o tlalelelana kapa o pipitlelo go na le ntho tse mo pipitletsang ka gare ka mone fe nako e a qetang go pipitlelwa ke dintho tseno a le mongwe tsa dipotso tse a ipotsang tsona gore mosadi eno o ratana le nyeo monne eno o ratana le nyeo ke mo go o tla fomana o se o tsosana a ga bosiu fela o se o thwe nyeo ke ma go botswa ka mmatela ke ma go tseya ka nako eno nna ke motlabolle fa e lebitso le na le ngotsweng mona monna a kala bona ditaba tse ke dikotlile mosadi matela ke mang ke mpa ke teya motlhala a ke teya ka nna fela gobae lebitso la motho ke gomwe batho ba re buang ka bona ke bobebele moshe nka bua ka ena bua se fa nka bua ka ena ae ga bana taba bana jale ntho e tsalang ke gore qetelelong ya letsatsi e re nako e ntho e ne e ketang go fetlhela ka go yena ebe go na le ntho e bitswang explosive face e leng go phatloa jale ga a phatloa a ka mo tlaba ka mantswe a ka mo gagatlha ya bantlo a e setswile mono ke kopana le di-blue eye tse ngata tse ke di romelelwang tsa dintho tse bitswang ditlhekisetso tse tsalang ka go malapa ka mona ntate mokwate le wena a mmamedi wa Stelman sa Lesotho jale e be ka morago go motho ga a qeta go bona ge e banna se ke di bakile kala o sane o sa kannete ke kopa o ntshwarele ke ntse phoso ke le ka ukwa bohloko ke le ka kwata haholo ge lokise ditaba tsena e be ba kena ka ga ntho e bitswang honeymoon face honeymoon face ke nako eo natefisang ditaba o tla mo rekela o sa o reketswe bo fono e nngwe e turu e sale a e tshepiswa fela o sa batletswe ntho e nngwe e ntle fela o sa tletswe di-present dintho tse ngata tse bang di a etsagala di bitswa honeymoon face ke nako eo a lekang go theolo jale ke mo kgona o tla fumana ga a lokela le go nka gato gore ditaba di lokise wa kwa o sware ano nna ke bona a lokile ka nnete ke mmona a sa ntsotelela o na le dintho tse ngata Fela ebe itlo ipita ise fine.
1: Na le mos hona mo. Taba ye ya bomme ba hlalosa legato e le yona taba yena ya ofuwa dimpho.
0: E ya ntate.
1: Me ho bona hala bontate ba bang ba hle ba sa utlwisisi hantle tjena taba yena ya ofa bomme dimpho mo kapa mohlomongwe ba fa tjhelete. Bomme ba sa le ntho nngwe ya hore indora must. Bele be bonde ba re aiko hlakisang hore le a ithekisa bele getse be o le fa tjhelete ho bontsha hore ga le reka bele lona le a ithekisa ena ha isa le dikamano bele se le ntwe fapaneng se le transaction bele go fa tjhelete lo wena o mphantho mphanyona taba e hlaloselwa.
0: Ya le wanted taba ena e tsana fela le motho wa tsaba ka gatsela ka mo re na le batho ba bangata ba sa tsong ganda. Fela dikoloi tsona ba ntse ba di isa pele. Batho bana ga ba tsebe go ganna fela dikoloi ba tseba go di isa pele. Ba na le di-driving license fela ga a tsebe go ganna motho eno. Wa fumana a tile fela wa tsaya motho o a ka tloa bakeng sa a ka tsamaya sebaka se fetang 20 kilometers a so shebe ka seiponeng nix.
1: A shebile pele fela.
0: A shebile pele fela setulo sena a bile a se thutumeleditse pele se mo otlollotse a eme straight e ka ke L e golo capital L ga ke ga e kobe L e nyane beng ba yona ba na le go etela empa e golo yona ehlile ya otlolong fela ofane a dutse fela ka capital L odima setulo mono a seise pele a le pele a setegi mona a batla go bona tlasa nko ya koloi mone. Ha o fitlha o tlo mmona nako o tsamauwang ka ga ntlho tse bitswang fast lane ditsela tsena tse pedi a sa swaelele ka thoko ka koleng tse tsamayang motlhe a ntse a tsamaile gona ka moe ke mo kgona go tla bo bone ba babedi ba bile ba tsamaya ba bapile ka gara lane ba kwetse sephetephete a sa tse gore eno a ka letso le le tlonao o lokela go tsekalela ka go le letsheadi a dumelele sephetephete se tsebe go feta athi eno a tsamayang ka go le letsheadi le a ka ba a tsamaya ka 20 ga a na taba ke ka slow lane ebile slow lane a sena speed limit. Se na le speed limit fela ga o se tlola ga o exit a speed limit empa ka tlase ga o thwetsamaya ka 5 gobane bele ke seetseditse boemo ba ga koloi ka ba le mathata motho a gannelele ka moo jale taba ya mofuta ono ke ya gore ba tena ba di etsa ke dithuto tse mona tse latlisang tse mona tsa batho ba nanang ka ba ba tseba athe ga ba tsebe nix ntho o thweng ke lenyalo ba fepana ditaba tse mona tse go tla ukwa e re nako e re se re tla ditaba re tlo di sheba ukwa motho gare gotla ke ne ke tsebe ditaba tsena pele nkabe ke se mosading wa bobedi nkabe ke se mosading wa borao go ja ke ne ke tsebe ditaba tsena pele lenyalo la ka le kabe ntse le bolokele jwale ke yano sa mobile one o sa bile a nyetse o sa bile a nyetse jwale taba eno e bolela gore ba nka ditaba tseno ba di munya ba dumela gore ka ba ke ditaba tse o leng tsone ke mo kgona ba tla tla ba etsa bo indoor must ande o fumane gore ga e tlise taba yane ya go nyala re itse monna wa nyala mosadi wa nyalwa mosadi o ithuta go monna jale basadi ba se ba beile ba gaile yona taba eno ya gore a ikwaitswetse gore ntho ena nna nka iketsetsa ke mo gona o tla fumana o na le bana ba ikitsang dimbokoto bano ba nang le bokgoni bano ba influencang le ka taba ya tšhelete e ba nang le yona le dintho tse dintsi ngata empa o fumane gore tlhetelelong ya letsatsi o na le ntho e bitswang di-emotions tsela eo a ikutlwang ka yona ga a robetse bohloko bona bo a gutla a ba lonka monna wa motho a bone gore a ka phedisa monna enwa molemong wa gore fela e nnebe karolo ya bophelo ba gae ee taba ena modimo e gaile gore bobedi bo phedisane ke rona ba fitlhileng ba iketsetsa tsa rona re le batho ga re fitlha lefatshe mona jale ebe ke tsona ntho tse tswalang tsona ditlhekefetso tsona tseno tse motho a tla tlalana fela ebe nenneng o sa gagathile dintho tsa mofuta ono e yang tate mtate mokwatle
1: ona le ntabola mo ntate ba nga le ngwana magang ga mmona e be motho re hai ba nna go ke laka ta ho bitsa motho ngwana motho e mong monnaka e be ke mang ke tla mo bitsa monnaka
0: e ya nta
1: o ke bana ba dimbokoto ba
0: e ya nta ona le bogone wa ikgona go re ha o tle o yena ha tswa fe ga o tebele ga bosiu fela ka 12 tsa maya o tebelang o bone ntho tsena o ke na le bokgoni ga o seka o elelela gore emotional need ga e patalwe ka dintho tse tshwareyang e patalwa ka dintho tse tsalang semoyeng tse tlisang kgokelano the connection the contact e tibileng eno e tsalang ka baka la relationship kamano eno e teng bobeding e leng ona ntho e bitswang go nyala ke yona ntho e bitswang go nyala ka segoa ka segereke e bitswa gamio ke tluye reng ha e kopantse di ha ona mphe ya gola.
1: Mhm.
0: E ya ntate.
1: Mngaka ha ke tsebe na utlwe ka re o di o

0: le ba le ge fetele ho lenyalo na methatie lo tjelang hore ba le gere lena ke le ke samente e go go pane le metsi le le hlabathe le majwe ba le tsa tsa concrete ho lokela ho qalwa ho kae
1: ke le wanta ke go parikene ka ntla engwe ya ho qetela
0: mhm
1: bona ntwe bitswa mbofebe yes yes ntwe bitswa mbofebe
0: mhm
1: ke gola ke sebetsana le bona ntwe ka itambo 70-80% ya di client tse ke sebetsana le tsona ntwe qa ka mbatho ka ntle ka mane ke bofebe gore monna ha tswa se gana le mosadi a nna mo jetse ka o rata bibi ka o rata darling ka o rata hani fela ntho e fe bang ka ntle ka mane thiba letsatsi a gantsa gore ke tshama boya gantsa gore ba mo dumela jwale e le mosadi le yena a ikhantse ka gore ke motle reverse tena ka ya phila banna ba isheba aba itsuke aba itinele gore e molemong aba e bone o bo fumane le motino na high parfrena ka mona ka ile ka mona ka taimane hudutsi le gamalena la taimane o bile o le bona mane mo letlang o tse monna ha bone le gamaleno ayaye wa ferekana le pin number wa ifosa ATM kati ke monna monna boys will always be boys
0: e dad
1: ijwale o fubana hore bofebe bona ha bo kena bokena bo iqalla ka nthonyana ennyane ho qoqa fela ditaba motho o sa ukweka eno e kare nka mmolella mathata a ka o mphuthulweletse ebe o sa bua monna eno o nketsa tjena monna eno o nketsa tjena monna eno a sa tswa ukwa ditaba tse o di buang tsa monna ao ke bua le wena mosadi a sa tswa ukwa ditaba tse o buang le wena tsa monna ao wa tsaya monna eo o tlo hlaye ka ena o betege ande o tlo bona nako e o tenang penti ore ga reka ke ne ke tsotse penti tse o sa rera ke mogo o tla ukwa o sa tsotelele ore na wa ukwa ba bile ba bua le ka dikereke ba ipitsa ka dikereke nna ke le moenyeng ka kereke yaeso ga se taba ya kereke ke kereke o e kenang taba e kgolo ke wena yourself jale o bona gore motho qetellong ya letsatsi ebile le kereke mono a bile a fuele maemo a matle ebile a nne go nnenwa le bo dititi dino tsena ditayeng fela fumane qetellong ya letsatsi a kaya go motho ya tawang a molatabareng fela mo a batlang fela o a tlo nya ka lata e le o bane a ukwa go jele ke gotswe ke ditakatso jeleng dintho tsa mofuta ono wa bofebe di bolaya malapa golo lona banna basadi bano ba bangata ka ntle ka mono ba tla dula ba le bangata ba e tswa ke lona gore ba be bangata le lona basadi banna bano ba tla dula ba na le tšhamo ka ganong maanong a bona ga ba e tsotso ba tlile ba bangwe ba reretse gore e tlo ba disey fele o lokela o itsebe gore nna ke nyetswe ba balela lenyalo la gago le wena monna o tsebe gore ke nyetse ba balela lenyalo la gago o soka nagana ke sebetsang ka ga counseling room ke kopanang le ba bangata ba mefuta ba vulnerable gana monna eng dintho tse ngata motho o sebetsana le bona letsatsi le letsatsi o bona ka motho o ka qeta e leng gore a re se re chercha ka ga taba ena ya ditlogona go loka jwang taba ya botlhokwa ko gore basadi ba tla ba dula ba ntse ba le te ba le bangata ba na le tšhama ba ka dibopeo tse fapaneng le banna ba le bangata empa ntho e tlhokalang ko go wena ke bua le wena mamedi wa seanemoya sa lesotho wena o lokela o sebetsane le ntho e bitswang boitshwaro gobane jwale qetellong ya letsatsi ga o sa tsebe go itshwara bebele e bukeng ya diprophobia chapter 6:32 e re ya febang le mosadi o feleletswe ke kelello mme o timetsa bophelo ba gae ka bo yena jwale diprophobia chapter 5 19-20 e bua ka gore mora wa ka o ikamanya jwang sefubeng sa mosadi o se le na o kena jwang mosading wa letekatsi e leng gore ga e se thuso le sere mosadi o feka paofe o sa tsotelele boemo ba gae gore na ke mookamedi kapa na ke mong ga fela a kopanela le monna eo e seng wa gae bebele ke mane mo e mo bitsang mosadi wa letekatsi ke mokgona e reng wena o ikamanya jwang le mosadi wa letekatsi jale e leng gore taba tsa mofuta ono bebele ga e di nina e a tlhokisa wena monna o tlhola o fea o feleletswe ke kelelelo tuko go sitwa go nagana mosadi le ena nako ena e fitlha o ikamanya jwang sefateng mosading wa letekatsi ke ditaba tse di tlhabokeng ya diprophobia chapter 5 o ka enka o tloa o verse 15 wa ba o lodikela go bo verse 20 di tla go tlhakisetsa ditaba tsena kao fela empa tsena di tlhapakeng tsa 18 le 20 mono jwale ntho e tsalang ke gore o bonene ya bobedi ke gore tlhekefetso ena e tlhagang ka go malapa a ko bue bothata ba gago tlhe monna ga ko bue bothata ba gago fumana bohlabolle monna fumana mo thusa go kontsa bohloko bono bona le bona kana go nka nna ba go gagatha mosadi jalo o hloile mmae mmae ona sa motshwara hantle jalo bona e ka mosadi eno e ntse le mmae jwale o hloile.

0: a go tshwara 20 ranta ke ena le wena o tlo go reke drinking yana o tla go thwa bona ke siang after taste ka nung ha ina taba engwe ke taba ya gore emolemong a kabe ke ntho mone o thong ke a itebogo fela le teng e be tšhelete e ka malapa a lona le bone gore dintho tseo le di labalabelang le ya di fihlela manyalong a lona jale engwe ke taba ya motheo wa lenyalo go sa tsotele na o kene ka motheo feng o sole ka sebakeng se seng feto gone sene batho ba lesoto mona o ka fumana a tsamayangata a sa fasa lebanta empa ga o tho o tshela bogogo fela le o tla ka bogogong ka moore fela o sa fasa lebanta ko o bontshang wa fetoa jale e leng gore taba botlhokwa kore ka o so kene ka gara lenyalo fetoo lerato wa ithuta gore le gagee ka go wena mme lerato ke ketso ke o fumana tlhoko ya molekano wa gago e ba o tlhoko fumana tlhoko ya monna gago kapo tlhoko ya mosadi wa gago gore na ke efeng jale o tsebe o fitlhela tlhoko eno ya gae semoyeng spiritually semoyeng emotionally kapa maikutlong emotionally le taba ya gae e physical re na le ditlhoko monna o seng o tswa a sa le mobe gampe a sa batla gore e ka reka jale o tseba gore wa e fitlhela tlhoko eno mosadi ga ona mabaka le wena mosadi o tseba gore le wena monna o na le nako ya bang le boikutlo ba gore ga e ka reka jale o fitlhela tlhoko ya mofuta ono taba ya mofuta ono ka sekgowa e re be more sexual jale o fokotse taba ya boikgantsho go a ikgantshwa manyalong mona ene gagolo ntate mokwatle banna le basadi ba ikgantshetsana ba rata go tlekiswa mosadi o fumana gore ditlhomo tsena ke tsena o tlhometse ka tsona mona o fapana le gore a thunye o dikwalela ka ga amage jale le monna le ena ditlhomo ke tsena o fapana le gore a thunye o dikwalela ka ga amage hela manyalo mong tlwelelang go ikgantsha tlwelelang go bapala ke a re lokisa ditaba jale ntlha e nngwe ke taba ya gore go tsotellana go tsotelele molekano wa gaotlhe a ko mo utlwe ga o jetsa ditaba tse e seng gantle se ka be sa le o mo omanya kapa mo fa ntho e sele jelo ka e kare ga o jetsa gore na bothata na ke bofeng ebe o ikarabelela ntho e itseng e ikelang kwana ithute go araba molekano wa gao ka mantswe a monate gobane mantswe a bonolo a gogela a etsa go molekane a utlwe a amogeleile buisana gantle le molekane wa gago ga se mosebetsing mane moo jale o bofumane ba bangwe seka o mo hirile jale mosebetsie ke mosebetsing mona o mona ela fela etsatsena jalo kae kare o sebetsana le production line fela lapeng mona a te o sebetsana le di-emotions go a tlhekisana lokiswa dipelo wa itukisa wa temele molekane ka gore na wena o rata gore abe jwang jale re tlo go ya pele ntate mokwatle
1: e le gore go nyalana go fetolana ga se e nngwe ya ditshia tsa lenyalo
0: a entate a molekane yo wa gago yo o mmonang a le botswa yo mosebetsi wa gago wa gae o tlile a ke re modimo ore ke tla mo etsetsa molekane ya tshwanang le yena suitable lentswe le no tshwanang empa e le gore le mantswe ga ya dipuong tse dingwe a be bofala fela ke molantswe ya go thweng suitable for ene o ya botswa mosebetsi wa gae ko gape o thusa segafa seno se o mathang ka sona gobane jale segafa se seng go na le se dielang motho jale nako ena eo a ekang o chechecheleletse morago o re take it easy wena o gutlela go wena jale o tlo mo tshwara ka letso o engage le tsebe go ya pele jale ena e o bonang kago wa bogale wa sutumisa e tlile mosebetsi wa ke gore a tlo o thusa gore o seke wa ema ntlha e le nngwe lelapa le tsebe go gola seke wa nka e ka tsela eno ya katamelo wa e nka gampi jelo ka eka eng ke
1: aamelesentse ba kokota kgotsong
0: ee a re balokolle
1: kgotsong hello
2: mme
1: Hello.
0: Mme.
1: Bua mme wa ka.
0: Ebe molato.
1: Ha kon ha bui ba le nne ka mona. E be re tsetse na gele e bulela e mong ba bang. Ntate mokwatle. +26659933 bona mo tla re fumana. Hona ting o botse mo e bang ha ba hlakelwa o hloka tlhakisetso. Go ntate Matela mona ga ntse re tswela pele ka ditaba tsena tse amanang le manyalo re retsetse kgotsong

0: Με.
1: Τι δουλειά κάνει.
0: Με.
1: Τι δουλειά κάνει.
0: Αλλά μαμέρα.
2: Γουνα ουί.
1: Με.
0: Αλλά μαμέρα με. Απέπι με βακάβα αλλά μαμέ. Αλλά μαμέρα δεν μου βοσί με καμούνα. Hamamela +26659933ke hona motla ga thola ting le ntate mogosi ha re nge mong hape ke yena kwa mo khotso ya
1: ntate mo kwa terimela le ntate mo
2: madumela
1: ka nnete a ntse re tsitsi ntate ntse ga ba ba le
0: Amen.
1: Banna ko sa le moyeng se se ka le ka le ngwana nna ke na ba pane sa le moyeng sa bona mwana ba na bua kan.
2: Ah.
1: Ke ai ai kon. Empa ya re ke fete ye o le bitse la ka ke mema ka moelo ja eng ke ja ai ke kuti mona ko ko be. Amara na se ko di ja eng. Mhm. Ke
2: ya
1: mo kwatle. Nda ke mo kwatle boholo ba manyalo bo ba le bothata ke le dikgomoso. Antla bana ba gona ha ba kena ka ha go lenyalo e mong le e mong e ka ba motone e ka ba ya motshadi ha fo ke e mong ba ne are a ka phela ka thoko go yena jwale o tla ba kene sekolo wa go teile e ka ba wa moshanyana e ka ba wa ngwanana go wa tshwana mme jwale a utlwisisa gore ka ga o na le leng mangwalo ano a megothegwepe ena ke se fo ke molekane hobane o kene sekolo a se tlo hlokomela hore ho ka etsala mangwele a na dule ka mono e be jwale ha a jele ho ja ha o wa lona mosebetsi o katleho ya motho ha se hore ebe o kene sekolo o rutehile katleho ke kelello fela ha o le ha o kopanela dintho le molekane wa hao ke kgutle hape hape ke re ba bang ba ke ke bone hore manyalo a bona ane ko se tsebane ho na le batho ba ka nyalanang fela ba sa tsebane o fumana hore e mong ha o qeta ho nyalana jwale e mong o lo dula kwana ka mosebetsi e mong a dule kwana moshangwane mosebetsi o fela mo e mong ba fihle ba dula mmoho kwana a tlo tla bona le wa kgona ile wa hlama ore ke ona a tlo tla bona mana bana besong ha je ha je o ja ha kakang a bone le gore ebile o ditedi di tsamayang o siwa molomo hante kore ke ona a tlo bona dintho tse ngata jwale o fumana gore godima a di bona jalo ka nako nngwe ba sedile bana le bana o lokelwa gore a mmamelele boemo bo teng ba gore ae ka netere ke mpe ke mamelele re godise bana ba rona ha ba ke segole be segole sake ke batla oetsa go batla lwana go fitlhelele ebile ba gwana o fumane bana ba le tsietsi fela ke bophelo bo teng bo re bo bonang ke a leboa baratiwa baka
2: mema kamoelo tle mema kamoelo
1: tanki lerato
0: abedi +26659933 le wena re ka onka go utlwe maikutlo a gago kgotso Khotso. Ao bana o gauile o gauile. Ha re eme hape hanyane fela monga ka re dinke di le sehlotswana. Re dinke mong hape ke. Khotso.
3: O bua le le sono lo nta.
0: Na dele sono.
3: E pa di le le ntate morutsi a ke re se ke ntate morutsi matela ke qadile
2: o lwa lo ntate le hlono
3: ka nnete ke ntate morutsi a na hore a mona di tabeng tsa lenya
0: mhm
3: ne ha ane a ka bua le batho ba bang ko ba ne o holele nna ne ke tla ke ntse ke bue le ena jwalo ka motho ya ileng a thulana le ona maemo ee tsena tse ding gore empa ile dintho fela ke umpa ke mpa ke ga tile lentse le leng fela go yena la gore motho o tshanela o tshe gore ke ke tile ka nkena se ke le ka nke ne batho ba u na moareng ha o arabela motho tsana tse o arabela hore na o kgetlhe mantse a uwa ke re nke ke re katla ka nna ke o bolelele etlile batho ge tsabana ga re se re dula mmogo ga ntse re ratana re le ngwanana le motlhanyana ga re na go qetana fela nna lesogonolo ke ratane le ngwanana dimo tse pedi mme ke mo jwetsa gore na ke re ke lakatsa gore a ntsele a ntsentse nka nako go mo tseba ga se letho ke mamphedipedi mme ga ke se ke na le ena ka mo jwetsa ka re ke batla mosadi a sebetsang ke mpasa dio ke tloetsa gore mosebetsi beteng ya pele ba tseba modimoketsetse motlholo kore ena ke batla go itsia modimo o ne nketsetse motlholo pele ke tsenya pele ge qeta dilemo tse tlhano ke monyetsi wa tseba kabe ke entse mosebetsi ya pele o mo fang mosebetsi o etsang plus minus 50% ya tšhelete ne ke e kgola ke le mining ka nako e empa a tloleya ya re ke tla gotla ntsha gele ke theotse ke kwalemo
0: taki mngak
2: ka leboantate lesonolo
0: nale matela ke na le metsotso ka bang ye mehlano fela ga ke tsebe na banna ebe go ka ba le mong wa boraro e re ha re di nka ge be se re di nka se bile re ha ba o phethela mane empa ha o nahana e ka ha o na le thotsena e go patela ke ne o tsena tsena tsebe tse pedi
2: ke le bona tate ke kopa gore ke di otle ka reverse order ke mametse taba ntate le hlono lo hare o kule ka bengile nngwe fela ke o otla speaker e hlohong tsena tiding ha ja di a ja ha ja rekri jwale ha a qeta ntate lehlono lo nako a buang o bua ka lenyalo la hae le taba ya mosebetsi o neng a o etsa le tšhelete e neng e etsagala ka lapeng ha re bua ka ntho o thweng lenyalo ha re bue ka gona experience ya lenyalo la gao na e reng re bua ka ntho tseo re di fuputseng ga ke bue lenyalo ka boikutlo ba ka kapana ke ukwang ke bua ka dintho tseo ke di fupuditseng tseo ke fumane gore dintho tsena ke tsona tseba kang bothata yena o shebile fela ntate lehlono le gore nna ke fana ka tšhelete e kana mme o a dumela gore tšhelete eno ke yone e tla tlisa gore go be le kopano pakeng tsa mosadi wa mona sentse ke thusa le wena mo mamedi ke itse o lokela o tsebe tlhoko ya molekane wa gago jwale o tsebe o araba tlhoko ya gae o be o nyale jale taba ko gona a o na nyetse kapa tšhe gobane re itse go nyala ke ona gore goa gore le tle ga mmogo le sebetse jolo ka system ka baka teya motlhala gore system mosebetsi yona ke output ka nkareng jale le ntho tse dingwe ke tseno tsa go batla go fetola molekane molekane wa otlhe dibopeo tseno ke dibopeo tsa gae ke dibopeo tsa gae maatla gae ke maatla gae mefokolo ya gae ke mefokolo ya gae o lokela o ithute o phela le mefokolo eno ya gae le dintho tse ngata jale ke ga re se re tshelela gape ka go mema kamelo jang ke kamane ka mo a buileng le ka boikgantsho le go tsebana ditaba tsena tsetse tsa boikgantsho le go tsebana boikgantsho bona dintho tsena entse ke ntaba ya go kanolola tsona ntho tse bitswang boikgantsho ga re bua ka tlhekefetso re ntse re bua ka bona boikgantsho ne le ga re bommanolola gore na gantle ntho ba ka nna keng ga re bua ka bofebe re ntse re bua ka bona boikgantsho ne le ga re mmanolola ke nako e re kenyang di-subheading ditlhwana tse welang ka ga setlhoo tse bitsang boikgantsho jale le taba eno ya go tsebana ke gona mo one mo re buang ka taba dibopeo tsa go fapana gore molekane wa ka sebopeo sa ke sena o la ba bua ka taba o jagolo wa kgona empa tseno ke a di bona wa tseba go na le batho ba seleng go na le batho ba telelang go na le batho ba ratang go tlekiswa go na le batho bao dintho di lentle a di entswe ke bona ka go fela duela kaga mefuta ya boikgantsho go na le batho ba sa eletseng le ga o ntse o re etsa tsena ke a ba dumela go etsa jalo fe dintho tseno ka go fela duela kaga taba ya boikgantsho mme ditaba tsa mofuta one di qetelela di amme malapa dinthong tse ngata mona re mpa fela re tshwara ke taba ya nako bana ha re hlile re ka gadula fatse re manolla dintho tsengatla go re tepisa mokutlwisiso le hape motho o lokela go bonyane a mamelle go iphuta le go tsewa go kutlwisisa batho ba bang a ke di
0: batho ba ba ke o ketela

0: qala ke.
1: Okay, ntate Mokwadi.
0: Khotso.
2: Ndade.
0: Eh ndade.
2: Eh ke nna mpakere. O ntate Moruti. O ja neng neng ka ga ba le monyata go ke mojwete e nngwe e nngwe ya ntseng a itiwa mono. Empa e tshwanetseng e fitlhe ditseleng tsa gae a le moo. Ena ya go ja gagolo ya nkabola ke gopola mosadi e mongwe ga e sokwana thabeng kwana. Basadi ntse ba ke monna o ja gagolo, monna o ja gagolo. Mosadi e ba a lwantsha ga tuwa monna ya kwa ikutlwa ka le mongwe a thela. Ba ratana lerato le na le ya tsang. O batla le ga go na le mokete wa lelapa. O batla e be ena ngwa thelela monna ga bane wa tseba gona go ja jwang. Monna ga ntse go monna ya ka o ja golo otila ka ngwa thela. O go tsene ke dintho fela tse
0: fokotsang.
2: Jale o tla tlholeya gobane ga ke na go mobitsa ntho eno. Gobane mona ke moyeng. Ke a leboga.
0: Tanyina tse lehlono. Ntate Matela, e ka bang ye mmedi fela ntate ge tswa ka kwano. Ha re phethele ntate mantswe ya gago a o phethela e ka ba feng go na le taba mona ya gore jale go na le molao ona wa kapa manyalana a segoa ana a thibela bontate go nyala sethepu jale ke mo gona ba ntseng ba tswa ba ya ka ntle ka mane ba etsang ba etsang bane bomme ba le gothe bomme ba bangata futa bontate na ga monne a le mongwe a ka itshwarela ga mosadi a le mongwe na bana ba setseng ba kgang le ba tlhologadi o tla etsala jang ka bone.
1: Ga e ba tlhoke eno ga re bua ka lenyalo ga e mo tlhoke monna se ba tla kgetha ya ono bane jwale empa e le go jale nako e seile ge lokela le o tla bua ka mefuta ya manyalo le gore na manyalo a atamela jwang le gore na lenyalo le tsamaya jwang ge lokela go e bua ka mofuta ono re e fane e le thuto ga e tlhoke monna gore na basadi ba bangata a se ena a ba bopileng le mosadi a se ena a bo bopileng banna ba bangata so empa e le manyalo a beng ba ona ge mpa fela re sa bua ka mofuta wa lenyalo mona jwale ke a leboga wena mamedi wa selemane sa lesotho sebetsana le lenyalo la gago la gago la gago kena ka ga o bona ona tlhoko tsa lenyalo la gago na ke diseng wena o bone ditlhoko tsa molekane e seng o bone gore wena o kgotsofatsa ditlhoko tsa gago ka o etsa ditlhoko tsa dithato tsa gago empa sheba le ditlhoko tsa molekane wa gago jwale nna ke itse ke morosi Matela ke moruti ke bile ke motlabolle nomoro ya ka mogala ke
0: 58 00 00 52 52 04 04
1: ke kopa go ipeta
0: 58 58 00 00 52 52 04 04
1: ebile e na le WhatsApp gore re tseba o tla bua ditaba tse ngata gagologolo ntate Mokwatle ya ntate
0: a ko lebe mongaka
1: ntate wa ka ke leboile fe le ka moso
0: tanki mongaka mabedi le felela mona he la ka jeno la ka lapeng o ikutlwetse ha ntate Matela he a dimanolola ditaba tsena tse ahang le tse thalang manyalo go tla kapana le wena metsotso e leshome le metse mehlano ka mora gore na re shome se re tomathananong la wena o reng o sesuthi o tla utlwa ona ka mona ka o wena o reng teng re tshwere dife.

Mamrihle e mehlano metsotso ka morao hora ina ya rona ya leshome. Ntso mametse selamoya sa hao sa Lesotho, hopola ga kena bekeng letsatsi le leng le leng ha hora le yona eno ya leshome le metso. Sine shome banna, e se leshome. But hore mani hore nyane ya hora eno ya bosupe fiti metsotso e mirago, mani ning Hussein. Ha holo mme ga fihla mani hore eno ya rona ya leshome le metso mmedi. Mehle ntse wa metse sala moya sa hao sa Lesotho ha ile ke hona mahlobong hona o bulela sa hao sa moya tse go ho tlhagala tso ho kire to dula le nna ke dule le wena re tsa memo hle ho fihla mono ho reng eno ya rda ya le shumele metso tse le shumele le motso mong ka fela yes ke ne ke bua maobane le mosebetsi mmoho ka taba e teng mona ya kgalemelo ya bana ho no ile ho etsahala kapa ke motho a ratang ho shebella sealemoya pono haholo television. Mme television mona kgalemelo e nngwe ya bana ke e bone mohlomong batswadi e ba etsa hangata ke ya hore ngwana mohlomong ha o ka etsahala hore a ye sebakeng se itseng kapa a fihle late lapeng ka morao ho nako le sentse le mantsibua dihoreng tsane tsa mosetsa mantsibua mohlomong ke ba five kapa ona nomorong eno ya horeng tseno tsa bo botshelela ebe motswadi bone o tla go ngwana a tla kgutlele mo a tswang teng. Mme ke shebile bokotsi ba yona taba yona enono ke ile ka e bona etsahala mane sealemoyeng ponong sa SABC wane mane neng re rata ho shebella dintho tsena tsa rona dikalana dipapadi tse tsa kalaneng haholo. So ke ile ka lemoha mono hore hai mohlomong taba ena ya kgalemelo ya eo batswadi ba e etsang ho bana nako e nngwe ya hore motho a kgutlele matswang teng hore ntseno a sa shebe hore na mohlomong ha a tshwa jwalo o nka nako e kae ho lo sheba na ngwana o ntse a le teng sebakeng seno kapa ka ntle ka mono na e kabe bana kapa e ka ba beye ba le babedi tlokotsing e kae. Ke shebile haholoholo ne ke bua le mosebetsi mmoho kono maobane a re ba tswa lefung mme lefung mona ba ne ba pata ngwana e mong yo motswadi wa haeleng a re a kgutlele mo a tswang teng a fitlhile mantsi bua kapa ka morago ho nako yoo mohlomong a lebeletsong a ka fitlha ka yona lapeng ya ba ke mona ma thulwang ke koloi. Jwale ke re mohlomong tsela e nngwe e re kare e re e sebedisang re le batswadi le go kgalema e ka baka kotsi tse ding.

jwale motho e mong ha ntse ke bua ntse re bua taba eno a ba hlaga a baholwane nna wa tseba taba e re ka e hlola ka ho etsa bang a re mehleng ya rona kwana re ne re le batho ba neng ba qokelwa ditshomo mme ditshomo tsena e ba ke tsona tse tlang ho ruta hore na mohlomong re atamela ditaba tse ding jwang re le bana ebile mmoho re le batswadi a re rona ditshomo tsena re ne re di rutwa ka e le tsela e nngwe e neng e kgalema kapa hona ho lemosa bana hore ha o ka wa etsa ntho e itseng e ba o tla kopana le ntho tse itseng tse itseng e ba hona mono ha ntse a bua ke hopola hore ke hopola tshomo e nngwe e ne e bitswa tshomo ya boke ya obe e ne tla re motswadi wa ka ha ntse a mpalla tshomo eno ke utlwe ke bona nthwena e neng e ja bana kapa e neng e nka bana bosiu bono jwale motho eno a ntlhalosetsa mona a re aa ha re le batswadi ha ke ra kgutlela nakong eno eo ka yona re neng re balla re balla bana ditshomo ka yona e ne ka nna ya re tswela molemo obane ntho eno e ne e lemosa bana le go ruta bana metsamayo ya bosibu kapa metsamayo e itseng ha ya nepahala.

mme ke kgutla ke re hle wena mamedi, o kana ditshomo ntse e le ntho ya bohlokwa yeo re tlamehang ho e sebedisa e le thuto mohlomong ho lemosa bana kapa ho ruta setjhaba ka dikotsi tse itseng, mohlomong le ho ba hlahlella ka mahlale. Na re bona e le ntho e ntseng e tswela pele ho ka ba teng e le hona ho tlo lemosa bana ka dikotsi tse ka bang teng metsamaong ya rona re le bana, haholoholo re shebile bana ba moraorao tjena ba seng re re mohlomong ba na le ditokelo tse ngatangata. Re shebile mono re na ditshomo tse mohlomong ehlile re ntse re di etsa na re le batswadi, ntse re etsa ditshomo tse ho lemosa bana bokotsi ba metsamao ya bona kapo ho ba hlahlella ka malebela hore na ha o etsa ntho e itseng o tsebe ho na le ntho e itseng e ka o hlahela na.

0: Mamedi metsotso shwele metso e tsetseng fela fetse jwalo hora ena ya leshume nane ole kenang ha jwale nane ola wena o ring re ya hore nyane ya shumele metso o mong tla mathala mathe fela jwalo hele honorable magalanyane mogothi magalanyane mogathi wa mogathwaneng number 27 ke ene re motshwereng ka jeno lene he re tlo sheba ka botebo taba ena ya tlhokalo ya mosebetsi haholo ho bo ntate le o bona harang nete ya sala banna re ba siametse mane ba ntse matkujwana kujwana tse e le o bane fela jwale ho sena mesebetsi ba sa sebetse ta kena ka go tsena ditaba tsena hantle ge di sheba le ena mohlomphi rona e be banna taba tsena re ka sheetsa ka tsela ya mofuta ofe o bona gore re hlola bothata bona le ho qoba ditlhekefetso tse bang teng ka malapeng gobane ha o tlhola o sheba o le motho wa bona tlhekefetso tsa ka malapeng tse ding di bakwa ke kgatello ya maikutlo bo ntate ntate ha eba letshware ka ofela o dutse hae mane ha ona ntho a e etsang ntho e nyane fela ha e moleka ke mane moo a ka nnang a iphumana a lwanne obane maatla a sa le teng a kere ha a sebetsa e sale a phomotse tshware le ka ofela ho sena ntho a e etsang mongaka o phela hantle mongaka
1: Telekanda
0: tjo. A ona khanda.
1: Ee ndate.
0: E mhlomphei, taba ke ena mona, motho a tlhola o sheba le ka ha go tropo ka mona fela. Hona le banna ba bangata bona ba haisale, ba thautang makoloing ana a ba 80. Ile motho ntsa fumana le shungwana. Ha tlele motho a palamang o fumana le shume. Na ga ga ke mosebetsi ntate magalanyane ntho.
1: Ya se le dumela ka nete ke ntumela ke mpe ke dumedise ba sotho le ba mamedi bohle ba radio.

0: Lesotho a ke tsela e etsa e khomona mo dibitsi ka tsela ya tsena
1: e be ke nja le bana ba ne ka mona ha hona letho ka nnete
0: ha hona letho ka mona ntlo hantle
1: ke utlwa hantle
0: no ke a le mona ka go utlwa hantle ha hona bothata e re ke re tswela pele ka ditaba tsena ke ne pa ke re tate ditaba tsena na tse o di buang tse bohloko pela mosebetsing wa hao mono hona jwale tjena ke teta ho feta teng ha o ka sheba ka ntle o tla bona line e potapotang palace ya motlotlei mona e opotela ka mane ka mabonoseng so o sokana na lane le di-breaking ho tswang ke batjha gagolo bana ba banna ba batlang mesebetsi
1: mohlompei ha ke kena mona horeng ya ka mora hora ya bosupa e ne e tsamaya kae kae hona pela gate ya LAA mona e se potela palace tla sekwa e dikela ka traffic
0: e se feta gateng ya rona mono ga ke feta mone e se fitlile e setile gate ya nabope e le opposite le radio Lesotho
1: he banna
0: ee
1: ntate
0: ee rate ne kere bale ke shebile dipalopalo ntate gore ka bo ne ke sebetsa merafong kwana ka 1987 ka nako eno ne re ballwa gore batho ba le merafong banna ba basotho ba ne ba fihla close to 200,000 to be exact go latela dipalopalo tse dingwe no two we are 271,000 ya banna ba basotho ba leng di-mining ke nete ba bangwana ba tla e beya gore ne ne ile a fita bo 240 empa ge nka bua ka ene ke leng shop ne a bua tsatsi nena wa tseba gore ka tlase go 30,000 banna ba basotho ba sebetsang ka mana jwale ke shebile dipalopalo gape-gape ntate ke tla sheba tsa gaufinyane fela tsa 2023 go ya go 2026 jale ke ipapise le gore na di-findings tsa tlalego ya monamodi ke difeng ka mana mabapi le ditšhankane jwale gore ke ne re na le 1,835 ka 2023 ntse utlwe ya batho ba leng ditšhankaneng gona jale ke na ke bua le wena 2,767 jale e tsamale ga o ka trenda taba enana ya ba trend ya unemployment ka tsela e tshwanang ga o ka e bona e nyukile agolo gona tsena re bua ka gore batjha fela ba fitlha go 38% ba senang mosebetsi mme o tla fumana banana ba ileng banna ba tseba le bangata dinthong tseno tsenana tsa ga ba se ba le nakong ya go batla mosebetsi ebe ga bana mesebetsi empa ka o tloloa ga o ka sheba trend ena mme ga e be re sheba dipalwanta tse go latela ditlaleo tse dingwe tse ke nang le tsona ke tsa gore go banna ba keneng ditoronkong kapo ditsing tsenana tse di tswang tsa tlhabollo ba leng 1,774 ke bomme ba ka bang 115 ba keneng ditsing tse tsa tlhabollo wa ukanda so ne pa kele ke ne ya bana jalo ka ha o re re ntate ntate mpatla go kwaiba e hile go se mo mesebetsi o hlokala mesebetsi o nyelwang ditlolo tsa molao di nyelwang ka potla go tla bona gore go tloka 2023 di semetse ngata di le tsa kwala ntate mpatla tsa nna tsa kwala ne o tla lebella gore ke basadi ba bangata ba sebetsang ka mo e pa jalo go kola go le bana ba bangata ha o tswetsa la jalo banna ba ne ba dipontso go ba ditse gae bana santse ba feleletswa ke basadi bana ba sebetsang ka ditemeng so ga mesebetsi e fela e nyoloa go nyoloa dipalopalo tsa ka gare go ditšhankane wa utlwa ga e be go tloa ka 23 dipalopalo tsa batho ba yang ditšhankane di nyolole ka 900
1: go tloa go 1.8 go ya go 2.7 ma
0: ee ke ne kere ke dipalo tse gore ke dempa kere ke fale ka dipalopalo tse di fela gore maemo ana na ntse re bua ka ona a tlile a sega ga o tlo go banna ba ema mono tsa mo sheba dinageng tse dingwe mo o phiketsweng tsa mo sheba dibakeng tse dingwe mo

0: buile e be e seresere go na le report e neng tse re e shebang yane ya 2022 ya ha Zuma ana a tshwawa ka mane e bontshang batho ba 250 ba ileng ba bolawa ga o ka sheba batho ba tlileng ba entse mosegosege e mogolo mong tla fumana go e ne le banna mme banna ba na bogolo ba bone ga ba na mesebetsi jale go tshwe kelello e sa phathaganang e fetoa lebala la e mobe mme taba tsenana o di sheba gapeape ibatsise letlaleo e re ila kara ya etsiwa monana e leng e etsiwa ke bane ba vetse ba kopane le megato ya lesotho mona ka ntho tse bitswang gender based violence o tla bona gore lesotho le nyobile gagolo o ne o shetsiwe ditaba tse ngata tse etsang gore le nyoboa ja ola fumatshara taba ya tai e ne keneletse gagolo mme nyolotse dipalo tsa lesotho ka bona lesotho le balo ga ka dinaga the most violent countries in the world mme di-violence tsena bogolo ba tsona ga o dišha batsadi ba dipapisitse le banna mo ba bolayang basadi kapa mo ba gagathileng basadi letona ga o finyane mona le sa tswa bontsha gore o fitlhela ga na jale jena ge se re bua ka o feta 200 ya batho ba gagathileng ka sesoo le basadi ba tlileng specificale le basadi ba otlueng ba bangwe ba ba bolawa ke banna so ife taba tsena tsa o tlhokang ga mesebetsi o tla bona gore dintho tse ga o ka di sheba bo ya morago ka dipalopalo ntateo ya go ya bo 80s o tla fumana gone di le tlase but nakong eo mesebetsi ntse e senyega ga gona ga o ka tlhokomela mesebetsi ya lesotho ile a qale ya go ya basonna ba basotho ke nna ke tlileng maineng ka batsha 1989 e ne le nako o qalang jalo go nne go fokotswe batho jalo ga e se fokotsa o tla simana go fitlhela bo 3010 e ne se e tlile go tlwa 171 to 42,000 ya banna ba setseng so ka mantswe a mamane ba tla gae ba kopana le stresse se se ngata sa go tlhoka mosebetsi le go tlhoka ditsebo tse ka etsang mosebetsi ba ba frustrated ba bangwe basadi ba ba siamonana ba ya gona gauteng kwana mone ba tswa teng kore ebile ditaba tse ngata tlhokalo ya mosebetsi ya banna ke e nngwe ya taba tse botlhoko gagolo gobane go beilwe ka kelellong tsa basotho gore le batho banna ke bona batho ba tlameileng ebe ba sebeletsa malapa a bone mme ga ba sa sebeletse malapa a bone ga ngata go fumane di-abuse tse tshabeyang tse tswang go bagatsa ba bona le go ba sedi
1: banna ga o tshwaba lo ntate magalanyane e tlile morago tsena e se le bomme ba sebetsang pele kwana bo ntate ke bona ba setseng le bana ga emo
0: ee go jwalo mme ba bangwe bona mosadi o tsamaile ga a sa khutla le go khutla ha go bebe ba bangwe se ba isalentsa ga e sale a nsia so ihle taba tsenana tsa go tlhokalo ya mesebetsi go banna ke crisis e tshabeyang le ga e le gore le basadi ba santse ba le tsietsing ka taba ene ya tlhokalo mosebetsi gobane ba bangata e se le bona ba tlhokomelang malapa
1: taba ena maobane mona salemo ya mponong ditabeng go na le bomme ba tlhaileng mono ba bonagala ba re tsatsine la boipuso ke nnete le tlo ketekwa empa bona e le batho ba bomme ba utlwae kare ga ba tlo thaba ga kalo go le keteka gobane fela jale taba ya tlhekefetso e bonagala e ntse e phama go basadi le bana ba banana tsatsi le tšhabang le dikelang ba re icon taba ena e etsa gore ge se ke ga ba moyeng wa go keteka letsatsi le nang tate ke re go utlwa gona jale boemo ga e le bona ntate go bonagala e tlhile bogolo ba banna ba sa sebetse motlho mo menyatla itseng ga e tlha go ntse o thwe basadi le batšha pele banna bona go sena mo ba tlhang ka gare go taba ye taba e tlo re bakela bodutu bo jwang nakong e e tlang ga e bagona tsena tshwanetse gelela ka gore mesebetsi ga eyo go banna ebile ditlhekefetso di a nyoloa tsa ka malapeng motlho mo dilemo tse ka bantse tlhano go tlwa gona jale go ya pele ga fela boemo e ntse e le bo ge tlo iphumana ge le o kae ge le naga ya lesotho
0: kannete ke a gola go na le ntho e bitswang go bipa mona e ka nna ba re ntse re bipa kotsi ga re ntse re sia banna ga tseba go na le megatlo e mengwe e sentse e le ka gore e tsitsinye banna e tshetse banna go be le men's conference wa e le ka go ba tsitsinya empa ke naganang gore e ntse e atamela nakong ela ka taba tsena tsa

0: ndo tla tsopola go media e se se tsena taba tsa batsa le tsa gender gore re tle re khemane je taba yenu ya tekano khemane je taba yenu ya discrimination against banna gobane e tla itsa backfire later ke ne tsona je le ka go adjust maemo ka gore re etse affirmative action go ba ba sadisa le ntse ba hatelile ka dintho tse ngata ba atamele e pa ke tsoka la re shebe e tle ske ya re qetelong ya ba yena e hle e entse bitterness e serious haholo against banna towards basadi so ke hola ke tadi ga bo hoka tse hloka go nna hantle re ya re tsa gender balance ke ne re di manage ka tsela e fitile ha go lona o ka tsaba tsena tsa mosebetsi banna ba ska ba utlwa ba re ke re tlo ba over looks ka tsela e fitile simply because we are men ya le wa go tsaba e ba fama ikutlwa la apartheid ba bang ba experience le taba tsa apartheid ka kwana ka Africa borwa ba bang ba di bone ha di etsa hala ka baka la dipolitiki wa go la dipolitiki tsena tsa rona ke tsena na tse hle di reng haibe ha wa apply ga ina ha ona fumana mosebetsi so fumana go fetse ya mo so banna bana le ba seng ba se ba le pele di bohloko ba seng ba se ba te dipolitiki ba produce ha ba ntse ba checha bogolo ba bona ntse ba kwata mme re shebile go ha o ka sheba ka 2024 2023 go bile di diplayana tse ngata go le metseng tse neng di hlaha go banna ba ne bontse ba kopana ka Afrika Borwa ba rere bona ba lo thua kae mapoteng ba lo thua kae mafiteng ba lo thua kae leride mo bona le batho bao ba tsekisana ditaba tsa netsa di mine le bona wa ho pula ho tsaba o ila matlapa nao ya gana go ne matlapa tsa ntaba eo ya gana go yona ena hape hape ye o kubileng go ba le di shopo tse kheketswang le sebetse nge ka ka kheketswang ke ha se solo sa be se fa ne ka tsela e matla ha go nda o tsaba ha o wa jela ka ntle go so thuntswe go so bile go nkuwe di tshepa tsa batho le ntle lo go fumana ha o ntse o fumana taba tsa intelligence tsa batho ba na ba bua ha ba se ba tshwere ba re hela ile ga dula go re go lo itswa tse ba tla ba bangata fela ba batsotu ba hloka mesebetsi ba ditseng bo laptop ba ditseng man bo Welkom ba ditseng ba kentseng a ga man bo Gaute bo Rentswan ding ne ba sina mesebetsi so ga ba tsena ga tsena ka ile e di hloka go re ge le nna ya ba sotu ke le muso ke le parliament ke di shebe go bana ka moso di tla di emere di tla tswana.
1: Mona hona le nako yo banna la motho o no sale monyane ho botla re thusa ntate ona ke ka selemo se feng kapa ke ka nako e feng moo ho no utlwahala hore ha mo mohlomong letona le feta banna ba dutse mono fela ho ba sena mosebetsi di ne le batla koloi e ba laesha e ba fa mosebetsi ho be le ntho ba etsang hore ho se ka ba le banna ba ntseng ba eme fela mapatelong a metsemane ho sena seo ba se etsang empa motho ha o hopola hanyane ke lemong tsane tsa bo 1980s mane hore ho no sena monna a sena mosebetsi ka nako eng.
0: Le ka nako eno le bana ba kwana mining e ne re ga ba fumana ba fumana o sogodile fela ba ka emena ge a ga mosebetsi ebe o fumana mosebetsi ya ka bone ka nnegeti wa tsamaya ba ka thuto o lo sebetsa o lo go batla go le jwana ka tsela e tshwanang le ka ga ona ka bone e ne re bona jalo ka ga o tshwa batho ba ne ba na le mosebetsi ba le maemo ba ne ke ba lata batho fela gore ba lo sebetsa gobane o ne o sena tlhoka la mosebetsi gona bele ke nentate ke gona ba tsena ko founele bagae be ba diterekeng ba tla o botsa gore na ke di-line tse kae tse fotse diterike tsotlhe tsa batho ba batlang mosebetsi ona wa seponetsi.
1: Banna re hopola hantle selemong sa go feta mona ka mane ga o hirwa ka mane ka sesoleng e ne e le diatlile tse tshwanang
0: o jwana so ntho eno le bontsha kotsi mme kotsi ena ntate mokwatle nna ke tla gangata ehlile dipuso tse e le mone di bonagala di gana go di sebetsane le yona ka tsela e tlakile le gona ba etsena motlhomphe tunagolo o sa ile a phatlalatsa madi ya tlhokala mesebetsi ya batho ka di-effort tse ngata la o se o sheba nare tšhelete e ya kae ga o bone ehlile ya tabeng eno ya go thusa go lwantsha mosebetsi ka gore e etse dintho tse ditswang di-value chain tse tla etsa mosebetsi ya nako e telele jale di-solution tsa sepolotiki le ga ke le mo politiki date a se tsetlhile di thusang naga ena ga kalo go ya nako e telele e tlamehile di ipuele nnete fela ke tse thusang or mo paramente a to fumana mosebetsi wa paramente the next term. So focus ya ba paramente le ya mosebetsi na ya the next term ho feta the next generation.
1: Heban mdombe yo rengal
0: ho jalo ntate me the next term ke ena na e se ile batho ba ka batho ba folaga ba folaga yaka la ile o ka ba ba na ditsebo la o ka ba tibile ha ba tlotse ditso tse ba ka lokalo o ka ba mpa bona ke se tlime ngata ntate ke embarrassment e tsaba o ta fumana go bana ba se ditse ba ba kule mitse ditse ka sekoloti ba ba ha ba yo le mitse ditse yo ba di ntse di tsa bona ba tla iketsa tsa tsona tsa ba gola ka ntse o ba bile ba tsola pele ka mitse ditse ya mo
1: pele mo ngaka em hona le ha ke tsebe hona hona le ditaba mona tsa hore hona le diforo tse bo ha di kapeile mona tse tsa maisa metsi ke ata hutla ho bona ntate o le o le emong wa bo ke tsa melao ka bane ka ntlong ya ba kgetho ntate e bile o le mo last tulo wa ba last tulo ka mona ka parlamenteng hore taba ya hore hona le diforo tse kapeileng bjale hona le MCC ka ntle MCC ke yona e lokelang ho bona hore mohlomong toropo le metse e potapotineng toropo e batla e hlwekile jwale diforo ke tsena di kateile re lla ka gore mesebetsi ha eyo bothata ba hore beke tse pedi batho ba fuwe mosebetsi ba katolole diforo tseno ba lefshwe ke fapha le ikarabellang kore ka mohlomong ka dibatlisiso tsa hao wena o kopane leng bothata ba MCC hore o bone hore batho ba tla hiwa he ba sebesebetse mesebetsi e mesesanyane ba lefshwe ba phomole mohlomong ho kena ba bang toropo e tsebe ho hlweka ha o dibatlisiso tsa hao ntate o fumana hore ho etsahala ba mmo
0: Nake bona ka planning ya teng ke yona e dileng mpe. So ke ka etsa boloko batho bana ba bang ba modimo ba kenya ebe ha ba patalo ka planning e leng empa ha o ka bopola ka mona ke yona mabapi le taba tseo tsa ditsela tse mosonte e tuna gore o na gela tsida golo mme o tla bona le ka tshitsane ka mona le ke dibakeng bo dikotsi le ka mona ka kwadi mo o sentse sebetso ebe re ka itsile banna ba bangata ke nnete wa tseba nna kgathatelo ya kaka teng kwane ga ke na e paka. As long as ntse re hira batho ba dipolitiki tsa rona ba tlo re campaign-e re siya basotho ba bang tse re siya batho ba pele dibotlhoko ba ntse ba tlo senya le tsona tseno tse ntse re tse ra di lokisa ka lebaka la bane bona ba sereditse mo e ka re e ka be le ntho e inclusive e akaretsang setšhaba sa basotho kaofela e sa ba kgethollo go latela dibaka tseo baneng go tsona mme ke nagana planning ke yona ntho e le bothata go feta gobane ka fanne ka tšhelete mme a be ba ka sentisa tšhelete ba itsetsa ba go ka tsa ba ga tsi ka ntle ya bona na go jwa ya bona go go isa kile metsi ya man bana tshwere ile teng a se ya tsamaya mane mo mosong kha ha o sang kha ba e le ba go tla parlamente ba go batla na ba tla fumana tshelete ha mo sebetse go bona ba ke nana go planning is weak ya ditaba tsene ya go nge bona the whole town ka pele nyana e ka fumana e se kile e tshikudu tshe lo ka ha o tlo dikoloi tsa batho tsa o tle fatso go yentswe le go ha o tlo ka ka tsena ma se tlo so tse di ona ka nnete ka ha o motle a ntse ke kere mosebetsi ono o motle o sontse o etsang le ka mona ka kwadi ke bone o sontse o qadile ha o tsamaile o qadile masego ene kaofela go latela setšhaba sene se o ka bo fokoditse letshubihlelano ya batho bana ba ntse ba batla mesebetsi ba le kaga toropo e sita le o fokotsa tshubihlelano ya batho banana ba seng ba le tsietsi ba lapile ya kenya dijo ka malapeng.
1: Mhlampe magalanyane mosebetsi wa town clerk ke ofeng le mosebetsi wa DA ke ofe bane masego mona ge tla re ge ke rabela ho town clerk le yena re tsamaisang ditereke mane ho beuwe di DA le bangodi ba ditereke mosebetsi wa batho ba ke ofe ha se ona o bona hore toropo ya masego ha ba town clerk ya hlweka ba bangodi bana ba ditereke bona di DA ha se ona o bona hore le bona ditereke di a hlweka mohlomong le hore ho bonagale mesebetsi e itseng e ba teng ka gare o tereke tse jalo mohlomong ga e ba go lokisa tsela go lokise tsela mesebetsi ya batho ba ke e feng tate
0: batsaya batho ba bamodimotse ga re tlale ka town clerk. Town clerk o ikarabelela go Maseru City Council. So council ke yona e leng e tsa meralo e feletse yang gona o mosebetsi wa tswana jale ebe the town clerk o san etsa implement go rela o tenga tshebetsong megalo ye ya council ke taba bona council e ga dile jwa la le ona ka mane se tswa go o bona o council ka tle ga dile ka teng ke abela tshelete ye tshelete e mo ba itumanela yona ka bo kwa wa gore e fumane gore e fumana tshelete so ke o ya le go di e bona ba ba tla le thuko ba go di e se ha ba implement o ta fumana ba dutse ba ntse ba coordinate fela gore na ga re tsa ditirekeng le makala ga ba so fumane maatla ano wa molao a go etsa tshebetso mo batlang ka boikarabelo go bane ntho e sa etsagala e be ke ena wa oversight go fitlhela ga jwale ntate motaba a goanetse le da e le ofisi yane ya district council ntse di fapane le tsane tsa bo town planner di sa kopana gagolo so ga re so be le structure ga sena sa decentralization e le molao o tlhakisang ditaba tseo ka tsela e o gwang motho a itseng maatla e le go a tlo o arabela paramente are jalo ga ogotsa ebeee wena ntho ga wa etsa mosebetsi okeng e be o tla kgona o arabela sena ntse a tla o fitisa re council ke enana e ne fane ka mamegala yena ke ena ga se ena batlhompeng
1: o gatse mongaka pele taba ena ya theolelo ya maatla setšhabeng e kenywa tshebetsong ke moo mo go tla bona DA mohlomong ya quoting a fihla fuwa ntho fela gore ho tota ho etsa halatse ena a sa kenya letso ka go taba yeo ho hang e bile a sa tsebelo tseba gore na taba ye hla ho kae e le ho sebetsa ho kae mohlomong a sa e fuwa fela go lebelelo ka tatsi le itseng ho lo a wa bo go kae kae
0: a e ke lenga ke e bala ntate mo pate ke ka tsela yeo batho ba re ba sa kgone go tšhentšha le pom ko fela ga e gauile go tlamehile go ye procurement ya mmuso ona o kwagareng ga o so ka go ba le theolelo eno ya maatla ka tsela e tlakileng ya molao o akaretsang go latela constitution ena ke ntšha ntatsadi mokwane e leng ya ntho ne re bitsang tenth amendment ntatsadi mokwane ga o ne o kaka wa ka nako nngwe wa kaba o ne o tla e bona gore e bua gore ga e be se re kenya taba enana ya theolelo ya maatla mosebetsing e bua ka puso tse pedi e bua ka local government e bua le ka national government go ga e bua ka local government ga e buisa le ka e bua ka go fela go tla ba le 2 tiers of government dipuso tse pedi tse tshebetso tse pedi e leng enana ya ka o dibe tlamehile e sebetsane le melao le melawana le ditsamaiso standards jwale ke di-police ya le ke tlame ke ikenye tshebetso mosebetsi yetse mosebetsi kenye tshebetso sebetsi e abele tšhelete ona tsena re abela makala e le makala a tsepelela ditereke tšhelete
1: molompei e le gore taba ya ga ke tsena wa motsebang date makonyane le tsiye morena wa ka mane ka tlokweng mogotlong taba ena o kile a e bua ya gore go lokela go fapane go be le mmuso go be le puso mo o nang le mmuso o mogolo jwale go na le puso ka nqena mmuso e be ona o kenyang maano a ntlafatso ya naga tshebetsong ga puso yona ka nkane e le mesamotlhwane e le gore e tlhile gore tabena ya theolelo ya maatla setšhabeng e lokela gore di-council di ikemele jale mmuso le ona o tlhae ka nqena o etsa tsa ona ka nqena local government
0: eata le dinaga tse dingwe tse kako nigeria se sekela ka bona ditaba tsena teng bo ghana di file di na le puso tseno tse teng tse tlakileng gantle mme se fileng setšhaba maatla a mangata a go etsa tshebetso le go etsa diqeto le go tsamaisa ditšhelete mona lesotho ga o twang maatla gantse a kopego ke letona le lekala la gae go feta bosebeletsi bo mane ditirekeng mme ntho ena e etsagala ka taba ena re tata go bua ka yona ya sewesewesore jale dipolotiki tsa bona ke tsa sono tse ipapisitseng le gore fela e re ke se batho ba na mosebetsi le di-tender ba tle bankgetha jale batho ba kgethwang ke bomane ke matona ke maparamente ga ke re ntate mokwane jale batho ba ga ba na batla gore matlana a tsoe a e ma mo o ne o retetse o ga
1: etsengntate
0: ee
1: molao o bale wa theolelo ya maatla setšhabeng o ne o etsetswang ga e ba go bonagala e le bothata bale gore o fetele o fete bale taba e ya theolelo ya maatla setšhabeng e theolele setšhabeng
0: dinaga tsotlhe tsa lefatshe se di le mong jale ya lesotho ne ipapisa le taba tseno empa ga o seoseba wa bona gore boikemisetso ga bo bokalo ba me buso e se ka kwa ke le tsile bo ha no ba ne le se tsile ke se tsile mola wo ke se le ha se utlwa ka difuse ne mola wo.

0: gohle mo ntse ba etsa gona tse baki ga batho ba sa tloela batho ba di-HR gore ba etse mosebetsi o latela ka mokgwa o molao o neng laotse ka teng.
1: Tate Magalanyane, ka bosanyane e le gore le ile paramenteng le sa tsebe.
0: Go se tsebe le go tseba empa ga e thata go tseba ke boikemisetso ba ga o se otlile mosebetsi.
1: Ne ke tsoga lobane ke re mosebetsi wa paramente ke go etsa melawa ke re le o disa ditšhelete tsa naga. Jwale go na le mafapha a mang jwale e leng ngwana ke rebelelang gore ba bone go tse dingwe tsa dintho di a etsagang. Jwale ga e ba ore molao ga o ne o feta gobane batlhomphei ba batla gore e be bona jwale ba etsang mesebetsi yane e le kwanyatswa ke mafapha a mang, go na gore e tlile ka naba gaelelo e teng gore na ga e le gantle mosebetsi wa maparamente ke o feng.
0: Lade motswake e ka nna ba nne ke botlhoko fela ke yona jale le taba tsa ntsha bofatshe laele gore jale o tatlameya ore ka tsela e tsotela dikopane kante o tseba cabinete le paramente kae kae di a kopana empa dilaga tse dingwe tse dithusitse o tla bona tshwetso di baa ga o tsena ka cabinete ga o ba teng ka paramenteng e le gore o gotiwe o le o dija mosebetsi wa lekamang gobane jale ga o le ka bona ga bana ba isetekeiteng o fika o bouta kgatlhano le bona dintho tsa ntse kgatlhano le ntho o batlang go etsa ditabetabelo tsa gago. Jale le ga etsa maparamente a tsamo sebetsen tsena ba kopane le dilema ena ya separation of powers ga e fitlha bona mono ntatemokwatle
1: e le go tabelang date ga fela e sa etsagale re tla bona ntse re na le mathata ona a na a tlhokagalo e phahameng ya mosebetsi gagolo ge sebele batho ba bo ntate. Kgotso
2: ditsoba dumedisa mosomphaisa moo
1: ntate
2: batho ba ntho e ke e ratang ke gore ga ke le motho ge motho o e tlileng e leng yena a teng ka mane ka tsotsa molao ga re na mosebetsi ka ganaga ka mona ke nnete empa le bona e le boketsa melao ba re etsetsa melao e kgopo bona bo re sa sebetse motho bang go na le molao mona wa mabei ga ba kampa ba lokisa ntho eo go maponesa a na a ntate modimo a seng a iphapanyeditse ona fela kapo go thoko wa bo 2004 wa gore ga ke rekisa phoofolo ke e rekise ke tseba gore na ke e rekisetsa mang ga ke qeta go fa phoofolo e ke qeta go patala moyano wa mabesi ke patala ditsaki tse nfakelang motho yana a itlile go reka phoofolo o tlaelwa ke bothata ga a sa kgona go e reka ke tlameya go a tšhentšha lebesi gape ga ke se ke fumane moreki gape o ee ka nnete bo ntate tse dingwe tsa dintho ntate Magalanyane ke di etsetswa ke lona beng ba rona ba bokgopo bo re sa bo tsebe nna ke ba mofuta ofeng ka dikokobetsa motho bang ke mafomola a haiso ke mathata.
1: Thank you mngaka.
0: Ga ke tsebe molao o jwalo wa tsee ke bone go ntse o sa di-saving gram ntate mafomola ge ke re shela gantle ga ke so bone molao o jwalo ga e be o teng ga ke so bone ke tseba e le di-saving gram tse ntse di dula di tlhalosa ditaba tsena go etsagale a kenyale tse dingwe a se melao e tla be le prerogative ya lekala le gore lekala le ka etsa tjena lekala le ka etsa tjena ke tse ntate matlhomola tla icheck-e mme taba eno ke taba e re tshwereng ga botlhoko gona batho ba diphoofolo agolo gane e ka go kabela bewa batho ba diphoofolo batho ba na diphoofolo di tsamaya jwang e be ke bona ba ka buang ka taba eno ba re ga na diphoofolo a di tsamaya tsamaya jwang cause ntho e ne ntse bua yona ke lo ka ntate matlhomola e bua go nna it doesn't make sense ka nnete ke le motho wa diphoofolo.
1: A re nke mong gape ke yona mongaka kgotso
3: mokaya
1: ee ntate ntate mosi
3: ntate waka ke mametse motlhompei gantle ka botlalo ka mono ena ke a tsebaa ke motho a sake empa ke ne ke re ka bogutswanyane na le a bona le le maparamente.

0: ke lone ba ba ke se nae bo fuma le bo futsana mo sala ha le fika ka mo no le iphatanya ka melao ye sa nolo faletse bana bana ha ena o re ba phile ka maporo a bo bona nka etsa mo sala ka ba ithukuri ha ba tshwanela go tiswa go ba gasa ngwetse ba ka mpa ba tlogiswa go tloga mono ga ba tlameya gore ba re ba tlama motho alo tlogisa ngwana mantsiu a ka ba batlorenyana jalo ba makue ke melata mme ba sa ba melata go lone ba nna tswelelang kgobeng tse itseng gobane bana batho ba ba kokometseng moo ba ntse ba nka dinyetsena ka go lone ka mona jele ga le tlama le bona ba tlama ba tla gola ke bafeng ga ba re letho go na le melao e menge tlameyang e nolofaletsa go one batho ba itiamane bere ga fa itiamane re digolola bofumege a hirana ba entse melao e re thatafatsang gore re itirise ana ke nako utlwang tsa manolola bofuma le ditlhankana bothata le kae le batho ba ne ba sebetsa merafong le ya bona aforika borwana ke na ya kgosa ke bothata gore le eme ka magotlhe ka mono go hela ga o nolofaletsweng bana bana ga ena ntho tse e renang le tsona tsene ga e ka iphidisang ka tsona o be bobeba o ba iphidisa ona le go ntho tse a bona ke gogole ya dinageng tse dingwe dilo tsedisa dinageng tse dingwe go bana ba sa etse letho nna ke ke utlwo o a titisa jela ka ke utlwo ga a batle bobodu fela jela wa utlwa ka ua le mongwe ga o thuse fela jele ne kere nna mpe ke mo eletse gore ntate o ko etsele rata ka gore batho ba sa batho ba tsoga bofutsaneng ba ke ba utlwa ga ba batle ga basotho ga ba futsane ile ye nngwe ya ke ya go ketela ke tla tswa bofumeng jwang tate kapo bana ba basotho ba tatola jwang gore ga ba tlogiso aforika borwa mo lebuka gobane re na le itonagolo tseo e leng bagadi ba aforika borwa ebile ka tonagolo re nang le yona e gaile ka mola ka tebele ana ke na batswa matšhabeng ga a tshwanetse a tiise ka thata fela ntlwiseng aforika borwa ke ena jwale re pata potile re setswa go etsa letlo ga utlwe ba tiise ka thata go tloa mone ba supportana ga eo e ka nnang yere ga o re kena ka ha Israel a re ya bua ka moo a fora ba lesotho e pedisa aforika borwa ka nako eno e naga ya america e gema le Israel a kere and-e ka nako eno nyeo e ntse o bona wa boa e ntse o bona go ditlhagisena tsa bophelo bo sa feleng ke etsa wa itsa ga batlo o bona geto e re bakela bothata ba re lesotho ke sega o america e re tsoge bothata batlhompei empana ga o le jalo nnane kere ke nolofaletseng batlhompei ga le le ka poramente mo etsa melao ya gore ge nolofalele go iphidisa ka matlotlo a bo one e seleletsetse melao ye thata e bege ntse thutubala ya mogolo a kweng ke a le bontate
1: mona motlhompe ke ukwa ntate taba ena ya matlotlo le tse dingwe kao fela go na le taba re na le ditlhodilweng re na le boya gape ka nqeng empa go bonagala di sa re tswele di sa tswele naga molemo le beng ba diphoofolo boya ba bona ba sa ba tswele molemo motlhomo o ne tswela molemo batho ba itseng fela moo ba dile nako e telele go bonagala gore ba bangwe ba lefa ditshenyegelo tsa go tsamaisa boya go ya mabopong e le bagwebi ba diphoofolo ba bangwe ba lefa gape le taba ena ya gafa kamane ka le dibohong ga boya bo tshela o utlwa gore taba ena ndate go na le motho e monnye ka nang ya ba ena go na le mo ena a fumanang lethonyana bana bona ba dihwai ba fumana ba phatšhaulelwa fela bogasana bo itseng empa e le bona beng ba diphoofolo
2: taba engwe date mosi a e buang ena ya gore naga ena e lapisiwa ke batho ba eteletse teng go jalo ntate mokwatse eno ntate mosia ga gona motlha ke tsaganana le ena le nna ntse ke tshwajwalo kere ela naga ena ntse lapisiwa ke gona jalo o bile le ka melao e tsang gore basotho batho ba kgone gore ba gwebe ba itse ditshebetso le wena jalo o bua ka yena ene ya borogo e tlamehile o nolofaletsa batho bano ba gwebang ka thata ka diphoofolo a ke bothata bo go rona ntate mokwatse ga ke batlo ipota ka leke gona le kare jale ke sele kwetsala wang ehlile go jalo bothata bo go rona mone go bana kere ke rona le re kgethileng gore jale re le etelele pele e be re le etsetse melao eo e tsang gore ditaba ga re sa etse ntho tse nepagetseng ehle ke bolege ba rona re le maparamente e sitare le ba eteletseng puso pele
1: bona ena ya ya minata e hwebang mhlomong ntse mabenkele metse mane section 34 ke yona e hleng ba buang ente de musiya buang ka yona hore jwale dikgwebo tsa tse lokelang ho tshwara ke basotho ba le ditshwere ke ke minata bele engwe hape hona mono ntate ke hore na le tlo feta jwang mono hobane ho bonahala basotho ba sena potomane ya ho tshwara dikgwebo tse jwalo jwale ba hirisetsa melata mangolo a bona a kgwebo le tlo feta jwang jwale eo ha ke reng ke mmamedi ke eng a kokota mo kgotsong.
2: Ndade mkwadi.
1: Ndade.
2: Ina ndade ki ndade ntla makabe kia ka mwala ka makwadi. Ki mkheto waka hii.
1: Ndade ntla.
2: Iya mwaka. Ndade waka. Wazima ki ndade waka. Wazima mkwumpe uwa uwa kana kusu. Hantu ushuku yuna kana kungu wazima. Hawa uwelisa batu. Onji hanyani nyana. Ili manabinu kapa ili basiji mmolu wetu. Kubu kuku hakiti hivi. Ndade waka. Kujaga wewe yake mkuu wa kwa wote ndani muna hae muna mkuu ni kuna limali za itemal maana kwa matama hisa ikatela kwa kuanda tele abu hana mkuu wa tangu tinta mkuu tike muna ndani muna pamoja kwa sababu kujaga wewe la kama muri fili jema tu kana wati mawe tenga bu hakiti na wote pasi tena bu kwa rum kuto kwa la mufu mna wanda kama kwa hizi mwa njuki mufu tamu kuna nito wewe magaza. I'm going to go to the city.
1: Ka sonta
2: ba a ga nete go le sa ntsho ga ga nete go ba na le wala motho ke motho ke wa ka ntate mpu ba go le go wa ntate mpu ke mona ya o nna tlhola bo ba ndi ke le mo se ga ntate go le sa ha sa feel ha na go go go ntate ga nete go e nka mpa ba ga ndi ke ke go se ga ga nete ga ke se nna ga re ntate bo fuku ga nete go ke tsogela ka thata batho ba bo tsebe ntate mo go tlo bala tsatsa se ga ga se go tsebe o tlo bo ga ntate wa bona sa hi go mona go tlo le batho ba ga go tsebe ntate wa tsogeng diphi PhD. I was like, ba se ba se ba bona a ntwe na e ka re e tla hata ditorong party ya haeso e busang ka ba men tshaba yeo e se ba yona e ka hodi mo ditaba tsohle ntho ntho ene se tjilwa la hene ne pa itse ba ke ntsha ba so ke bona mothata ba ba so so ba so tlo batla dilantsa ba kgetha ba kgetha batho ka bana ba kgetha ba ga bana thuso go bane jwale e ke re hana o ba le direction yeo e gege ka ga e tshwarang bohle gege ena ke direction ya ba so ke plan ya ba so e seng ya party ya itse. But you only know I can eat and yet be to me. Yahore, it's over the last Mabala for Basuki, yet a develop chain, Zeta is a miscellany, yet a melao. It's like, maybe I'll never be keen to turn a two years to get a high year, if I'll let you get into a river. Eh, and the woman, the Lakata Batan, the local about that would be my get out of the complicated bit about that politics from party, you know, we are and that. Listen to Selena Greg, I need pizza. 6 years, a seta ba ya hore le go ke bana na ba be go gona ga tsikang gona jwale me buse ka o fela ipitile o bane sa etsa ntwe go be ine pa hit ke ke ba ka tla dela bua o le ikala o buse tena go e ka yena o ebe a ka ba ntse go bona di mine mo ha ona mine o di mo so me buse ena na ba sutuka o fela ke e ntse ntori se le ntate ntate mo kwatra fela ba ga ga ga ithatswa ka ba banga ga ba ba ba yang go bana ba se ke bona ba sentse o fit a o tlo ho ona o ndo ntate le ya bua di sentse na yena ntse.
1: Mngaka ha sa re phethela fela ntate ba sotho ke bana ba phela Afrika borwa gona le di hlolilweng ka rona ha ka motho sentse re hafule ile ntate ha eba dikitse se ma kholo a mahlano di Afrika borwa ho setse 1.5 ba re 2 million go go re hlolwa ke ntate o rebe ge phela a mona te ka go na ka mondate ka motsotso fe
2: yena ba sutu ba fetang 100,000 ba le ka nyetswa go ba khutlisetse ka ga gona ha jwale go bona ba nono ntse ba le ba di shodilweng tsa gona ke tse phidisang dinaga tse ding e sentse phidisang basotho bogolo ba nako re bua ka metsi re bua ka di-diamond re bua ka dintho tse ngata ntle le mone itlhodilweng tse re nang tswanetse re tlamehile re di-organize gore di fepe setšhab kge soleile ka dinako tse ngata kge le basotho gore ke re bentswe le leng gore ae mmuso o molemo kena ga o sa etse ntho ena ge yamang ngwana mone ke le basotho re ka bampa ra emisa ntho engwe lengwe gare ge kopa re itse re tlo etsa mesebetsi ka tsela ya gore private sector ijaka ge ebile re beile planning empa o se o implementa mebuso e le ka moo mebuso eno ke yone e nkang mesebetsi e seng basotho e o fitisetsa basotho o basotho batse go pharalatsa mesebetsi le basotho bano ba tlhokang mesebetsi e be ba gotletse gae ba etsa mesebetsi eo e tlaisitsweng ke basotho bana ka dikgwebo tse ikemetseng e seng ke mmuso
1: jale mongaka um dilemo tse tlhano tse e tlang gape-gape re lamentse ge tapa-tapa nqaelengwe
2: a ise teng ga re sa fetoge le basotho re tla dulang tse re le batho ba di-party re sa bue ka taba ya gore na yang pele jwang ka tsela tse e tlakileng tse e beiweng a re tlo dulang tse re le gona mo a ke batlang tsa ba fitlha mogare o potsa kala mokite bothata ba rona borra dipolotiki go ga re kala re kena ka moo fela ge sebeletsa theme e tlang ko ntho e ngwe le ngwe e etsa go santse gore ke tlogetlhwa ke bomang e seng taba ya rona setšhaba sela sa modimo setlo ya pele jwang le mesebetsi re tlabe re e radile jwang go sa tsotelelang mangwe a rata kapa ga rata. So that's the problem e re nang le yona re le baso tseo le tla dula ge ntse re nwa ditholwana tsa ntho e ntse re ritela mme ka menwana ya lona le basotho le ntse le ritela yona ntho e ne e babang e ntse leno
1: ha mohlompe ya ko leboe ge fetela ka ditabeng tsa gore a somele motsomong
2: ka lebo ntate kgotso
1: thank you mokwa nako mamedine le ena mohlomphei mogotho magalanyane e le mokgatho wa mokgathwaneng number 27 ene re bua le na ka jeno le le modula studio ba di last studio ba le ka ha utlo re o ntse le ka re kopano ha re bua tsena mamedi re tla ga ditabeng tsa ga shumela motsomong.

Tsona di balwa ke ntebalo mo rosima medike boetse ke o dumedisa. Karolo nngwe ya setšhaba se phelang tlhanyaku setegekeng sa mogotlong e re bophelo ba sona bo fetoile golo ka lebaka la gokelwa motlakase wa letsatsi o ba seng ba o sebedisa o pheta mabaka a mang a bophelo. Tsena ba di boletse ga lenaneo la mokgatlho wa matšhaba kopane la ntlafatso UNDP ka bogitshwanyane le tlhatlhoba merero e fapaneng ya yona setegekeng sena. Gara tse edin setšhaba se re motlakase o se thusitse ditabeng tsa go ntlafatsa dikgwebo tsa bona. Go thusa baithuti go ithuta bobebe dikolong e sitalo ba thusa o ba legokano le setšhaba sa dibaka tse di nako yotlhe ka megala ya matsogo. Morero ona wa gokelwa motlakase o ile wa kena sebetsong dibakeng tse gola diterekeng tse tlhano tse e kenyeletsa mogotlong ka tshietso ya UNDP go tlwa dilemong tse tharo tse fetileng. Go sa le jalo moifo wa lenaneo la mokgatlho wa matšhaba kopaneng la ntlafatso UNDP o bile le kopano le magokela a tikolo ya ditshwene mogotlong. Mo le teng go nang le morero o neng o kopanetswe le sepolesa sa Lesotho le lekgotla la dikereke Lesotho CCL go netefatsa kgotso le botsitso dipakeng tsa setšhaba. Ke gona tshebeletsong ena mo mokamedi wa sepolesa seterekeng sena Senior Inspector Labuashale a supileng ga sepolesa se kgotsofetse ke kgotso e renang metseng yeo morero o sebetsang teng. Re phetela ka tsegeng lekala la diphatlhalatso, dikgokaganyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi. Le tekile setshwantsho sa molao sa dipuisano le ditifiso tsa marandang boteng ba mafapha a fapaneng maseru. Go anonya maikutlo ka sona pele se fetisetswa mothating wa go tlhomathiswa. Ya tshwereng molepo e le mongwedi mogolo wa lekala Mongadi Kgiba Masiu tlhalositse gore setshwantsho sena ke se seng sa dikarolo tsa molao wa motheo tse kgethileng go ntshetsa pele marandang. Me UNDP sebetsa mmoho le lekala o sekenya tshebetsong. O bontshitse boetse le karolo ya go matlafatsa melao e tsamaisang moruo wa marandang o arabela dikolotso tse tlhang le go kgothaletsa boikarabelo ditabeng tsa molao go ipapiswe le dipehelo tsa matšhaba. Ditaba tsena tsa hora le 10 le motsomong di fitlha peletsong mona fumana tse dingwe morago goreng ya pele.

0: Mamelihle metsotso ya rona e le shomela metso e mira go hantle ka morao gana wa ga ena ya rona ya le shomela motso le motso monga me hopola ga mane ho re nyino ya rona ya le shomela motso e medika fela me se bini sa ka se sele teng ka kwano ka dipapiseng tsa gaso me ya tla re bela se di rena ke ntate mang o hlakae o etsang jolo jolo me ke go pakeng ke bonyetla ona ke modumedise ke le hona mo amoela ka go sena dipapisi tsa gaso ngwaneso
1: go tsonda twang
0: nna re ke nna le ma
1: ke ntate gravity a hlanguku ha mo foka ngwana nna twang
0: ntate gravity
1: e yena lwa
0: ke go patong ke monyetla ona o dimedisa le hona go betsa na ba mamedi ba sela sala mo nna ntate ke ntate gravity o hlakae lo rena gravity u dumega
1: e yena lwa
0: nna lwa
1: ke kala pele ke dumedisa ba mamedi ba radio ya Lesotho. Ya bua le bona mona ye gravity less gravity o hla khomane koko wa mofoka le hlakeng ke motho a tumeng ka mmino le ke motho a di fela di ganga holo ye motho a gopa holo
0: ke motho a gopa holo
1: a gopa
0: holo o tshwa
1: a nnile le twa
0: nda re gravity ye aba hlokomela go bona dipina tsa gona di trekere gona na ba la palela na gona dalele di dipina tse le shumela metse mihlanga ba di ka fela.
1: Eh yana lo. Eh ba da ga bona ka re ka go tota ga di.
0: Ga di ba pala ga fela.
1: Eh yana lo.
0: O tshwa.
1: Eh.
0: Nata gravity ha o qala mmino mo mohlomong ha o qala mmino mo ga ba qala mohlomong ga ba pala pini ha.
1: Eh yana lo.
0: Go tla efe.
1: Ga le no yana le no khola bo ga e mono.
0: Go tla khola bo ga.
1: Eh yana lo.
0: Ga ke shebe ngone.

0: bana that a covid ke a utlwa ke a bona wa iwatla wa iwatla thi
1: eya
0: ne njetse he njetse he o tsela ba ma mendi rona le tlapa le ya papine
1: eya
0: ha o tla e qapa
1: eya
0: ka pa le bitse na gravity
1: eya
0: di tsoke
1: ene twa ka gravity is the object that pulls the object under the ground
0: that work
1: so ha ke tla ithe ha gravity ka ga se di ka dipise sa mmino
0: tsewa
1: eya ke ne ke na le mohopolo wa hore

0: ke hlokometse hore di bini tsa Lesotho mo di ngata haholo
1: ntate
0: jwale a ke tla ipitsa gravity
1: eh
0: ke ne ke re ba bohle ba bina le ba ba hodimo ba
1: eh
0: ka ke gravity
1: ke
0: tlo ba phula pa ka fosina ka ofela
1: ke ba ke tsafa
0: tsina ka ofela e bo hunyulwa nna ke mo di jemela di papela ya hodimo kwa
1: ntate gravity
0: yena
1: ba jwale jo se heka pine nna ntseng ena kwa
0: eh yena ba
1: hore na ha o tla qapa pine na
0: eh pine na
1: o no loka
0: and ndo rani ke mogwa ka ke motho a phelang a dilutsi ya le ka ga studio na go kholofeteng enyana
1: yeah
0: so tla bentse ke mametse bo bidi jwa lolwalo ba ke mametse bo bidi e bi tla be sentse ke tla ka yona ke tla ka yona ke tla ka yona thile kopane ka ofela e sele
1: ene jwa le pina feletse
0: e yana lwa
1: ha o qapa dipina tsa ha mohlobong ke eng e o qholotsa motho e mongware diketsa lo tsaka nako yone ke tsona tse ba mohlomong tse influencer mino wa ka go qetelle ke binne ka tsela eje
0: e yana twa e nna ka nako ngwe ha ke tsa pina na twa ka ke tsa pina ke ipapisitse le ntho e bang ga e phela ka nako ngwe ka po e bang ya etsala ka nako eno no
1: e ba nye tsara ka nako
0: e yana lo a lo fumana go bokana go ngwe jure ka loga tsa ba ka gana le sotho ka monana re hloka mesebetsi ya holo nka tloga ka fitla ka tla ka pine
1: e buang ka taba
0: ka tloga mosebetsi ena go fumana gore ga tu a holo cause batho ba bangata le sotho monana ba tlokonya mosebetsi
1: me se na go ke ya mhlobong le ka ga se kwa dikose sa mino
0: ene ndo ga ye ka dile ka selemo sa 2018 e yana lo
1: me bona golo entse ba jwang hantso o tlabela ba
0: ene
1: le ka moelo mhlobong ha ga se chaba se o tseba se wa moetse ka tsela ife
0: ene ndo ga ke gibone hangata ho holo fetanya nyana ha ke fihla gore moe banki mengwe ka pa moe banki bitsitswe go tlo go bina ke gibone ga ne tha ke bina mo ga ke tlo tsoga ke fihla ke bina pina tse pedi ka boze thago ha ke bina haholo go bane ke batla gore ba mpatla hape
1: ba ba tla hape ha
0: na go nyetla so go le ke tla fumana ha ke letsa tse bo pedi tse bo thago ka nnete batho ba bangata ba
1: ba o thabe
0: ba nthabela ibe ba batla ke keng ka phela tsa tsino hape ba sa sibetse ba ntse ke dipatile ka dinala hore ntse ke patile ntse ngata haholo mpa fele se lo ga baneneng ha ke batla ho hlahisa kana go eno
1: kana go eno ka
0: fela
1: me ya re se ba mmino wa ha o binang ka ga ke mfuta wa fe wa mmino
0: mmino ke o binang ndo ya ka ga ke mmino wa sesotho go ke sotho hop ka
1: matsa ke sotho hop
0: e yana ndo ya ho bane ha tshe ke go ku hlepine tsa ka boholo ho sna bo iswathwate ke itamela hona mono ga gang ga mono
1: o itamela hona mo
0: e yana ndo wa
1: o tshwara se
0: e yana ndo wa
1: ha mo ha ga mino mo re fure mino ha fpane ke mo hlomo ka ga fumana ga ke a bona tse yontso tsole sibin sentse se tse ba ya tsa fela mo hlomo house of mino house ga fumane mona di platform tsa mino go fumana ke
0: ndato waka ka bokhutshong yane mmino waka ha ke soka ke teletse ke ntse bo ntho e kang bo letlapa jwalojwalo kona ntse ke ha letlapa e leng EP e tlotla e tswa ka di-17 tsa phato
1: ee ndato waka e le hona o itsebatsa
0: ee
1: ntse o performa
0: bo ke performa ona tjena e bina mo e bang ke a bitsu
1: mo bitswang teng
0: bo machatong graduationeng
1: hona ke ba batle ka pina e feng ona tje
0: ya ra ka botla bini na ya letsatsi ya le chawe yeno ndo wa
1: ya letsatsi ya chawe
0: e yeno ndo wa
1: ntse tsena ga no ka papine
0: ha ne ke ka papine ke pine na ndo wa ke tla ka papine ke le hole tsa dzi ya le chawe yo le chawe jo pora ha iso kwa na ndo wa ga
1: ha yo ni
0: ya ba bile na go se ba sentse ke bina ke hopola thoteng tsa iso ke hopola thoteng tsa iso kwa na ndo wa ga ntse ke bina yona pine na ndo wa
1: ha re hule.

0: mama di ka ke tsona Gravity mbe hape ka ena pina rona o no lo ka ha o qapa ena pina o kenye colori tse ntaba ena pina
1: pina ena ndatwa ka eng colori tse ka mabaka ke yana ndatwa ka siketsa mohlalo o phela mfela ndatwa ka o kubone ha o so le o le thekole le hai bo kana gongwe fela bona lo kwa fela o hatse ka nete di hopotse ha iso gore di hopotse ha iso ka tsile gore ntle le
0: bo
1: gore ntle le eng ka boeng mo di hopotse nteng ke ha iso. So a ke le hole kwa rena ntwa ga ja tseba ke le tsena fela e tshaile.
0: Ha o le tsena fela e tshaile.
1: Tshaile na ntwa ga e tshaile na ntwa.
0: Me mino mo ha ha. Ke di khotso di fema hlo montso ntso ngo kopana le tsona sa lo qadile. Bo tso qale male mo sa sa di ke tse pedi 2018.
1: Eh na ntwa.
0: Eh. Ke di khotso di fema hlo montso ntso ngo kopana le tsona.
1: Eh na ntwa ga.
0: Le di katle mo hlo montso ntseng e ba di teng ha ntso tsa male tone la la mino.
1: Eh na ntwa. Dikholoso tse ka bang teng ka gara sedika dikwesisa mmino ntato ka kapo tse e ba nna ke kopane le tsona o tlo fumana gore ka nele ntato waka ke sebini ga ke le sebini tsena ntato waka ke tlo fumana gore ke na le bokapi ke kapile pina and-e pina ena ga ke e kapile e monate ke pina e rategang
0: le wena wa ikutlwa ena
1: ke yona ebe ke tlo fitlha ke ba le kholoso ya gore ke tlotla ke keteletse ke hloleha gore ke ise studiong ka nako eo e le gobane ke sena bo di-finances
0: bokgoniba
1: gore nka patalela bo studio kapa ka patalela bobidi ka nako ngwe ka fumana gore kholotse engwe gape ya bobedi ntato wa ka o tlo fumana gore ga ke fitlha bo eventeng jalojalo bo eventeng
0: mo tla bo bitsitswe teng
1: mo e tlabe ke bitswe teng e le showong kapo e le eventeng kapo e le sebokeng kapo e le di-graduation kae kapo kae o tla fumana gore ntato waka ga ntse o bina mono o performa nanto waka o tlo fumana support e ngata o boipotse o imakatsa e
0: nna
1: ke nna motho wa ntle and o fumana gore no this is me and tle ke nna motho a
0: etsaee
1: nato waka ebe o tlo thola ga o se o tsamaya ge o se wa rwana le batho ba nana o ya bo mo o phelang teng ga o fitlha mo o phelang teng o tlo fumana gore hell ke tshwanetse ke etsa ntho tse ngata tse ntle tse e le gore ga ke kopana le batho baneneng gape
0: bane ba leng a kopane bona
1: event mo ke batla be sentse ke dabola katle o tsena be sentse ke dabola ka etsa mohlala nka fitlha kaya eventeng ga ke fitlha eventeng ka perfoma bo pina tse tharo ga ke kata go perfoma pina tse tharo ke tlo fumana gore pineng tse tharo tse ke di-perfommeng go ratwe pina e
0: lengwe
1: ele ka bona pina ene e lengwe
0: ga ke perfoma yone o
1: so se ke phusha pina ena ebile ga se ke tlotla etsa dipina se ke tlotla etsa dipina ke ipapisitse le pina batho ba ke se rate pina eno ka ofela but o tla bona gore batho ba bangata ba ratile pina ena gagolo
0: jaanata gravity go tshepisa letlapa le nene
1: letlapa le nato aka di-17 ntato aka tsa kgwedi ena ya bo-12 ntato aka
0: kgweding ena ya bo-12 ga tla re lebelele ntho
1: tlabe se le feleletse ebile ga di na le artist tse golo tse bang di-featuree ka gara le ona ntato aka
0: sewa ka tlhe mama dike metsotso e masome a mabedi ya metso e supileng gantle mono ka morago ga ena rona ya lesome le motso mongwe gopola re ntse re dutse le sebini sa rona sa letsatsi kwano ke Gravity LS. Mme ntse re dutse le ena kwa lona mamedi motlhetlhe wa sealemo sa Lesotho ka go lena la di ka go lena lenano la gona la le kenang tsatsi le leng le leng gona ga metsotso di tsena data Gravity ke fofiletse ebile ke ya utlwa le gore ke challengetswe ka go lena la ditlwala magolo ke pina tsena tsa gatse
1: pina tsena tsa ganato ka dimpe ya holo
0: dimpe ya holo
1: di khinne
0: le wena ke ya bona le o tlametsa ha
1: ka nnene na
0: o tlametsa ha ndate ntso ba kela mo cheso ka kwa ndo o re khabisa ka pace
1: ya holo fela na twa
0: se
1: e yena twa

0: Mamedi di a chase happiness.
1: Di a chase.
0: Ndata Kravitz.
1: Ndata
0: wa. O barati ba ha ba botsa bana o kae ausi.
1: Ausi ga nete.
0: O kae mo ga kupise.
1: Ausi ga nete o mo ga kupise na
0: ba. Ba ta mo ga kupise.
1: Mo ga kupise na sekolo sa moetlo kwa nana ka nnete ndata
0: wa. Vele bona ba thaseli ba ha ba hle ba batla mo ga sku.
1: Ka nnete le nene ke la balabela ka nako ngwe beng ka be ke na le yena ndata wa ka. A ile monantsi ke hlalosa go ke hlotswe ke ke mokete o moholo no le timona na. Masegumona na twaka.
0: Kgwedinyana ya ofe.
1: Kgwedinyana ya ofe tana twaka ka bakala u sino na twaka.
0: Ba batla motheno.
1: Ba batla mo u sino na twaka. No swa golo ba. Ne ba sa golo ge ke yena. Ke le kile ba bontsa di video mo re leng ka studio mo ntse re recorda pinetse. Pinetse na tsanga le yena. Ba ba golo ba no. We need e na atle mona if le tla le tola le performa. Le tsone tsene be le babedi.
0: Huh?
1: Ha. Ha ba yule
0: ditsha ka tlo. Ha ba tsaka tlo.
1: Tsaka tlo na.
0: Hai. Mamedi ya rona hle metsotso e mashamamedi ya ametso e mene hantle mono ka mora pele hora ena ya rona ya leshomele metsotso e mmedi. Hopolantsa re dutse kwano le sebini sa rona sa letsatsi. Ke Gravity. Ke Gravity.
1: E yana ndo.
0: Ntsa go manual lena tsa haetsa le yeto lena la la mino. Ko sebile ngoneso. Motho e monyane ya holo dilimo.
1: Motho e monyane ya holo dilimo ne ndo.
0: Ha nntse bipelo nyana o fihla re kena ka bona ntse re bua taba tsa batjha le mesebetsi thoka la mosebetsi.
1: Eh,
0: le wa bona monyetla ona.
1: Ke le ka bona monyetla ona ntlo wa ka. Ka sentse ke weleletse le naneng la batjha ba ntse ba sokola mesebetsi ntlo wa ka. Ke le ka bona ka ga se dikwedi sa mmino ka nnete ho hatse. Nka nna ka fumana pholo ka monana ntlo wa ka. Ene le teng ke bone mo e ba montse ke fihla teng ka ga se dikwedi sa mmino. Ke bone le sedinyana ke bona tselanyana. Le mo e ba ya bona ho mona nka tsamaya. But then la ule mwepa ya bona go nka tsa
0: mme o bona nthena e go qobisitse di ntho di khlotso tsenga tsa batho ba kopana tso
1: e yana ndwa
0: la peng mo hlomong mo hona mo thimong e leng sibini ka pontwe ya pinetswa ka
1: eh la peng ndwa ka hona motho wa sibini ndwa ka ka nnete bo gale ke bona ke bona ka nda ti e hlile bo kali le hona ho nna mo nana ndwa ka
0: bo tele hola mo
1: bo kali le hona
0: e hlile la ha o shema ga o hlile ha hona ho hang hang ha
1: ka nnete la peng ho tlwa ka gore ha hona motho eng ka reng o na bina ka po go tla mono no tla be di relative tsa ka che ke batho yana ba jaefang
0: ha o tla ile lwa tabe ya pina o no le mothantseng a bina mo hlomo mo sekolong ka po ho lengwa hao mo hlomo mo diseng ka po hantse le ba shanyana mane le kopane pina ene nthetong we
1: pina ene le nthetong ho nna ndatwa ka ka mabaka a nong ka re
0: ene le na sepoko
1: ene le na sepoko ene bona le ha e kwana na ha e ba ho na le bo
0: mikitinya ne tshwa
1: e bo buti ba ha iso kwa na bo ntate ba
0: sentse ga tsiba ho
1: tla
0: ho hula ka bitse
1: ho bolala ke nna ga nne to hli ha ke lla le gele mono ga nne dina nwa ga ke lla ha bo
0: di tla ka wena
1: ga nne dina
0: ha o sheba ha o sheba ba thoba ba chama ga o tsena ba bangata ha ho lo mona di social media o bona ba tlhoka ba social media bo thusa ga e hore mohlomo mmino ha o qetelle o tsebala le teng se chabe mole
1: social media na twa ga nka re nthusa ka ho rena twa ga a holo holo ha ke etsa bo puntho tse ka mo di po video because a holo mmino wa ka hona tsena ka ha ke soka ke ba ka ga di link tse golo golo ha ke etsa bo ntho tse ka mo di po video ke etsa hore ke eme bo dithabeng
0: mang
1: dithabeng ha ke le re dithabeng mona magalleng di gohlong mangope mafikeng go batho ba bangata ba ile lo motho na is doing something better go re le batho ba bang o tla kwa motho ma sa commenta ga mane ke ha iso ma
0: eh
1: asa thaba tsa ke tsela so ka tafeta thaba tsa ke thaba tsa so to fumana go motho eno a ntse commenta mono bo posting eno ha se motho ha a teng ha mona na ke motho
0: wa hole ka nkana
1: ka nkana hona ene to fumana go ye motho a ke tseng o tla ha e gale ene o tlo bona le motho o go bona thaba eno ya ha bo eno ka bo a bona ntho tsa le sotho go atletse o sa tletse ntho tsa ka kwana but the time a bona ntho tsa le sotho nne ke tlhahisitse bo diphoofolo le palame bopere dikgomo di ntshetse morago
0: kgabitse
1: ke bina ndato wa ka wa bona le ena motho na ke mosotho ke motho a iso ena is doing something
0: ba bina ntheketse ba
1: ee ena lwa
0: ha
1: ke yona nthile ndato wa
0: ne ke batla WhatsApp tso yongwe mona gona maganga mo teng na hlile o teng
1: ke teng ndato wa ka maganga mona ndato wa ka ha ila wa ile wa etsa la fela le taba hore ka nnete ndato wa ka ntho enga ya hlakisitsa yona ya go kubone ha o so o ba le nthungwe e etsang bophelo mona e bia le ntho e beterenyana ona le dikholo tse ba nteng maganga mona le raka di-account tsa ka di letsa ke teletse di-hekuwe di-account tsa ka ntse o hlakola bo di-life performance ebile go tšhentšwa le mabitso but then re ile ka sebetsa le sehlopha go ke teletse re thibile ntho eno no ona twaka
0: o no bona gore di-hekuwe esa
1: le tenghekue le mabitso a ka a Gravity a hlakotso go ngwetse mabitso e bang a ratiwa ke motho enana ntse e tsa ntho tse enono so ke gala ga ke teletse
0: ke engwe dikgotso tse o kopanang le tsona
1: mmino mona taba tsa di-page hle di-page hloka motho a di tshwagang ka tsela e
0: e hlokolosi ya
1: go se hobane ho inkelwa bo ntwe ka mbo PG e sibile ile golo
0: e sibile ile golo
1: ha o monate ka nnete ndo aka

0: ka go tsona
1: ha tsene ke itse motlhomo ke gatile yana ya pele utlwa ena e hlile yona
2: a le tsa le chaba
1: e tla tsa le chaba fa go tla skupu
2: skupu
1: a ke skupu
2: skupu a se duma hle sa gaolo
1: skupu ke so ntse ntle ka mona
2: ke yone la gatwa holo ka
1: nne skupu se
2: ka skupu yana do aga ke yone la gatwa holo e la ba monyetlong gore e re bulela mamati ka ya kae ya ba hantse ile ka go bulo bule ya ba mongwe ona o tswa ka la pholo go aba go go lukisa lentswe
1: eh ke tla ke gutle
2: ke tla ke go
1: go tshetsa wa ga
2: go tshetsa wa ga maso
1: ona ke go long ka mahla
2: go tla se le sefito
1: jalo ntse he that the gravity
2: eh yana
1: ho rena ke eng ile nya o sosimene tsa go qetela o kgethile mino ona o ona o bina mona ha ga mino ena ka feta rena le yona e mengata ngate
2: aga mino
1: ke mo kontlo bi ne gospel ka ba tlo bi ne jazz
2: eh yeah mino na a go ke o bina ndo aka ha ke tla go gheta ndo aka ke tjuku ka po ke bone ba sotho ba bangwa ndo aka ke batho ba ratang koriana
1: batho ba ratang koriana
2: batho ba ratang koriana and ke bone ho hle mo e bang ke fihla ke bina ha nka re ka le hetla ke
1: bone e ba vela winne cha ba sena ka ba fe ke sa ho ka fe
2: na isa ka sena ka ba fe ka nene ndo aka ke bone hle ke batho ba ratang koriana ibla ke batho ba ratang difela o maili ke batho ba ratang cause maili a mangata o tla fumana hore ai
1: a ke nena maili kapeni na ha tla re tla bo
2: e yana ndo aka o fumana hore ai letsa ibla nene ke a gothatsa hona ga dipina mona o fumana hore ka nngwe go motho ha mametse pina ya ka ke ntho e leore ga
1: ephela
2: ee ka nako ngwe o di fumana gore sekaona tse nagantse ko botsa gore ephinena ka ena go tlo ba le bopina tse kang tsena tsa tlhokagolo ya mosebetsi kore gotlhe ga o tlhoka mosebetsi ga o tlhoka mosebetsi e tla ga ga e ba ke isa di-CV tsa ka kaya ka e kwanana ke batlang date ma mangalo di amana ke latsa sentse ke le tsa gravity mono mantsa go tlhoka mosebetsi
1: ge o tla efeng
2: ka o tla standa mona
1: standa kompitse ka standa
2: standana le waka ke ntse le ya ausi yono a ntse a lokisa lentswe ausi Nicole ntate waka tlase kwana
1: ke keleng ya topo la standa
2: standa se se phamotswe ke yena ausi yono ntate waka ha kala ho rekhoda le yena pine ena ya kala ho kena ka ga
1: sedikari ko sensa mme
2: e yena ntate waka ebile a re kopana le yena ke ha kala ho etsa pine ena ntate waka
1: eba ke standwa
2: se le standwa eba le yona ya streama ga nete ya bona batho ba bangata ba e
1: rata ba e thabela
2: ba e thabela nna ka ile ba sa golo ga o sino na ke ntse la ha ile nana ba go no wa o sino ya ha ba go ke mo sotho ha go kwisi na di vocals tsena o di nka kae
1: ha re itutse re
2: e yena do

0: Ntate Crawford.
1: Dadwa.
0: O ka reng Basotho?
1: Ho Basotho ba iso nkare Basotho ba iso ke kopa lerato le support ke kopa tshehetso Basotho ba iso ho ba ke tlile ke kgolokgothe ya ka la pholo gwa ba ke tla ke gamme marumo a dipina tse monate tse tshedisang tse eletsang ho nne ke kopa lerato le leholo ka nnete.
0: Le tshehetso ya bona?
1: Le tshehetso ya Basotho ba iso ka nnete Dadwa.
0: Mamedi hle metsotso ya rona e mehlano pele hora eno ya rona ya leshome e le metso e mmedi mme ntse re ditse kwano le Gravity a re fatsa leeto la hae la mmino. O itse sekolong ho hang ha wa bina hoa? O no bina sekolong?
1: Sekolong ene ke bina Nadwaka.
0: Di choir?
1: School choir? Le school choir Nadwaka. Ebile ke tshepetswe ke hopola ke fuwe pina e nngwe ka thining ka manene e phokolwa ke nna. Ha ne ke bina eno ke a o etsa Nadwaka. Ke nako se o holeng ho be haholo.
0: Ne sentse le teng ga tona la mmino.
1: Ne sentse le teng ga tona la mmino nda dwaka. Ya ba bela ha se ke bona opinion ha se ke le ka se ke le mong. O kwa mane re bina ile school kwa. So yo le se ke tsunetso ye tsa se ke le mong jwale. Kwa se se ya wana le di school mate tsa ka go di colleagues tse ne ke yana school tsona go se ya wana le tsona.
0: Empa le ga tona la mmino la nna la sala le teng
1: le
0: teng ga ho.
1: Le teng ya bona ho no. There's no way ke tsunetso e tswa ka lena.
0: Ke sentse tla re tswa ka kwana wana ngwana iso.
1: E ya lelwa.
0: Wa tata re kwala ka FMB.
1: Ba le ke re kwala ka ite mono ndatwa ka ite mono no. O ye ratang fela.
0: Ba supporte ba Sotho.
1: Ba supporte ba Sotho ndatwa ka.
0: Maganga mo fumane o kae mohlomo o ipitsa ma maganga mo hle ba shebe ba batle ba tla she.
1: Maganga mona na ke fumane ha ka le kephela kabelo mmota. Le lingi la Gravity LS. Le lingela ntate se hwapa na me umme
0: ke ona mo kona
1: e ya nadwa
0: ba fumana mo ba tshetsa ona mo
1: ba fumana mo ona nadwa le TikTok ntse ke le teng
0: le TikTok ntse
1: le TikTok le YouTube ntse ke le teng nadwa TikTok ke teng ka Gravity LS YouTube
0: Gravity LS
1: Facebook go ke na le Gravity LS
0: ba ba tema bitswana ba fela
1: ina le ntate se hwapa ina le Gravity LS ke na le kabelo mo
0: that Gravity. Ke Gravity le se hle wena mabidi wa kae motle wa sala mona sala Sotho. Hle ho bile monate ho ba le wena mana ho tloa mane hore yane ya ho supa five times se ma shume a ho tloa mane ha ho ra eno ya gona ya bo supa five times se e ma shume magago. Ge le ga qala le wena mane e mentse re tsa mahantle le wena hona jwale le ka ga se na se khutlwana sa ditlwaela magulo ho pola re tla hona mona ho reng eno ya rona ya leshomele metso medi ke teng mo etla ga re fihla hang hona re fihla hona teng re tlang ho ballwa ditaba tsa hona tsa letsatsi me e be re tata re di sia mane ho ba ho bana bana ba mphato tata ba tlang ho latela ka mora ho nna ka mona e leng bane ba go tlola taba ke bona ba tlang ho dinga hang ka mora di taba tsa rona tsa letsatsi me ntatela sekwana o tsere go kwala ka nye
1: o kopa
0: go talk
1: e ite mono no emoji video call ha twa di mono
0: e bitsa
1: video call
0: go talk
1: e ya ndwa
0: ga ba o ntse ka go gotlela yona live
1: le live ga go gotla ga tsile go hle
0: gana le metso tse fela medi e o gotlela yona metso ya pinenye
1: okay
0: ha ntse sheba
1: ha ntse sheba
0: ya pinenye na
1: ha nga ga ite khakhang kha khola khanta ba nna go taketa ya tapane ke Parisa thi ba yella di tlwelele ba ka se hana ba se phaphatla ke go ngeletsa mathele madi ke bo hla mohlolo ke phedi khangetsa ka sebaka khumane le khukhuri thwe me khakha khumane le khukhuri thwe me khakha dithwana ka meriti kwe hla hla ka fokije ge fola ga ke phedi khangetsa ka sebaka go motsa sa ka patha pose ba jeng khumane le ha mmampase le ka tata ke gutla thebeng ya bo re susu ka hle mo ya botemona zilentsa ka itibile tumelo tumelo teme ka tsa ba dumedi go ba jeng mo khakha ke khakhang khang kha khola khanta ba nna go tla ke tla di atlapane ke Parisa thi ba yella di tlwelele
0: sewak.

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse femisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka ke le bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena kereche ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi
0: bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ragisetsena tsa rona ke gore beditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse e nang tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rasisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesotho karolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meserefe go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tsenga tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
2: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odua o etwa nako ena ka go fela go sa bona le ditho tse e tswang gantse batho ba letsantse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re gathetse ke batho ba etang
3: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlho e setsesa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga go tsebena o etsaeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke mmake le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipotsentse ka bophetlhego bofe a the ha hona le motho a ntseng a supa mona o re ka go ba le phoso mona o re ka go ba le phoso e sile wa o supa ho o supa ho o phetha hatse
0: e sile ha ke le na batho ba ne ba ne ba tsitsa le ba ka ka nete ha se lo ba le ke mo tsotha le tsoho ka ba ke ke meneka ha ke tsume na ba ka ba batho ba ne ba tsitsa pe e mo ya excited go bona go tla ha matuna mona le mo hlomphe go ja tshelete e bo kae ka nete ha ke go ha ha o tsene ntate and ke tsebe ka nnete empa seo ke se tsebe ba hona ba le tsena ke hore ha e ba ke tlhoke sa ho tsoa la pele ha ke hana le ho ha ke na le bothata le hona e bile ke a tseba e tsekile le le phetse ke le ke rona re e phamole go di bofe go bane ke mona mo kireng re bile re tswa ka di bofe re bokella tsha bokella ba go mo se bana le tshumelo ma dilo ba tla ba tsama wa tswa me ke fella ha ka lo ha ke na le bothata ba ho ho ntse o tswela pele ho itswela ho itswela ke bolela ka seo nna go laodi ba ka ba se tle ke hona jwang

le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlo thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba o itete ka mono botate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futsaneya.

0: boipuso mme selemong sena e le selemo se kgethehileng ka naha ya Lesotho e tswa dilemo tse 60 e ne e fumane boipuso mme o tla hopola Mosotho wa heso re ho tshwawa ho naha dilemo tse 60 ho qadile ka dietsahala tse mmalwa tse neng di lelekela kapa di hlekela sehlohlolo e leng letsatsi leno la la nne o tla hopola hore ketekelo ena e qadile ka thapelo ya naha ya ba ho phahamiswa ha folaga e ka sitana le ho etsa kgosatsana Senate ho ba le supatsela ditabeng tsa nalane ka hare ho naha ya Lesotho ke tse ding tsa dietsahala fela Mosotho wa heso tse neng di hlekela letsatsi le leholo la boipuso la la nne Mphalane mme mofaro o tlolola taba letsatsing la kajeno o kgatlhilwe ke hona ho buisana le monghadi Mathethe Balapitso yena ke setsebi ditabeng tsa nalane ho utlwa hore na hantle selemong sena ha re re dilemo tse 60 di hlekwe ke mohato o moholo haholo wa leeto la naha wa boipuso re bolela eng le hore naha re sheba re ka re ehlile re le naha ya Lesotho re tshwanelwa ke hore e be re keteka letsatsi lena la boipuso moo e bang re ntse re lokela hore re ke re ikhetle re itlhatlhobe ke dintlheng difeng tseo re lokelang hore re ke re etse jwalo mme re se re hokagane ka katleho le Ntate Pitso ho otlolla taba Ntate Pitso
1: Kgotso
0: mme wa ka. Ke o amohela sa Lesotho le nane la go tlola taba ntate le bitso la ka ke dimpho ka beetse.
1: Mme ka le di kgotso ga itse
0: ya. Ke o amohela ntate.
1: Ya le bo ha mme wa ka.
0: Ntate Pitso re buisana le wena je selemong sena naha ya Lesotho e tshwaya kapa e keteka dilemo tse 60 naha e ne e fumane boipuso mme re ne re re dilemong tsena tse 60 ke mohato o moholo haholo o re ka re naha e se o nkile ipusa mme re ke re shebe ntate re hetle morao hore na ka dilemo tsena tse 60 hore re tle re re motlotlo re ka keteka kapa re tshwaya dilemo tsena tse 60 ke dintlha dife tseo Basotho ba lokelang hore ba ke ba di shebe ka kelohloko ntate hore re ke re re naha ya Lesotho dilemong tsena tse 60 e fihletse dintlha tsena ke batla ka kotloloho re ke re shebe re hetle morao ditabeng tsa thuto yeo bana ba Basotho ba e fumanang hangata nakong ya ho feta re ne re na le tumelo kapa Basotho ba ne ba fuwe tumelo e mona ya hore o kene sekole o tlo o tsebe ho fumana bophelo bo botle kapa o tlo o tsebe ho ba motho ya hlomphehang setjhabeng na ha re sheba dilemong tse 60 taba eo e ntse e le taba eo re ka reng Basotho ba lokela hore mokgwa wa bona wa thuto e ne e be ona mokgwa ola o naha ya Lesotho e ileng ya kena boipusong ka ona
1: yo ha re le boeme mme ka be re bua ka ditaba tsa thuto gantse jang
0: ntate
1: thuto ha re shebisisa re tla bona gore e sale e ntse e le ntho e ntse e le teng ka hare ho setšhaba sa Basotho pele ho fihla hwa ena e ileng ya tla e fihla le bo Moruti Casalis le Eugene le Constance Kozeline le Thomas Arbose ba ne ba e neng e le baruti ba bafora ba ileng ba fihla kwa Lesotho mohlomong le bo Moruti e mona ya bitswang ka gore ke a ileng a ba legiwe mona Moruti Khwela François Khwela le ba bang ba ileng ba tsa ka moga bona baneng go thwe Moruti ga a na abelwa setsha o na aga setsha fa kereke a bile a aga sekolo ga ke go a ukwa e le gore kereke ke yona ileng ya fitlha ka dikolo tsena tse go na go go bitsang ka gore ke thuto ya bokoloni western education if ke le bona e le gore ha ba ha re bua ka 1833 re ne re ho fika ha ba ruti e ne le ha thuto ya mofuta o jwalo e ne e fihla mme ho ne ho fihla le menyetla e mentjha he ga itse di yaka hobane ba kene ditabe tsa thuto e jwalo hobane o ka ukwisisa hore mafapha ana ore seng re arogane ka ona gore go na le bao e leng baboloki ba dibuka go na le bao e leng batlhatlhobi ba dibuka go na le bao e leng boramolao go na le bao e leng dititšhere boemong mafapheng a fapaneng.

ba tla batla mosebetsi ba tlo hirwa

0: ba fetwe ba sireletsi ka motho ba leng ka teng ba hirilwe ba muso empa ya ba hudulwe ha holo tabeng ya hore le ha ho le jwalo le bona ba be le kaolo ya kutlwisiso ya tlhahiso hore na ha ile mo ba ba le boemong bono ha o ntse o tlhahiswa na kaolo ya tlhahiso mosebetsing wa bona yona ya nna jwang na re ka re re ka hlahisa gobaneng taba ena ya gore go ile ga nkwa go disa le temo e le dintho tse aseyang tsa repitlwa ka maoto kapa ka nako nngwe le thuto e amanang le temo ya fetoga fela thuto ya sekolong ya ba ditaba tsa yona ga di fetoge le boemong ba gore di fetoge mokgwa wa bophelo wa setšhaba ke yona ntailang e re baketse bodutu bo bogolo ga itse diaka mme ka letse goge go araba potso ya kotlologo ee di teng dintho tse amanang le thuto tse kgolo tseo re lokelang gore re di babatse re amogele go ka bo sa dula selong se ntse o bitse mo sona o sa buile nna ka jeno go ja ebe ga o ka ba wa ya ditlhopheng ga o ka ba wa ka wa tutswa gantle wa tutlwa wa phaphatlhwa gantle wa lokiswa wa sedilwa gore leleme la gago le tsebe o patlama basotho ba tsebe go utlwa se o se buang ka bo teba dileng ka teng o tsebe gore o bale ditaba o itlosa dipuong tse dingwe o di tlisa lelemeng la heno gore setšhaba sa eno se tsebe o ipona monaola ka taba eno ke ntho e kgolo e golokelang go eketeka e ilang ya ketekwa ke lelapa leno motlhaone o fumana lengwalo le le o nang le lona mme eo re yaranelang empa eo ja le rereng qetellong ga re se re le bona boemo bona bo o re leng go bona re a ithuta gore thuto eno ya gore fela motho o tla hirwa ile ya ba le gaelelo ya ba le dikgeng tse kgolo e ne e lokela e begela ga kofa gale gore re ntlafala e re ke qetele ka gore ba lekala le tsamaisang yona thuta ga itse di ya motho le sa kore kere le wa tsewa gao motho o bolentse o ne ka nna bakeletsile thata gobatitšhere ya rutileng ka gona ga ya lesotho ka mona sekileng go ntse go rutwa jalo letsatsi lele ka setlhopheng motho ya leng pension e neng e le titšhere ya nang le lelemo tse ka bang lesome go isa o tse lesome le metsometlhano a tlogile ka gore botitšhere ga a ka gokela sekolong o tla fumana boitukisetso wa go ya ka setlhopheng bo ntse bo tshwana bo ntse bo ngwalolwa ka bokeng e tshwanang o tla fumana boitukisetso ba go tlhopha dintlha tse ka rutwang bo ntse bo tshwana bo ntse bo sebetswa ka mo go tshwanang gore scheme and record of work done le lesson plan di ntse di le jalo lefatshe le fetogile gagolo mogong wa go etsa dintho tseno empa rona mona ka rona ya lesotho re ntse re le ona mogong ona ono gore ka mantswe ya mang kere le goila bano ba ileng ba ya pensioneng ba se ba na le dilemo tse ka godimo mashome magago tse mashome ya mane ba le mobung o batang ba ebeng e le diteachere ga ba ka ba gotla as time traveller ga ba fitlha ka go naga ya bo bona ya lesotho ba tla fumana gore go ntse go sebetsa jolo ka ga ba lentse ba sebetsa le ga ba lentse ba rutwa go ntse go sebetsa jolo ka ba lentse ba rutwa dikolong um go ntse go le jalo ke yona ntho eo re sa tsebeng go gona fela ga e le mola thuto ile ya fitlha ke obaneng ga e tsikitlantse meno ka go naga lesotho go sa sisinyegwe le ga dintho di se di sisinyegile.
1: Ke a leboga ntate Pitso ga re shebe morago ganyane re sheba pele naga ya lesotho e fumana boipuso kapa pele naga ya lesotho e batlasa botshireletsi ba manyesimane mekgwa le meetlo ya basotho e ne ntse e le ntho e teng basotho ba ne ba ntse ba na le mekgwa yeo ba e rutang bana ba bona gore ba tle ba tsebe go itshematlela bophelong gore ba tle ba tsebe go ba le magabane ka go fapakana mme ba ne ba na le mekgwa yeo ba etsang dintho tseo ka yona empa he gwa fitlha baruti ba ne bo o sengwe ba boletse ka thuto ya bona e fapaneng le eno ya rona kapa eo e neng ba ebile ba e bona e ka e ya eisega ga boela ga tloga gape mogongwane wa baruti jwale ga tla mona ka morago go boipuso mo jwale re seng re kopiditse go baruti bane gore na re ka etsa dintho ka mekgwa ya mofuta ofeng ga re hetla mane mo re neng re ntse re le basotho re etsa dintho ka mekgwa ya rona banana ba otlwa le bašanyana ka go isiwa sekolong sa moetlo kapa lebollo ka mo eseng ka mo le bitswang kapa lebollong go ntse go na le dingaka tsa meetlo go ntse go na le ba etapele ka mekgwa ka go fapakana nna re ka re mekgwa ena e sebetsang ha jwa.

0: jwale ya thuto e bang re ka hetla morao e ka thetsana ka mahetla le megwa yeo basotho ba neng ba e sebedisa pele ho ntlafatsa le ho ikgopola re le basotho hore na re tswa kae thutong.
1: Nnete ke gore gaikodi yaka potso ena e obang e maatla gagolo ga ke tsele gore na e gotlile jwang gore o e lokise ka tshobotsi ena o e lokisang ka yone. Go lokelang gore go e tsale ka metlha ga o bona ntho e o kgatlhang o lokela go shebe gore na ntho ena yang kgatlha na e tla ntshwanela. Wena o katla gore na e tla ntshwanela ke fashion trend in fashion o a sheba gore ntena lefiso ke lane eo ke legane le letle ke gane mane fela nna le tla ntshwanela mme ga o katsa gore ee ke lerata ke le ithatela lona ke bona gore le tla ntshwanela ebe o lokisa mekgwa ya gore na jale o tlaba le tla tla ka diatleng tsa gago jwang fela ntho eno ga e bolele gore o latlha dintho tse o ne o santse o na le tsona tsa botlhokwa ga e bolele gore go fitlha ga mose wa o motšha wa fashion e fitlhang o latlhisa diaparo tse o santse o na le tsona ka otoropong tse o ntseng o itereka ka tsona tse o tlaisang gantle bathong ompa fela o ntla ntlafatsa fela gore e ne gore ga o kena kago batho bona le go ntse o ikamanya le matsatsi ya kajeno empa o sala e ntse e le wena e leng gore o lomosa se o nang le sona gore se latswelatswege o latela gore na ditatso di ntse di fetolwa kapang dinoko di ntse di fetofetolwa jwang ka mo o tla bangleng ka teng empa seo o leng sona se ntse se sala se le teng ga re ke re bue ka bongaka le booki rere le bo mohlomong le bopepisi rere ga re na lebaka la gore ebe ka nnete ya ruri ka nnete ya modimo ebe batho bongaka bo nkuwang e le bona fela bo o ka sebetsang ka go naga lesotho wa tseba gore motho ya ka ofang bopaki ba gore fela o kula ke ngaka e le nngwe fela kore ke ngaka e le nngwe fela yane e fumolang sepetlele mo na lesotho ngaka ya sesotho yeo e leng mosotho a ke ke a kgothaletsa gore a ke ke a etsa kgothaletso ya gore motho enao fela a kula kgothaletso eno ya ga e nkuwa e sa le ka pele go magotla fela e nkuwa e le ntho e sa pheleng go tlakile gore le meriana e sebediswang e sebediswa ke batho bano ga e nkuwe e le boiriana e tswang ka boiphitlhelo basotho ba sebedisa dintho tseno fela gobane ba tseba gore di na le molemo la e le mon di sena boemo bo kgatlhegang ka pele go melao ya lesotho le ka pele go dintho tse nang le boemo ka gare go setšhaba sa basotho mopepisi wa mosotho bopepisi bone ba basotho bo qeteletse bo bile bo nyamelela basotho bo ba siyo gobane bopepisi bo botšhaitse ga bo fitlha gwa fitlha ga thweng jwale mona batho ba meswa dipitsa bele pitsa tsena di etsa gore bothata bo beng jwang jwang ka di-trimestang tse di fapana jwalo jwalo go etsa go be bothata ba eng go be bo bothata ba eng go be le bothata ba eng empa nna le wena re a tseba gore ngwana ga a ka kula a ena le phuana ga gona ngaka e mo phekolang dingakeng tsena tse teng ka o fela ntle le ngaka ya sesotho ee ke gore na ke obaneng ga re latlhile peo ya rona e ntle ge sa e boloka jele ga ntlafatsa ka e fitlhang ga o tsamaya o le o reka ramo kapa o reka phele o go tla tla ntlafatsa mogape wa gago ga se bolela gore phele o tse o nang le tsona mona wa di bolaya o sotlo tla go sebetsa ka pheleu yeno fela eno o ntlafatsa motlhape wa o tsamaya o le batla pheleu ye nngwe fela o ntse o na le tsa gago kapa motlhomong e rekere peo ya gago ya pone e o nang le yona le aka baba o tla tsamaya o le o reka peo ye nyadisitsweng empa o santse o tseba gore o kgethile peo molemong wa gago ga o ka ba gore o tsebe gantle gore ke tla jala ena ke a tseba e tlamphisisa mo e tlamphisisa gore go itseng bothata bo bileng teng ke ba gore yaka go se go eteletswa thuto ena fela pele e se le yona fela e nkelwang tlhogong batho ba nang le tsebo ya dithuto tsa sesotho tsa bosotho tseno tseo tsentseng gore be re bile setšhaba tse re boloketseng le meedi ena e re nang le yona gore ebe ka jeno rona re ntse re na le naga yaba dintho tse ne kao fela tsa bona di se di fetoa dintho fela tse ka tsheuang tsa re ipitlwa mme go re ipitlwa le go tsheuwa gono ga tsona go etsa gore ebe jale re ntse re tlaisa setšhaba sena sa batho ba seng ka jeno ba re ka fetoa ka golo ya Aforika Borwa gobane re a lapa sena seo

0: rona re bolellwang rona ba pelang ka jone re bolellwang rona le nako eo dijo di neng di tloa Lesotho di phalela dinaga tse ding mo natikolong ye Afrika empa rona re fetile mekopakopa e phelang ka tsa ba bangwe le ya ditsabutswe
1: ntate ha re sheba ntate Pitso mekgwa yane eo re neng re ke beepotso ya ka teng re tshwaya dilemo tsena tse 60 tsa boipuso re bile re ntse re le ka gare go leetolane la go keteka dilemo tse 200 setšhaba sa Basotho se ne se thewe mme gara dipuo tsa motlotlei ga a ne a go emeng ya mesebetsi e neng e etelela pele mokete ono wa dilemo tse 200 e ne e le taba ya gore Basotho ba ke ba itlhatlhobe sekwele Basotho boemong bona ba thuto bo re seng re le go bona go ka ba bobebe ga kae kapa ke ntho e ka etsagalang jwang gore re re sekwele thutong ya rona ya Basotho go ntlafatsa ena yeo re le yona re ntseng re re magabane a yona a bonagala ga re etse motlhala ka ditaba tsa lebollo ntate Pitso rona re le Basotho seabo sa rona se bile segolo ga kae go silafatsa le go gogaka sekolo sena sa rona sa Basotho goo le meloko ena e tlang ka morago e se e tseba lebollo e le sebaka seo go rutwang batho dintho tse mpe
0: seabo sa rona mewaka e re ko bontshe mo seabo sa rona tabeng eno se leng gona teng ke gore go na le batho ba tsejwang ba motlhomong e re ke sebedisa letso le otho ba tlhageletseng ka magetla kwa bona ga re boloka boitso wa batho ka bona ka phega le gotho yo ne motho ke oreta morena wa batshega morena wa sefa wa kweneng le matshegeng o na ba bua belabela le matshegeng o na ba bua ditaba tse botlhoko mo nage kogore ke ntho e madimabe gore ebe motho wa boemo bona o ile o lo shwelela ditotomeng kwanang tsa batana le bophelo fela e le motho wa boleng bona thutong eba ga ke go a utlwa mewaka o bolela gore ga gona mang kapa mang ya moelang tlhogo ntle le batho bano ba tsebang botlhoko ba gae mono empa ga e se le tabeng ya bophelo lelapa la gae le sala a ntse a lokela gore ga a tseta go gutla mono a tseta go gatlha batho a tseta go etsetsa batho a tseta go etsetsa mosebetsi o motle empa tlala ya ba e setseng tse le teng maleng go yena lelapa la gae tsebogadi eno ya gae e ntse keke ya mo etsetsa letho le lekalokalo ntho eno e keteletse e etsa gore ba nang le bokgoni ba sebedise batho ba nang le tsebo ya mofuta o jalo ba sebedise hampe mme ke ntlha ya pele ntlha ya bobedi wa bona go ka bone ke taba ke ntho ya lekunutu batho ba balela ditlokotsebe tsa baleela go yona motho o etsa botlokotsebe ga a keta go a titimela o baleela mono mme ga kala a keta o etsa botlokotsebe a titimela a baleela mono ya be se e fetolwa gotho ke ntho e sigeletsang e fetoa sentile sa batho ba etseng gampe e le gore o tlatla bona le o lebekisiwa ke ditaba tsa molao motlha a gotlileng jalo jalo ka go fela tsona dinto tseno empa e le gore lebollo le tlhokile bollo le ya sireletsa lebollo le ya namolela lebollo le ya rata lebollo le ya hlwekisa kore le na le magabane otlhe a stokwang ke motho wa mofuta o mong le o mong motho wa mofuta o molongong o tlhoka gore a kene ka ga lona mme a tswe magabane ya gae a itšhabisitse a hlakile a bile a utlwisisa gantle seo yena a se rometseng go tla se phetha lefatsheng empa ka nnetse ka lebaka leo la gore ile a nkua e le ntonyana ga ke go kore ba gotitse ba fitlha mo dikereke tse ding tsona di ne bile di kgaola motho ga ngwana gae a bolotse go nane ga motho a kgaola go bolotse ngwana ke se ena ya bolotseng le o tlhoka bana ntse bolotsa o ska ya mono e le mogi ne e petlwa e nkelwa fase batho ba le tswa ka o motho ya binela mme wa ka le ka jeno le na bona ba ba binela ba le tswa ka di jo tsentse ba di ja mono fela le o ga ga kelwe kobo fela le di topo le o va hone o kwa rena ke mosebetsi o e se ya ha kae
1: ntate
0: so ke ba ntse ba mo re thuto ha di eno e tibile ene e re bopetse mo re bega le setšhaba se tsebile bophela ka go gore hona tsela re tsebile go feta ka go ditlholotso tse ngata haholo ka nako ya batho ya thuto ya batho ba no ba le batho ba tshebediso ya matsoho mosebetsi wa matsoho gore monna ha a lokela go tsoa a lo dula tabaneng o lokela go tsoa a lo bona gore o phethola mobu jwang gore bophelo bo tsoa ba teng ka lapeng ga gae. Tlhompho ya lelapa la gae le lelapa le malapa a banang le lona e le lelapa le legolo la gabo. Tlhompho ya melao ya naga le ya setšhaba le amogela wa motse tsamaiso e nepagetseng ya botlwisiso ya ditaba tsa setšhaba ka moo tabadileng ka teng ke thuto e fanwang e tibileng eo e leng gore qetellong ya qetello mewaka batho ba bohlale ba qetelletse ba sa ya dithutong tsa mofuta o jalo ba ile dikolong tsa thuto ya mofuta ona. Mme thuto ya mofuta ona ya fitlha ya ba fa fela gore motho a bitswe ka gore ke agente le ga sena mekgwa e metle e a e fuweng ya noseditsweng ka yona o nosetswa fela ka mekgwa e metle ya go ba agente kapo ya go ba moboloki wa dibuka kapo ya go ba titšhere kapo ya go ba eng empa thuto ya bosotho gore o be titšhere ya mosotho e le gore o tseba go godisetsa setšhaba sena sa basotho ngwana wa mosotho gore ngwana eno wa tlatse o ba le sebaka ga a kopana le bana ba ditšhaba tse dingwe.
1: Ke a leboga ntate. Ke kgola ntate Pitso re ka rena sekolo sena sa basotho kapa mekgwa ena eo basotho ba neng ba ruta le go godisa le go otla ngwana ka yona na e a hlabana le mekgwa ya ga jwale ya go ruta le go godisa ngwana moo e bang e ka tlatsetsana go thata kae kapa dikgotletsane di ba kae gore taba tse di sebetse mmogo molemong wa bana ba basotho.
0: Ha hona bothata ga gona moo di ka sabanang teng go na le moo di sabanang teng empa ga go lokisetswe gantle ga gona moo di ka sabanang di ka tlatsetsana tsa re godisa tsa re etsa batho ba bagolo gagolo bothata bo mona ge kgaitsediana bothata ke bona ba gore re setšhaba se sa tsweng ga e le nngwe wa tseba motho ga a boletse ga e somola magagweng ga a fitlha quthing a ke be a bolotswa gape gobaneng le tsheko ya dintho wa tseba rona o tsekela dintho di feng empa rona ka jeno re setšhaba se phelang ke na le batho ba sa tsweng mono go gang ba sa tsebeng letho abile ba sa matleng le go utlwa letho ka ntleno. Mme ya bantho yone ne ya go fela re rutuwe dithuto tse fapaneng gore motho o boemong bo o leng go bona ga o tsene letho ebile ga o ka batlhoa o na le thafelelo ya letho malebana le motho wa dilemo tsa gago ya bitseng ga ka motsemane ya tswang ka mane ka kwana ka go bomme ntlo eno e etsa gore e be le arwane gagolo le mokgwa wa lona wa tshebo ya ditaba o arwane gagolo fela e qabolang ka go fetisisa ke ena moo ke kere jale ntseno e re etsa gore ebe ba bangwe ba ipona ba le betere go feta ba bangwe empa gore dintho di ka tliswa nqa e le nngwe ga itse diaka babolotsi le babolli ba tloela go bolotsa bana gobaneng lebollo ga e ka ba tloa e le ntho ya bana empa batho ba bolotsang ka jeno lena ba bolotsa bana ba bannyane ba masea go ntse go tsiwa dintho tseno a gametse mona bana ba nkuwa ka dikolong ba isiwa lebollong ba ha ba fika ba titimetse ba amogelwa ba siswe dikolo kore kele ka gore kere sekolo sa meetlo ga ka tseba gore go sewa moedi jelo ka ga molao o bolela gore moedi ke gore ngwana go seke ba ga ba le ngwana ya dilemong tse itseng yaka fumanwang a bolosi kore bana ba ke ba dumelele gore ba bale grade 11 ga ba ketsa go ngwala grade 11 ba na le dilemo tse leng somele metso e tsheletseng mme o tseya go latela melao ya lesotho motho ya dilemo di le somele metso e tsheletseng le mešhameleng tse supileng he's still a minor mme ga tarafela ore ke minor ore ke ngwana jele o mo batlisang ditabeng tsa thaba o mo batlisang ditabeng tsa lengope gobane ke ngwana kore ga o ka gaka ga lokiswa ntho eno jale ya ba ya loka ke tla tseba gore batho ba ka sekolong ba ntshe banna lebollo le bananabele ga ba ketla go tloga thutong ya sekolo jale ba lokisetse gore ba tsa go fetela thutong e phameng kwana ba se ba ikutlwisisa go ntlafatswe taba ya lerato la naga

0: hore ke se gele ditumelo tumelo re jere bona mo gele ngwana teng ba bang ba dumela hore ba bang ba dumela hore ba bang ba dumela hore bile bona ba dumela le satane ha o le jwalo ngwene ke yona e re tsiele e sitseng ha o lo ga itse diaka fela e bo ba ditumelo di tsedi lengata la ka wa thuto ina le methati e mengata le mehlahlo e mengata ibe thuto fela e sale ge sale ka mosotho product ya rona e sale le mosotho wa fika tlhokong ya diprofesa kwa ge sale ka mosotho
1: ke le bandate ha re shebe di geu kapa dikoti tse bonagalang mogweng wa rona wa thuto ha jwale ntate Pitso o ile wa ethetsa mane mo re o reng kapa le basotho ba bonang hore re le ga rutwa hore ha re qeta ho fumana mangolo a rona a matelele thutong ena yeo re ileng ga e fumana ka morao ho boipuso jwale re lokela hore ebe re kokota menyako mona re batla mesebetsi empa taba eo e bonagala e le taba e imetseng naga ya Lesotho haholo ha re sheba dipalopalo tsa hore makolwane a tswa ditseng tsa thuto e phahameng ka go fapa kana selemo le selemo mme e taba eno e ntse e nyolola taba yane ya tlhokagalo ya mesebetsi nna re ka re go gutlela megweng e meng ya rona ya thuto e ka ba e nngwe ya ditaba tse ka arabelang taba e ya tlhokagalo ya mesebetsi ya go loge shebile taba yane e buang ka mehla ya gore temo ke mokokotlo wa moruo wa naga ena ya Lesotho mme re tseba gore nakong ya go feta e tlile go lema go disa e ne e le mekgwa yeo Basotho ba neng ba iphedisa ka yona nna re ka re re shebile mekgwa ena yeo re phelang ka yona eo re phelang go yona jwale go gutlela mola e ka ba taba e bobebe re e bone gore ke taba yeo Basotho ba tlileng ba ba bona halang e ka ba gutlela teng le ha re se re sebedisa mekgwa ya moraorao nna re ka re taba e re e kenya manane thutong a rona go tloa dikolong tsa mathomo gore Basotho ba tsebe gore na ga re bua ka tlhagiso re bua ka eng e seng temong fela mafapheng a fapakaneng nna taba e ka ba molemong wa rona
0: kanete e ka ba molemong wa rona gaolo ga itse diaka ga re tlile re tiile re bua taba e tiileng gobaneng ntho eno e tlisiwa ke taba ya kutlwisiso thutong ena ya rona ya ntho e o thweng ke tlholego tlholego ka kakaretso ya yona e seng mobu fela empa mobu go na le mo e tla ga re fika teng re fumane re na le mekgwabo metsi a ke go a e kwa gaitse jang ka eno re na le batho ba rutegileng gagolo ya bitswang ka lebitso la ka boemo ba profesa ya gaileng ntlo ka re o tshimo e ne ke lokela e be e tlhagisa dijo re na le batho ba sebetsang ka diofising tse abang mobu ba abelang batho mobu ka thoko go molao o reng mobu wa temo o bolokwe ba ba abela ona ka mekgwa e bodutu ka mokgwa o makatsang mona re bua le setšhaba re bua ditaba tse bodutu re bua ka ditaba tse kgolo mme ke letsweleng leo ke reng ka mekgwa e bodutu le a utlwagala gore na ke le ka gore ke reng gore ga Mosotho wa pele a ne a dula mane godimo letsatsing a sia mobu ona o tlase mona gore o tlotse o tlatla mosaisetsa dijo Mosotho wa kajeno o theoa mane letsatsing o tlotla le mantlo kapa o rekisa tshimo e mona tlase mona e mofe tšhelete ya yo reka dintho tse tayang fela ha a kata ebe go fedile ga ana yona tšhelete eno le mobu ga a sana ona ga re tsebe na re ja eng dintlafatso di hanne ho a fihla mane mo Basotho ba neng ba haile hona teng mesikong le hole le maskri mobu wa temo ditsela di hanne ho a fihla mono metlakase e hanne ho a fihla mono batho ba baleile metsi eno mono mo e leng hona teng ba tlile bogodima mobu wa temo mme ntho eno ke ntho e lokelang gore e be thuto e kengwang ga o lokwa ke re paballo ya tlholego ka kakaretso e seng fela mobu empa wa bona gore mobu o tsamaisa le kgulo o tsamaisa mekgwabo le metsi moya tlhwekiso ya moya mewaka ke ntho eo ka lefonolo go na le Sotho mona ge so ka re ba le tsietsi ya yona empa ge na le tsietsi ya batho ba sa tsebeng ba balela magolo mme wa tseba gore modisana badisana ke batho ba tlhompheyang gagolo ke batho ba gore ka etsang dito tse kgolo gagolo ka bona tabeng ya paballo ya tlholego empa bao re ba tlodisang matlha odimo ka tsela e re

0: tla tloga re sa ba bone mona ditoropong le di-event tse golo mona mo buang gona teng ga o etsiwa dintho teng mo go menate le metšhotšhong ya dintho tsa sejwalejwale ga ona mo baleng gona teng mme ka lebaka la bosio boo ba bona o etsa gore mekgwabo ena eo re tlameyang o tla phela ka metsi a yona e re bolokela tlholego ya rona magolo a naa re lokelang gore re tlo tla re ba diphoofolo tsa rona di phela gona e be a ba tsietseng gobaneng we have neglected re latlhile jalo ka mogo apere magolo re a tlhoetse matsogong a batho ba sa kang ba fitlhiswa thutong ena mme le ntlafatso ya thuto yane ga gona moo jale e dulelang fa tsone ga re ke re ntlafatseng re boele re kenyeletseng paballo ya tse itseng re kenyeletseng paballo ya tse itseng re batho ba thabetseng fela dipolotiki gobaneng gantlentle bothata bo teng ba naga ya lesotho ka gore mo polotiki ga a tla a tlisetsa batho phalelo e ba tloisang gore ba leme empa e ba dumelela gore ba dule tlasa meriti ya difate ba inwelele mo kankanyane ba tseba gore go bana lanke ba tla eja ntho eno ke ntho e madimabe e re bakelang bodutu bo tshabegang ya batho ba o tla fumola gore ba batla fela gore bona ba be matleng le ga dintho di ka tsa senyega ga ona bothata mme yona thoto eno mewaka eno tuelelo ya dintho tseno ka ofela tsona gore ke re sale ka basotho bao ka nnete rurile ga ya ba ba motho ya matleng fela e be motho ya utlwisisang bophelo ba mosotho gore na ga bontlafetse ga bo le botle ke ga bo leng jwang e leng gona mona mo gereng jwale diphoofolo di ka tseba go phela batho ba gaisang dijalo ba gore ba tlaisa dijalo mobu o le teng o lokisitswe gantle ba utlwisisa ba lokela ba lokise mobu ba lokise gantle ba sebedisa thepa le ka ba ya morago-rago ga gona bothata
1: o thisitse taba ya botlhokwa ntate Pitso ena ya badisana ditabeng tsa paballo le poloko ya magulo mme ditaba tsena tsa tseo re buang ka tsona selemong sena ga naga ya lesotho e tshwaya dilemo tse 60 e ipusa e di boetse gape di nyalana le taba ya gore mokgatlho wa matšhaba a kopaneng o tshwaile selemo sena seo re leng go sona e le selemo sa magulo moo badisana ba lokelang gore ba thakelwe ka malebela a gore na ditaba tsa paballo le poloko ya magulo gore ditaba tsena tseo go seng re buile ka tsona tsa gore tikologo re baballe molemong wa meloko e tlang mekgwabo ditlama tseo re nang le tsona le tse dingwe ka go fela ge ka etsa jwang ka thuto ya rona ka boetapele ba setšhaba ka go fapakana go boela gape re gotlisetsa go badisana go ba ruta ka botlhokwa ba tikologo go ba ruta ka kamano ya bona le tikologo go ba ruta le ka mekgwa yeo ka yona ba ka baballang tikologo ba ba ba baballa lesotho ka mekgwa ka katamelo ya bona tikologong ga ke shaba nako ya rona ke bona e ka re se re na le nako e fokolang gagolo ntate ke kopa yeo ge tle re tle o kena go yona ga re tswa ditabeng tsa gore ya pele mamedi mothating ona re tla fa ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa go raya pele mme nna le wena le ntate Pitso re tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo gopola ge mosotho wa eso gore ditaba tsa rona le ntate Pitso di itshetleile godima gore naga ya lesotho e tshwaya dilemo tse 60 e ne e fumane boipuso mme re ke re shebe gore na ditabeng tsa thuto ga re bua ka boipuso re go kae ge le naga ya lesotho re gibetse kae mme na re ka etsa sekwele ka mofuta ofe mme le wena ge tla o mema he mosotho waeso go be karolo ya ditaba tsena o tla gokagana le gona nomorong ya mogala ya 5993 ke nomoro eo o tla gokagana le rona ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di qoqa le ntate Pitso mokgatlhelong ona wa lenaneo la go tlolola taba e re ge balelwe ditaba ge tla gokagana le wena ka morago mo
2: ka nnete taba ena ya saga le mollo e bimbaka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go la ba le taba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na le license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela mo o se o sa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang uere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a kalekalobane ka molao ya fanang le ya moela a kereche ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi

0: ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya ditsita le sada o tla bale buka ena ya Jose Onodutu another development for SADC another development for Lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepagetse aba naha ya ntshu ka tsamaiso ha di tswa go bo thabe go tsotse di ga le gere o e tla pele ba ha e ha ka ba ba tumelwa gore go bona hale go ba ba le go lo di ha e ba go bo di ga ra mo tsona di ja e fa ba ne ka ba sena tsaba se se tla go bona wa ka se mo se sa 1970 una bane de kwa ai tswa tsa le tsa se tsonya se tsone a le le kwa a ya la ja fela ke re a ke le mo ya ka bona a mo tsana ke baba putso ya go ya ke a ne ya se o a tsumela gore ha e ba tsumelo ya ka ke putso ya ke ya tsala ka tsala ke le le re wa se ke lo tsena go kholla ke nyolo hele go di mo tsa yo tsana u la ipila taba yeso le ba bona ha a etsa go go re nne kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka ma hotanta fa a se se le se a se tsile ha se le ka ba di community council ke go nna le tsona ka tsela
1: ke ne ke tla go ba tsotso ke hle ka ntse re tabile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferente e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramente ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong bathuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa leke ya saro sesa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala ya thuto le baoshe ba amegang di sa le megato go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho kagolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tsenga tse kgatlhano le dikolo kapa tse kgatlhano le baithuti
2: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka o fela go sa bona le dithuo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoe setsenyetsa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa wane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke majwe le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akanka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka go phetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
1: e file ga ke tsena batho bano ba nese ba tsatsele ba ka ka nnete ga se le o bane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba nese ba setisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphe go ja tšhelete e bokae ka nnete se ga ke
4: tsegoga
1: nna ke tsebe ka nnete empa seo ke se setse bao gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone o tse o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke re nne le tshwentle tlele ke re rona re e phamoletse go diofeka gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwebi botlhe ba nang le tshutshumetso mo madikologong ba tle ba tota ba fetisana wa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwa

Hantle o di mahlo hora ke ya boraro se ya le tshwarelo hora ke ya pele se ya le moya ke sa lesotho ditaba o di ballwa ke mola ye ntladi mmamedi ke o dumedisa ke qala ka tse ka setlong hore ena lesotho le kgothaletswa go tiisa melao e laolang ditšhelete tsa dipolotiki le matsholo a dikgetho Selmoya sa lesotho se tla gasa papadi ya dikwena le moroko ka hora ya boraro thapama ditaba ga di feletse Lesotho le kgothaletswa go tiisa melao e laolang ditšhelete tsa dipolotiki le matsholo a dikgetho ka sepheo sa go ntlafatsa ponaletso le botshepegi ba dikgetho. Sena se tlhaletse dipuisanong tse reretsweng go ntlafatsa morero wa tsamaiso ya ditšhelete tsa dipolotiki le matsholo a dikgetho Lesotho. Mookamedi wa lenaneo International IDM, Mofumahadi Ntebohele Mabetha, o re morero ona o kgothaletsa seabo sa setšhaba, gagolo basadi, batšha, batho ba nang le bokoa le ditlhopha tse ding tse sekisetswang o re puisano ena e tla shebana le ponaletso boikarabelo le go latela melao ga go ntse go sebetsanwa le dikotsi tse kang go reka dikgetho komisinara ya IEC Dr. Tšhelete Monyane o re taolo e nepagetseng ya ditšhelete tsa dipolotiki e bohlokwa go sireletsa botshepegi ba dikgetho le go netefatsa gore mega le bakgethi ba tlodisana ka maemo a lekanang moemedi wa European Union EU Lesotho mohlomphehi Madison Green o re melao e tlhakileng le botshepegi di ka ntlafatsa tshepo ya setšhaba le go bula menyetla e mengata bakeng sa ditlhopha tse sekisetswang Sekolo se segolo sa setšhaba NUL se tla tshwara dikapeso tsa bo 50 a motsomong tsa matsatsi a mabedi e leng laboraro le labone bekeng ena papisong le dilemo tse fetileng go fokotsa ditshenyegelo le tshubuhlelelano tsa mokete wa dikapeso. Sena se boletswe ke mongodisi wa NUL. Mofumahadi Ditebogo Maqadi ka legothodi mme o re kgolo e sebediswang nakong ena ya dikapeso ga e lekane lenane la baithuti ke ka gona dikapeso di tla ba ka megatlhelo ka letlhakoreng le leng ka diphatlhalatso wa NUL Mofumahadi Mamosa Motete o bontshitse ga dikapeso tsa monongwaga e le tsa boemo bo godimo mme a ipiletsa go batla abelwa mangolo go apara ka boikarabelo le go boloka nako tebelelo ke gore motsamaisi wa NUL e leng motlotlaeletse la boraro o tla fana ka puo ya setlhogo mmogo le motlatsi wa gae professor Kananelo Mosito Ditabeng tse ding thupelo ya Gethe Institute ka tshebedisano le lekala la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba le lefapha la boqapi la Lesotho mabapi le go ngola dikopo tsa dithuso tsa ditšhelete e tsheeditsweng ka ditšhelete ke European Union e tlhaloswa ke ba bileng go yona e bile botlhokwa e mongwe wa ba bileng le seabo Mofumahatsana Dimpho Molala eo e leng mothei wa Sea Voice Boyd Robot o boletse gore o ithutile go tseba dikgeo tseo morero wa gae o ikemiseditseng go di gagolola le go bega dinako tse utlwagalang ga ntse a lokisa ditlhagiso tsa merero e mo monghadi Sobukwe Mapefane mothei wa Soke Gallery Stadium o boletse gore thupelo ena e tshwarisitse tsebo ya gae ya go etsa dikgakanyo tsa ditšhelete ka mora go tlholega go fumana tshegetso ya ditšhelete bakeng sa morero wa lefa la botšhaba o kopanyang Afrika le Europe a re o tlo sebedisa tsebo eo a e fumaneng go etsa dikopo tsa ditšhelete go mekgatlho e fapaneng thupelo ena e kopantse ditsebi tsa lefapha la boqapi go matlafatsa ditsebo tsa tsona tsa go tlhagisa merero e ka fumanang tshegetso ya ditšhelete le go kenya letsogo kgolong ya moruo wa boqapi ba Lesotho ke phetela ka o lekola ditaba tsa dipapadi. Basotho ba re ba tshepa gore sehlopha sa naga sa papadi ya bolo ya maoto dikwena se tla tlhola moroko ka jeno papading

0: e tla ba Toyota Stadium Bloemfontein. Monghadi re thabile mokete o etsa dipapadi di fuwe nako ya go itukisetsa papadi, empa le tsona di kitlahetse le gore mokwetlisi a kenye bahlankana ba tlisetsang Lesotho tlholo gara dipapadi tsa gae. Bogolo ba batshietsi bo seboko gore setlhopha se bapalela mabaleng a matšhaba a thefulang botshegetsi, gobane ga se botlhe ba finyelelang go ya tlatsa bahlankana mogolo. Papadi ena e tla gaswa ka kotlologo sealemoyeng sa Lesotho ka gora ya boraro. Go phethela ditaba tsena ga re boelegele kole tse ebileng ka setlhogong. Lesotho le kgothaletswa go tiisa melao e e laolang ditšhelete tsa dipolotiki le matsholo a dikgetho. Sealemoya sa Lesotho se tla gasa papadi ya dikwena le Morocco ka gora ya boraro thapama. Ditaba tsa gora ya pele di felela mona. Mamela tse e latelang tsena metsotsong ya 30 ka mora hora ya pele ka Senyesemane.
1: Ke le bolelle, ke a kgola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba. Molemong wa setšhaba. Ntete ka mono botlase. Ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana. E ntse e futlane ya go ya pele. Go sa bona a le mo jana. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
2: Ntate le tsano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy. Ha ke na tsena go re ga ne le tsoro le da ga sa rosa le tswe tswa mo ga di kina ke ha re na o tsela le tswe la ka o ba ke ba bona le ke e tswa mo ga di ke o mo tlo ho wa no la ke o na o shebile eng o no mo di den dwe go hlokwa ya 2% ona u la ga sa sa nga di palo 2% ke palo ha we bui fela kina o tsamea o ke go na le o itse lwane o kopa ni o itse tlokala ke be go bona wa re ke 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntweno fela o ba a no lo palo a go ta kwa ka 2% go wena mona le o ba mamedi
1: eh go ba le wa ke se tlo se ile nka ka ka ba tswa pala mendi mo ntate wa ka le le tlokwa mere ba di ena ta ke tla ba ya ge ile ka nnete a ba tabana ke nna yele lwa na ke re ke le ntedi ke re se tere le go tla e di kwa pana se tsala o ke go ra se ba ke ke mo khetwa bo ntate a go ra ke mpa mendi nka batua le tsara mara bontadi na ke le lo ijere ta ke ke mpa jere la ya ta de mo sara e ka na ba hona le taba ba taba ena e dipo di ki ha wa wa me tere ti mane o na le batho a ka kwa mba ipheta bo bona ba le re se tsaba mo ga o mane jere la ya ta de ko re ka na la taba e ke mpa ya ta ke tama go tla rona a di di ke mpa ke re tsara ba se ijere ntiri la o go di kuruti ya ona tsaka mo kere lan.

0: tlwaetse gore ntate Pitso ke se tsebe ditabeng tsa nalane, mme re bua le yena je re ntse re le ka gare go leeto la go keteka dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso. O tla gopola gore ka la 4 Mphalane naga ya Lesotho e tla tshwara setlhotlholo sa ketekelo ya dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso ka moga dietsagala tse mmalwa tse neng di lokisetsa letsatsi le jalo. Mme ga ditaba tsa rona le ntate Pitso di itshetlegile gagolo godima thuto, gore na thuto eo Basotho ba neng ba na le yona pele go bosireletsi ba manyesemane nakong ya bosireletsi ba manyesemane le ka morago go moo, na ditaba tseo di a nyalana na, na mona moo re leng teng ke dintlha di feng tseo re ka ithutang tsona maitong ana kao fela eo naga ya Lesotho e a tsamaileng go fitlha dilemong tsena tse 60 go ntlafatsa bophelo ba Basotho gagolo ka ditaba tsa thuto. Ntate Pitso, ka go tshwa jalo ntate, ke boetse ke a o amogela lenaneong la go tlolola taba. Ntate, re arohane re na le potso ntate Pitso, ke kopa re tswele pele ka yona ntate.
1: A o ka ipheta hape.
0: Ya gola ntate Pitso, re ne re re taba e nngwe eo o ileng wa e thetsa ha re ntse re qoqa ka ditaba tsa rona ke taba ya tumelo. Mosotho a ka re na kamano ya tumelo le thuto ke efe, le hore na tumelo ena eo re leng ho yona ha jwale e tlatsetsa jwang ditabeng tsa thuto. Mme re sheba morao leetong la Basotho la thuto moo ditaba tse ding tsa rona tsa Basotho tseo e neng e le thuto re se ka lebaka la tumelo re se re dinkwa e se ditaba tse amoheleileng. Na re ka boela re gotlela hape tumelong ya rona gore e tlatsetse ditabeng tsa rona tsa thuto go tswela pele.
1: Mohlomong ke re neng re bua ka yona ele go yela ke yane ya badisa.
0: O ya ntate, o ke a gopola bale ke kopa tshwarelo ke ne se ke e lebetse. Ya ntate, pele re kena go tsena tsa tumelo ke kopa re kene go eno ya badisana.
1: Badisana ga itse diaka ke sefatlhego sa rona re le setšhaba mekgatlhelong e mengata gagolo, re mpa fela re sa lemoge kapa re sa ba le moya wa temogo gore ga go etswa dintho ka gara naga ena ba begwe ka pele. Ke sefatlhego sa rona gobane baeti ba tlang naeng ena ya Lesotho ba batlang go utlwisisa bophelo ba Mosotho ba kopana le Modisana ga ke la batloga, gobaneng ba tla kopana le ena a disitse Modisana dikgomo kapa dinku le metlhape, motlhomong metlhape ka mefuta ya yona ba ka kopana le ena a disitse yona teng. Mme ga o kala go ba jalo fela ke batho ke e bolelang ga ke re ke sefatlhego sa Mosotho gore ga ba rena Mosotho o phela jwa motho ya tswang naeng ya fora ebile mafora ke batho ba lelema la lethaselo agolo ya mekgwa le meetlo ya ditšhaba. Motho ya tswang naeng ya fora ga a fitlha naeng ya Lesotho moo a batla go tsewa gona Basotho ba phela jwang, ga a na go felela mo ono dihoteleng masego. Se bone motho ya neng a tswa Ghana kwana ya bitswang Odemaya o ile a tsamaya dibaka tsena bogolo ba tsona a di tsamaya tsena tseo be ba ba fumanang go tsona a yo bona kabala dimmele a yo bona phogo ya semonkong a yo fitlha go ka ya dibakeng tsena tseo ere badisaka ba tlileng ba fumanang go tsona gagolo. Ga a tsamaya mono o ba feta ba panne dikgobo ba kofola o ba feta ba lisitse o ba feta ba bofile sešwai ba e tswa lelwaleng ba e tswa malapeng ba e ya metimong. Mme ka nnete ga itse diaka mona rona re le setšhaba le babusi ba rona re bile le leitlho le fokolang ka gokgobakatsang gobaneng wa tseba gore bophelo ba Modisana mowaka ga o ka fitlha nthong e wa phelang go yona motimong o tla bona gore ga gona lebaka la gore kore o tla bona gore na ke gobaneng ga Badisana ba ntse ba tshesetsa magolo kore

0: ba lahlweng ntlo eo a phelang o yona ga gona motho a phelang ntlong ya mofuta o jalo mokgwa wa kaparo tlhokomelo ya batho ba re ba tlhokomela diphoofolo tsa batho ba ruileng ka mokgwa o makatsang mokgwa o motho eno a kabeng a tlhokometse ka ona bohlweki mmeleng wa gae bohlweki diaparong tsa gae bohlweki tikolong eo a phelang yona e leng ntlong ya gae e leng motebo o fitlha o iketsetsa segobe sa dintsa fela mono go bewa ka majwe ga o keta go bewa ka majwe go a rulelwa ke ntho e se nang le maki fela motho eno ga a le jalo o godisitse megape e tsang ditšhelete ya dikete tse masome ba bangwe tse magolo a etsetsa morui ya setseng gae mona a dula ka ntlong e majabajaba jale ke re ke buile dintlha tse pedi ke re ga go sa ntlafatswe thuto ya modisana e sa ntlafaletse gore ga a sheba lekgulo a le shebe ka godimo gore fela ke sebaka seo a disetsang sona empa a le utlwisise e le letlotlo la bophelo ba setšhaba seo e seng fela morui eo a modisetsang empa setšhaba sena gobaneng ga re tloa mona re le batho ba mona ga ese magagweng re ya metebong tlhanyane kapa re ya tshagolo re ya ka bore metebo ya rona e fitlha e dula ka mono e re shatata ka o fela ga rona re kopana le batho ba bo motemane ba o kae fitlha re shatana ka mono ka o fela ga rona re tlositswe mona gae gore re tloa baballa dijalo ditseba go tlatla gola le lekgulo le gae ge ba balela jwang bo diremo e leng bo re thusang go rulela matlo a rona le go etsa mesebetsi e meng dirotlwana gore letlaka le tsebo go gola mesebetsi e meng ka go fela yona ya setšhaba e tsebo baballeya mego e tsebo baballeya jalo jwang ge ya naa le kwana gore re sia gore ga e mona bophelo bo tseba gore bo a kofe e tle re ga re gotla re tla gae e le baneng re ba leswa ke serame ka mane re tle re fumane ka bona bophelo bo le teng jele ke re ntho eno e re fokodise ka mogomakatsang gobane ka nnete motho eno yo o thweng modisana o a losa selemo ka o fela a losetsa ntho ya boleng gobaneng go mosotho wa pele-pele ga na o lefa ka kgomo kgomo e ne e le the highest paying commodity e ne e le ntho motho ga o lefa ka kgomo la o lefa ka tefo e ka godimodimodimodimo ya boleng bo godimo ka mogomakatsang empa itse ga o se o na le tefo ena e tšhelete ena boleng ba kgomo bo theolelwa ka se mona moo go ke nna kgomo ke bokae go sa shetse gore kgomo ka mekgwa le meetlo ya basotho e ne e le ntho e boleng bogodimo gagolo mme e sa boe nthong e boleng bogodimo jale go thweng motho a sebeletse 10,000 ka selemo a sebeletse dipodi tse kapa dinku tse lesomeleletseng mmele ka selemo go ga ke go a utlwa gore ga e ba go sebeletsa kgomo ka selemo go ka etsala gore a qeta dilemo tse lesome e ntse e le mofutsana gole kege go ria maruri bophelo ba motho ya bitsetsang modisana bolokela go ela soko a tlatsa gore a re bolokele boiane ba ne ba tlholeo bo yena a phelang go bona e le sebaka sa mosebetsi wa gae empa gape lekala la temo lekala la paballo ya bagolo le tikologo lekala la ditaba tsa puso le borena a lokela gore a kopane a shebe taba ya paballo ya tlholego le tikologo mane mo badisana ba phelang gona teng go ria maruri ka nnete gore badisana ba ke ba tlhoele gore ba apeswe kobetse thoko ba tsentshwa ditsheya motho ga a rekile kobo e le nngwe e se fetolwa go etsiwa tsheya go etsiwa dipatisi ke dikausi go etsiwa katiba ka yona go etsiwa kobo e fetiwa motho eno o tsamaya ka mono mmele ono a le dimpa awele lekala la tsa bosebetsi le ntse le go ntse o lokela go ko ntlafatswe gobane ntho eno ga e le jalo e tlisa boleng bo botle ba gore boya ba nku le bapodi fa re nane le seiboko bo tlaisana ya lesotho gantle e le ditlaiswa tse tswang lesotho tse yang matšhabeng tse e tsang dintho tsa botlhokwa fela batho ba re tlaisetsang mosebetsi o motle gakalo ba etsetsa ntho tse ntle gakalo ba kenyang tšhelete e balwang ka dibilione ka gana ya lesotho ga o kopie boya ga o fika mo ba phelang teng o kare go phela batho ba jalo mewa
1: ke a leboga ntate Pitso pele re amogela bamamedi ntate ga re kene ditabeng tsane tsa kamano ya thuto le tumelo le gore na ditaba tsena di tlatsetsa kae ntlafatsong ya motho bothong ba gae le go mo otla gore e be motho ya ka tswelang naga ena ya lesotho molemo
0: e re ke e tlale ka nqena ka mane ka mo o neng qadisitse ka

0: yo le kitse ka mona ka mo leng ka teng no nka ditse ka hore re shebe tumelo ka se ka jeno ka se le re shebe re bapisa le hore na re sa le bogwa o kgokela mogweng wa ho dumela dintong eo ka ha mosotho wa pele a na a di sheba na jale re tle re tlo tlatla sheba hore na tumelo le thuto di tsamaya jwang. Mme ke nagana gore tlara ntse ke otla e nngwe tlabe sentse ke otla e nngwe gore ke re go wena thuto ya mosotho ke ama mafapha otlhe motho ha a tswelelela ka nkano go yona o lokela gore a be a utlwisisa mafapha otlhe kao fela o kile a ditlogale mo kilang ka bua ka tlholego kage tlholego e ama moya e ama metsi e ama mobu e ama dimela e ama diphoofolo e ama dinonyana e ama le dintho tse pelang sepakapakeng mono e leng dinaledi dikgwedi le letsatsi le mefutafuta eno ya majwe ga mmogo le di forces and the prevailing wind tse teng mono ka semane metsing go na le mefuta ya diphoofolo e phelang mono merung go na le mefuta ya diphoofolo e phelang mono sebakeng mona nonyana di a ruga di etsa mosebetsi o jalo thuto ya bosotho kutlwisiso e dutse godima kutlwisiso ya tlholego bane modisaba eno a iketsa go bua ka yona ka jeno gona jale metsetso ona e fetileng ke motho ya a utlwisisang gantle nako ga e fitlhile ya gore o lokela go kweba nako ga e fitlhile ya gore o lokela gore di a loe nako ga e fitlhile gobaneng gana o sheba watche empa o tla mamela ga go o tla utlwa ka badiwadiwane ga digodi lela gore ga mokoko ore ko difateng gore bosio bo sele o tla sheba ka mphatlhalatsa le ga e tlaga gore mafuru ya sa tlatla ba teng o tla bona ga letsatsi le sekama le ya mampa dipodi meriti ya dilomo le ya dithaba e okamela ya dilomo ka mogota wa dileng ka teng gore nako ke ya mofuta o itseng mme taba eno ya go utlwisa nako wa gae bosio ga ga bosiwa bogolo wa tseba ga e le ga bosio empa wa tseba ga metšhaedi se etse wa tseba gore na phokofe e fumanwa ka nako e feng nakong ya bosio motsheare e bonagala jwa ke itshwara jwang le botshwara bona ke bofeng mme thuto eno ka go fela yona e bopa tumelo ya gae ditabeng tsa rona pula e tlatla ga o le jwang e ntle ke e jwang ya medupe medubela ya kgomo le batho e mpe ya digola ke efeng jalo jalo ka go fela empa e le gore fela mona mo go na le go kgethea wa leswa ke gona mo wa senang taolo leswa ke ntho e molemo sebakeng sa tlholego yotlhe go kenyeletsa le bophelo le bophelo ba badisana le mehlape e phelang meraka empa e le gore jale ga gona tukiso sebakeng sa gore na ga nako eno le boemo bone bo se bo le teng mo na bo go na le sotho na batho bano ba phele ba bolokeile ka mogwaofeng empa tumelo ya bosotho mewaka ke tumelo e tlhomphang e mong le mong ka mo wa leng ka teng ke tumelo e tswalwang ke diketsagalo tsa sebaka se o iphumanang wena o phela go sona mme ke tumelo ya thuto ya ditaba tse tlowang melokong e fetileng ya bagologolo ba rona e ntse e fetisetsana jalo moloko ka moloko lelapa ka lelapa leseko ka leseko mme ke tumelo e re tlisetsang tlhomphano le go sielana sebaka kananelano le go utlwisisana ke thuto ya mofuta o jalo tumelo ya basotho ke gore ga e monyane a tlhomphile e mogolo pula e kaba ga e mogolo a dutse boemong ba gae a sa iphetole ngwana dintho di ka tsamaya ka mo di lebeletseng go di tsamaya ka teng thuto ya kajeno mme le tumelo bothata badi motlhomong ba obaleng tumelo yona a se ntho e na le bothata ntho e nag le bothata ke dikereke gore jale go na le tse re makatsa tseo ka bo madimabe re sa boneng naga e tlile e ema ka maoto go balega go thibela gore diqeteletse di tle di re makaditse go ya pele tse dinga o di shebile wa bona gore mona gompa go itletse fela go tla kgothotsa batho ka nete gore ke kopa go tshwarelwa ka lesebedisa lentse leno e bitswa ka gore ke pastor pronyoshi a ke ga e ukwa o fumana gore motho e tlile gantlentle ke pastor pregnor gore ke motho ya tlileng a batlang tšhelete ka gore a bale bebele ya go ruta batho lentswe la modimo fela o bone gore a ikgona enwa ntho ya tlileng a e batlang ke monegelo fela ha hona thibelo so bakeng sa taba ena ha hona tsamaiso e ntle ya so bakeng sa taba ena CCL ile le gotla la dikereke ka Lesotho ina le ka golo ya dikereke tse itsentse teng ina le ka golo ya dikereke tse itsentse re emetseng ka thoko wa bona ha ya fetu e motsamaisi regulator e golo ya ditaba tsa tumelo le dikereke ka gana ya Lesotho mme ka lebaka leno e etsa gore jwale tumelo ha re yeuwe ka semoya gore ke na le batho bana bao e leng dinowe bao e leng dilaodi bao ka bo madimabe ka jeno ba se ba fetuile fela mathuela ba semoya ka moo taba dileng ka teng ba bongaka ba bosotho ke re ga gona moo re bonang dinto tsena di kenelelang ga monate ba sielwa sebaka sa bona kapa motlhomong ga re tlwele gore ba se sielwa re re ba se fuwe sebaka sa bona sa gore ga ditaba tsa rona di le boima jalo ka ga re bolelela gore nkgolo mantsopa ga re yang teng yane e neng e le mane e neng e lwana dipakeng tsa basotho e lwanneng dipakeng tsa basotho le magoa ga o tsekwa mediana ga ena nkgolo mantsopa o na jetse o na fane ka lentswe la bonohe motlhomong ka sebedisa lentswe leno e prophecy gore a re basotho ntwa ena ba tla e tlola gotho e ne lwana e le ka gara komelelo e golo e tlo lwana ka gara komelelo e golo a re basotho ntwa ena ba tla e tlola ebile qetelelonyana ba ketla e tlola pula e kana ga fela ga ba jalo ntwa ena ya masole e neng e lwanela mona teateaneng o tla kwa ntse o thomokgethaneng o bua ka setaba sa thuate gotheng gore bantse ba ona bolele gore basotho ba tlo e tlola ntwa eno basotho ba ile ba tlola banna ba basotho ka mora gore ka bane ba se ba tlotse ntwa ya pele pula ya ba yana ba bona gore boprofeta bangwe mo bantse ba itle ke bannete ka morago mono ile ga ka ga ka o bua fela ka ta o laola gore le yone ya masole ba tla e tlola ba ile ba e tlola ka mogo tlakileng ba apara diaparo tsa masole ya magoa ya ba ga ba keta gore ba apara aparo tse tse masole ya magoa ba magoa a ntsana nago ke nyeo e leng ba ba rinya ba ba bolaya fele ke re ba rona ka jeno mme waka ga gona mo re reng bolaodi ba sesole mabotho a rona go loeletswe gantle ditaba tsa tsamaiso gantle gore dinto tsa rona boeletsi ba rona ga re bofumana ge ke re bofumane bo tlaga go tloa mafapheng a maka ofela e seng fela e be o thobane motho o ile a kela sekolo sena sa magoa e be o seothe ke ena fela a ka fanang ka boeletsi kapa obaneng o te tumelo ke a dikereke tsena fela main street churches ebe o thwe ke bona fela ba ka emang mono ba etsa galemo ga boga dipolotiki bantse ba fetoa letswalo la boga dipolotiki ga ba tsamaisa naga ya rona empa le mantswe a batho ba na ka ofela ba ditaba tsa tumelo ga lokela gore go lokiswa gore go agwe lesaka go tloge lesaka leo ba kenang ka ga rona ka moo jale ebe di fetoe ditaba tsa nnete
1: tatopitswa ke kopa re boele re fe molaeng tladi sebakang date gore fa ditaba tsa gora e ya pele go na le wena re tle re gokagane gape ka morago go ditaba tseo re sebile re amogela le bamamedi
0: ke a leboa mme ka medi
1: mamedi e re re boele re fe molaeng tladi sebaka go fa ditaba tsa gora ya pele go na le wena le ntate pitso re tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo re kena mokgatlhelong wa borago wa go qetela wa lenano la go tlolatana
2: ka nnete taba ena ya tlhaga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilweng tse mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license e nang license ntho tse tlhabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka kele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena o reng ga e tsatabe tlhabisang ditlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moelang kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi

0: hobane Lesotho le fumana percent e tlase haholo gore le fumana diperecent tse tlase haholo go latela gore na banna bano ba bang bona ba ja bokae mme ga o ka sheba go tla bona gore re phathagantswe ka gender based violence mona re ntse re qobokisana ka ntse ke re jamang ka yona batho ba ntse ba utswa ditaema e re fike tloele lentswe leno ke latlhakola mme waka re ntse re golelwa ditaemane le manoni a rona ba dutse ka odima ditla ba kamane ga ba re re sotla bana ba rona re ba isa nageng ba dutse ka mono ba ntse ba bonela naga ya rona mme ba e bonela gore ba tseba gore ba re jeletsa yona tse nonneng re sale banna ba qobetswe ditšhankaneng go thwe ke ditlodi tsa molao kao fela ga bona gobane melao ya naga ya rona mewaka ga se melao e runyang ka gara setšhaba sa rona empa ke melao e tlisiwang ke diphalelo ke ne ke re ke tlise taba e naga ya gore na re na le lebaka la go keteka fela go bonala gore hantlentle dintho tsa rona ga di gorona ko go ka ipotsa gore na go ne go tlhile jwang mme kabedi gore ebe go na le molao o ileng wa tshofa le go nganyisana ka ona paramenteng ya Lesotho yona ena ya bolesome le metsomong ka selemo sa 2025 mo o neng go bua ka thata go thwe ngwana a seke a tlotse a sa fua ga a tlaga gore ke ngwana e motona kapa e motshegadi ke ngwanana kapa ke moshanyana go e ngwele o motlhaga godileng a tle a ikgethele pele ke re nate mosia ntho ena e buang e etsa gore ke gopole mantswe ya okeng ke a bue a botlhoko a ntshwarang ga botlhoko gore banna batho ba fitlhe ba tleile gore ba re godise gore sethepo se fosagetse ga bakata ba batla gore kenya thuto ya gore go nepaetse gore monna a nyale monna e mongwe
1: ntate pitso
0: mekabe
1: ga re qetele ditaba tsa rona ntate gore re tle re fela re ipusa re le naga ya Lesotho gagolo ditabeng tsa thuto ge ka sheba matshwao afe gore re tle re naga ya Lesotho thuto ya yona ke thuto e molemong wa Basotho dilemong tsena tse 60 naga e fumane boipuso ke matshwao afeng eo re ka ra shebang ditabeng tsa mofuta o
0: letshwao la pele le re lokelang go le sheba ke la gago e tswa mana le thuto ntate nnete o bua ka taba yana ya thuto gore thuto ya gona e moketa o ile ka yana ntho eno taba ya pele yo re lokelang gore ebe re sheba go yona go latela tseba tse batho ba bitswang ka gore ke di-curriculum specialist motho ya a ithutileng dithuto tse tseno tsa curriculum kapa tsa meralo ya manane thuto a ka sekolong o a tseba gore tsebo e ngata e pharaletse mme o latela dipolotiki fela tse teng tse re busang go a kgetha gore na batho ba ka rutwa efe ba timo efe mme ga o ka sheba ntho ena ya thuteo ya manyesemane e entse gore go begelelwe ka thoko thuto ya botlhokwa thuto e e tsang gore re ikemele e beeletswe ka thoko ga kengwa thuto e e tsang gore re fetiwe mekopakopa e na yo re leng yona ka jeno jale ke re letshwao la botlhokwa re tla le bona ga e re ga go ralwa manane thuto e be re utlwa maikutlo a Basotho bane bao ba phelang tshotshwaneng ba phelang ribaneng ba phelang ke bona batho ba reng ga re batla go aga ngwana wa Basotho re mo agae jwa e seng gore ebe go ntse o tlo fela na sekolong kwana gobane Basotho ba makala ga bana ba ba feta fela ba sa ba dumedise ba re na sekolong kwana le rutwa eng gantle gobaneng kutlwisiso ya gae ke gore thuto ke ntho e lokelang go ruta motho tlhompho empa ba bona bana ba sa tlhompe ele letshwao la pele ke gona motlha re tla bona ga ba etsang meralo le mananeo a yo ruta bana ba rona ba kopane le Basotho ke letshwao la pele letshwao la bobedi ke mo re tla utlwa kapa mo re tla bona ge tsamaela boemong bo rereng jwa lethuto ya rona e ikamaganya le mefutafuta ena ya ditšhaba eo re nang le yona Basotho banguni le ba bangwe ka go fela tsona dipuo tseno dithuto tsena tse rutwang sekolong di rutwa ka leleme la Basotho letshwao le legolo ka go fetisisa ke letshwao leo re tla bona letshwao le legolo ka go fetisisa ke letshwao le re kgutlisetsang maeleng a reng mphemphe ya lapisa molekane motho o kgona ke sa ntlo ya gae motlha re ka bonang Basotho bana ba Basotho ga ba ketsa go apara dipurapera tsena tse ba di aparang ga ba kena ka agametse ka

le sotho ke a dumedisa letsatsing la kajeno he kgwedi ya loetse hlola gantle matsatsi a mashome a mabedi le metso e robong selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng ke la bobedi kajeno he re a tseba go rahelela bobedi jalo e ba he ka gara naga ya lesotho ga a tseba sealemoe se segolo a golo sa lesotho e leng mma le ntata dialemoya nageng ya lesotho e ba he re tla kena he rona ba sepolesa sa lesotho ke tshoka metlha ke re re na le mafapha a marata a mangata gagolo ka ga sepolesa sa lesotho ka mona mme gape re batla go tseba gorena thepa e na lona seba sa basotho na ya bentse e sebetsa ka tsela ya mofuta go fen nna le bitso la ka ke inspector kotswane ramakau ke tloa ntlogolo ya sepolesa sa lesotho lenaneong la dikamara tsa sepolesa le setšhaba ke kere ka jeno ke abe ke tlile fela gantle ditaba tsena ke tsa mara abetse mofoka yao a ntseng a le sekwege ka mabaka empa re ke rabara sia sealemo ya sethotse fela re tlameya gore nako otlhe kao fela re dule re ntse re kena mme he re tlha jalo he mabere ga bane wa sealemo sa lesotho ka jeno e le gore re kopana jalo le wena re na le baeti ka diphaposing tsa gaso mme ga ke se ke tshile jalo ke mothating wa gore batle ba ke ba fe monyetla gore batle ba kene ba itlhalose gore na ke bomang ba sebetsa go kae jale re tle re tse batlatla utlwa gore na e be ka jeno he motlhomong tseo ba re tshwaretseng tsona na ke di feng taba e kgolo ke ya gore fela he ke keng ga ba ga e sia morago ke ya gore ga re e leng tlhoko he gore dipula ke tseo diana di na di le ngata gagolo mme ga dikala di na di le ngata belo di bolela gore metsi a ba mangata bele dinwe ka diatlala ke e kgolo e rokelang gore re e tlhokomele gore boemo ga bo le jena ba legodimo re itlhokomele gagolo ditlaleo di seke tsa phama gagolo gagolo tse buang ka ditaba tsa tsena tsa dikotsi tsena tsa dinokeng kae kapa kae matangwaneng le dibakeng tse dingwe ga re e leng tlhoko he basotho ba gabane gore ga boemo bo le jena ba legodimo e ba dipula dingata geno e le tlhoka ditaba tsa mofuta o bontate leme ga ke tsebe rona ke batla letle ditlhalose pele le bolelele basotho ona o mang o tswa kae jwa le tle le tsebe gore le leletsana ka lesokana le

0: tsebe na re qala kae hobane kajeno baeti ba ka ba hlile ba tla ba le mmalo empehela le jona ke tsebe na re qala kae.
1: Ke a leboha mongaka, lebitso la ka ke PC Pentsi Mosobela, sebetsa special operations empa jwale ntse ke sebetsa khampaning e kgolo ya Wasco.
2: Ke a leboha se wa ka, ka lebitso ke Thaba Mokgethea, empa ka seponeseng ka mona ke bitswa inspector, ke ile ka tshwaelwa boemo bono. So ke a iteboela ke setho sa seponisa se sebetsang special operations unit se attached ka mane ka khampaning ya metsi ya Wasco. Ke a leboha.
3: Ke a leboha mongaka, ka lebitso ke Mampho Senone, maponeseng mona ke bitswa WPC Senone, ke sebetsa special operation unit. Ha jwale ke attached ka mane ka khampaning ya metsi.
0: Tsamaisang sebitsi ya nene pela ka bua fela ntse rona.
4: Okay, ha ke leboha le nna ka tsebe tshwanang inspector re makau. Lebitso la ka ke Setlhare Motsamai. Sepoleseng mona ke bitswa Sergeant Motsamai. Ke sebetsa lefapheng lena la matsholo a ikgethileng special operations unit. Mme ha jwale ke attached ka Wasco, ke sebetsanang le ditaba tsohle tsa matlole a molao ka hara lefapha le jwalo.
0: Mabere gabane wa Salma Sala Sotho fela o le jwalo he baiti ba ka ba itlhalositse mesong ha tle ke dulang ho e supileng ka morao re tla bola gore ya bobedi mme ba itlhalositse he baiti ba rona ba ka jeno ba teng letsatsing la ka jeno ke kere o hopole Mosotho wa gabane hore sepolesa sa Lesotho o latela boitlamo ba sona ke hore bo tla sebetsa mmoho le mafapha a ikemetseng ka setana le setšhaba ka kotloloa mme ke ka hona ka jeno re utlwang ba ne ba Wasco le bona ba ena le bahlanka ba rona ba sepolesa sa Lesotho ba sebetsang ka hona ka teng ke ka hona le utlwang hore ke mapolesa a ne a hlahang hobane ba matsholo a ikgethang e leng special operations unit bao he ba ntseng ba le motshebetsong ka mane ka Wasco. Bontate le mme ha re kgaoleleng Basotho he bona re tshwere eng jwale re qaleng ka wapele go kwena go lata rona ditlhophile jwang.
4: Ha go le boe inspector Ramakau mme ke be ke nke monyetla ke dumedise bamamedi ba sealemoya sa Lesotho le Basotho hohle moo ba leng teng. Ke se ke itlhalositse hore lebitso ke Sergeant Motsamai. Mme letsatsing la kasheno ke boele ke leboe monyetla ona o moholo nna le ba haeso ba ntseng ba tshwarisitse matsoho ka hara lefapha lanene la Wasco ho lwantsha ditlolo tsa molao tse bonahalang di jile sitsi haholo mabapi le taba ena ya phephelo ya metsi. Ke tle ke qale ka hore Basotho sepheo le morero wa rona jwale ka ha re hlalositse hore mapolesa le ha ka ra bonahala re sebetsa ditabeng tsenana tse ikgethileng mohlomong e ka ba ditaba tsa metsi, phephelo e nepeletseng ya metsi empa ho ka hodimodimo re mapolesa, mme re se re etsa boipiletso bo boholo le hona ho hlakisa sepheo sa rona hore ditaba tseo re le tshwaretseng tsona letsatsing la kasheno di hodima tlolo ya molao fela. Mesebetsi yohle e amang taba ena ya lefapha la Wasco, ditshebeletso ya setjhabeng le phepelo ya metsi, ditaba tse jwalo re tla le kopa hore re seke ra kena ho tsona. Beng ba tsona ba tla fumana monyetla hore le bona ba tlobehe lehlakore la bona le ho addressa kapa hona ho arabela diqholotso tseo setjhaba sa Basotho se bonahalang se tobane le tsona. Mosebetsi wa rona o moholo rona jwalo ka sepolesa sa Lesotho ke ho lwantsha tlolo ya molao jwalo ka ha molaotheo wa rona wa naha ka section 146 ya 147 1 ka masakaneng ya molaotheo wa naha enana o file sepolesa sa Lesotho matla le boikarabello bo felletseng ba ho lwantsha tlolo ya molao. Boikarabello bo felletseng ba ho bona hore molao ka hara naha ya Lesotho wa hlomtshwa, wa mamelwa ebile wa phethahatswa ha mmoho le botsitso bo be teng. Ke yona taba ya mantha e kgolo e tswalang sepolesa sa Lesotho. Mme ha re tloha hona ho dimamala wo no no wa wa motheo ge boetse re tshelele ka ha bo rona ka monana molaong ona wo tsa maisan sepolisa e leng the Police Service Act of 1998 ha re sheba section ya bone mono e bua ka general functions of a police service me ha ga mesebetsi eno ka ofela kapa tsona di functions tse eno no go latela temana eno no e bua ka go sepolisa sa Lesotho se tla iponahatsa hohle ka hare ho naha ya Lesotho ho bona hore molao wa naha yena wa hlomphuwa wa sikeletswa wa baballwa mme le hona ho tlisa botsitso ka hare ho naha ho feta monono e tswela pele yona section e tshwanang e bua ka thibelo ya tlolo ya molao e bua ka twantsho ya tlolo ya molao e bua ka mosebetsi wa sepolesa hore ditlolo tsa molao ha se di etsaetse sepolesa se ka etsa diphuputso mme sa tshwara babelaelwa sa ba hlahisa ka pela magotla sa ba sa boela hape mosebetsi o moholo ke hore sepolesa sa Lesotho se sireletse thepa le maphelo a setšhaba sa Basotho mme ha se ke dibeile hakana ke tle ke hlakise hore jwale rona re le sepolesa sa Lesotho re kopana ka e le Wasco re se re hlakisitse hore mesebetsi e meholo ya sepolesa sa Lesotho ke efe mme ka hare ho yona kgetlegeng ke ona fela wa ho sikeletsa thepa le maphelo mme ha re bua ka Wasco re a tseba re bua ka lefapha le fanang ka ditshebeletso tse rereng ke ditshebeletso tsa mantlha tse yang setšhabeng ditshebeletso tsenono re a tseba hore morero o moholo wa mmuso wa Lesotho ke hore o anetse phepelo ya metsi metseng le metsaneng hohle ka hara naha ya Lesotho mme taba eno e jwalo e lokela ha e etsahale ka tsela ka thello ka tsela e makgethe e sa kenakeneng le ditlolo tsa molao hobane di ka e sitisa hore sepheo le morero o moholo hakalo se se ke sa tswela pele mme ke ka hona rona re le ba lefapha lena la sepolesa re hlahang mme re emang re re haeba ho na le tlolo ya molao e tla hlaha hodima ditaba tseno tse jwalo re tshe mme ebile re ema ka maoto re lwantsha tlolo ya molao ka thata ha se ke beile ditaba tsenana ke teke re fela re na le qholotso e kgolo Basotho ba eso ntlheng tsenana tsa ditlolo tsa molao tse amanang le taba ya phepelo ya metsi. Phepelo ya metsi ho bonahala morao tjenana e na le diqholotso tse ngata. Re fumana boshodu. Ho na le boshodu e bitswa water theft. Ke ntho e etsahalang. Re boetse hape re fumana diqholotso tsa dikgokelo tse seng molaong. Re boele hape re fumane diqholotso tsa thepa ye amahanang le phepelo ya metsi. E utswang, e senywang. Mme taba enono e bontsha hore sepheo se seholo sa lefapha lena la Wasco ha tsena tsohle di etsahala. Sepheo senono lefapha leno le keke la di fihlella. Mme re ema ka maoto re lwantsha tlolo eno ya molao. Ke a kgola ke santsane ke beile hakana ke tle ke dumelle ke fe baeso ba tle ba lahlele mantswe ya mabedi a mararo. Hodima ditaba tsenana ke a leboha
0: mamele kgwa bana wa Salma sa Lesotho metso ya rona ebile hatoa leshobile metso emene ka morao re rotlhe go raya bobedi mamedi o mametse lenaneo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba lenaneo le etlang go wena ga e le la bobedi beke le beke ha fela go raya bobedi wetlile o tsebe gore sepolesa sa Lesotho se tla ba teng o tla o fa gore na ditaba di ntse di tsamajwa mme taba e kgolo ya be le taba gore he le tsebe gore na go nepagetseng ke ofeng le o sa nepalang ke ofeng ke mo ntate motsamaisa dibeile ha bontate le wena mme ga ke tsebe gore na ke mang ka mo latelang he a tla tsetsa mo ntate a seng a beile ona te
2: ke a leboa se jolo ka ntate motsamaisa dibeile ka nnete o sa dibeile hantle ka makgethe ke tla rata fela go kena tlolong ena ya molao ya illegal connection go bonala morago ke nana e le yona e tlileng e nkile mojao haholo Wasco go loka setsi se seng le se seng se na le molao o se tsamaisang le melawana e tsamaisang phepelo eno ya metsi mme setšhaba

0: fuimetsi ho etsa le gore be motho mohlomong ka mabaka tje mohlomong a tsebang ke yena ebe o qetella jwale mokoloto wa hae o se o ba mongata haholo jwale wa sco e qetelle e mo kgaoletse metsi gore mohlomong a tla itlhophe a bone gona o tswela pele wa jwale ga o sentse taba mofuta ono ke mona mo ba qalang ka go ga a qeta go kwalelwa metsi go ntshwa mithara ke monana bo ba qalang ba gokela tse ding tsa bona ka ditsebo tsa bona ba boela ba kgaola le thepa ena wa sco gore ba iphumantshe metsi ka bo bona e se ba utswa wale jwale ke tlolo ya molao empe ya golo gobane jale e ama setšhaba se ba mono goba go qetelele o bona go se o na le go dutla go o ngata go e tsalang ka gametse ka mone ka tsona dikgokelo tseno tse tswe ka thoko go molao ka o setse be gotlhe gobane jale ke ntho e batlang ditsebi gore be ya e tsala gore metsi ga a tsamaya a dutla fela gotlhe mo jale boeletsi ko gore tšhaba sa borona sa basotho ka nnete eno ya illegal connection e tlile re le ka kwano e tlile se re na le di-case tse ngata gagolo tse se re disitse magotleng maanene tsa batho ba ntse ba ikgokelela ka thoko go molao ane ke tlolo ya molao water act ya number 15 2008 wasco e le molao ona o tsamayang sang taba tseno tsa metsi ka mane ka wasco section 41 ya teng e a tlalosa goga gona motho a dumeletseng kenakenana le dikgokelo tseno tse ntsweng a na a di tshwara ka fo ena gona o ikgokelela metsi ka thoko go molao mme se re kopa basotho ba borona gore ba ke ba ele tlhoko taba tseno jale ba banke bana ba utswang tsona di-cable go na le di-cable tse sebediswang gore ebe motlhomong di pompela metsi gona go thusa metsi o ra pompelwe go a fitlha dibakeng tse dingwe tse e phameng jale basotho ba borona ba bangwe ke ba ikgethelang ka bo bona go ba utswe di-cable tsenono tsa motlakase tse thusang gore metsi be ya pompelwa ebe ba di isa di-scrap yate ba di rekisa ka nnete se re re basotho ba eso kgalemelo eno go kgalengwelwe batho gobane ga re qetelela jagola re atla re fana le ka dinomoro tsa rona se re tlatla re fana ka tsona motlhomong tsa go fana ka menyetsi gona ebe motlhomong motho wa ka letsetsa kae jale morago tenana ke kgweding ya bo-8 go la ba le lenaneo la tshwarelo le lalaetswa ke wasco le reng batho ba kolotang ba nang le mekoloto e ntse ba koletse metsi wasco e tlile ga se gore e lakatsa fela gore ebe e tima batho metsi ka go wa kwala empa e batla motho e molemong a fumane metsi ke gore batho ba jalo ba ikatametse ba kwaletswe metsi ba ikatametse ka nnete ba lo buisana le wasco e tla ba bulelela metsi e tlo ba bulelela metsi ba ne ba thole metsi ba bone ba dumelelane gona ba ka patala ganyane-ganyane jwang le gona go ba fokofokoletsa mekoloto eno no ge e tle ba kgone gore ba tle ba kgone go e patala e qadile ka auguste selemong senana e tla fela ka di-31 tsa october ya gola ke tabanyana ya botlhoko e tlamehang re ele tlhoko ntse ba ya ka bongata ba bona ka monono mme le bona bana ba se ba tshwegwe taba tsa bona di le magotleng ka fo se ba buletswe ditrokete di go na le mangolo a nono e bookamedi ba wasco bo boentseng gore o fana ka tshwarelo e jalo ga ntse re di hulanyewe tsenono go ngola mawasco e ngola mangolo e be ka tanka ka isemane ga di-PP go bone go hulanyewe tse jalo tsene se di le kara magotla go qalwa boja mme taba enana jalo ka ditho ke re ba letswe nako ka mora di-31 ka nnete motho wa ga o batla le go fungwana motho a fungwanang ka taba eno bane tsona di tlo tswela pele ebe di tswela pele magotleng monono motho a tlamelwe ke ditloso tse boima gagolo mme le ba kentseditseng dikgokelo tse e seng molao ba ka atamela wasco ba tlosa ntho tseno ba etsetswa tsotlhe tse nepaetseng sentse re ba kopa ke tsebe ke tla fa ba eso kwano le bona mogomong ke ba agegele o mong molangwana
1: ke a lebose aka le dibeng baka ne se le dibeile ke ntse ke le PC mosobela re ka nna ka thapholola fela gona taba ena ya illegal connection ena basotho ba etsa ka mokgwa ofeng mosotho ga re se re boletse jalo ka ga sa kgaoletswe metsi ebe wa ikopanyetsa o ikopanyetsa ka tsela eno a ka ikopanyetsa yona gore ena a nna thole metsi ba itsana ba bone pompo e le siko ka ntle fela ga fitlha ka tlong metsi yana a tswe ba bone motho a ntse a tlhatswa jelo ka bophelo ntse bo itswelela pele taba eno ke phoso beng ba ka a re e gautseng re gaoleng di-illegal connection tseno jelo ka ga se re boletse gore Wasco e na le amnesty ga re itlaleng ka Wasco ka mono ke ya leboa
2: ya bobedi mamele ga bana salema sale sotong se o mametse lenaleo la dikamano tsa sepolesa le setšhaba mo rajeno he re nang le
3: mamele kgotso
4: kgotso ntate wa nkutlwa
3: ke a utlwa mme
4: ntate
3: kwa mme tswela pele
4: ke mmatšhaba lenalo ka gagantsiwana ka mona ke ne ke botsa go na ke motating ofeng poereng motho ga ile a bula pompo ebeneneng nenneng e mongwe po e bula nenneng e re ga utlela mo e be go thopata le molato wa motho eo ke mmasetšhaba lenano ka
5: gantsiwane kamoe eje kae bao ya ka ntle a tlele wa esthutse pele
4: ntatemme
3: masetšhaba ke rena a tlhakisa potso ya ga ono re motho wa fitlha o bula pompo o etsa
4: kile kaaka kenya pompo setheng saka ga o le jalo ya banene nnenne motho e mongwe ka tlhaoge ge tse ka fetsa
5: seno
4: alo ntate
3: owa nkuka ntateaga leboame masetšhaba
4: ga bitsa tsotsedi ne ke botsa gona jale ke leng ga o lokenya metšhaga e ba jale ke lokenyetsa metšhaga mitara ona ke ka e patala e ntse e tsetsa le ditso la motho e monna ke tsanela ho etsa jwa
3: ke tse mitara ya le ha o so go kenya ditaba tsa ha o fumana wa le e hlaisa le bitsela sella hao
5: saelo
4: e mitara ya le ha e tlo wa ka se hlaisa le ditso le se
5: oho saelo a e kwa le ile e di
3: tsa ho jwa jwa le ha wa tsena ka bona le ngwe poso
5: saelo a ke sa ikutlwa ya le e di mele ready
3: ha o sa ukwa mme masaba
5: saelo
4: ke a utlwa ntate ona
3: mme ke a leboa mamela sealemoya mme re tlaga ba o arabele sealemoe
4: ke a leboa ntata
3: aleboa mmemamele ga bana wa salema sale sotometso ya rona ke ene ebile gantle o e masome a mabedi le metso e mmedi le sekoto re a re lebile gorenyane ya boraro bo ntate ke a tseba gore le mme ga le a utlwa gobale jale ke bona go botlho mona le taba tse ntse ditlhopheya mona empa taba ya mme masetšhaba o ka ga lenono ka mane o nage potso ya pele ko gona jale ga ke ntse metsi setsheng jale a keta go kenya pompo setsheng motho e mong a fitlhang a tse ka setsha le ena jale a fitlha a bulela metsi a sia a botsi mono wa lena e be molato o lwarona e ka ba ke potso ga ya pele lena molato o lena otlaa ke ena ka poge tsala jwang jale potso ya bobedi ke ya gore o tlhokomela gore kapa ntate mokgethi ya ono o agabeleo ntate ga o keta wa gabeleno tle ke tseba o fa bona gona motlho mo taba e nngwe ena ya bobedi a na bua ka yona
5: kepele
3: e ne e le yone
0: ke a leboa se e nana ya ditsekisano o santse o kuala kuko e ka mme masetšhaba o tlhalosa setsheng se nana go na le
3: ditsekisano
0: ba setse ka le motho e mong jale ena a sa kentse letho motlhomong a sa kentse letho a sa kentse metsi motlhomong setsheng se jalo fele eno e mongwe fitlha a ipulelela motho eno ntse e tsa tlolo ya molao tle o e tsa tlolo ya molao o leka gore ebe ke a lebonate ya gore ebe bua le o tlo senya metsi o e se le tshenyo gono ga o e tsaya e se le tshenyo ka fa go kenya ena mme ditshenyelo ka nnete ga o wa tlameya go sebetsa jalo le a ebe motlhomong ditaba di le teng ditaba di ga golo ka kgotso go sa seng wa kengwa tepeng ya ba ya seng ka fona metsi ubane wele mme bili ya e tlophama ke metsi ya nwantsa seng e tlonolowago e ya se
3: taba e ne nngwe ya bobedi e ke sa tsebena motlhomo e ka nna bagae le yona e tla welelela go tsaya ntse o lage ke a kgola motlhomo jale o ka setsiwa di akabele empa ya re lokela e beya ka tsela ana e bua ka teng o nage o entse kopo ya gore jale a kenyetswe metara mme itlhe ola go kenyetswa metara fela bale ga sa go kenya dinomoro motlhomong a lefelela ditshebeletso o fumana go metha ga se tlhaisa babitso a o iseng a gae fela bale a tseba gona o laya ka mono a fua nomoro eno e le ya metha go gae motlhomonge mo o leka ga e tsewa kukaka ke tabe ka nna ba motlhomong ga ke tseyeeleke ba yagabelaa

0: ke hore taba tsa lona ke tlolo ya molao haholo.
1: Taba ya mofuta oo mme ha sa e fumane hore mabitso a dimithara ha e sa le a hai
2: pepi
1: o thaletse kora a e ka company ya baso
2: ba le botlhodi o ntse ke tlhamo e
1: a ilo
0: tlhalosa
1: mathata a fumaneng.
0: Mamela khabana wa Salma sa Lesotho metso rona ke ene le hantle bo ile shumela metso go bong re ya le libile hore nya bo ra rona le la di kamana tsa sports sa Lesotho ka jeno ra le papa la sports sa Lesotho le sebetsang ka mane ka hobane ba Wasco ba ntse ba re fa gore na mohlomo ba bone ka ka botlo di ba molao bo etsa halang di tipeng tsa Wasco na mohlomo nye ka ba tsa mofuti ya ofeng mpa hela lo jwalo o se o hlile wa ga bile ntate di taba tsela tseo ke neng ke re o mpoleke go di thetsa ke gola mme masitaba o kule taba tsena ha gore na ma lokelang gore a na ke o kae ke le ke re bontate ta ke sheba nako e se e batla ile re shebe gona matsong a gona mona gona le ho e ba mohlomong setse setse re tsebe go bona gore na re tsa wa ke a tseba ditaba dingata se tswe lona o mongata ka mono le dintho tse ngata tse le ditlokomelang haholo ka o fitisisa ha ke tsebe ke a gola ntate e ke sa batle go ke tle ke isiye ko gona o e ke le re feng bontate le mme gona le tshebetso ya lona le ba diskrepe ya te hantlentle ke ya mofuta ofeng gobane go bona etse he dikgwebo tseno ka nnete tlhile di bakile bosodu bo tshabeyang ka gore batho ba tlhile ba ba le habeela go senyetsa dikhamphani ka gobane ba tlhokometse gore dithepa tse sebediswa ya dikhamphani tse ditlhe dithepa tse ditshepi yolo ka go sokolela bo dikwaelwana tsena tse boimagadi tsena tsenyo le sebetsa bane le bao ba dikgwebo tseno ana nako e ke dulang fatshe le bona go ba fa thuto ka tabatse
3: ke a leboa se ha ga so dule fatshe fela ba bang se la ga etela ditsitse ding tsona tsa discrep yard mme ga bona o hona le mo ba sebedisang dibuka tsa bona ho ngola thepa e tlisitsweng le mabitso a batho ba bana mme ke a gola ha ke tsebe nako molomong ba bang ba fane ka taba e leng yona o fumana tlhile ba ngola ntho motho a e tlisitseng ba bangwe tlile o tla fumana go sa ngolwa ntho eno fela ga o searcha o fumane gore go na le thepa e tena e sa ngolwa moo ga golo ntlheng ena bo kopogo e nana e sebetsana le taba tsa motlakase o thola gore e a fumaneya sebakeng se iwalo fela dibukeng ga e tlae gobane ke yone e ka trekisang a ka tseba gore motho a tena ke ena a tlisitseng thepa e tena e be re kopana le ena a re tlhalosetse gona thepa e bele go kopana le yona ka mme se ntse re etsa kgoeletso gore ga re thibeleng ditlolo tsena tsa molao ga mmoo le batho bano ba discrepet ga o ye ditshepi tse tlamehang gore di be mono tse dingwe go tlake gantle tse di swa mono gorena ke tsepa tse tlang ka ya gola ke yona taba eno sebaka
4: ase ke a gola go tlatseletsa mono ke gore fela taba ena ya discrep yard e tlhokomeleile gore ke tlolo e ama ditlolo tse ngata golo tsa molao mme ke qholotso e ntšha e reng go rona re le lefapha la sepolesa go lokela gore re itsitsing re shebe go se re thulane le qholotso e ntšha e amang mafapha a mangata ka gara sepolesa sa Lesotho mme taba eno e re go rona re lokela re bone gore na how do we regulate taba ya discrep yard tshebetso ya bona e be tshebetso e hlakileng e nang le ponaletso e seng tshebetso e tlo go hela tlolo ya molao dintho tse ngata di a nyamela malapeng dikhamphani mesebetsing ga ka bua ka khamphani tse ngata tseo thepa tsa tsona di felelang mane mme ke kgolotso e re e bonang ena gore e teng gona tena taba e kgolo re sebile re etsa boipiletso godima taba enong gore batho bana ba discrep yard re tlo qetelletse re se re sheba bona e le bona mashudu kapa e le bona disenyi ha e ba batla amohela thepa e ba sa tsebe na e tswa ho mang ba sa nka lebitso ba sa sia monga thepa a sa sia boitsebiso ba hae mono a sa sia quantity kapa description tsohle tsa thepa e nkang mono thepa e jwalo ke mona moo re ha re e fumana ho wena e le ya boshudu monga scrap yate ha sena boitlhaloso bo lekaneng o tla lokela a arabele taba enono kore molato ona o so tla jalwa ke ena mme ke a gola e re go rona re le bookamedi re le sepolesa sa Lesotho e re go rona taba enana ge ke re shebeng re nyakokileng ka maatla go feta pele gobane jwale re a bona

0: leletsa ka nako tse dingwe o fumane gore a tshitlhile fono e se nga ba gola fela ga o sana motho ya gaba motlhomong o tlo bo sebile o fanang date gona molemong wa gore ba nne ba lenyenyeletse mo ba motlhomong ba bone ka botlhaswa boteng ba taba tsa tshebediso ya metsi.
1: Ke a lepho 00 2240 ke tsaka wa seko ka mantse ka letsetswang bakeng sa dithuso motlhomong go fana le ka menyenyetsi wao pele re na le nngwe ke enana ya sepolesa ya sepolesa monana ke yanene ya toll free yanene ya 112 gore le yona ba ka fana ka menyetsi ba mo bona ntshe tlolo ya molao e etsala teng ba ka ganyenyeletsana teng ye nngwe ke ya ka che ba ka nyenyeletsana teng ba ka nyenyeletsa ka le sepone sa se sebetsang ka mono ona teng ke ya se ke ena na ya 580 5802727271 ya se
0: oh ke 580272271
1: ya se
0: oh bontate ke bona kakare ehlilere fitlhile pheletsong ya lenane la gona bontate a ke sheba ga ke tsebe ontate o na go na le ntho e ba motlhomong luka kakare e setse o bale jale ke bona kaga fitlhile nakong e go se ga lokela gore ge a gane le mo mamedi jale ge tswele pele ka manane wa mang a sa le mo na go na le letho le setse bontate ga go na le
2: e ka ba kgopotso fela ke a gola ntate mokgetho ya ona sa buile ka yona ntlheng ena ya lenaneo lena la tshwarelo mabapi le ditlolo tsena tsa molao tse boananang di le teng tse anneng kgokelo ya metsi metseng le malapeng mane o ne a sa tlhalositse gore kgwedi ena e re yang re lebile go yona ya leshome ke kgwedi yane eo lenaneo lenana la tshwarelo le felelang ka yona e le gore ditaba tsotlhe kapa ditlolo tsotlhe tsa molao tse amang taba ya kgokelo ya metsi e ka ba di-illegal connection e ka ba di-water theft le mekoloto ya ne ya nako e telele Wasco e fane ka monyetla o mogolo gore iponagatse atamela lekala tsamaya o ye ka lefapheng ka mane o iponagatse o theolelwe mokoloto ga ebe o na le mokoloto wa nako e telele le dule fatshe le shebisane gore na o patala jwang go ya pele ga ebe o ne o se ntse o qoswa ka kgokelo e seng molaong ge a o tshwarela mme re qala leqapele letšhako ya pele gopolang basotho ba eso gore kgwedi ena ke ya go qetela mme rona re fitlha re le mapolesa re baphethagatsi ba molao kgweding ga re sa tlo leshaba ka leitlho la mogagago se re tla leisa magotle mme ga ke etsa ke tle ke ba fefela ke ba tlhokomedise go ntate mokgetho ya o buile ka taba ya nene ya Water Act e leng ditlolo tsa molao tsena tse amang tsona dikgokelo tsena le hutswa metsi di na le dikatlholo tse kgolo ka mokgwa o fetisisang tse o tla fumana go di fitlha go boma 50,000 jwale taba enono e eleng tlhoko gobane jwale sepolesa se tla sebetsana le ditlolo tse jalo tsa molao ka thata gagolo ke a le bone
0: mamedi ga bana wa salma seresotlho tlhe ka nete ge go bile monate go ba le wena lenaneong ka jeno gore re kene mme le wena he le wena mme masetšhaba ka nete a bile le seabore le buile gagolo mme se re tla boetse re kopana gapeapela bobedi le tlang ka nako e tshwanang re se re re wena he mamedi ga bane e ba le bomedi bo monate ba salma seresotlho ba bae.

0: ba lefatshe mme lesotho bo le boemeng ba lekgolo 24 o soka utlwana a phapanye kae mme ha ke buile ga kana re tla ke fe bizo a tswele pele ba le papadi se qadile ga tla nne re ditshotlha re ya pele
1: fana le jalo mamedi bolokeane ka mane e fitlha wela morao mane nosa masrowi ha re bone keane o iketle ka bolo o le ka otema ka banna babo ke ena o ebeya mona bare mona o fumana jalo brahim keane o ela ka lebatha mane ine le hantle ne le motlhanganane Abdel Boudalal kyane ifitla wala hantle ka mane ka noza Masrou kyane wicket le ka bolo gutela hape ka mona ka ho Abdel Hamid kyane Abdel Hamid wicket le ka bolo a rona kyane tsa hula hula kana o le ka ho kama ka bana babo kyane ya la ka la batha ine le tsamane Zakaria Ol Haidi kyane u isa jolo ka mane ka mlengwane ka lpion la le tuna le ke bontsha mamedi ri tlhopha sa moroko se kala se le baletse se furaletse borwa se lebisa lebuya athe haile tlhopha sa le sotho sona se furaletse jalo lebuya se lebisa borwa a re bone bolokeane e tla jalo ka motlhanganane noza Masrou kyane a re bone oebe abaka mbalbala e ka tlaya gotlela go yena kyane o yala ka lebatha otitheolo ka mona ka goo ke motlhanganane Bilel Alkanou kyane o ebe amorao nyana mane o fumana jalo ka mane Abdel Hamid kyane o fitisa bolo o isa ka mona ka goo as Edin Unai kyane Unai o le ka o kena ka bolo o ka tlaya gotlisetsa morao nyana mane o fumana monna bo ka mane e le nyana motlhanganane Osama Tagladini kyane phamisa ba pele nya mane kyane bolo iketla go tla go yena o sama kyane ke tle ka bolo ka ka ka bana babo ha bona o isa ga wa hula hata kyane ine le tsa ofinya le yena ke mtsakana ne isa chanti opo kyane re bona o ikhutse tsa mre nya mane re ine le tsa jolo ke mtsakana ne o sama kyane o fitse bolo o ibe ama kyane ba re bala ba ka nna tsho go phoso fela tsho go phoso o tsho go phoso o khatlano le lesotho ka karolo nya lesotho ha o fia hololo molaona o ba re bala bala ho yela ka mlengwane o ka botsa bala bala ile ka lpio le tuna kyane se buya ba tsitse ka pelinya la bolo kyane wala jola ho pinya mane o mtsaka nane o sama ka bana kyane o sama o ketla ka bolo e ka tla biye khutse ho yena hape kyane o tama ka bana babo re ya la ka lebatha o fumana jola ke mtsaka nane no sir kyane o ketla ka bolo no sir o fitse ho ka bolo e ka tla khutse ho yena hape no sir kyane wala bolo ka lebatha o fumana jola ka mane ke mtsaka nane Ibrahim Dias kyane ka mane ale ka o kena ka mane ka radio 18 ke moroko boletse wa hana mtumelo mkhona zi o thuga soho ke ane ba ema thelo ka mane ke te boletsema impela jele ka mabu ke la bolo ka mane e khutlo ka moroko e ka nna ba si ya le bona e fela ba si ya tsholo ka ntle e tsholo ka ntle ka mlengwane o ka botsa bala bala ka lpio lane le le tsiari mo le sutu le bisanteng pata tsi ba bona bala sutu ke tla bona ka tlokwa yana ke rwa tsi ba bolo ke bolo tele poso bana Sebe ba tsitse ka pinya le sotho ke a sa mingwa pa bitsa bolo ke bolo tele ke a ne se tlo nanga ka mane Yasin Bono ke a ne ibile o ba o maka bolo o ba o maka yona mane o sa biya khitse ka pinya la ho finya le mona o fumana jolo ke motlaka nane o sama o tsola ka tlo dietini ha bona ke a ne ine le na motlaka nane Abdul Hamidi ke a ne ine le tsa o sama ke a ne o le ka ke la ba ka malbala e fete lo ka mane ka o nosa Masrou ha bona ke a ne u ke tle ka bolo e ka tla ho tlo jolo ka mona ka o Abdul Hamidi ha bona ke a ne Abdul Hamidi ine le tsa ka mono ke a ne nosa ha bona ke a ne nosa o le ka ka ka mana ba ha bona u tsa bolokai ine le tsa jolo hape mane ke motlaka nane o sama ke a ne o sama ke la ba ka malbala o fitse bolo ke tla ka mana ka le lane le letuna mo moroko ile bisanteng ha re bona ke mang ke mtsakadane Bilal Alkanou a bona ke a ne tidi tsa moroko ka mane ke wa tla ho yona ne o mkhatsana pa bisa ke bolete ka mane ka tlo mo bolete mamedi ba e tsholo ka mane ke moroko e tla bala hantle ne o mkhatsana ha bona ke a ne ba mele bo bile e komola ka tlo ke a bala bolo fase ba kana ba mkela bolo ba fela ba mkela bolo wa ile ne la lo jalo ke tsola ka ntle wa ile ne la ibe ke tla tsola ka ntle ne o mkhatsana e tla kena ya khlo ke moroko ka mo le go noka phima la bala ha fia hololo huku ene e ka borwa bo phirima kyane se ke ba tshibile ka phinya na ba ende le tsamane ke motlhanganane o sama a ka bona kyane o sama e ba pala jolo ka mane le Zakaria Zakaria kyane o kyane la ba ga mbalbala kyane fi sa bolo o ibe a mane ba re mbalbala kyane ka mane ba iketla hape ba bo yetse ba iketla hape bona ba moroko ba ende le tsaka mana nail o ya nowi o ya nowi kyane e ba pala jolo le no sir a ka bona kyane no sir kyane fi sa bolo o fumana mane ine le na motlhanganane Ismail Saibari impela jere kyane ba mokela bolo ba batla monte ba sera impa ya mosiye bolo sebetho yone wa tswa ka mane Yasin Bonou ebile o e bapala gaufinya le bona le motlhanganane Nail Oyenowi kyane o fisa bolo ka mane ka lepheong lang le letona ga re bone kyane e ka nna ba bolo ko tsena fela ka o kena ka mane ba ene letse ka mane ga re bone kyane Dias ka mane o khutlela morago ganyane ka bolo kyane ba iqala mo gao hape ka mona ke moroko noto lesotho ka go loetse le apela papadi ena le metsotso e mashumi a mabedi ka go felang tsetso la pele kebi
0: a ko le boe bizo ntho ke e hlokometseng hona jwale ke gore moroko e batla

0: horobatsa lesotho ka lehlakore lena la masrawi ha ba thake ya holo bile ha tsa maya holo ba le ka wa theka ka le phio lane le letona me mohlankana ya ne kwa yana o matla ha holo ihle ke papadi e matla pakeng tsa ha ile dias me wa bona go le covering ya ha e ntle hona jwale lesotho ntho ke e bona e batla ho yetsa kore ba tloela moroko etle o bona ba absorbe pressure ba qeta ho nka bolo sera o mathela pele ebe ba e gaela pele mme ga o sheba o fumana gore sera o ka ga banna ba ba gago mme dibolo tse ngata di ntse di fitlha fela di fitlha go ba direge mme ba tlameya gore bonyane ga ba diraela pele ba diraele go yena gore a di tshware jole ba atamele ba tlo bapala gobane ga ba diraela pele fela ntse di fitlha fela di ya go ba direge mme o ntse o bona gore ke leqheka leo lesotho le batlang go le sebedisa la gore le absorbe pressure ga ba wina bolo fela e tlola le middle field fela e feta straight mme o fitlhela ga jala e se go tswele molemo
1: ga go nnete e fetang eno mamedi a re bona ke a le ba phamisa ba ba pele kwa ne wa tla thabolosa wana ya motlolala le jalo ke a ne ke wela hantle ka mana ka mohlangana ne e wela ka mana ka Osama Osama ke a ne fitsa bolo e ba pele jalo ka mana e le yena ne ile o e khutsetsa Osama Osama ke a ne e ka tla fitsa bolo e ne le tsela ka mohlangana ne ke Ismail a khabara ke a ne ba ka tla ba ba e tsa ba re mbala bala mona e ke wela hantle ka mana ka o ke mohlangana ne Bilal ke a ne Bilal ha bona Osama bolo kae ke a ne ba mele mbere bile ka mana ke no mogatsana ka na khutsa mbere ka bolo Kani, we bapa la jolo kamana le unai, akwa de kani unai, utai hula hata unai, ngutia mbra hanyani, we bapa la jolo le bilale, bilale kani, ole ka kani la bagan barbala, we la mani si kani kwen sabaran barbala, ngutia sa kamana ka unai, unai kani uketi le umong, haba na isabolo kai, apa misabolo, ki bolo tele kani, ikana bolo kozi, wahana sabolo sawana, unai sa siyo tuan saika mani, swan mga rana, blaisa sa tak bolo tele kani, sama ilungwe, itama ilungwe, ilo wala siyo tuan ni, yazin bonohu, Kiani, we in the letter of Hofian Lena, Arbor Kiani, Baketi Morocco, if you have a man who nail Kiani, nail Oyanoi, Kiani, you get like a bolo, Silker Queen Sabar and Barbala, by Fitisabolo, we in the letter, Issa Jan Diop, Diopican, Arbor Kiani, you tell John Brown Yamani, by the letter Kamanakena, nail Oyanoi, Kiani, we Bapala Jolly, Kimasakadani, Kiana, Osama, Osama Kiani, Ufisabo. Bale ka o ke na ka mane hape ka na ba bolokotse ka mane moroko e pasiyo tshono wa tsoka mane ba tle ba robatsa mamedi jole ka KB ya bontsitse bale ka ba robatsa ba tle ba tsebe gore ba sa itsa ba ile le gongwana o di mo ba tle ba tsebe gore ba bahlasela ka bona bolokane le sotho thata mafatle ke ane ke tle ka bolo thabolo sa wana thabo fetsa stabo ke ane thabolo sa wana o phamisa bolo o ibe apile kwana o batla ka mane motho ba sera ba hana ka moroko mona ke mohlanganane Masrawi a re bona ke ane ba khutse ole ka bolo ba iketlile ka mane Bilal El Khanoi kyane ka mane balaka o tsena mroko hape ba iketlile bona ba isale ba tshutse mola ba gambalbala we la ka le pion lane le letuna bolo kyane ifte wala hanta mane ba rambalbala Osama Takhaline arbona kyane ba ne letsa ka mona ke mhlangana ne Unai arbona as Edin Unai kyane ha bona iso bolo kai Unai kyane ole ka o ka bana gigita o filisa bolo kyane khutse ho yena hape Unai ka tlhaya o di 18 o tshwa phoso Kantle nyana ho di 18 mamedi o tshwa phoso kantle nyana ho di 18 o tshwa phoso e ka nna nya ba kotsi ha e ka thola monna tsa bang ra hantle itle ka nna ba kotsi ho Lesotho e botleng ho Morocco e bo beng ho Lesotho hantle le na ke la di 18 le na le ka le buya bo phirima le na ke la di 18 le na le ka le buya bo phirima e ka ba di khato tse pedi fela ho tloha mo ho ya di 18 banna ba tla tlameha gore ba thele botalanama ka gare di 18 bana ba naga ya Lesotho ga go potang ba tlatle ba thele botalanama ka gare go di 18 banna bana ba Lesotho a the ba mbona ke ba re ba hwiriana ka mane ka gare di 18 ba emetse bolo e tloe o tla e tlosa as Edin Unai o tla e tlosa ke o a tla go yona a blaisa seta ba gana ka moroka mane ke Lesotho ba e tshola bie ke tla e tshola ka ntle e katela itsola ka ntle ka molengwe na kwa premier bala itla ke na ya gelwa batla itse ba bana ba Morocco botla itse ba Masrawi arbona ke ane wa itse ba bolokane o ibe amra nya namane o fumana jole ke mohlangana ane Osama akbona ke ane Osama ha bona isa bolokai itse le noto le sotho noto Morocco ka go le ke apile papa di na le metsotso e mashume a man bedi a metso e mehlano ke ane ka na ba siame papa tshepe di tsoka ntle ke ane ke Morocco ka le pelo le tuna ke ane ba bedi mo ke mana ka tai khutya amra mane o mohlanganane Osama kyane Osama ke tle ka bolo we ba pala jolo ka mona le mohlanganane Neil Oanowi ono kyane arbona kyane bala ka kyane ka mane ka tle ka 18 ke Morocco ngi ke wala hantle ka mona ka o mohlanganane Bilal El Khanoi Kiani, uinele tsa hape ka mane ke motlhakanane unai ke a no khutetsa bolo mgao mane u ba pala jolo ka mane le Abdelhamid ke a no fisa bolo kiani ya jolo ka pio la leltuna ba khutetsa mrao hape ke bona ba moroko e wala hantle lotula Osama kiani ke tle ka bolo Osama o fisa bolo kiani ka bolo ka kiani ka mane ba e kopanya hape ke moroko e fika wala hantle ka mane lotula motlhakanane Diaz e pala jolo kiani e katla e khutela mrao hape ba e khutisetsa mrao mane bana ba moroko Baikala Mraumona Mazrawi Kani Uketile Kabolo. Abu na uisabloka impalajal kani uifisabolo. We bapalajalakamani, lemotanganani, bilal al kanawi, hadbarkan, itayolakamakao, ki Ismail Saibari, ufisabolo, kani wala jolakamani kalpiola liltuna, kani babilibikamani panabalasutu, abate poso ham mamedi, ababate poso ho hang. Itile baga batsa ba batimese alulo impala jolo kyane e kana bolo ko tiene ke moroko ka lpio le ltuna bala ka kyane ka ga ye tini kyane bala tsa mame dias bala tle ya ba hlula ka mane ba ba petse ka bohlale bona bona ba hisale moroko ba ampile ba hloka lhlonolo fela kebi
0: tabane ntse ke ibua gore ihlele hla gore le kotsi la moroko ke lonalane la bo dias fela ka nete o fitlela hona le ba hlangana ba le sotho ba ntse ba tshwere hantle bothata ko re na o tla mamella pressure e ngata ha ka le e batho ba ntseng batla ho lona le sotho hape le tlameha jwa le ka ke buile mohlangane ne wa nomoro wa borobedi o nai ke yena hleng a bapadisang a etsang gore team yena ya moroko e bapale taba ko na le sotho ka gabo e hokae mono ho ba dikene o bona go phasetse kotsi tse yang ka pele ka mane di tswa ho yena nako ena ka ofela o ya mogau o ya pele ha o attacka o sa le teng ha o defend o wa hutla mme ba tlameha ba hlokomele boemo bo
1: O fela o tlo le jalo mameri bolokane itse tsika ntle ka bolengwa no ka botshabela le bala itla ke na ya khalo ke le sotho ka tla go kwayana o tla itseba ka tla go kwayana ya to bana le mosebetsi o matla bona ba isa kana wa itseba ka mane ipolo jalo ba hana ka problem ke mogoko ke ane khutlo ka bolo ka bolo ke ane ka kena ka mara kidiase ke ane ba pala jalo e kana ba bolo go tsima mameri ba go tsetsa pa ka mara ka kidiase ka bolo ke ane ka tla go kwayana o mmile mo go bile ka mane ke ane ibile wa se di wa ba bedi o na le tabola sawana ke ane ka mane Ibrahim Diaz empa ke ane ba mo kela bolo e khutlo ka le sotho ke ane tebo le tsima ba ba lo tibile tsola ka ntle e tsola ka ntle ka molengwane o ka botshabela le bala itla kena ya khlo ke le sotho batla itseba bana ba naga ya lesotho ke yane ka tla go kwayana wa itseba bolo ke bolotele ke yane ba le ka yolane le ka mane e khutlolo ka moroko impote ka tla go kwayana ke yane phamisa bolo ba pele kwana ona batla ka mane tebo le tsema ba modiya ba mme fatshe phoso moroko ebile ba bapetse jalo motho ba se rahampe ka karolong ya tlhopha sena sa moroko go hela jalo ka molengwane o ka botshabela le bala ntse le noto matlhakore a mabedi noto lesotho noto moroko ka kolo itsele ya pele ya papari ina le mesotso e mashome a mabedi a metse go bedi tse tswela pele ba tla e tlosa bana ba lesotho ge thabile shamingo mokokwane ke yena ya tla tlhatlho e tlosa ke monna a dishoto tse ka lena la leqele e tlile o tlatlhe a e bate ka lena la leqele shamingo a re bone kane a phamisa bolo ke bolotele kane empalo jalo kane e katela e le ba bolo e itsamaelang fela e ikela ka thoko goal kick ka mono Yasin Boino o tla e tlosa sebethiwane sa moroko ga e tlosetse legole o e tlosetsa ona pela hae mona fela gona pela hae mona fela ka radi 18 bolo ke yane fitlhe welagantse ka mona ka one ile aonowi a ka bona ke aonawi ke yane o fisa bolo o editse bolo ka mona ka go e ne le motlhakanane ke motlhakanane Mazrawi a ka bona ke yane Mazrawi o iketle ka bolo o e bapala ka mona le onai Mazrawi ke yane ga bona o isa bolo kae o tsa boraganyane e bapala le nail aonawi ke yane o fisetsa jalo ka mane ka motlhakanane ke Osama ke a o fisa bolo o e bapala jalo ka mane le yena Isa Gentiop a ka bona ke yane ba e kgodisetsa boraganyana mane ba iketlile ka bolo ke moroko Osama ke yane o bapala bolo ka mane le yena motlhakanane bilal al kanawi ke yane phamisa bolo empa o jalo ka motswetseng ka mono ka motswetseng moroko le ka motswetseng banna bolo e tla tlosa mane mo phososo e lona teng e tlosagale ke segwane moerane o tla e tlosa segwane moerane ebile o e tlwelela jalo shamingo o e tlwelela ge thabile mokokwane e be yena e tlosang ke yane o e godisetsa morago mane o segwane moerane sekgwane ke yane o fisa bolo o itse ka bona ka o thabo mafatlhe Agora que a ne tava machele sogalo mabidi wa pa jolo kamana le tava malane sniper one etsa no mkhatsane tava malane una batla no mkhatsane impa mo mikela bolo agora que a ne masgawi ka

0: ani wa haraga ba taba malani o tuntse kwa na mna taba malani yintse kwa na we khopitse maotong a Bilal Elkanoy eta ke na ya khalo ke Morocco ibile o tuitlo sa ile fatse ile itlo sa ile fatse yani se di ba tuitse ka pele nyana ka mane ke Morocco ba ine letse ka mane Abdel Hamid Abdel Hamid ke anu fisa bolo ka mane we ne letsa Zakaria ka mane a bona ke ane ha bo ne o se bolo kae o ya la ka lebata o fumana unai ke an ka makamana babo o di se bolo ka mane ka o ke Masrawi a bona ke ane Masrawi ke ane bolo we ne letsa ka mane ke mo tsanganane unai o khutse tsa Masrawi ke ane o isa mra ro mane o fumana ka mane Abdel Hamid o ba pala ka mane le as edin unai kyanu fisa bolo ba ine le tsaka mona ke mo tsanganani Bilal Elkanoy kyal bal ka kira kamani e kana bolo kosi ispal sai bari impal wa hana kam rokamani le soto ba be alo to ibide baba ka huku ke huku ya boraru ya so pasena sa Morocco huku ya botlana papa diena huku e kalbu ya bophirima huku e kalbu ya bophirima ba tla itlosa bona ba Morocco banna ke bana ba hore yana wa tefela no ka gari 18 ka mane 18 tsa Lesotho ar bona ke yo ata ho yona ba phabise ke bona tele ka ar ka gari 18 ba tsola ka mane ke ka ta ke mtsanganane kabila ile nyena mutumelo mkhona zwi tshe ga hlo bile tsola ka ntle ke ane se ba khetsa ka pele nyana ka mane ke Morocco ba ke tle ka bolo ba ke tle ba ka nna ba kala mo rao mane ke bona ka mane Abdel Hamid ke ane o yala ka ba thawi ne le tse ka mane ne le o yana wi Neil Oinawi akbona ke ani Ainawi if ke wala hantle ka mona ka mo tsangana ne ke na Bilal Elkanoy ke ano fisa bolo ka mane e ka na bolo ka mo tsetsi ka mane ka mo tsetsi Ismail Saibari o ka mo tsetsi ka mono mona o iphetse mutanyana o itjellwa dihwete ko yena ka mono Kyane wa tusa ka mane sekgwane mo rana ke bolo tele kyane no mkhatsane blaela bolo fase no mkhatsane itse pa sekete ba ka ba mo kela bolo ba fela ba mo kela bolo ha ka bolo kyane ke Masrawi impote ka bona thabo sa wana wa elwanela o ine le tsa sniper thaba malane o tla bra ho nyane thaba magele o batla ka mane thabo sa wana ba mo kela bolo ke Masrawi ha ka bona ka mane wa elwanela ka mane thabo sa wana o tla bra ho nyane ine tsa ka mane thabo magele ke ke tle ka bolo o e khutisa tsa morao ra mane se tswane sekgwane mo rana e phabisa bolo ke bolo tele kyane ba batla ka mane tebo le sima ya mosia e tswela ka ntle ya mosia e tswela ka ntle ka moleng wa roka botshelo la lebala e tla kena ya kgelo ke Morocco se bile ba itsebile ka peleng yale ke ane se dika dikoe se bareng balebala ke ane kamane ke motlhanganane o phakaletsa matso e leng yena motlhanganane o sama ke ena o tlisa bolo ka moreka ao itle wela gantle ka morekao Masrawi ke ane ke tle ka bolo o e bapale Abdel Hamid ke ano fisa bolo o ine letsa ka mane ke Osama ke ano fisa bolo le yena o ine letsa ka mane Issa Jean Diop ha ka bona ke Diop e kata ya khutse o yana ape Issa Jean Diop o iketle ka bolo yane ka mane ba ba palla ka kgolong ya bona bana ba Morocco jwa le ba ka mohlomong a ke getse gore ke re ba hule ke bona na ba ka se ata atamele ge tse bo bona na e be ba phunya masoba jwa yane bolo ka lpio le tuna Morocco e ke wala hanta ka mohlanganane Neil Ainawi arbona nel einawi u yala kalbata wini le Masrawi akbona kyan Masrawi iketle ka bolo ha bona isa bolo kai no za Masrawi kyanu fitisa bolo e kana bolo kosi impala jot kyaba ke wakhu jam rawa nyani ngani le tsaka mane ke mohlanganani Bilal Elkanoy akbona kyan ba elwane la ka mane ba motsipa ka mane as edin unahi ba motsipa ba bona go ihle wa baduba o ilata morao wa e kopanya ho ya pele ha o fitlwa ka pele hape o boetse ho teng mohlanganelo unai jala ba ketela ba motsipa ka ntle ho di 18 tsana ha ina le soto ho tlella ka mona ka lepheong le le siadi e leng ka molengona o ka phima le bala ke ona mo phoso sa wilo na teng batla itlosa bana ba Morocco anna ba theile le botala na mamane ka ntle nya ho di 18 e ka ba khato e lengwe ka tle ho di 18 mo ba theile le botala na mateng ba mba ho riana mana ka mo rekana ba ba misa bolo tle ka mane bolo go si ka mane pataka tuko ha nyane mmameri ha nyane fela ho mikollo noto le soto noto Morocco KB
1: wa bona ho thata bizo ho bana ha o sheba papa di ena ha re mona ho tight ba timitsena di bapala ka striker.

0: Selesin, selesin. Ho tletse hare mona, ha ho bonolo hore di timi di tswe hare. Di le ka ho ya ka ntle, di timi tse pedi di itlhophile hobane wa bona hore ka Lesotho ka mona ba kgona ho suvile hantle, ba tshireletsana. Bothata ke hare fumana bolo hore na jwale hore re fihle ho Motebang, Motebang a tshware bolo re atamele. Bothata bo boholo ba rona ke bona. Empa tabeng ya ho defender, ka nnete hona jwale ke santsane ke ba fa 80%.
1: Nnete mamedi a re bona bolo ke are moroko ka mane bala ka okene empa bahana ka moroko mane ke dikwena ke are khutlo ka bolo ba tsitse bolo hampe ka mane ne ba batla no mkhatshane empa bahana ka moroko mane ke moroko ke are ba khutlo ka bolo ifte bolo hantle ka mane ka bohla kana ne Bilal Al Kanawi a re bona ke are we ba pala ka mane le Isakaria o Hadi a re bona ke are Isakaria a sikar ko se ba dambal bala we ne le tsaka mane o sama ke are ba iketlile moroko o ine le tsa unahi o nai ke are fitse bolo ise bolo ka mane kale phele le tona e khutla ho ona ya bona ke ane ona yi wiketle ka bolo wa hula hata ha bona isa bolo ka ke ane wa isa bolo ka mane ka odias ha bona ke ane odias o le ka okena o tsa thisa jalo bana e khutla mra hanyana o ne tsa ona yi ona ke ane fitse bolo kale phele le tona ba go rope tsa bolo ka mane moroko e kana ba bolo kotsi si bo tswa tswa ka mane wa inka ona hla jile phoso ona hla ntse phoso ho hamfela se khwane mo irani se tiwe tiwe ne se lokela ha se tswa se be se ba di le dipalo tsa ha e hantle a bona hore o tla fitlela bolong me o no bona hore o na sa tlo fitlela bolong ho hang se khone mo rane se di ba itlisa ka pelinyana bona ba Morocco Ismail Saibari ke a fisa bolo o ine le tsaka mane ke onai onai ke ane o le ka o kena onai onai o le ka o kena Morocco onai ka tori ke tini e ka na bolo ko tsena mamiri e bolo tsela ka ba hala ka mane ba bo kela bolo e go tlo ka mane ka thaba malane sniper ke a le phamisa bolo wa tama tama sega ba mo sututsa ka mane mo tama bile tsogwe phoso tsogwe phoso Abdel Hamid o tsogwe phoso mna Abdel Hamid o ba petse mo tama sega hampe Intele noto ka masakore ya mabedi ka go lentse la pele a papadi e nang le metsotso ya mashome a mararo a metsotso pele se tsola pele o tla itlosa Steve Tiwane se kgwane mo erane mane mo phosa tsa wilo na teng wa ba supa go bana ke nang lang hari e tsa tla hleke ibate ke tla hleke ibate ka lena le ltuna a fela e bata ke bolotel ka de ka mane o impa Steve Tiwane o teng ka mane ya zin bono re ya mo ela bonolo fela e bidion tsa bidie aba o maka yona sabia ya khletsi jolo osama akbar kyani o tsola ka ntlo di 18 ofisa bolo ofisa tsa bolo ka man ka lphelo le tuna we ba pala jolo ka man le motlhakana ne e le nyana sakaria arbon kyani if kay wala hantle ba gamba bala a hula ba hata ka iketle ka man ine le na hape osama kyani ine le tsa ofinyana le na man ke diop diop ka no fisa bolo if kay wala hantle ka man ka o motlhakana ne sakaria e khutla mra nyana man ba ine le tsa man hape ke yana isa gentiop kyane u iketle ka bolo o khutla mra nyana hanyana ka bolo o ine letsa osama osama kyane fisa bolo ke ka tya khutla ho yana osama u iketle ka bolo kyane ba pala ka mane le mohlakana le sakaria ba khutla mra nyana hape ba ine letsa ka mane ke yana osama u iketle ka bolo o e khutla tsa mra romani o e ba pala le Abdel Hamid Abdel Hamid kyane u ine letsa ka mane ke Mazraoui ya ka bona kyane i tya wala ka ho onai onai kyane asetin onai kyane yala ka lbata o yala mane sikar ko se ba bol bala if mana jalo mhlangana ne osama osama ke a fisa bolo re ba pale diop diop ke ane u tama ka bana babo ha bona isa bolo kae ke ane fisa jalo ka mani a o sakaria sakaria ke ane ba me kela bolo e go tlo ka le sotu tabole sawana ke ane go ikisa bana tabole sawana u fisa bolo u batla ka mani ke te bolo se ma ba me kela bolo e go tlo ka moroko e kana bolo go tsena ka tinga re tsi ma me moroko ga bona ke ane o nai o nai u fisa sa bolo ka mara ka botla kana ne ke Bilal Al Kanawi ka tinga re tsi ka se rate ba batla Mazraoui impa ba hana ka moroko mara ke le sotu ba itsola ba ile la lo jalo ke moroko ke ane ka mani e ka tetsi bia tlala jalo ka mona hukung jena e ka le boya bo phirima ke ane ba go gopetsa bolo hape ka tlo re tsi u nai o tsa bolo mamiri ke ane ba le ka o tsena ka mane ke Mazraoui wa ra ba bia lo tuka mane ke ane wa mathela ka mane tebo le tsima tebo ha le tsima tebo ha le tsima ba mmeli mgebile ka tlo kwa yana ka tlo kwa yana ba ka no mikela bolo ba fela ba mikela bolo nka na bolo go tsena mame Ibrahim Diaz ka tlo re tsi ba hana ka bolo ka mane ke ane ba mikela bolo u nai ka tlo re tsi o batla ka mane ke mo tsaka e ka na bolo go tsima mame Morocco ga ga re tsi bolo tla ya mohlula mamari ya mohlula asedini unai aqetile baqetile tukebi
0: ai mona ba re hlotse ngwana mmedi 1-2 tseno tse ba di bapetseng ba ne ba taile le botala rona bolo ya ya kantle ga hlwa ke bolo ga ya kwana ba etsa cutback ya fumana unea ya lemong empa ka kala ga le bua ntate
1: o fela le jalo mameri itlile ne tlile le thibantibang ine ile thibantibang jaane ka tlo kwa yana o phamisa bolo ya pele kwana ba tla tebolotsima tebolotsima tebolotsima empa ba hana ka broka maneng ba tle mo tebansega ke ano jala pati mo tebansega ka na khutla mroka bolo khutla mroka nyane ka bolo u fumana ka mane ke tebolotsa bona u fisa bolo mo tebansega ke ano ka ka ka bona babo ha bona isa bolo kae u khutla mroka mane u fumana jala ka mane ka tlo kwa yana ba phamisa bolo ke bolo tele ke ari se tshwana ka mane mroko wenka ka mane u sabia ge tsika pele nyana u fumana bilel alkanawi o se se mistu se mine o re gifte gifton ha ba ke ne elkano ya bo na isa blo kai elkano wi elkano wi o ke ne la ba gamba bala o ka kama kama na babo motiba sega o mo ke la bolo motiba sega a die ma meri ka ne ka tla bia bia lo tu ka ne tsama ile ngwe ifte wala hanta kama ne ka o ne ile a na wi ka ne ne ile a na wi o khutla ka bolo ka ne o le ka kama kama na babo ba itlula ka mane wela ka mlo ngani ka le phion la le tuna kama ne a bona ka ne dias o khutla mra hanya ka bolo yani when let come on e kana bolo khutse kamane empa ba hana kamane ke le soto e go dola kanel o nawi nel o nawi ba ta kamane ibrahim dias ke ane we khutse tsa o nawi ha go bona ke ane nel o nawi o yala ka lebata o fumana mona ke motlakana o sama osama ke ane o ineletse ka mona ke mazrawi mazrawi ke ane o phamisa bolo kamane o batla kamane ke motlakana ne saibari saibari ke ane ba mele mogebile ha bona o isa bolo ka o khutla mra hanyane o ineletse ka mane ke bile alkanowi ha go bona ke ane o khutla mra hanyane ke ane o ba pala jalo ka mane le unai ba koropetsa bolo ka ga dietin ba hana ka mane le soto ba bialo tu ba bialo tu ibile tso ka ntle e tla kena ya khlo jalo ke moroko se bile ba itsibile ka pelinyana ba fumana mane osama Osama kyane o ineletsa Mazrawi o khutsetsa Osama Osama kyane o khutsetsa ape o Mazrawi Mazrawi kyane ha bona isekai o fumana ona ya o fyan len ona kyane o le ka ka ka bana babo ha bona isa bolo kai noto le sutu noto moroko ka go le ke a pila papali e so fetse nga holo e setse nga me so se me rifela o re gifte gifte nga bona kyane ona ya o le ka ka ka bana babo kyane o na thobisa ka mane o na thobisa Bilal Elkanoi impala le jolo kyane ya mo sia bolo ya mosia bolo ibile tsola kantle goal kick se khwane mo rane o tla itlosa ile goal kick se khwane mo rane a black se setay bolo tle kana bana ba emetse pele mana ka tlo a tshwa ka tlo ka mana ke no mkhatshane impa banda ba ba yo ya mathelo ka mane la lojolo ibile ke tsola kantle itla ke na khala ke Abdul Hamid o sabia khitse ka pinyana ina khala se tlo sa ka mane Yasin Bono kane we ba pala le diop diop kane tso ka tlo dieting kane ka kena ba ka mbala bala isa gentiop kane ka maka bana babo ha bo noise bro kai isa gentiop o fitse bolo we ba pisa na mane o ba taka mane o na ba taka mane mtsan ka nane ni ba ka ba ndile tse jolo ka mane ine le dias impa ba hana ka bro ka mane ke le soto ba khutlo ka bolo kane no mkhatshane we ba pala jolo ka mane le thabola sawana ne o mkhatshane o fitse bolo o batla motho ba nsega ba hana ka bro ka mane ke khutela bonolo fela ke moroko ga bona ke ano unai u le ka o kena unai unai unai o fitse bolo o batla dias ga bona ke ano e kana bolo kotse o fitse bolo dias ba hara ka bolo ka mane ke mtumela mkhonasi e bia tloka mo e bia ka tloka mane e tlwa ka mane ka o tsakanane table sawana o fitse bolo o batla ka mane ke motho ba sera ka tloka mane motho ba sera ba ka tama mo mikela bolo e khutela bolo ka mane ka diop mi ke tle ka bolo moroko yani isit ka kwense barum barbala ba yala kala batho ba batla unai ka ka go lenya le sutu unai unai unai o le ka o kena no fitse bala mamari bala tsaka ga di a tle bala tla sa moroko a kona mamari i tle no se se ba ka setsa Ibrahim Dias we bakataba misusung e mashume amane a metso emine ka go lenya pele a papadi ke se se ka metso tsana fela go ke fitse gefutsong kebi
0: ntwe ke hlokometseng ko re moroko ha etla motho wa ka pele pele ka ba saibari ka pomang o furalla dipalo ba moetsa le bota ba tla fela ba sentse ba mo supporta ba otla di 1 2 fela jole ka bolo ene ba qetangwe ko ra ba otle di 1 2 1 2 le bota la le sotho ba le ferekane ya ba o sa tswa le monga place a bona
1: one moroko noto le sotho one moroko noto le sotho ka go lo ke apela papadi e lo re nete sale e hle e tsofetse re ka nna ga ya gefutsong neng kapaneng ho ke ngwa metsotso e mmedi o kengwa metsotso e meri ba itlosa le sotho ka pelotsa botlhoko shamingo ke ara phamisa bolo ke bolo tele kana o batla nao mogatshane ya motlola la lojalo bie ke tla etsola ka ntle.

amere sa ma sa lo so jo ga sa bana ko me so so re na ke me so so ke ba nye me ra ro fela han tla ga ga le bile ho re nya ne ya bone 2316429+2665 3 ka mono ke na ka mana ka Facebook o sheba jo lo de bro wa mogoleng qosa utla hore na wena o di bona jwa na bana mamelo sa masala so tjodile half timing hu a jwalo gefutsong he bana mamelo sa masala so tjomo roko tlabile ntlhaele nngwe a tshe boya hao ya makai

0: Ilo re ofichala hakana la ha idimona ubona la ika ikloetsa dipeto ho
1: Morocco
0: mohlomo iseng pa ile taba e mona ya o latswisa di ba paritse ba mohlomo ga di ba pale hangata o ba nnete e sala ha o bone na kya ba ba ka itsa dipeto ho kae
1: ha ke le bo e bizo ntwe ngwe hape ke hlokometseng go Morocco e butsi le bala le ke tlo e bitsa ka dinomoro ke re number 7 le number 11 di hatile la eng ntwe ngwe hape ke hlokometseng go re Saibari o tlile ka pela dipalo ka mana. Media ze kena seng a kene ka hare Saibari o tlile ka ntle ka mona. Ke technical change e ba yentseng ka lebaleng ka mo. Fela ntho e re bonang gore lebala lena ba le sa go lotse. Me ke ntse ke pheta mantswe ane ya hore ha o qetana go etelele o sa tshwara bolo jole o ntse o isiwa hodimo le tlase. Nako o e tshwarang matla ha o a fedile. Ke mona mo o tla e gaela pele fela o fumana gore le motho o mo gaelang pele ga gona support-e go ena ke mona mo nako ena kao fela ba dulang ba ntse banka bolo obane motho wa gona la a gaetswe bolo o fumanwa a le ka gara batho ba bararo mme o santse o bona gore gona jole ka re serere re seke ra korwa dintlha tse ngata empa skoro e ntse le 1-0 mme ga re ka ra tšhintšha motlhomong ga bontsha le gona re na le tlhase ya gore re ka kora ga ka ga tlhaba ntlha ona jalo morako e tlotla e tšhintšha papadi ena ka tsela e kgethegileng gobane gona jale ka re ba training sessione kore tsela e ba iketlileng ka teng ba leng relaxed ka teng le ba etsa back pass e fumana batho ba 4 morago mane
0: o fela go le jalo mamedi o fela go le jalo e tlo etsa phetogo Morocco
2: ke bona jalo Rahimi ke mongwe wa banna ba tlotlo kena le Abdesamad Esalzou o tlotlo kena o tlo kena motlhankane wa Abdesamad Esalzouli o tlo kena Mohol Rahimi arbor ke an ba ke tle ka bra ka bolom rao nyana mane Morocco diop ke an ba phamisa ba pele kwana ke an ba tshwa ka tlo ka mane empa jo le ba hana ka bra ka mane ke le sutu ba ile lana ka mane ke Morocco e ka nna ba bolo ko tsika mane ka ga 18 se tlo no tsaka mane wa enka ona kwa shopo ka mane Saibari Enka se khone mo rano sa bile ga se ka plinyana o ya khala ka mane thaba malane sniper ke ano ka kena ka mane thaba malane o phamisa bolo ya pele kwana go tlo ha bonolo fela ka Morocco ke ano se go bala ka go lonya le sotho tse le noto le sotho one Morocco ka go lo ke abedi ya papa ri me tse ma shuma tse tseng tse tseng ntse e tla pele bolo ke ano ifte wala hanta ka mane ka Abdel Hamid ke ano Abdel Hamid isa chentiop you know one super mo nata mela pela ka bona wicket le kwa bana na mamedi papa ri yeme athe a akanete Kiani, we bapala jolo kama nile Osama ikutela huye na Isa Chen Diop. Diop kiani, we nileza kama na ki Ibrahim Diaz. Diaz kiani, uka kama kama nababo. Ibrahim Diaz, ukutia mrawa nyan. Isa Chen Diop. Diop kiani, uke tleka bolo. We nileza jolo mani Osama. Osama kiani, habu na wisa bolo kai. Harbo ne kiani, ukutia hape kama nakao Diop. Diop kiani, utkama kama nababo. We nileza Ibrahim Diaz. Yes, can we fix the ball? Come on, we papa John Lisa Ibari, and Papa Hanaka Ramakil Sutu, Mutumalam Konazi, we need to come out to Somapula, Ufisa Bolo, Ovatamakuna Ramakasa, Bakuna Ramakas, Bakuna Ramakasa, Bakuna Ramakasa, look out Kamakamanabo, Boletamakuna Ramakasa, Kan Mamaka Abana! Brilliant pass, Bakuna Ramakasa.
1: Kit Hasaloya Pili, Alasutu, O Bonang, Inali, Little Layobona, Muna Heova, Petu Boloka, Striker, Sinker Rani. Ebe motho a tshwereng bolo o ha motlodisi yona ha ebe o mmela yona spacing fela mao reng ma mathelang a fihle a e fumane a ntse a le pele ka pela defender empa e ne e le gore fela jalo na sa ntse a le pela molao ona wa di 18 wa khona
0: yane ke huku ya boraro ya Lesotho huku ya bosupa a papadi ena huku e ka leboya bophirima e tsa diphetogo Morocco wa kena Abdesamad Esalzouli o tlo kena le Rahimi ke boetse ke bona hape o tle e tlatle e be tseng malwanyana ke bona hape le Ashraf Hakimi wa kena mameri ke bane batsietsi ba Lesotho ebile ba didietsa e le go bane ba tle ba tletse go tla shebella Hakimi ha ho potang ba Sotho ba tletse go tla shebella Hakimi ba didietsa mameri ha Hakimi a kena Baya didieta ke a tlokomela gore Mazraoui o phomotse le mohlanganane Neil Ainawi o phomotse le Diaz ke a tlokomela gore o phomotse Ibrahim Diaz

0: Azi. Hukeni jalo azal zoli rahimi mohole hakimi. Ki kamota ba tshedlen ka teng ki dipeto tsetso ki bana ba Morocco. Jale bana ga iputsana ha e ka ho di dieletswa ba di gentse. Ri ye ri bitinye ta ba ka bona bolo ka ri ka wala mane Jean Diop Isa Jean Diop. We ba pala hape le Osama Osama kya. We ne le tsaka mane ki onai onai kya no fitsa bolo. We tsaka mane ka pion lane le le tsari. Kya ne ba ba pala jolo ka mane. Ya ba tsaka nane El Taso Esa Souli. Ya ka bona kya ba khutsa tsamra jana mane. Ya ne ba iketse ka bolo Morocco. Ba ne le tsaka mane Osama. Ya ne if tsa wala hantla ka mane ka Diop. Diop kya ne we ne le tsa hape ka mane. Bilal El Kanoui. Kanu kya una ba una batla jolo ka mane. Una batla Hakimi. Una batla Ashraf Ashraf Hakimi empa ba hana ka bro ka mane. Ile sotu itla ke na ya khlo ke le sotu itso ka ntla ka molengwe o ka phirimela bala itla ke na khlo ke ge thabiyo mo kokwane sha mingo ile o tlo sele fatse ha ile hantle e tlo sele fatse ba ba peti ba kuina ga makatsa hampi sha mingo ke ani o itlo setsa mra romano o tswe tswana sa ha ka mane so khwane mo rane mo rane ke ano batla ka mane thoma khile ga bona ke a thoma khile ma khile ke ani ke tle ka bolo ule ka ka maka banna babo kyane ba phamise ka mane ba lane la ka mane e pa hana ka bro ka mane mutlo mo kharasi o ithuya ka so e bile o tsogwe phoso o no so bile o tsogwe phoso mane mrao nya na mane ba tla itlo sa bana ba Morocco kyane se bile ba itlo se ka pliya ka bana kyane unai unai kyane ka maka banna babo o ditsa bolo ka mara ka o Bilal El Kanoui o ine le tsaka mane Ashraf Hakimi Hakimi kyane ha bona itlo bolo kae o ditsa ka mara ka o ya na matlakanane Bilal El Kanoui re khutse tsape ka Ashraf Hakimi Hakimi kyane o le ka ka maka bana babo ha bona isa blokai re ne tsa ka mana unai re khutse tsa Hakimi Hakimi kyane ba pa le Kanoui Kanoui kyane re ne tsa Hakimi Kanoui ha bona isa blokai re khutse tsa mraha nyane unai o phamisa bolo o batla Hakimi a kana go ropetsa bolo Hakimi kyane ba mikela bolo bjo ba ka huku huku ya bohlano ya Morocco huku ya Burberry ya papadi ena huku ya ka borwa bo phirima Outlet to Sakamani, Bilal El Kanoui. Bilal El Kanoui, Outlet to Sa. Bandabahuri and Kari Tikamani, and Bona Kani, Pamisal Soho, Kyo Atahuana, I batang Bolotil Kani, a 2 hour from Ramani, Kitama Fati, Akamakan, Kawan Takamako and Akanu Happy, El Kanu, Akamakan, Abona Sublai, Ukan Fisabokamani, Ubatakaman Munabo. Ine le nam sakanani unai unai kyanu khutam roka bolo unai ha bona isa bolo kai unai kyanu fisa bolo o bata hakimi hakimi kyane ha bona kyane hakimi ha bona ota isa bolo ine le tsama kyanu ine le tsama ni el kanu kyane ha bona isa bolo kai ha kana tsaka bolo kai hakimi kyane tete ba ine le tsa hakimi itle o tata ma ho ipaballa ho bane o ntse ana le njari ile o reke ka kyana ka mata hakimi o bane jwale o ntse ana le o ntse ale ka ho o ka jwalo Timalo e ilang ya mo ya bateng ke ita bona ke bona ka jeno ile ona papala ha bona bolo tsana o saba o fitse bolo o iselo ka bana ka pion lane le le tsiari mo mo go limsa teng ke tla hanta ka bona ka unai ha bona led as edin unai we tsaka ka bona ka o isa chentiop yo po fitse bolo we ne le tsa bil ela bilal el kanou kyane if tla hanta ka bona ka hakimi ashraf hakimi go tabra ha nyane ke ano le tsa kan el kanu pa misa bolo wa hana ka mara ke kabila u tla hlo be ya pelkwana ne o mokhatsane ne o mokhatsane ne o mokhatsane ba mo tsaga ma medikwana na tsoga tse tsa ha ho pota ka tse tsa tla tswa e bo tso jo le mohlakana ne o sama wa ngolo wa e re le nna ke mogwaritse e tle ha ke tshaisa kwano ka ha jwale KBU plaka ha ke tsebe mohlomo ke tla ha mmem le boentsa u amputsa o sebetsa le KB ke re itse ha ngolo jwa le mohlakana o sama le gona ka mogwaritse ka ga se ka re se ba re mbalbala ke ane ba itlusa le sotu ke ane e kabila o itse ba le ka bona ka o shamingo ke ane shamingo o tlula mola ba mbalbala o phamisa ba le ka bolotele ke ane o batla ka mane ke ane thabela sa bana ka na mosia e fela mosia e tsola ka ntle tla ke na khlo jwa le ke sotu o tla itse ba ba kwena ramakatsa ba kwena ramakatsa ba khu ke ane o ya khala tso mapula mapula ke ane aga na khutya mra ka bolo ke ano fela khutya mra nya mana u pano jalo kabila mutho mala mkhonasi sikari ko se bar bar bar ri ba jalo le thabo magheli ba khle ke ano fisa bolo ke ano ba taka mani ke no mkhachani ri ne tsa sniper thaba malani thaba malani thaba malani u khutya mra nya ka bolo u pano jalo ka mani ke mna ka mani ili nya na thabo mafate mafate ke ano ba pano jalo kabila ka ke ano ne le tsa mana ke ine le shamingo ona batla tlhuso mapula bona ya mophinywa ha ke bona ke yana ke kuleile o ya pa le baku kuleile kuleile o le ka kana e pa le tsela ke yana ba e tsola ka mane Pai tula kamani Morocco. Ibi de una lamuna la chileng a sudwa ni fasmani. Kibela la lamu li fikule ile. Ine le tlhasolo ya bobedi e ne kage e batla e tlhakitlhakile.
1: Bolo e gopo bizo la ntse re bua re re Morocco e ka odima Lesotho. Phoso e le nngwe fela gobane Morocco e ntse na le ntlha e le nngwe. Phoso e le nngwe ba ka etsang Lesotho la koa ba tla llela metsotso le bona di-chance tsena tse ntseng ba di fosa tse dingata. Mme Lesotho le lona le tlameha le be positive gore chance e ba ka e fumanang ba e sebedise. Mme ntho e nngwe e qetang go e bona ga hakimi a kena ke go wa bona wa tseba ena gore nako e ngata ke defender fela nako e ngata o tlo mo fumana ka pele ka mone ga ba tshwara bolo ba attacka ba bula lebala go na le gore e be ena a ka ntlentle o mmona a bapala e ka o bapala ten mme ke engwe re tlomeng re e tlhokomele eno bane ba eketsa dinomoro ga ba ya pele
0: ga go nnete fitang eno mmamedi itlhe ba eketsa dipalo tsa bona gagolo kagolo ke abedi ya papadi e nang le metsotso ya masome a supileng a metso e mene e ntse e tswela pele bolo e tla ke nagelwa ke Lesotho ka molengwane o ka botšhabela lebala ka kagolong ya tlhopha sena sa Morocco ke yane wa etseba mane sniper ebolo tsele ke ya nomogatšhane bolae lebolo fatshe nomogatšhane wa hula hata nomogatšhane nomogatšhane nomogatšhane ga bonna isebolo kae bana ba babayo pele ga yo mo thusa nomogatšhane nomogatšhane ba bodikaitse bale mabedi mabedi ke yane ba tlhamonna ka bolo ebile ketaya e ba huku huku ya bone ya Lesotho huku ya bone ya Lesotho huku ya borobo ya papadi ena huku e ka lebo ya botšhabela huku e ka lebo ya botšhabela huku ya bone ya Lesotho a re bone ba tla e tlosa mane bana ba Lesotho neo mokgatšhane o tla tlhelo e tlosa eo a tla go yona a phamisa bolotelele ka mane kane ba ithuya ka tlhoka mane ya ba tlola ka mane Lesotho yane e khutla lo ka Morocco ba le ka yona le ka motlomelo mkhonase ba mo siya mamedi a go bona ke yana ba itse ba ka se rete ba batla ka mana e ka no bolo kotsi ba jo ke yana se khutse mo rohanyane ne le yana mtlanganane e sal tsoli a go bona ke yana mamedi ka no bolo kotsi ka mana mo tsogwane mo rano tsi di palong e palo jo ke yana ba itse ba lahantla ka mana ka wena el sal tso e ka no bolo kotsi ka ga di itse bolo Morocco bolo ntle ya lo tsama nna ka bolo bi e tsola ka tle ba huku ke huku ya botselela ya Morocco huku ya borobo ya lesome ya papadi ena huku e ka borwa bophirima huku e ka borwa bophirima sebe ba ithuse ka pelenyana ga bona ke yane e tlabola ka mana kao elkanoi elkanoi ke yane go tsamaya yana o fumana hakimi ga go tsetsa ka mana kao ke yana motlhakanane esal zoli ke yane ba ne le tsaka mane ke elkanoi o ine le tsamaya mona esal zoli ke yane hakimi hakimi o tla monna ka bolo bile ke tsaya tsola ka ntle e tla kena ya go la ke yana Ashraf Hakimi sabia khatsa ka pinyana ka mane ufana jolo ka mane elkano we ba pala jolo ka mane unai ka tla ri 18 unai o le ka tsena ke a ba hara ka bloka mane ke so tu tabala tsana wa pala no mkhatsana no mkhatsana u bisa bolo ke a bi ba ma pala hampi wa hara ka bloka tsapala go play on impala jolo ka mane ka tla tsapa poso ka tla tsapa poso mo le tsapala poso khatsana le Morocco itselo one Morocco ile noto le sotu kagolo ke abedi ya papadi e setse ka metsotso ya lesome le metsome gago go papadi tle pheletsong setse metsotso ya lesome le metsome raro gore papadi e tle pheletsong ga re bona ke yane sebke ba ithuse ka pelenyana ke ane ba batlana o mokgatšhane ke thaba malane ke ga bona ke yane ithuka pheletso la ka ntle sniper tlamehile bogebile ka mane ba ketaya ba mokela bolo ke yane khutelo ka Morocco ke yane ka mane bogareng ba lebala o teng ka mane ke motlhakanane saibari saibari ke yane o khutela morohanyane ka bolo e ka na bolo ko tsiela mamele e palo jalo ke yane wa soka mane sewatshwane sekgwane moerane wa e nnanabela wainanabela sekgwane moerane o sabia ya kgetse ka pelenyana o fumana shamingo ka tlhoya di 18 yane ke thabile mokokwane o le ka kama ka banna babo shamingo o phakalatsa matsoa banna ke le bone o tlola molao ka mbalabala o fisa bolo o ne batla ka mane kuleile ga bona ke a thabole sa wana o le ka olane la bolo o fisa bolo o fumana ka molefi kuleile ba mo ikela bolo e go tlola ka Morocco ba e phamisa ba e pele kwana mamedi ba le ka o kena ka mane rahimi rahimi walata sio tuona ka ka mane wa enga sekgwane moerane monna ba itshwagatlho o tlosa bolo gampe mamedi go gona sekgwane o tatetse kae ga o manga tsebang ga ke bone ke yane e ka nna ba bolokotsi ka mane o nai ka tlen ya rietin ka ga rietin o nai wa rasetsanaka ka mane sekgwane moerane ga o na lebaka la go a potlake sekgwane moerane ga ge tsebena o ba le yang o tatetseng kb
1: ee obane o thoka nako nngwe ga a thake e qeta go tla batho ba tlile go lona kala bolo ka pele fela se ka ikenya gona mone mo segotseng tseng se le gona teng
0: oe jale na o itlosetsa gona ona mona mo baleng gona teng ga re bona bolo ke ane ba le ka o kena ka bona ke Morocco empa seo se ona o soka mane sekgwane moerane wa enka noto Lesotho one Morocco

0: yani ulika ba kamaka sekhwan merane bio ba fatsi a place se tege bolete le kyan ba tana mo khachana ka mani ka na mo tlula empa ke pele tsala ka tana mo khachana ne mo khachana ne mo khachana ne mo khachana ulika o kena kyan no mo khachana wa jo le na dia o tsa bolo ne mo khachana ba kete tsa bia la selo ke bolo a bia kete le tsa bia la selo ke bolo ne ba bangata ba mo tsebang hona ona mo ngeleng hona te mo ne no ne mo khachana o ba pala jalo shopping sa ne sa siwelele FC kwano o Premier League ya Africa Borwa o ba petse jalo shopping sa ne sa bantu aba a ba pala jalo ka mane ka botswana a bona bolo ke a le ka wala ka mane ka o Issa Tien Diop Diop ke ane o ba pala jalo ka mane le mohlangana ne o sama ka o fitse bolo o Issa lo ka mane ka o mohlangana ne e le nyena o hari a bona ke ane Sakaria o e khusetsa jalo ka mane ka o sama sama kyane ba iketle ka bolo ba e phamise ke bolo tele kyane ka mane e kana o bolo go tsipa ya ba siya ka mane se se yone e bile o na sabia e kile ka mane se khwane mo rane o e tutse ka pele nyana ka mane o fana ka mane ke mo tsakana ne e le nyana thau mafate mafate kyane o ine le tsaka mane e ne le ka mane mo tsakana ne sniper kyane bolo e khutela bo nolo fela ka mane ka moroko a re bona unahi unahi kyane khutela mo ga nyane o sama sama kyane ba pala hakimi o ne le tsa unahi unai kyani abu noi sablo kai kyani ul kai bepli jana mane arbo ne kamane mtsangana ne bai sa hape mrau rau mane bai ma plajol le Abdul Hamid Hamid kyani u indele tsa Osama Osama u tsaka mraka u Isa Gentio yo popla la bolo fase ul kai kama kama na babo u hila hata diop bai ma plajol le Osama Osama kyani ul kai kama kama na babo u mana kamane unai barim balbala unai kyani abu noi sablo kai wa ba kamaka u Isa ul kamane ka o mohlangana le Sakaria Sakaria kyane o yala ka lebata o edi sape ka mona ka Osama Osama kyane ba kaka golo nyabona bona ba moroko o fitsa bolo e ne letsa Elkano Elkano kyane ha bona isa bolo ka kyane le yana o ketle ka bolo wa hula hata o ne letsa ka mane Osama Osama o ne letsa ka mane Isa Tien Diop Diop kyane o yala ka lebata mane o ne letsa mona ba ka mane e le nyana mohlangana ne e ne le na mohlangana ne Elkano kyane ba isa yo ka mane ka le pion lane bai sa kamana ka lpion lane le tona ka bai sipaka sa ka mana ba pata ka mana ezal zouli ar bona kan ha bona isa bloka ba mi libre bile uta bra nyane ka bolo kyane ki e la pala jol ka bai kro pesa ka mana ne ba pata ka mana Abdul Hamid mi pa bahana le sotu kyane ba khutol ka bolo ha bona kyane ba le ka kyane ka mana ke le sotu e pala jol kyane ha o ka ha o ta wi am bolo ke ta bi khutam bra mana bai ne le zamane ta ma khile mra ra mana ba khile kyane we ba pala sniper ta ba malani balan kyani u ine le tsaka mane ine le namsa kana thoma fatle ba fatle kyani u tsitse bolo hampi kyani ba ile ka mane moroko kyani khutlo ka bolo kyani ba ikela bolo abu nolo fela moroko ba ine le tsaka mane sa ibari sa ber kyani pa misa bolo mamedi e kana bolo go tsiena moroko ka ga ri 18 ba go rapetsa bolo tla sa we be ka hari asedin o inai mezo tsenyo mashume amara a Ruberi Amitse Mary 2 Morocco Noto Lesotho KB
1: o ile a fosa e nngwe e tshwanang le ena ka tsela e tshwanang kgetlong le ena wa bona gore o ne a relaxitse ga monate e tse le bolo tsa ntse ntse rere di ya ka lephelong ga di tloa ka diphelong go otlwa cutback fela ga re tloa fela re baleela ka dipalong ka mane ebe ka pela dipalo ka mona re siile geya e kang ke bolo ya tse pedi tse di ntseng ba re fositse tse ntseng di tshwana mme ntho e ke e bona ngwana ole bahlankana ba Lesotho ba kgathetse kore letse leo ba seng ba bapala ka bona wa bona gore ba se ba batla go qeta papadi ena fela ga o shebile moroko mo baleng bangata ba bapala di-triangle kore ba ema ba tswa moo ba tswa rona mo re leng bangata re batla go sheba motho ane a le mong ka pele ka mane ebe re isa bolo mono mo batho ba leng bangata re sitwa go le rona re ke re enjoye bolo mo re leng bangata re phasane jo letle re tsebe o e changea motho ane a tla maotong ga mo support-e re bapale ga ebe o na le motho ka ntle re ise ka ntle jole re tsebe o kena ka dipalong a tsebe go etsa square bolo gona jole o no bona gore ne re bapalela fela gore bonyane re seke ra tlholwa 7 ane ileng ba ra tlhola empa e tlo go tswela molemo kae gobane mona ke di-qualifier ka ntate o tlhoka gore bonyane o wine kapa o droy gape mona ke platform ya gore dibapadi tsa rona tsa Lesotho matšhaba a shebile papadi ena ke mona mo o ipapatsang gore nna nka lwana ke le sebapadi
0: o fela le jalo e etsa diphetogo tse pedi moroko wa phomola saibari kyane ke mona wa phomola mogolo motlhabantlha as at

0: go teteane ka hare ka mo re sitwe ho tswa wo tswa ka ntle ka mase me ntwe ngwe hape go lwe re tlamang ho ithuta yona ke taba ya confidence ya hore ha ke re tloeleng letswalo se re rona middle field mo ha ona di combination nyana mo re gile ga bona di middle fielder ga tsa rona di phasana ha o ka etsa assessment ya gaming di bapadi tsene di bapala ka morao ke tsona tse tshwereng bolo ha holo bane bona ne ba batloela ke ne ba phasane ba ka hafunya ya bona ha hona taba empa ka hare ka mo mono nana go bola tlamela e pheweteng go no sena papadi go hang bane ka go lonya pele bolo tsenga teng di batlola udimo di khutla ka nqane ka go lonya bobedi le teng ene ntse le nthwetswanang gona yo le go tota gere ba hlangana bana bene ke tlo bua a bapala 9 ke tle ke be jwalo
1: yes
0: go tota gere ba seleng nna ke tlo hana ke re batho ba ba sele o bane di bolo tse yang ho bona ho ya di bolo tse hla o phaswa a le mong ka ga batho ba ba gago ha hona support go le mohlang a fihleng a le mong ha hona batho ba hla mona o tla tlame a ikune kune ba be ba kenye lotu ba hlangana ba bapalang ka mogao ba mogoko ba ba lelele me ha ga sa etse jwalo re tlo koga ka tsela e jwang tsatsing lena o ntse o bona gore re ne re nkile mogoko e le mogoko me re ne re tshaba me le papadi e bontshitse watch Morocco re ne re tshaba o bane ne re sa bapala a tsoba ho tlo no thono na le di moments o ne re tshwara bolo ge ke re bapala o bone ne a re batla boetsana ne ke tla utlwisisa empa he ke tellong ho thwe papadi e ka nyena o ska la ho lo bane ka nete ha o so ya dipalo palong Morocco e hola ho lo le rona mme ke nke re ithutile se seng papadi nyena o ya pele empa fela o le motho o tswa letswalo ha o bona di chances tse o Morocco di foseng letsatsing la ka jeno e le hona re yang ha bo yona mane mo ile a re fatsekana nao teng go tla ba jwa empa he ntse le boithuto o di bapadi tsa gona tsenyane tse holang ke a tsa mosotho a mametseng o tla re ao le sotho mo le ithuta mehla ena lona nalo na hola le motsale pasa le dula le ntse le ithuta ke phafa ke phafa ke phafa empa he ke na go mokotlisi una le ntwe ithutileng yona gobane motho e mong o le angwa la Facebook ntwe ngwe ke leng ga tshwagare ge rata ga defender ha ho fela yalo defending hono ha gona go dula re ntse re kgoro thuso re defende ke ke a le bua biso
2: fela le jalo mamari papa di fela le two Morocco noto le sotho di tsatsa Morocco di kene jalo ka mhlanganane Ibrahim Diaz mme tsinga mashuma mane a metse mine ka go lonya pila papa di ati ya bo beri kene jalo ka as edin onahi mme tsinga ya ne ya e mashuma a robedi a metso e mmedi kagolong ena bedi ya papadi e le go ikene jalo go setse metsetse mmedi e go bedi go papadi sile pheletsong dikagete tse tshetlha ka tlha goreng la lesotho ga di a tswa ka tlha goreng la Morocco e le a bontsha jalo Osama mmogo le Rahimi dipheto tse ntsweng ka tlha goreng la lesotho o phomotse jalo ka tla o kwa yana thao mafatlhe ke bogoletse mmogo le motebang sega wa kena jalo bakwena ka makatsa a tlotliso mapola mo lefikoleile mmogo le tshepotolwane ga ti tse ntsweng ka tlha goreng la Morocco o la phomola jalo Mazrawi le onai Diaz Saibari Mohole Ainawi ni wa kena jalo Ezalzouli Rahimi Hakimi Sofiane Mohole Tafiki kama he tabatle di tsamaile ka tema medi na le bitsolaka ke se poa bizo mabesi ke molele ke tabele se mritse jalo he le kabelo mosutwane KB iliana he ane ngatla o tlopolela papadi yena haile mulifeleng kwane ke bua jalo kama Livos Livo ene tle le mosebetsi wa yo moholo o bona hore o re hokanya o ho ka nya lwana ntla o tsitsa le tso ke bua jalo ka magobentantsi ya ke so di hla ka mane ka lokoko kwa neng ka mane mosebetsi wa hae wo moholo ke bile o bona hore ge finyella kwano a re pepile ka magethe yana he sale le hore ge keteletse ge khutlile ge khutletse di ahelong ka mo taba di hle di leng ka teng ha ke tsebe mogolo ngwana mme ge di otlile ka nete ya gona sebetso ge yentse ka kwano ge phuta phuta me ha swana ya rona ge tswa le mo ge keneng le teng tsiba ho latse ka mahafing kola di le ka mahlong di nana be
3: ke ne go emetse ke batla u kwa go o tla kore a thi mogwele ena o na ntsa mpuisa
2: mogwele ena mma me di bosebetsi a yo moholo le yana e bile ho bona hore ntse le mo kena dipakeng pakeng tsa ga lo tsa gona le wena
3: a tshe a e ka nete le seveditse wa tseba ditsebe empa hona le ntwe nqabotseng ka KB mono gare hatch e hlile na bo ithuto yona ha se etlo fe
2: o tlo na ha le sotho ile ithuta nako yo
3: empa he ha hona taba re ithuta ka mehla re ithuta diphosong le jwale re ntse re ithuta ebile re ithutile
2: ke nnete yona mogapi wa
3: ha hona bothata ditsebe
2: tanko mogwele
3: tanke Mamedi wa salama sala soto hle ke ena bizo zo atsa mahamanate le abu KB ba tsa majwalo le abdantsi wena mogatuwa wa ka emotla o bona hore ba tlotla ba o hasetsa bolo ena o le hai wena o phomotse bona ba ntse ba di hula ntha o me wena mamedi wa salama sala soto o so tlile hore moroko chapile ke kwa ke tswafa lo re hlabile dinthatse pedi ho haole thwempa he ke di taba di tshwana letseding ha ke batle o pheta mantswe ao kabelo mosotwane a seng a buile ka ona ga re dutse re ithuta ka mehlempa he ho ithuta selepo a selepo so ho ithuta wana mamela sa masala so thoki bana jolo fela go metsotso ya rona e ma ho e meraro pele re fitla ho renyane ya bohlano

mamere sa masaba so thwagetsa tsena re ya kamane ka lefapheng la ditaba ke bona jwalo re mo li go santsa le malala la o tswe go re fa ditaba tsena tsa gore ya bohlano ntumele ha o le tsena ke mo fe sebaka sa hai.

jo ma shuma mabira meso mehlano wa meso so handle ge fura letse gora ena ya bhlano ha o so fumane wa manete e leng yena a bana ba khala wa ba sutisi ga suta ai sa le le bapalla o nna mo bona ma letse ka mane ka Facebook wa nama meda sa masala so to o re fela hi Debra hello sweetheart a re ke kopa o komphe JC Monamar and fella forever young. I wanna be.

0: ilore ka tsela yo gona ri ke di tsang go tsitsa bonna le go bona ga tsa bonna ke karolo ya dintho ke o re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona ile go ke ba di intentional role model go bana ngwana moshanyana o hola ka go bona ka go shebella
1: o fumane bana ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete.

0: mamedi wa sele mo sala sotho ke ya dumedi sa ke amohela nna no la ho tlwa tela ho ya mitshana e phirimane nya ka jeno le na ke nna no la ditaba le hlopela kha solo fa phenna ditaba le ditaba tsa morao rao la sele mo sala sotho lona le ta ho ena manta o fikela la bohlano le re tso fa ditaba tsa morao rao ho hlama ka le mo fapeng a muso megatlong e kemetseng e sita le metseng le metsaneng ya lesotho ke la bobedi la la mashome a mabedi a metse ro bollo itse ka jeno nanelo ka jeno le hlahisitswe ke di atileng ngatane la hlophela kgatso ke mmeko photlhedi ka metšhineng ke sebetsa le ditebogo ntlai nna baka lebitso ke Tlaba David Tlaba ke a mema ke gona mamedi re tloba mmogo go tloga ga jwale go fitlhela mane goreng ya bosupa go tlwatele setšhaba pele go tsotlhe. Mamedi re metsotsong ena e leshome re fogaletse gora ya botshelela re tle re kene ntlheng e go tshwaretseng yona e reng naga ya lesotho ile ya fumana boipuso ba yona ka la 4 Mphalane 1966 mme letsatsi leo e sale le ketekwa ka mokgwa o ikgethang selemo le selemo ka ga ka naga empa selemong sena ka ga o ketekwa dilemo tse 60 tsa boipuso mokete ona o nkuwa e le wa Diamond Jubilee ka gona ke mokete o ikgethang haholo ka ga e nngwe ya ditshia tsa mantlha tsa boipuso ba basotho e le bosebeletsi bo botle bo e tswang ke batlhanka ba setšhaba ka jeno kgatlhilwe ke gona go utlwa gore na dilemo tsena tse 60 naga ya lesotho e ipusa bosebeletsi ba setšhaba bo fitlhetse eng dikgolotso tseo ba kopanang le tsona le gore na tšhabelopele e ka ba efe molemong wa katliso ya bosebeletsi ba setšhaba moeto ya gona ka jeno ke mongwe dikakaretso wa mokgatlho wa batlhanka ba setšhaba e leng lepeu ka bogotshwanyane ena ke mofumagadi motebang le boela yo go sentse re gokane le ena ka katlego mme le boela ke le bonako ya gao mme ko odumedise lenaneng la go tlwatelo ya metšhatsane e phirimane ya ka jeno
1: ke leboga gape ntate Tlaba letsatsing la ka jeno mme ka nnete re dumedise bamamedi ba sealemoya sena sa setšhaba gagologolo re dumedise le batlanka ba gabo rona mme ka nnete re leboele gore re ntse re mengwa gore re tlo fana ka letlhakore la rona ge le ka letlhakoreng la bosebeletsi ba setšhaba
0: mme motebang dilemo ke tsenage naga e keta dilemo tse 60 e ipusa ka jaanong re kgatlhe gore re tlo utlwa ditaba tsa boipuso le bosebeletsi o ke ore fehe ka mogatlho wa gaeno na e be re ka re ke eng eo motlho mong bosebeletsi ba setšhaba bo e fitlhetseng ga re bua ga jwale re hetla morago go tloga ga ntse go tataiwa go fitlhela gona jale gareng re keteka dimo tse 60.
1: Ke a leboa ntate Tlaba ke a gola gagologolo mo re tlhileng re lokelang gore re ise matlho a rona gona teng ke taba gore na ka dilemo tsena tse 60 bosebeletsi ba setšhaba na bo fitlhetse eng le gore na ke eng go tlhileng go ileng gwa go tshwara gore ntlafalo e be teng kapa go fele go bonagale go na le katlego e be qetellong re tla sheba gore na e be motlho mongwe re ka fitlhela eng kapa re bona e ka se ka thusang gore go tloa ona jale go ya dilemong tse 10 na e be ke dintlha di feng kapa ke dintho di feng tseo ga di ka tsaetswa di ka thusang ntlafalo ya bosebeletsi ba setšhaba mme jalo ka gao seo boletse lesotho e tlhile le fumane boipuso ka selemo sona seo sa 1966 mme ka letsatsi lona lenalalanne kgoding ena empa he o tla hlokomela ntate Tlaba gore wa tseba ga lesotho le ne le fumana boipuso ka 1966 ka 1963 re ne re sentse re na le public service commission e leng lekgotlalane leo re reng le sebetsana le taba tsa kgiro ya bohlanka le bosebeletsi ba setšhaba go kena dipakeng le e meng ya mesebetsi e beuweng ka gare go lona go latela molao wa bosebeletsi ba setšhaba wa ka nako eo empa he se re na lesotho gantlentle re re selemong se ga re bua tje se re seo ehlileng e leng taba e reng lesotho ga le na le maano jele le na le makala le na le batho le na le di tlodilweng le na le ntho tsotlhe kao fela tseo re reng di a sebetsa ka ga bosebeletsi ba setšhaba na e be re ka re mo mo re leng gona teng ehlile re ka go na le letho le lekalo leo se le fitlhetseng mme ka nnete ehlile basotho ba supa-supa dintlhanyana di dimmalwa mme e nngwe e kgolo yo tlhileng basotho ba tlhileng ba e botsang ke gore na gantle re fitlhetse eng hantlentle ke o feng gore ka gageng e hlile re ka fela ga official empa he tabe e kgolo ke ya gore na ge le naga diphetho tseo re ka gageng e hlile di a tshwarega tseo bosebeletsi ba setšhaba re ka gageng di a bofihlela na ebe ke bofeng ebe taba ya gore bosebeletsi ba setšhaba bo santse bo itshwere ka tsela e le gore reng bo sebetsa ka tsela ya boiphihlelo na e sale taba ye teng le gore na gantle bosebeletsi ba setšhaba e tlile e sale taba ya gore setšhaba ka bosona moo se sebeletswang gona teng e tlile se tla re re fela re bona re sebeletswa kapa re bona re ntse re tla sebeletswa go latela ditebelelo tsa gona re le setšhaba mme ka nnete taba ena ga e felele mono e go go gona na ge le bosebeletsi ba setšhaba phitlhile re reng se reme le sefeng se neng se lebeletswe gore se phethale ka mora 1966 e le selemo sela sa boipuso wa tseba tebelelo sa setšhaba sa basotho e ne se fela gore go fetole folaga ya naga ka nnete se neng se lebeletswe gagologolo ke setšhaba sa basotho e ne ntse e le gore tsamaiso ya puso le mmuso ka boyona go bonagale e tlile e wela ka gara matso a setšhaba sa basotho go latela gore ka nako eo tebelelo e ne le go bona le re ipusa ka go feletseng mme re bona gore tsamaiso ya botshebeletsi ba setšhaba e tlile e wetse ka gara matso a basotho go felela le ga e le gore re nentse re tla re bulanya tsela neo mmuso o ne ntse o tsamaiswa ka yona nakong yane ya bogadikoloni empa e ne ntse e le gore jele re tlise ka gara matso a rona o re renyefile rona re le basotho mme le re iketsetsa ka mokgwa o re bonang re kalakatsa go gobe ka teng mme re shebile mafapha a kang a thuto fapha la bophelo taba tsa ditsela taba tsa temo metsi moralo wa naga moruo wa naga taba tsa go bona gore gafa di a bokeletswa e setele gore na naga ka boyona e etsa ditšheletana ka tsela ya mofuta ofeng ditaba tsa toka taba tsa sepolesa ditaba tsa dikamano le matšhaba kapa yona puso ya mahae kapa e mo re reng ke local government taba tsa gona setšhaba se tshireletsega jwang e seta le gona setšhaba ka bosona na se matlafala le go ntlafala ka tsela ya mofuta ofeng empa he ga bareng seo tlileng setšhaba se neng se se lebeletse e ne e le gore re bone tsena tsotlhe di matsong a gona di tsamaiswa ka botsebi di tsamaiswa ka boiphihlelo mme ba bele re se mona teng re tlabe re re go na le seo re se fitlhetseng re le setšhaba sa basotho le ga o le jalo ntate e tlaba wa tseba go bile le dikatlego ga ke leleketse ga kalo go ntse go bile le dikatlego tabeng ya thuto ka kotlologo re tla lemoga gore go ntse go ile nne gwa e ba le matlafalo kapa ngatafalo ya dikolo re bile le thuto maemong a ne a mathomo a bogareng ga ba ga nna ga ba le thuto yeo re reng jale ke ya ba kwetlise ka go bona e leng teachers education e le mane mo re beleng gapeape go na le dikolo tsena tseo re reng di tseba go ruta mesebetsi ya matsoo le bointlafatso mme ra ba ra qetela e tlile re se re na le ditsi tse batlang di dikgolo tse mmalwa ka gara naga ka mona go tloa mane moo re neng re na le Boleswa University mme re tla bona le gore hula nna ba le matlafalo mane moo ba seng ba batla re le bagolwanyane re tseba gore re ye dikolong jalo-jalo o tla bona ditsi tse kang tsang tsa bo EMS mme taba ena ya thuto ka bo yona re re e tlile e lale ka gore e fihlele basotho ba bangata go feta pele go boipuso mme taba ena ke katlego gobane re re moo setšhaba se rutegang gona teng ke moo regeng ke letlotlo la naga yona taba eno e ka etsang go bophelo ba setšhaba le bophelo ba naga bo ntlafale e seng fela gore re na le ditsi tse regeng ke tsa tlhagiso kapa gore re na le dipetlele kapa o gaoa

tlhogo kapa go tsamaiswa ditaba tsa toka jalo jalo jalo e leng gore taba tseno ka ofela ke taba tse tshietswang ke ga setšhaba sa naga e jalo se na le boiphitlhelo gobane se ile sa tseba gore se rutege mme ka nneterile ne ga tseba go kena mafapheng a jalo ka lebaka la ntlafalo e jalo empa he go gopola gore go gona tswele tsena ga re boika gore na thuto yeo re e nang le yona na ebe ge ka re e ntse e le ya boleng re bua fela ka gore na bonnyane re ile ga fitlhela dikatlego dinthong difeng ga re ya re shebane le ditaba tsa thuto mme ka nnete ga se tabeng ya thuto fela re bua ka ditaba tsa bophelo gore ka ga ditaba tsena tsa bophelo ee re ile ga bona go ba le ditsi ga bona go ba le dipetlele ga bona go ba le ditliniki jalo jalo mme ka go fetisisa ga ba ga bona le boemong ba metse le metsana go e ba le basebeletsi ba ne ba tsa bophelo metseng mme bao re boneng e le tshietso e kgolo e tsebang gore e fane ka ditshebeletso tsa bophelo ka gare go metse le metsana empa he gankgolo mona e ntse le gore na ehlile mo morenang le ditsi tsela yeo kabo ya tsona e leng ka teng na ehlile e tseba go etsa gore ba le ba ka dikgabeng le ba ka mabalane ba fumane ditshebeletso ka mokgwa o batlang o tshwana karabo ke che ge a tseba gore go bile go na le dibaka tse nanabetswang ka dirwalang gwana jalo gobane batho ba mofuta o jalo ba phelang dibakeng tse jalo ba sa tle go fumana ditshebeletso jale ka motlho nna le wena re phelang mabalane mona e leng taba yeo re reng e lokela gore e maatlafatswe gore basotho botlhe moo ba leng gona teng ba fele ba fumantshwe ditshebeletso kapa ba fumane ditshebeletso tsotlhe tse amang bophelo ba bona di di gaufinyane ka tsela e e tshwanang go sa tsotelele gore na ba mabalane kapa ba ka loting mme taba ena e re e tlile go tlhokagala gore ga re bua ka gore na mosotho o fumana ditshebeletso tse nepaetseng tsa bophelo o fumana meriana ka tsela e nepaetseng mme ditshebeletso o di fuwa ke batho ba nepaetseng ba felang ba mofa tsona ka lapa e nepaetseng na e tlile go ba jalo go sa tsotelele gore na o go kae ke taba ya botlhokwa yo go lokelang gore re ke re ele tlhoko dilemong tsena tseo re leng go tsona gore tsena tse e tlang re ke re etse ditaba ka tsela e fapaneng ge na le taba ya ditsela e leng tlha borago metsi le ditaba tsa marangrang ntate tlaba wa tseba ga ke tseya ko utlwoge go thwe tsela e neng e kena lesotho mona e tloa ka le dibong ka mane e ne le fela 2 kilometers go sena sekontiri sekontiri le tshwana seno fela mme ga o sheba ditaba tsa naga tsa dipatlisiso afrobarometer e tla o jetsa gore ka nnete hula ga tlalewa ka go 2019 mane gore re ne re se na re le ditsela tse dikilometara tse ka fetang 3,000 bonyane mme mabalane mo re buang ka tsenana tsa letshwana le mane mo o nang le tsena tsa mo kurutlane ka nne se re batla re fetile ntho e kareng 231 mo re rentshe ditsela di batlile di lokilokisa di tliswa maemong a phameng mme ntlafalo e nngwe re kareng re boetse ra e bona ke taba ya metsi gore ka nnete re bile le taba ya matamo ga ba ra tatelela ebile re tseba gore re tlose metsi ka gana ga ka mona re a fanele naheng ya bohaelane mme ga ba ka nna ga ba le mekgwa ya go bonyane o se o na le mekgwa ya gore metsi a ba nna a sebetswe gore a tsebe go lokela le batho ka tsela e batlang e le sephara go feta pele mme ga ba ga qetelela re bile se bile re tseba le gore re fetlha-fetlha e le motlakase ga ba ba le ditsela tse fitlhang di ya dibakeng tse jalo mme tsa boela le tsona tsa ntlafatsa mokgwa wa go tsamaya ke gopola go tloa ga e setlhotse mane go tloa tlhotse go ya ka mane ka katse ka nnete tsela e ne se jalo empa ka baka la moregono tsela e le a tseba gore e be teng ya letshwana e batlang e tsamatsamaya mme ditaba tsena di ile tsa tlisa gore e be ka jeno re ntse re bua ka di-royalty tseo re di fumanang go tswa mokotleng o jalo mme re tla gopola gore moregona wa Lesotho Highlands o so ka ba le dilemo tse ka bang 40 e leng gore ke se re na le dilengwana ka nnete go na le seo re se fumanang ditabeng tsena tsa maatla o tla gopola gore ehlile le letona la dikgokagano di hlile le eme go bona gore ke taba tse maatlafatswang ka gana ga ka mona re se ke ra itshetleya gagolo go batho ba tlang ka ntle kapa dikgobong tse tlaya ka ntle le rona re bonana ga ba le setsi se tla re bokela taba tsa data jalo le gore na jele go maatlafatswa bang taba tsa telecommunications e le gore

0: tsebe bo mo mbo gona ka bo gona ge ka tsebang go ba le tshireletse o ditabentsa gona tseo re reng ka di sebetsa ka ga magaga mme re a dumela gore ka nako yeno se tla tseba le gore go be bonolo go gona gore re iketsetse magangkang a gore reng ke a basotho a o le basotho le bona ba etlang ka magangkang a tlatla e ba malaolang magangkang a laolwang ka ga naga e se fela gore nako yotlhe se a reka e nngwe e kgolo yeo naga ge karageng e fitlhetse ntate Tlhaba ke ena gore e file seneng se lebeletswe ga gologolo e ne le yona taba ya boipuso e se boipuso fela empa ka gore le paramente e fele e be ya gona re le basotho re bile le public service commission jalo ka a kile ka tshwa e sentse e le tsela e lebisang tabeng ya gore tsena tsotlhe kgiko ya tsona e be teng e tsamaye ka motšha o nepaetseng ga ba le magotla ga ba le makala mme se ke ile ka di bolela kao fela ditaba tse jalo empa taba e kgolo jale ke taba ya gore na ga re bua tje e tlile mafapha kapa makala a kao fela a mmuso a ileng a thewa gona go mmuso e be le boikemelo wa setšhaba sa basotho e tlile na e tlile ba sebetsa kapa a sebetsa ka tsela e nnepaetseng gobane nnete ya nnete ge re setšhaba se tseba gore se re se bona gore se a sebeletswa gobane e tlile go na le se e tsagalang mme e le sona se e bonang gore se a sebeletswa mme re tla re ga o na le ditsi tsena kao fela e setšhaba se a sebeletswanta ko gona ka tsela e nepaetseng gobane kutlwisiso gona re le mogatlo ke gore setšhaba e lokela go ebe sona se reng re kgotsofetse ga sebeletswa e seng fela gore na goseng re le basebeletsi ba setšhaba re a kena ka gara diofisi re a tšhaisa ka 4:30 ke ga re tlile mosebetsing empa re re na ka nako yona eo na setšhaba se a sebeletswa taba ena e re isa moo re re nna gantlentle go bonala ge ile ga fosa kae gore ebe e tlile setšhaba se lela ga kanaka ke tla di otla otla ditlhogong tate ke a opola gona ne o la gona ke la 50 minutes fela
1: o keta go bua taba ya botlhokwa mona mme re boela ya gore na setšhaba sona na se a sebeletswa jale re gutlhe re shebe ba ne ba fanang ka ditshebeletso e leng batlhanka he ba setšhaba na bona re kareng go tloa mane morago ba tlhatlheletswe ka ditsebo na ntse ba kwetliswa gore mosebetsi o ba o etsang tsatsi le letsatsi ba etse mosebetsi o tswileng matsong
0: wa tseba motho e mongwe le mongwe ga hirwa bosebeletsing ba setšhaba mo hirwa o ka go o hirwa gobane kapa o lebeletse gore a hirwa gobane a ena le boiphitlhelo ba mosebetsi o thweng a tlo o etsa empa se bone ka nako e batlang e le teletsana setšhaba ga se hirelwa bosebeletsi jalo go se o hirwa le batho bao o sa boneng gore na motho eo ga a kena mosebetsing o na e tlile ke motho a nepagaletseng go kena mosebetsing o mme dilemo tse ngatanyana go tla morago tjena go bonagala e se e tlile le taba e tlwaelegileng go o nnete ya nnete o tla fumana gore ka ga bosebeletsi ka mona bogolo ba batho ba teng ke batho ba e leng gore mosebetsi o ba o etsang gantle ntle ga se mosebetsi o kareng ke mosebetsi o kareng ba na le maatla ona kapa e tlile ba ka ba boemong ba go o etsa ke lebaka leo he re ileng ga ba le taba yane eo re neng re e bolela ga re ne re ntse re tlhopha botšha bosebeletsi ba setšhaba gore taba yona ya kgiro ya sepoloti le taba ya go se shebe ka maatla ditaba tsa di-merits gore na motho yo tlile ke motho ya ka felang a etsa mosebetsi ya basetšhaba se a kgotsofala ya ba bele ga dinkele tlhogong mme taba eno ke nngwe ya ditaba tse ileng tsa tlisa gore re bue ka ntlha eno bane ke tlhokometse gore ke nngwe ya ditaba tse tlileng di sesefatsang le go bebola bosebeletsi ba setšhaba baneng tate ya ke go a utlwa gore ga o kene motho e le monga mmuso o teng jele e se ka gore na o kene ka botsidi ga kae ko gona o tla nkelwa dikgato jang a santse a kentswe ke ena mohiri ka tsela mo kentseng ka yona jele ga a sa etsa gantle jele o kangwe ko sa go kae bane o santse e le ena e mo ntseng jang a mo kentseng ka tsela e sa nepagalang mme e nngwe ka o fetisisa ke taba ena ya gore ga disebediswa di ntse di bonala di thefulega jele di sa bapiswe le gore na basebeletsi ba setšhaba ba teng ke ba ba kae go bapisa le disebedisiwa tse teng ka gara bosebeletsi ka mona e ba ke taba tse sa bapeng ga di etse go bosebeletsi bo nepagale se tlwelele ya gore le tsona ka botsona ga o di sheba disebedisiwa bogolo ba tsona ka nnete ke tse kgathetseng ga o bapisa maemo a o re seng re le go ona a ga jale e tlile ntlafalo e batla e le tlase gagolo e le mane moo re neng re bile re re e ka nnete

0: Soto le kela hore re ke re tlwe mona mo sentseng re bua ka hore re etsa paperwork boholo ba mosebetsi be wetse ya ka dipampiri fela. Taba yena hore mmuso e hlile o tlatla go tloa ditabentsane tsa mora o tla mona mo reng fetle marangang. Ile taba yo e sabeng taba e di ba edulang ka ga mano fela e dulang ka taba go fela re a lontsha hore re se re batla hore re tseletse ka marangang. Taba ya bophethatsi ba yona boke bo fele boetsagale. Mme jolo sontse utlwa hore e tlo bolela gore go lokela ba le bohlang ka bo kwetlileng ditabeng tse jalo kapa bo boemong ba go bokaetsa ona kapa bo ka kwetlise hang maemong a jalo a ditshebeletso. Gobane bo bombona ka nnete ga ke dumele go bo sa tla kwetliseya. Empa o lokela go be le mekgwa ya gore na go sebetswa bang ka megatlho le a bahlanka ka go fapana gwa bona. Tshe re gotlantse re shaba le yona ya gore taba yena ya go lekola taba ya bosebeletsi ka bona e leng taba ya performance management le yona e lokela gore e ke shebisiswe gore na katamelo yana na e nepaitse mo mo gona le fomo fela tse re reng di a tshwana go shejwa batho ba grade 8 ba grade 8 ka difomo tse fela e le gore gantlentlentlentle e tlile ga di tlile dire ga di go go motho a ko arabe gore na o go wena o ikarabelela go kae. O bona e kapa go tlileng o rokelang gore ebe o tlaleya ka ona go go entse e le ntho tse o rereng ke di-target se lebeletseng go be o di entse neneng ka di-resources tse o di fuweng ga ka bane e nngwe e golo e tlile ke yone eno ya gore botlhanka boteng ka ga makala ka mona fela bogolo ga bona di-resource kapa di sebedisiwa tsa go sebetsa mme gangolo ko gore na ga di le siko go ba bonolo jwang gore motho a mofuta o jalo a tlhatlhoge ke ditaba tse dingwe tse o rereng ga re ya pele go lokela gore di ke di elwe ka di ke di elwe tlhoko gobane taba ya go fela re na le di-strategic plan e le meolwane eo rereng ya sebetsa ka gara makala ka mona kapa taba ya go fela e tlile re na le performance management system ke taba tseo rereng e tlile di tlhoka gore di ke di shejwe di tlhatlholwe go kobe le dipotso tse tlileng tse tlakileng tse botswang motho ka boyena gore o fumaneye gore na kapa lekala ka bolona gore na gantlentle le sebeditse ga le entseng gore le ditaba tseo le mosotho a ka itsebang go itšhebela tsona gore ae tshepiso e neng e tshepisitswe ke lekala lena gore e tlotla e re fa yona ke e itseng ga o a phethala go itseng mabaka a tlake e se ka ba tokomane fela eno e bokolokoto yeo motho a tla botswa jelo o shejwa gore na a ka tseba gore a matlafatswa kapa a ntlafaletswe mosebetsi e be tokomane e ka arabelang tlhoko ya setšhaba seo re se sebeletsang gore na re tlile re fela re ntse re se sebeletsa kapa chair.
1: Mamedi metsotso e mashome a mabedi a metse robong ka ke dipile goreng ya bo super mme ba tsotso bolela ntso metse nana la ditaba go tlwatele go ya metshetshane moitwa rona ke mongwe dikakaretso wa mogatlo wa bahlanka le sotho ileng le peo ka bokhutshwanyane mofumadi motebang le boela mme le boela e nngwe ke ya gore hangata naga ya le sotho ha go etsa motlhala le dinaga tse dingwe tsa Aforika motlhala re nkanka Eswatini le Kapa Botswana ke tse dingwe tsa dinaga tse e lang tsa thola boipuso fela jwale ga re tsa motlhala ka Botswana e bonagala e se e le pele gagolo go Lesotho e be taba eo ga le leshaba le le peo mme ntse re tseba gore taba tsena di tlabe dikala gona mane bosebeletsing ba bahlanka ke kae mo re kareng go na le mo golang ra kgibela teng.
0: Naga e go fapana le dinaga tseo o ntseng o bua ka tsone ke bile le bothata ba botsitso ba dipolotiki nako e telele ga ke re ga botsitso ba dipolotiki bo le siko taba eo ka bo yona e bolela gore puso ka bo yona ga e tsitse mme ka nako ena yoo go ntseng go lwanwa ka nako ena yoo go ntseng go ruthanwa go tsekwa maatla go e tsala go nana ga e tšha go e tsala go na le gwane taba eno ka bo yona e tlile e sentse e etsa gore naga e qale gole kapa e boele e qale morago gagolo go seo re karareng ke tsona ditshebeletso tsa setšhaba gobane jang kapa jang ditaba tsa mofuta o jalo ga di etsagala e tlile ditshebeletso di a thetsega ditshebeletso ga di na go etsagala gobane jale bosebeletsi ka setšhaba ka bo bona re kare keng ke system ke taba e ne le tsanwang dipakeng tsa bohlanka le babusi jale ga botsitso bo le siko e tlile ga go be bonolo gore ditaba tsa naga di tsamaye gantle mme e golo keo e tlileng e leng ena ya gore na jele re santse re na le meralo ke ena e metle ebileng e kopitswang ke tsona dinaga tsona tseo tsontsong o bua ka tsona ntate tlaba

0: hantle botlhatsa ba rona ba bo phethatsi ke bo feng ho ba ne megalo kana le yone metle batho bona ba no ba tsamba ba ikopitsa e le mona mo gogeng ke le re loketse gore ke re itshebe hantle gore na hantle ntse se hileng gogeng ke ntlhagolo ka pa ke mohlodi wa setsa ngore ebe ha re sebetse hantle na ke se se metse ding se tsegile nna ga di bolela gore gele ha bo phethatsi bo matsong a batho ba kekeng ba tse ba ba le bogoni la ba megalo e le teng e le yo gogeng moralo wa mmuso ha ebe moralo wa letsatsi lena fela ke moralo o bang teng o gannang dilemo tse ngata go fihlela lemo tse itseng empa jale ga o wela ka ga matswasana palang ga o tlo ba bonolo gore e phethagale le tse ding tse gore ke sentse rile nna ga dithetsa gore jale ga re batho ba ntlafatsang ga o ntse o hirwa ga o shebe gore na batho ba teng kapa disebediswa tse teng e tlile di re lekane ba teng ka ga mosebetsi e tlile ga batho ba professional ka ga ditaba tse e tlile le taba go disa gore bophethatsi bo teng na e tlile ke bo tlileng bo matlafetseng ke tse dintsa ditaba tseo nna ke dumelang gore e tlile ga re di tshware gantle molemong wa gore ebe naga e pele jalo ka tsena tseo di bolelang tseo re ntseng re le nna ga qalaqala go thuthua le tsona jale gona e ba re setse re ntse re le morago ona o re le morago ka ona.
1: Mhlomong ga re re shebela pele go tloga monana jwale re se re mhlomong le motse dintsi tse re shome gape tse e tlang ke eng se o leka lakatsang gore bonyane se lokiswe le le mogatlho wa batlhanka ba setšhaba.
0: Ke a leboang date wa tseba ga se le ntho tse thata ga kalo-kalo ya pele e ntse le ya gore ka nnete re kerebe setšhaba se tsebang re kore le tsona sa botlhanka fela ka bo sone re ke rebe setšhaba se tsebang gore ga re ntse re etsa mosebetsi e tlile ga iketsetsa ga se gobane jale e se e kae ka gobane re batlhanka e kare ke ga rona ka gara bosebeletsi ba setšhaba ka mona mme taba eno e re bolokela go ya pele e tlile re ke re fetole tsela yeo bosebeletsi kapa basebeletsi ba setšhaba ba naganang kapa boinagano ba bona bo leng sona ka bosebeletsi ba setšhaba mme taba ya gore batho botlhe ba hirwang ka gara bosebeletsi ka mona ka nnete yotlhe ba shejwe gore na e tlile go na le se ka tsebang gore se tlhatlhojwe qetellong ya mosebetsi wa bona taba eo na e ke ke a tseba go thusa kore e se ka ba fela gore re teng mosebetsing re tšhaisitse jalo ka re se re ile ra bolela go tlo gore mo maemo a fetile e tlile ditshebeletso di fane ka tsela e nepaetseng mme jalo ka ga ke se ke ile ka bolela e se ka ba fela taba ya gore motlhanka o kene o tswile e be gona le basotho ka bo bona na ga ba sesa kapa ga ba sheba mosebetsi na o boemong bofeng ke se ke ra emela fela mosaotweng mmuso o ya dikgethong jale ga mmuso o kgalana go ya dikgethong bana ga tla ba shapa gore ke be taba ya bosebeletsi ba setšhaba ka bo yona ye rereng le ga e ka ba o tsamaisiwa ke bana o tsamaisiwa ke bane fela re be le tsela ya rona e tlakileng ya gore na e tlile tseo rereng ke ditshepiso tsa setšhaba kapa ke tseo rereng ke mesebetsi ya makala nna e tlile di fitlha ka mokgone paetseng go setšhaba sa basotho setšhaba sa basotho selemo le selemo e be ba tseba gore le bona bake ba re ba tshwae ba re mona go tjena mona go mane re a tseba gore re ntse re na le ditsi tseo rereng le tsona di a tlhatlhoba di tlhatlhoba tshebetso ya bosebeletsi ba setšhaba empa ga e le tsona go ntse o le gotlhe gore e se ka ba fela motlhang go nang le go thweng ke go kagareng ke paratla ga go nepagetse nako yotlhe se bona go na le mokgwa wa go tlalela setšhaba gore na tse e tsalang gantle le tse sa e tsagale nna ke di feng e se ka ba taba fela go tsatsi le le go sotlha taba e nngwe kana jale seka ke yona fela taba jale ba o shebana le yona ga o shebe le ditshebeletso tsena tse dingwe kao fela gore na di tsamaya jwang ntate tlaba se se re ile gare ka nte ditshebeletso ka nnete go koloke mokgwa o shejwa gore na di ka di-digitalizewa jwang gobane taba ena e tla re thusa gore mesebetsi ena eo rereng ga e yo le yona e ke wela ka gara matso a mang a mangata a ka tsebang gore a e etse gobane se se taba fela gore re sebetsa ka buka le pene ditshebeletso bogolo tseo basotho ba di tlhokang di tlhokwa ka gare go metse le metsana ka mane ka gare di-councele ka mane mme gankgolo ko gore na ke eng gantle se setisang gore basotho ba sebeletswe ka gare go metse le metsana ka mola mme a re be re ka leka go etsa jalo le mong tsena tse lesome taba ena e tla re thusa go feta gore ditshebeletso tse dingwe di masego fela mme le tse dingwe ga o go a sheba ka gare go di-ofici tsena tse ka gara ditereke ka mona ba tlameya gore ba fumane kgonolofatso ya masego kore taba tsena kao fela ga di etse gore ditshebeletso di fitlhe ka nako di diqeto di etsetswe mo setšhaba se leng gona teng gore se tsebe o sebeletswa mme ditaba tsena ke tseo rereng ga go ka ga fela go a isa

0: ditshebeletso ka hare ho dipaka ka ho fapana ho tlo re thusa mme taba ena e ka ba fela hore di afana ebe ho a shejwa hore na ka hara dibaka ka ho fapana e hlile na di afana di nepaetse di maemong a seng ha di sa fane hantle ho be le mokgwa wa ho tlalelana ho yang pele le morao ka di-structure tsa setjhaba e fita le hore na mo di sa etsahaleng ha di etsahale hobaneng hobaneng ha di sa ya ke eng e fetisitseng hore di ye ke mang a ikarabellang ke mang a lokelang ho lokisa kapa ho lokiswa jwang mme ka nnete le se kile ka bua ka ena bosebeletsi ba setjhaba bo rereng e hle boitshwaro ba basebeletsi ba setjhaba ha e sa lebane bo rereng basebeletsi ba setjhaba ba ya hlompheha rona ba bang ha re qala ho kena ka hara bosebeletsi ka mona le ha o no sa tsebe ha o ntso tsamaya ka hara metse ka mane ho ela ke mophato ka nqeno motho ana a tla ba o bona ka nkane ha a bona ho ela batho ana ba batla ho futela bana ba tla ba hoeletsa hela bo motlwelleng ke mohlanka mmuso eo kore re ne re hlompheha ho ya boemong bo jwalo empa hona tjena ha o sa le jwalo mme taba eno fela a seripi sa bosebeletsi wa setjhaba ke taba o tlamehang ho sebeletsana kapa o sebetsane le yona ka tsela e kgetheileng mme ka nnete re hloka le hore re bone ditsi tse kang paramente le ditsi tsena tsa oversight tse di fitseng ka nnete le tsona di ka di bonala di matlafatswa di ba le di-resource tsa ho sebetsa mme kaofela ga rona re le mekgatlo ya setjhaba re ke re boneng hore na ditsi tseo na e tlile di na le di-budget tse ka tsebang ho di thusa ho sebetsa na di na le di-target di kenya tshebetsong mesebetsi ya tsona jwang re ka re ditlamorao re tlo di bona jwang ha re se re thusitse hore taba tsa mofuta o jolo di etsahale mme ka nnete ditaba tsena kaofela ke taba tseo re reng re hloka ho bona di etsahetse re na le mmuso o tlileng o leng professional o productive o nang le di-ethics o sebetse ka digital ka marangrang o bonang hore o ba le decentralization o be accountable re be re bona hore ka nnete le setjhaba se tseba hore se be le maikutlo hodima tsona mme botlhe ba kenelle ka mafapha a setjhaba ka kakaretso o sena a sieletsweng morago re be re bona le gore ka nnete taba sepolotiki ga e setise kapa o senya tsamaiso ya mmuso mme re be re bona gore ka nnete e ka hodimodimo ntlafalo ya naga ya etsagala ka ditaba tsa matsete taba tsa kgiro taba tsa tlhagiso taba tsa go bona gore setšhaba se ya matlafala gobane qetelong ya letsatsi go tlo bona naga le yona e na le bositswa ka moradi le mo tse lesome jolo ka ga re ntse re gakanye ke ya leboga
1: motlhomong ga go phethela mme le boela re tsebe bolela mamedi e lenyana moji wa ditshebeletso tsena tse e fanwang ke batlhanka ba setšhaba ebe o ka remme
0: ke a leboa ntate tlaba wa tseba ka mantswe a go qetela fela se kare e tlile taba ena ya gore re tshwaya lemo tse lesome re le setšhaba sa basotho
1: tse masome a tsheletseng
0: ke tlile ga re lokele re nke fela e le taba ya mokete kapa go keteka ke taba eo ka nnete yotlhe re lokelang gore re itshebe gore na go na le seo re se fitlhetseng re itshebe gore na gantle re tlhokang go thusa naga jang re le setšhaba sa basotho ke ka re ipotseng gore na seo re tlhokang go se etsetsa naga ke se feng go feta gore re lebelele gore naga e re etsetse letho mme botlhe re eme ka maoto re tshwarane ka matsogo go bona gore go fela go ba le ntlafatso e tla tseba gore re tswele molemo e be tswele le setšhaba se e tlang sa basotho molemo ntate ke a leboga
1: mamedi metsotso e lesome le metsorobedi re ya lebile goreng ya bosupa re le wena he re o meme re meme maikutlo a gago nomoreng tsa mogala +26659933 le wena o ke go tshwaele ditabeng tsena tseo re seng re di tshotlhile le moeti wa rona ka ditaba tseo tse a di beileng tsa boipuso mamedi kgotso
2: Not
1: in it.
2: I didn't again.
1: You never heard of it.
2: One Melabuela, the Senate one thing I did. She still was a paradigm. I never laughed at her. Here is that police, here we are. I guess I'm in printing or to be seen now. You must not tell me from a time dingata haholo ha ka hlohong ka mane motho a ka re tsetse ha ke re ka hlo ka o dimodimo hlo ya mmuso ha e ka ya re tsetse tana ha e ke mo se tlhano ntate o ka bona hala ntlafa jwale ka nnete ke kopa ke mo botsa potso le motsele ke le ba na nthela yo tshimbi phamo intelligence eo basebeletsi ba setšhaba ba ne ba ya teng ho ya ntlafatsa ho ya intlafatsa gape ke potso ya tla e araba jwale o bua nneng gobane ke utlwe batlhanka bana ba kenang ka batho bana ba e seng batlhang batho bana ba kenang ka dipolotiki ba a ha fitlha mo ntate wa ipaekamela gobane o entse e kare ke gago le kgwebong ya gago fela ga o ka hira ngwana lelapa o tlowa jale batho ba keneng ka sepolotiki ba sa kena ka boiphitlhelo nna gore tatiena mme le boela a ngwatla pelong ga botlhoko batho ba mo kgethileng banna a e kgona ba tsedile o fela jale ke bommadimabe bo go wela pone ona net fela ga re ithuta mane mo ale a rena ga o bua ka bokutswana re re tlhotsile boitiso ka ba re a tloyana ka mebala ya dipolotiki ga se ga a dumela gore nna ga ke le polotiki b ke tlo ntlafatsa go feta polotiki a jale polotiki a le ena a labalabele go sebeletsa naga e ke yona ntho e re beileng mona motlhala naga ya rona ga e eta eta ka moifo o mongata go feta yona botswana ena e o buang ka yone gape-gape re busa ka mpesa re dumele gore re ka iketsetsa re busa ka mpesa mme le boela go na le motlhala nka gabela a sa utlwisitse dipaneng ka gobane ga a ka ba utlwa gantle potso yaka re disitile tseno ke re fela a ne o mamele gantle ga ke botsa ka nako mo kannete ke a leba ko utlwa ntshetsitse maikutlo ka mokgwa ke ratang naga ena ka teng ka mokgwa ke utlwang a rata naga ena ka teng potso yaka e nngwe fela ke a leboa
1: le bona le nnete mamedi metsotso e lesome le metso e metlhano re a re lebile goreng ya bosupa ke ena ge le wena nomoka mogala +26659933 le wena ge o ke o tlatsetse kapa gona go botsa potso mo e bang ditsebelele tsa e ba ge ga mme le boelantse a teka ditaba tseo tsa gae kgotso mamedi
3: kgotso ndate taba le mmelewe
1: kgotso ndate
3: ke ndate mmatsai
1: ndale matsaile
3: mmele boela wa tseba nna ntho nka o kopang yona mme kapa kere ke re kopang yona ka o fela ke ikenyeletsa ke tshaba ka ra sheba morago gobane fea re a sebetsa gantle gagolo re le naga tshotho re kobe mantso ya negative jalo ka bo ga re a sebetsa gantle ke seke re ka re poor performance ke re not so good ke mpa kere mohlomong e le go etsetsana ga ena rona molemo nna nka kopa gore bua le batho ba re fang ditshebeletso e leng batlhanka gore ntho ena ya performance management e ke be ntho e leng culture ya rona re tloele ntho ena gonne otho na le batho ba tlatho ba sena di-contract ke yona ntho e tla tsa o enaga ena gona gona mo yang temo ka dipolotiki o tla ukwa gothe ba sena di-contract empa ga se re ka ra e sheba ka botebo di-contract-a di le teng di le seo ntho ane public service regulations e buang ka yona ya reporting jalo ka ga o itse go fanano ya feedback towe ga e etsagale practical nna nkage mohlomong e le mogoreng re qale leqephe le letšha re le basotho ge ke re phele ntho eno e le culture e le private sector le public sector ka nnete nna ke nagana gore mohlomong rena mosheshwe mo a teng a ka ka re robalela ba re sonolofatsa ke a leboa ka nnete a ka re a dulang mono re tse monitor re be re tlhomphane gore re fanane feedback ntate tla ba wena ko o fa task ntate o le mongaka gore jalo ka mokolotsi wa rona le mophatlhalatsi o re kololetsa go bomme le boela go tloa tsatsing lena ke phamisa menwana re qala kotara go sasa ka lwane o ye ga kotara ena e fela go mme le boela a o fe feedback nna ke tla e batla go wena wena ka o na loko stand kan re etse ketane jalo ke a kokobela le nna ka tsela e tshwanang mo ke teng ko o fetlale ya rona ke entseng ka mora lenane o lena ke a
1: kokobela mamedi metsotso e lesome re ya lebile goreng ya bosupa ke ena ge o le wa qetela mokgatlhelong ona wa pele wa dipotso re tle re tsebe go fa mme le boela a tle a kene go tsona tseo tsa mokgatlho wa pele re tle re boe gape se kele kgetlong ka mokgatlho wa bobedi kgotso mamedi mamedi kgotso o time a mo latlhile ebile o na sa kwala sealemoya go kwala sealemoya mamedi e bang o kena le ona o qoba gore re se ka ra etsa kgaso e bosula kena mamedi nomoka mogala +26659933 mamedi kgotso
3: dadi
1: kgotso ndate
3: aletlao ko wena kere
1: go jalo ndate
3: lemele boela
1: go jalo ndate

0: ba tshaba le sentlele le hodima ditaba tse jwalo mme tumelo ya rona kore le tla qetella le re kenyele ditsege le megatlo e le hore tsebe go thusana gore re matlafatse taba eno ya gore mosebetsi wa mofuta o jwalo o matlafale molemong wa ditshebeletso tsa setšhaba. Ntate Ntlhabo ka teateaneng ka nnete o lla ka taba ena ya tlhophobotšha gore e tlile ga o bonagale e kena tshebetsong ka nnete e kene tshebetsong ka sekgatlha se nkagareng e tlile ga se maatla mme e meng kapa e meng ya melao eo bileng re neng re e bona tsela eo e seng e kengwa tshebetsong ka yona ka tsela eo o ka reng wa tseba gore na ka mane ka ga plenary tuna go ne go itsweng e meng ka nnete e tsamaileng tse e re makatsa ga ke tsebe ga e ka bantate Ntlhabo o tla gopola gore re le mekgatlho ya batlhanka ka nako nngwe re kile ga ba ratlhaga kena-kenana le paramente go e setisa gore e iphe tšhelete kapa e batle go ingwathela ka gare go mokotla a setšhaba tšhelete e sileng e reng ga tšhelete e kena ka gare mokotla ka kotlolo e tle e matha e sa thiwe ke le thobane e ne ke ngwa ka gare molao wa motheo taba eno ya tšhelete ya 3% ya budget mme taba eno e ne ge le ga e ka ba tšhelete e kae e kalo ga fela e fitlha e lokela gore e fete jele gang gole le gore na ka gare go ditse kapa ka gare makala a puso ka mo ditshebeletso bele di tlotla di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ga tšhelete e fitlha o sa tsotelele nae kae gobane e tlile se re bajeta bogolo ba nako ga o letho ga e feta ya paramenteng jele ga e ka ba e tla sia o sena letho ka mo teng ditshebeletso di ne di tla ba jwang ka nnete e tlile le mokgwa o dikenang tshebeletso tshebetsong ka yona e tlile o ntse o batla o re belaetsa mona le mane empa ga re ile ra tlhokomela re ntse re leka gore re nne re bona gore re ntse re thiba re ntse re leka gore re nne re eletse mona le mane empa he katlo yona re ntse re dumela gore re tla qetelela re e fumane empa e tlhoka fela gore kao fela re emeng jalo ka ke ile ka bolela re le mekgatlho ya setšhaba go bona gore ditaba tsena di etsagala gantle.
1: Mamedi re go nke gape re bona nke ba babedi kapa le mong go latela nako motlhomong bolele bapotso ga e botlaka bokae mokena mamedi nomo ka mara ke +26659933 metsotso e megago ge a ge dibidi goreng ya bosupa mane mo re tla swela lefa phala ditaba re tlo balelwa ditaba tsa gore ya bosupa go tswa mamedi
2: ke tholang Jacob Molale ka Qacha Snack TV ka
1: ntate Molale
2: ai ha ke na ditaba tse ngata ka nnete ke re ke tholetsa mme le boela e tlile o gutletse setšhabeng e tlile ke motho ya emetseng setšhaba ka nnete ke re a nna tshware jalo shebagale re kabana ntse ke re ere o tshireletsa ba mmuso ka nnete ke a leboga
1: ne letsakang ka bona le ena ntate Molale letsakang le boena
2: e ne le tsona ditaba tsena ka nnete ke re ne re utlwa a itshetlhaile letlhakong la mmuso a se setšhabeng
1: ntate
2: alleluja
1: mme re boela o ko di iphethele mme
0: ke a kgola ntate Mapompa e le go fela wa lebala gore ke mongwe dikakaretso wa mokgatlho wa batlhanka ba setšhaba mme ka nnete ga a ka utlwa ke tlhaga ka tseo batlhanka ba llang ka tsona a seno utlwe ka e kare ke tshireletsa mmuso go nao rona ke mohiri mme ga o lokela gore e tlile re lele ka mohiri re tla lela ka mohiri empa ka nnete ke kopa ke qetele ka gore fela e tlile mokgatlho ona wa rona wa basebeletsi ba setšhaba o teng ebile o phela molemong wa ditshebeletso tsa setšhaba mme e tlile se segolo seo re tlileng re sebeletsang gore se etsagale ke gore botlhanka bo be teng mme bo be teng ka metlha molemong wa bona bosebeletsi ba setšhaba gobane ke gona moo e leng mosebetsing wa rona e leng pateng ya bana ba rona mme se segolo ko gore ka metlha yotlhe re no ithuta re le setšhaba sa basotho go le ga e ka ba re tla bentse re lela mona le mane empa qetelelong ya letsatsi ntho eo re bentse re tlile e le sepheo sa rona se segolo ke gona gore setšhaba se sebeletswe mme le rona re ntse re le karolo ya setšhaba gobane ga go tloa ka gara mesebetsi ya rona re ntse re ya gona ka go metse le metsana yane ya setšhaba sa basotho sa tsotelele gore na tsepela o kae mme le ga re tloa ka gara bosebeletsi ka mona re ntse re ya gona ka gare go metse ka mane mo o tebelelwa e le goreng ditshebeletso tseo re di fanang re fumane tshwaetso e ntse e bile teng gona ka gare go metse le metsana ka mane mme ga ke tshwilelo ntate ke re ka nnete ga re ketekeng empa re ketekeng ga mmogo ke pheta gape re ke re ipotseng kao fela

0: Ke o leboga David Tlaba mo mamedi tsena tsa hore ya bosupa o di ballwa ke mola yentladi ke o dumedisa. Ka mara se police sa Lesotho sentse phatlalatso ya dikgeo tsa mosebetsi tse magolo a mahlano di tilatile tsa batha di bonahetse ka mela e melelele metibong ya sepolesa ka jeno. Ba bang ba batha motibong wa sepolesa o Maseru ba itse ba tshepa hore ba tla atleha ho fumana mosebetsi ona molemong wa ho iphedisa le ho hlokomela malapa a bo bona. E mong wa Basotho ba phelang Maseru Monghadi Phoka Mahlwane o eleditse batjha ho se nyahame le ha ba kekeng ba fumana mosebetsi, a re ba tsitlallele ho fitlhela ditoro tsa bona ho sa natswe diqholotso tseo tse ba tobileng.
1: Ntho nka etsong kore whatever they are dreaming, whatever toro tsa bona ba nne ba dilelekisa, ha ba motho ntse ba tlo ipona a le kae kae a na le ntho e itseng one day, ha sa hirwa mona a ska wela fatshe kapo a utlwa ena e kae kare o bad luck.
0: Ha e mong wa batswadi ebile e le moitshukudi a itse tlhokagalo ya mosebetsi batheng e ba susumetsa go kena ditlolong tsa molao, a re tlhokagalo ya mosebetsi ke tlhoba boroko ka hara naga.
2: Tsela e ke ba shebileng kana line ena ke otlaile pelo gobane le nna bao ke ba tswetseng ka tlhaka ke bana ba ka kao fela ga ke na go kgetha he ga ba sebetse bore boholo ba bone mo naga ke go a utlwa go tla bo batlwa lenane le itse jale ga lenang kwe kao fela ga ke fela go sheba ona ke line e kaka ke ntho e kutlwang e nthetsa ga ke ba sheba.
0: Ditabeng tse ding le tona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa Mohlomphehi Matjato Moteane o phatlaladitse go qala gatokiso ya tsela ya A2 e tlogang Meriting go ya Qothing. Tsela ena e nang le dilemo tse ka godimo go 20 e ahilwe e kopanya setereke sa Mogale Sekolo sa Qothing e hlaloswa e se e le maemong a mabe mme e tlhoka go lokiswa ka potlako. Mookamedi wa Lefapha la Ditsela Monghadi Tshediso Polaki o netefaditse gore lefapha le beheletse tšhelete e ka godimo go dimilione tse 2 tsa maluti bakeng sa morero ona wa go lokisa ditsela le go thibela go senyega ga tsona. A re tšhelete ena ke e bokellwang ka dikotlo tsa Basotho ba sa ikobeleng melao.

0: ya tsela mmogo le thekiso ya mafura. Mamekgatlo ya basebetsi Lesotho, Feledu, e re mmuso le mekgatlo e sebetse mmoho ho tla ka meralo e tla fedisa tlhokahalo ya mesebetsi batheng e ka sitana le tlhekefetso ya ka malapeng. Ka mora mmoka wa mokgatlo, Presidente ya Feledu, Monghadisa Mokgele, o re go lwantsha tlhokahalo ya mosebetsi le diqholotso tsa moruo ke boikarabelo ba setšhaba sohle. O re mekgatlo e lokela ho tla ka meralo e tla tlisa ditharollo tsa moshwelella le ditsebo tsa boikgollo bofumeng. Monghadi Mokgele o bile a supa hore baithuti ba lokela ho ba boemong bo ba atlehang ho fetela mesebetsing ka mora ho phethela dithuto. A ipiletsa ho batsetedi ho hlakisa dipehelo le ditebello tsa bona hore batjha ba tsebe menyetla e teng ya kgiro. Lesotho le tla tshwaya dilemo tse 60 le ipusa ka Sontaha lebaleng la Setsoto tlasa mohoo o reng re hetla morao ka teboho, re bopa bokamoso. Ho sa le jwalo, motlatlaletse la boraro a ipapisitse le karolo ya boraro ya molao wa matsatsi ya phomolo wa selemo sa 1995. O hlwaile letsatsi la Mantaha wa Lahlano Mphalane e le letsatsi la phomolo ka ha letsatsi la mokete le le letsatsi la phomolo la Sontaha. Setšhaba se kgothaletswa ho apara mebala ya folaga ya naga ho tlotlisa boipuso ka la 4. Ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya borobong.
1: Atamela ka tlo sebela. Eco Cash e se ena le Eco Cash mokgatlo. O se o ka bulela mokgatlo wa lona Eco Cash mokgatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mokgatlo ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: Yane?
3: Okay, what tabaka le molado?
2: Star 320# e qeton thabis.
3: Eh? King Star 320#.
2: Ke Lesotho Sports Raffle. Mohomo o tshwa etsa tjhelete. Number 7 le lili le le mantsibu.
3: Jwale ke kena jwang?
2: Ho bonolo. Ke pense Star 320# mahalo wa ka. Ka latela methati e hlahlamang. Yaba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tseba ke batetse bokae? 3 maliti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
3: Okay.
2: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Yaba fa. Hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa... Haibo, wezan?
3: Ke penya Star 320#. Ke tlame ho hapa le mba.
2: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
4: Star 320#. Play smart. Win big every Friday.
5: Oh, Musiba, sinethemba lokubana ngenye imini siyakubabona.

Halala. Ere go dumedisa he wena morati mothaselle motholetsi molatedi motsietsi wa lenane o lapa lo ya buka go lela ha ofi hohle hohle mo mametseng selo mo ya sala sotho lo na ding le bitso la ga nna he ke president Masimene mesentse go hwehla ka letsole mfuthu ka letsola mo ya ke ratamela hle nna lo wena re go tlaba mo lenane o lo le ratang lenane ho lapa lo ya buka bukere tshwereng ke chaka bukere ngolo tsong ka bagabane bo bogolo mo ke ndare Thomas Mofolo re qephelana la le kholo le le shumele metso etsiletseng ka sa sekolo se reng diphetho le ditukiso tsa chaka ke gaolo.

le bolae le be le hlole mo le habileng dipina tsa barwetsana empolalo jolo he tšhakaona sa bagane le leruri ya ba ba tshepisa gore lebotho le tlase ya amang gole ka mosebetsing tweng le tla lokololwa pele ditlamong tsa bosobo esita le ga amang ka diketso teng he a tla lokololwa ka go gagamana ga ona go qala ka lapele mme leno la pele ga le tla lokololwa ka nako e itseng e ratwang ke Morena gape he mabotho a jalo a tla inyadisa a ke ke a nyadiswa ke Morena gape Mohlabane ga a sia ba lebotho la gae mono a sebetsa gantle a ka fetela go lebotho le ka pele mme ga ntse a iponagatsa bile a ntse a ipabola a ka ba a bewa bolaoding kapa a lokololwa ditlamong mono ba lebotho la gae ba ntse ba le morago go rialo ke gore mogale ga a beelwe nako o ipela yona ka mesebetsi ya gae ka selemo se le seng a ka qala lebothong le qalang a fohla a ba ya tswa kwana setlhotlholong go la qetelelo a tswa ditlamong tsa bosoa a nyadiswa ke Morena a ba a newa dikgomo tseo he a tle a qala bophelo bo lokelang ya jalo ka tsone mmadi kapa yena mmamedi he a gopola gore gara dintho tsotlhe tsa lefatshe tse ratwang ke batho ba baso ga o ye jolo ka lenyalo gangata he ga o bapiswa dintho lona he ga le bolelo gogang o tshobelo ntate mofolo o re gobane lenyalo ke bophelo o tswela pele gape ntate mofolo mona gore ke gona moo re utlwisisang gantle gore na batlhabane ba tšhaka ba ne ba sebetsa jwang mo ba habileng lenyalo go beela mabotho mohlala he tšhaka a dula e le losoa go fitlhela letsatsi la lefula gae ntate mofolo mona gore eo ke ketso ya tšhaka ya boraro mme ke ketso e kgolo bele re fetela tabeng ya bone o re monga bukena taba ya bone go fitlhela tšhaka nka borena Mohlabane ka mong he o ne a ena le marumo a setlhopha a theko e telele ka go fela ao he go betswang dira ka ona mme ka godimo go mono e be ke kwakwa go ba bang kapa koto tsena ka go fela tšhaka he a di latlha Mohlabane ka monga ne wa lerumo le le leng fela to le sephara le theko e kgutshwanyane go lekekeng la phose mme a laua ga thata thata gore a se ka ba a phosa wa direng ka lona le etseditswe go tlhaba bohlasa mme e ka kgona he le sebediswe jalo lerumo leno he ga ne le tla tseba go sebetsa gantle e ne ka kgona ge batho ba atamelane mme mo go leng jalo mosebetsi wa lona o ne o tshabela le ga gola dinama tsa batho mono gampe leqeba la lona e le ge e senameng e bolayang gape Mohlabane ga yona a tlongwa gore ga a gutla ntweng a gutle le lona a se ka ba a gutla le lesio mme le gona ge a batle le la tshwene ya gae a na a ditshwene a ne a tewa botšha a bolokelwa mabotho a bašimane Mohlaba fitlhang timeng ya go tshwara lerumo lerumo le leng le le leng ne le feta matsong a Malunga gore a le lokise ka meri le magoko a dinoa gore le bolaye gang fela yeo le Mohlabang tšhaka gobane ge a fetole seboko sena sa gae a ipatlele se monate sa zolo ke gore le godimo a lakatsa go fumana le yona tumediso e monate e ka dumelelanang le seboko seo sa gae seo modumo wa sona o tlhabosang ditsebeng tsa batho ka letsatsi le leng he ga a qeta dipapadi tsa gae mabothong a bokella ga mmogo a bitsa le batho ba motse wa gae ya ba gore go bona bana ba ka bosigo ga ke robetse nkulunkulu ile a roma mangosa ya magolo go nna ya ba mangosa ana a re ke rute setšhaba sa gae sa mazulu ke gore ba le godimo tumediso ye ntle monate tumediso ya hlonepho yeo se lokelang go dumedisa Morena wa sona ka yona Morena yo nkulunkulu a mmeile Morena wa marena otlhe a lefatshe le a ditšhaba tsotlhe tse tlasa letsatsi le kgwedi gore di mo nyegelele di mo gumamele lona bana ba ka le tla gola le nna le tla buisa le nna le tla tlhonephiwa ke ditšhaba tsotlhe jalo ka ga dintlhonepha nkulunkulu o re ga le ka nkutlwa ka kutlo ya sebele la mamela ditaelo tsa ka ka o tlala jalo ka ga le nna ke mo utlwa ke mamela ditaelo tsa gae ka go tlala bana ba lona ba tla bona tse kgolo go feta tsena tseo le di bonang mme lona motlha le ikelang bo ya batho o tla romang kosazana ye zulu go tla le gatlhanyetsa go ya go yena ka sebele moo le tla busa le ena le le ba ileng ba mamela ditaelo tsa gae gantle bana ba ka tumediso yoo go thweng ke le ruto yona ke ena e reng baethe ke tumediso eo he le tla dumedisa nna fela ka yona e se motho e mongwe

le ha le swaswa le se ke be la bala swaswa ka mantswe a reng ba yete ho motho gobane go rialo ke lefu lentswe leno le tla le bitsa fela ga le dumedisa nna nkolonkolo ore ke le bolelela gore ga le ke ke la tlhonepha tumediso ena ka moo a le laelang yona ka teng ditau di tla le garola dikgomo tsa lona di tla folotsa ka mehla basadi ba lona ba keke ba pepa masimo a lona a keke a beya pula e keke ba ya tlhola ena le dira di ka le tlokela ke re go lona he bana ba ka tlhonephantelo ena ya nkolonkolo ne re mofolomona gore tlhaloso ya baete ke gore ya pakeng tsa modimo le batho ke gore modimo o monyenyane o modimo o mogolo o buisang marana lefatshe le ditšhaba tsa ona ka ona phele ka morago tseno he tšhaka a lokisa diaparo le megabo ya batlhabane ba gae gobane ona rata makgetha mabothong a gae gore ba apare ka o tshwana le botho le leng le le leng le be le moaparo wa lona o le tsejwang ka ona ne le mofolomona gore go ne o rwalwa meqathatso maoto metlheng eo jaaka e fedisa ka gore ga e setisa batlhabane ba gae go tsamaya ka pele ka ntle o tsena ga tšhaka a ruta setšhaba sa e tlhonepho le mogoo ge ba lokelang go bua le ena ka ona banna mabotho a ba ruta tumediso ya tlhompho moifo wa moreneng baeletsi ba morena le a kwana gen re mofolo a re o ne a tlhile a sa eletse monna a bitswang tšhaka o re le bona he a ba ruta mokgwa wa bona wa o eletsa mono le o bua le ene batlhabane he ba modumedisa ba ne ba re tumediso ena he e ngotswe ka sezulu le ka sesotho jele ke ka e bala ka sesotho ai kapa e renke ke eleke ka sezulu ke ka e bala ka sesotho ka morago e ne re baete baba nkosi ya makhosi wena ngonyama ndlovu a iphendulwa wena wakhula silivele bayete baba nkosi yezulu wena omnyama uwavela wasiphatha ngedawu wena ungake ndlovu wena udla amadoda wena ungake zulu eliphezulu wena zulu siphathe ngedawu bayete nkosi bayete baba bayete zulu ale lele ka sotho mona othe ahe ntate morena wa marena wena tau tlou ha ya rabisi wena wa o hola re lebetse ahe ntate morena wa maudimo wena e motsho wa hlaha wa re buisa ka mofuthu wena ya kaka tlou wena a robokellang banna wena ya nala e kantsa tau wena ya kang hodimo le hodimo wena zulu re buisa ka mohau ilele morena hilele ntate hilele zulu gore ntate mofolo mona ha moifo ono e o tsoe sa leneng o ye gotla ha o tlotse ba o dumedisa morena mme a re a sa qala o hla fela e be ba re refo ba eme ka maoto mbopha he kho ya bona e be o bua mantswana gore le o di molesela ka jeno ka mantswa mang gore morena o thabile e ba ba mo arabela mono ba re le o di mo halesela re tla futhumala ha monate mme ba tloele mahong go dumedisa morena e be ba re bayethe nkosi wena yo mofuthu wa gago leng jalo ka wa letsatsi le medisang dijalo dumela ntate dumela letsatsi la rona kapa mbopha e be o re he le odimo le sethabetse ka jeno ka mantswe a mang morena ga a thaba e be ba mo arabela ba re le odimo a le sethabetse re thabile gobane le re tlisetsa makgonolo a pula go rialo ke ore he go tla bolawa batho ba bangata barwetsana he dikgaitsedi tsa morena ga ba modumedisa ba ne ba re dumela ngwane motle helele mohlomphei helele morena o monyaka lesi wa basadi ba nongwabi ba o thabiswa ba le mo athameleng wa letsatsi helele zulu na re mofolo mona gore tšhaka bophelong taba ya gae ya e ba nngwe fela le moqoqo wa gae wa tseba wa e ba mong fela mokgabo wa gae wa e ba mong fela wa tseba ntho tsotlhe tsa sekamela gona tabeng eno e le nngwe fela mme ke ka ona he mesebetsi e metle e molemo e qadilweng ke Tingizwayo e ileng ya wela fatshe gobane banna kao fela ba ne ba le mabothong jwale basadi ba sebeletsa ona mabotho ao hele

tsela wetho re tsela kgolong ya bokae kgolong ya le 18 leqephe lekgolo 20 sehlooho sa ditaba se re lefu la nolewa ore ntate mofolomona dikgwedi tseo tšhaka di baleletsweng ke Izanose tsa boimamelo di fedile mogopolo wa gae o sa fetoa a ntse a le gona mola lentsweng la gae la motlhamonene ore ka moo re boletseng ka teng he thibelo ile a e ba teng lenyalong la tšhaka e le thibelo gore na dikgomo o tla di neya mang ga le teng he e le taba e utlwalang ka nnete ore a ke ke a nka noliwa fela jolo ka letekatse le ga lebelo tšhaka a nna ya go noliwa noliwa a ba ithwala nnate mofolomona gore noliwa nakong eno yo oneng a ithwetse ka yona ya ba o ratisiwa tšhaka ona hlola lile ha sa mone ngwaneno wa batho nare mofolo hore tšhaka le yena he ona rata noliwa haholo ke yena fela motho re kgolwang hore ha e ka ba tšhaka o kile a rata mosadi lefatsheng ka legato la nnete ke legato le waneng a rata noliwa ka lona ore tsohle tse ntle tse molemo tseo mosadi wa nnete a ka di etsetsang monna wa hae ha e ba tšhaka tsona tseno he o kile a di fumana o di fumane ka nolewa phele re remise ona mona hle re tlotla utlwa gore na jale legato lena le ile la felela kae rato lena lebitso la ka nnage ke President Masimane re fitla re kopana gape ka nako eo e tshwego kgotso ba bae.

Go busy, can't allow me, I'm a footer.

metso tsa rona le shume le metso e mena re furaletse ho raina ya burubedi o go tshwarele hle mo mamedi ka mona ka mokileng ka tehle o na le mathata thata a mangata ha utlwa o sa utlwintse ke bua hangata tjena ke bile ke na le mo eti ke ntse ke ipotsa hore na hle ke re atle ka paretse jwang empa he re ke etse tjena fela tle re ha ke kgutla kutlo gore na ko fa ena moeti eno wa rona kapa re etsa jang ehlile mathata a maholo ka kwano o na le ntho e etsahalang ne ke re fela he o se ka makala ga utlwa dipina tsena o sa utlwe re bua ka lena.

Eso.

0: Metsotso ya rona e 20. Re fura letsoho ra ena ya borobedi. Hai, moeti wa ka o se a le teng. Ke hle ke mo be moyeng, re tswele pele le yena. Ntate wa ka hle ke ya o dumedisa.
1: Kgotso mme le ba mamedi ba hao.
0: Eya ntate wa ka.
1: Eya mme.
0: Ya ko ba dumedisa hle. O bo ba bolelle na o mang e hle ke sebetsa bohloko tsatsi lena ho na le nthonyana ka mona empa ya re tswele pele wena ngwaneso.
1: Ke a leboha. Ke dumedise ba mamedi ba Radio Lesotho bosibung ba letsatsi la kajeno ba re mametseng ba le malapeng ka ba ditseleng kapa mabakeng ka ho fapana. Ba dumediswa ke Dr. Mathe ya tlotla a bua ka ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello. Mantsibeng a letsatsi la kajeno. Jwale ka ntle ho senywa nako, ditaba tse re tlotla re bua ka tsona di ipatisitse fela le hore na re sebetsana jwang le dintwa kapa diqholotso kapa dikgohlano tse teng ka hare ho bophelo ba dikamano. Ka kgola molemong wa momamedi o gatla tse ba utlwisisa ka hara dikamano tsa lerato. Ke taba e re tlo bua ka yona mantsibeng ana. Jwale nka rata hore momamedi ha e lapeng moo a tlabitse motswalle mokgotsi ya haufi le ena ya mo tsebang a tlo ikgolela tse molemo, hobane re hloka ditaba tsena hore re tle re be setjhaba se hlabolohileng, se phetseng hantle dikelellong le moyeng kaofela. Jwale ha re tswele pele he momamedi ya kgabane, ha re bua ka kgohlano kapa ntwa, bua ka tsela e leng horeng e etsahala motho e mong le mong ka lebaka la kgolo le tjhebo eo batho re nang le yona, ka lebaka la kgolo e ke se ke supile hore e re etsa hore be le dibopeho tse fapaneng, tse e leng hore dibopeho tseo tse fapaneng di re etsa hore tsela ya boikutlo ba rona, katamelo ya rona e fapane ho ifihleletse boemong bo e leng horeng ha re atamelana re le batho ba phelang mmoho ka hare ho lelapa kapa ba ka hara dikamano tsa lerato, re qetelletse ka nako nngwe re ntse re shebile leboteng mane fela re bonang re sa bone letho. E mong a ka hlalosa hore o bona motsego mane, e mong a re mpha ho na motsego mane, ho na le tepo mane. Yona taba eno ya baka kgang eno e bakwa ke lona lebaka la hore kgolo ya rona e fapane, re tswetse re fapane and ho fapaneng oo wa rona seno se supa hore dikelellong re fapane, tsela e re nahanang ka yona re fapane. Ntho e tlo re thusa hore re utlwane, re qetelletse re kgona hore re shebe mmoho ke ho tseba dibopeho tsa rona ona di jwang, dimelo tsa rona, katamelo ya rona hore na ke ya mofuta ofeng. Jwale ke tle ke bontshe hore taba ya dikgohlano kapa dintwa ha se tsela e mpe e le horeng re ka re mohlomong e etsalla motho ka phoso. Ke tsela e tlholeho e le horeng motho ha e baneng ho na le ntho e sa mo tshwara maikutlong hantle a ka e expressang kapa a na le lehlakore le itseng leo a batlang ho beha taba ya hae ka lona, e le horeng ha e tshwane le ya partner-a ya hae ka nqaneng. Jwalo ka ha ke bontshitse hore kajeno re hle re bua ka dikamano tse le horeng di ka hara lerato fela, jwale re bontsha hore na re sebetsana jwang le dintwa tsena tse e le horeng qetellong ka nako nngwe di baka taba tse bohloko. Jwale re tle

e bontshe go na tseleng tsa dintho tse bakang kapa sesosa tseleng re kareng ke disosa tse bakang dintwa kapa dikgohlano tse e leng di a etsahala ka go malapa ka go batho ba ka ga dikamano tsa legato ye nngwe e kgolo e tsalang ke taba ya puo e sa hlakang go robega puo kapa go se feteng gwa molaetsa ka tsela e nepaetseng. Go se fete gwa molaetsa ka tsela e nepaetseng go tloga go partnera go ya go partnera gangata go feta ganyenyana o tlo fumana gore sena se bakwa ke gobane ka nako nngwe e mong o tla ba utlwaka kare ha motho a ya vile a kena a tiisitse ka matlong o etsa ka bomo kapa ga motlhomphe a thi ka nako nngwe ntate kapa mme ga a tswa mosebetsing ditaba tsa mosebetsing kwana di bile thata go a ketelletseng a tsamaya a bua le montseleng a bile a touta a nagana ka tsone a thinyane senana se tlotla se mo ama ka lapeng ga fitlha a di ya go dumedisa kapa a di ya go etsa dintho tsa tlwaetseng go di etsa go e le goreng qetelelong ka lapeng go tlotla a tlaa e se kae ka re go etsewang go se go e na le ditaba tse dingwe tse e le goreng ga di bue kapa ga di share a thinyane kelelong ya gaena o nka dintho dingwe tse di nepaetse a thi the facial expression kore tsela eo a tlhaloso ya ka itlhalosang ka yona matlhong mmeleng wa gae a re mosheba re tlo bona ge fumana molaetsa o sa tshwane le se e le goreng kelelong ya gae o se gopotse go se buile kapa o se torile jale ke tle ke bontshe gore ka nako nngwe ge ka leka gore re a buisana ka nako nngwe a thinyane tsela eo re buisanang ka yone ge ntse re tlotla re buisana ka go latela gona the past ya rona ke efeng rona re kopane leng and dintho tseo re kopane le tsone ga ngata go feta ganyenyana tseo ka puo ya senyesemane ke tla re tse re di experience tseng o tlo fumana ga ngata di etsa mokgwa wa puo o etsang gore batho ba babedi ba be mmogo o qetelletse o se bonolo ka gore e mong o tla utlwisisa gore motho eno ga a nketsa dintho tse botlhoko keng ko obane a tshwana le yane ko obane yane e kile ka qabana le ene kamanong ya legato e fetileng o santse a etsa tsona dintho tsena e le gore ga a etsa keng o santse a tshwana le yane jale taba eno ya molaetsa o e le goreng ga o fete gantle o tlo fumana gore ka nako nngwe e angwa ke the past kapa dintho tseo batho ba di experiencetseng ditabeng tsa bona tsa di-relationship jale ke tle ke tswelele pele ke bue ka taba e re e bitsang ka gore ke unhealed wounds maqeba a soka a fola ga re bua ka maqeba a sokang a fola ga ngata go feta ganyenyana o tlo fumana gore a bakue ke kgolo ya rona e re fetileng ka gore yona kgolo e rogeng ka nako nngwe ebile kgolo ya bohloki bofutsana bo bo qeteletse bo etsa gore e mongwe wa di-partnera bobedi mona ebe o pelo e bohloko go ba pelo e bohloko ga gae ke mo go tlo fumana gore le bohloko ba reng wa bontsha o tlo bontshetsa go motho ya pele ga ya senang molato go fitlheletse a qeteletse ya nang le ena ka go dikamano a ipotsa gona ebe bothata keng a thinyane kgolo ya gae ga re bua ka bofutsana kapa botlhoki re bua ka kgolo ya motho gore na o kopane le dintho tseno tsa mo ama jwang kelelong tsa mo sitisa go fitlhelela eng tsa fetoa di-limitation dipeelo tse e le goreng di sitisitse gore bokgoni ba gae bo bonagatse ka go feletseng gommeng seno sa mo fetola sebopeo sa mo etsa motho e le goreng ga re mo sheba o se a ena le charactera e ntšha kapa matshwao a matšha e le goreng ga re a tlwaela jale re tle re tswele pele re bue ka taba ya gore ye nngwe e re lokelang go e tlhokomela gona tlasa taba eo ya botlhoko le galefo ke gore o tlo fumana gore batho ba bangwe ba ntshe dintho tse botlhoko ke batho ba ba potileng ga re bua ka batho ba ba potileng e kama ka ga leloko o fumane gore motho o phelang le ena ka go lelapa ga a godiswa ke batswadi ba gae gantle ka kotlolong ga a sa godiswa ke batswadi ba gae ka kotlolong

ke mo tlo fumana gore kana ko nngwe ka lebaka la go hloka le rato la botswadi la motswadi wa hae ya motswetseng straight o tlo fumana gore ntho eno e tse sile bohloko le leqeba le galefo bohloko bo e le goreng ha bo soka go sejetswana le bona a hlomolwa pelo ditabeng tsa mofuta o jalo o tlo fumana ka nako nngwe ka gago lelapa a ke ga re bua ka lelapa re bua ka bomme matsale ntate matsale bana ba mo loreng ausi kapa mme o tla ba nyetswe teng jwale o fumane gore ka lebaka la go tseba gore na bohloko bao a ile a golala ka go bona ke bo mofuta o feng ke mane mo e le goreng go tlotla go tswa ntwa e pakeng tsa di-in-laws bo ausi ba teng ba ba fumanang mono familing eno le bo ntate matsale ka ofere ke o tlo fumana gore ga go ole ka o dula fatshe go batla gorena gobaneng go na le ntwa e kana-kana o tlo fumana gore ka lebaka la go gata kapa gona go bulela go teng go ngata ka nako nngwe ga ke moo re tlo fumana gore ngwetsi e ke ke ya kgona go utlwisisa gore abuti habo e ntse le abuti fela jale ka ntlena o sa e loo o entse jang o sa entse kgetho ya gore o tse kgetho ya gore o thea lelapa la gae jale e ntse e sala mane mo e le goreng le bane ka ntlena ba ntse ba utlwisisa ngwane no kwa rona kapa ke ngwana bo rona eno ge ke ke ra gwana le ena ga tla ga ngwane le ena ke motho a tlang ka thoko so yona ntho eno ebe e baka ntwa e boima gagolo e le goreng gangata go feta ganyenyana e lebisa mane mo e le goreng ba babedi ga ba se ba bontshitse ntwa e ba leng ka go yona le go e tlola ga bona ka ditsela tse ba tle ba e tlotse ka yone jale bana ba di-brothers in laws mothers in laws ba e le goreng ba ile ba kena taba ena ke mane mo e le goreng lehloyo lena ga le fetelela le go kwata le galefo ya bona ga ba e bonagatsa lona ga le se dikise ditaba ka thoko kwana le fumane tharolo bona ba tla sala ba ntse ba nkile galefo le go kwata gane go e le goreng ba ile ba o bona motlhomong ha ngwetsine gana ka ngwana bona gore motlhomong a ba thuse ka ntho itseng kapa a nke karolo dinthong tse itseng tsa lelapa jalo jalo jwale ke mane mo e le goreng ka lebaka la go se batle gore le ena ngwetsi ka nke na latlhelwe ke molekane wa gae o ne a le ka mo sireletsa ka nkane e sile galefo e bogale o fitlheletse jwale le ga ba se ba bikisitse ditaba ka nkene bane ba ka nkela ba lelapa bona ba ntse ba nkile ka puelo re tla utlwagala go momamedi se ka re ka left kapa ka letlhakore lane le e le goreng e sale go lwanwa kapa go bile le dikgotlhano le dintwa jwale o fumana gore jwale e se le lelapa kapa famili e le goreng ga e utlwane e dula e kabane e le dikotwana o ipotsa gona dikotwana tse di bakwa keng dikotwana tsena di bakwa ko gobaneng di la tsa kala mane mo e le goreng ka lebaka la gobane ngwetsi o sireletsa molekane wa gae kgatlhano le ditaba tse dingwe tsa batla di bona di sa mokgotsofatse e bakwang kore ka rekeng ko mo tlhokomela gagolo jale ya fetelela ya qeteletse e tlola moedi o fitlheletse ba ne ba kanka le ba bona kae ka gore o se ya molaola ke a gola mo mamedi o tla utlwa ga ke tshwalwalo o se ya molaola e se kae ka re jale o utlwa ka ena ka puo e tlwaelegileng a thenyane ga go jwalo jale ke tle ke tswelele pele ke bontshe gore go na le taba mona e tsekwang gagolo ka ga malapa ka ga difamily eo thweng ke tšhelete mme wa ka le momamedi wa redi wa lesotho e kabanya batho go ke ipotsang gore na ebe go tla keteletse go etsaetse jwang ga fela re ntse re tshwere ka yona fela yona eo ke bonang re tshwere ka yona e le goreng e kotsi go rona gobane ga abuti a etsa qeto ya gore jwale ke batla go nyala kapa ke batla go ikemela ke batla gore jwale ke phele ke le mong qeto eno o tla ba entse ya tsebise ba ba jwetsang jwalo jwalo jwalo jwalo empa go tlotla go sala ke goreng
wa sebetsa ha sebetsa tshelete yo ana Leon ho ntso le letso ga thuse bana ba bo a thuse le lapa batswadi ba hae jwalo tshele o sa tlisitse motho e lore o sa tlotla a lokela ga itse ba ibe ntho e lengwe le yena ibe karolo ya bophelo ba hae jwale ho tlotla go e ba qholotso ya mane mo e lore ha na tlwaetse go bale bomgomo o ntse a isa tšhelete gabo kapa motswadi wa hae e ba e se e sa etsa le ntho jwale mokotla ka tsela e ke tla ya utlwala hantle o so ba le ya o gama taba eno ya mokotla o e lore o so game kapa jwale tšhelete ga e saya kankane ke e nngwe e bakang lehloyo e bakang dimpa tsena tse e le goreng di qetelletse di tlo hlokisa bana ba babedi boitshepo le boikemelo le gore ba itshimafele and yona ntho eno ke yona e le goreng o tlo fumana gore e etsa gore malapa le maloko a rona e be a dikotwana ke tswelele pele gape-gape ke tle ke bue ka taba ena e re e bitsang ka gore ke ya botlhokwa gagolo bana ba teng ba ba teng ka ga bophelo ba legato kapa ba dikamano pakeng tsa ntate le mme jale ka nako nngwe o tlo fumana gore ga re utlwile botlhoko re ga lefile re lwana ka bana ga re lwana ka bana ga re nagane ka bokamoso bona ga re nagane ka gore na ba tlhekefetse ga kae maikutlong ba ameya ga kae ba thefole ya kae dithutong tsa bona di ditaba tseno ka ofela jale o tlo fumana go jale bona ba sala ba le lepalapaleng bana ba tlo sala e le dikhutsana batswadi ba bona ba le teng ka lebaka la dintwa tse e le goreng di ka kgona gore motlhomong di sejetswe ka tsela e itseng jale ke tle ke otle ntlha tse pedi ge tle re tsebe go tswelela pele ge fetole tsela ya rona ya go bua he go na le taba mona eo le goreng e ke la ka kopiwa ke bamamedi ga e sale go tlwa be ke fetileng le yona ena ke tle ke bue ka yona ena ya go etsa ya go bulela ke fumana megala e mengata gagolo go thwe ka nnete ge ke re thuse tabeng eng gore go bonala e baka dintwa le ditaba tse ngata gagolo ka ga bophelo bana ba lerato kapa ba dikamano ke tle ke hlalose gore go latela psychology re na le ntho e re bitsang ka gore ke delusion kapa to be delusional and ntho eno ya go ba delusional ka sesotho re keng ke go boulela go tlotse molao kapa go tlotse medi o e le goreng qetelelong o tlo fumana gore le ga mme a tenne ka tsela itseng kapa ntate a tenne ka tsela itseng kapa a sa itshwara ka tsela itseng a di ya go fitlha a sa batle founu ya hae gore molekane wa hae a e bule a e shebe gore na o bua le bo mang o e tsang ga itseng ke mo e le goreng ntho eno ke o kgothotsee ga e kgothotsee ke mo e le goreng o tlo fumana gore ntate ka nako nngwe o tla beela mme melao e thata gagolo ya gore motlhomong o seka fitlha late kapa o seka tsamaya le bo mang o seka tena metino itseng so sona dintho tseno ga di se di etsala ke mane mo e le goreng o tlo qeteletse ga e se le developed e se e tlhaeletse e bona etse ga golo e ngata go bontate ke boemo bo e le goreng bo tlhoka gore ba thuse gagolo go bona ga e se e tlhaeletse ke mane mo e le goreng o tlo qeteletse bale ga mme ka lapeng a sa utlwisise kapa partner-a ga e sa utlwisise ka boemo bo ke mane mo e le goreng o tlo tlaetsewa le lwana kapa gona go e ba le dipotso tse ngata tse e le gore di tlo tsitsinya metheo ya ntho e re bitsang ka gore ke trust ga re bua ka trust keng re reng ntho e nngwe le enngwe le nngwe le nngwe ka gare go yone go na le gore motho o utlwe gore o tsitsitse maikutlong ga o na letswalo kapo gago ya letho e e le goreng e a etsagala sele ga e se se senyeile ke mane mo e le goreng ntho e re bitsang ka gore ke emotional bond go ba mmogo ga maikutlo go shebela dintho mmogo o tlisa ntho e re reng ke kutlwisiso understanding e ya ameya ga e se ameya go tla ntho e re reng ke emotional friction go gotlana maikutlo ke mo tlo bona jale batho ba dula ba lwana ba dulana and ga ba kala ba lwana ba se emotional le ba se ba sa bond ke mane mo e le goreng ba tshwatla ntho e re reng ke trust and ga e tshwatlaile ke mane mo e le goreng jale batho gano ba jale ba tlula ba lwana ba lwana ba lwana ba lwana ba lwana and ntwa eo ga e sa fumane le tharolo
ke mane mo ile o ntitelo.

e tlotla ka hare go bona e mema mafu a kelello e kang depression anxiety kapa psychosis le ya mang kaofela. Jwale ha sa le teng mafu a kelello, ke mane mo e le goreng a tlo sebetsana le motho maikutlong, a mo torture-a, a mo kenya ka ga ntho e re e bitsang ka gore ke trauma, complex trauma, e le goreng jwale motho o tlo qeteletsa ipotsa dipotso tse ngata, a na ke ntse decision e nepagetseng ka gore beneng ke ka ga di-relationship ke ya pele, a na ke ntse decision e nepagetseng ya gore e be ke ka ga lelapa le, a na ke ntse qeto e nepagetseng ya gore ke ntse ke phela, ke ntse ke mameletse boemo. Fere ke mane mo tlotla o fumana motho ha sa thewa mmeleng a sa sa je hantle, a sa sena thabo le thaselo ditabeng tsa bophelo in general, le tse ding le tsa bo intimacy di tlo ameha. Ha di ameha, ke mane mo e le goreng lelapa ka bolona pakeng tsa batho ba babedi le a ameha. Ha le ameha, ke mane mo e le goreng ka nnete ntwa eno ntse tota e tota, ha e sa fumane le tharollo e ba kotsi ho feta mono. Jwale ha re shebe hore na re thuse ya jwang he, ya pele ya hore re tsebe ho hlola dintwa e kgolokgolokgolo ko atinta hore re ke ke ra dula re nepile ka nako tsohle. Ka nako nngwe o tlo fumana hore ka hare dikamano batho ba bangata ba dula ba botsela potso ena hore re dula re lwana mehla ena doctor, re kopa ho thusa, ebe re ka thusa ya jwang tabeng ya hore re dula re lwana mehla ena and re dula re tseka ntho e lengwe fela. Jwale ke be ke fitlha ke bua ga bonolo fela ke re e ka re thusang hore re qetelletse re qoba dintwa, ke ya pele re lokela ho utlwisisa hore ha re le babedi keng re rong re fositse ha o na nepileng. Ha o ka ba le a tla utlwisisa hore o nepile ho feta e mong, ke mane mo e leng gore re tlo shabana ka leihlo la self judgment, mo e leng gore re tlotla re a hlolana ebile re etsa gore rona ka bo rona re ikahlole. And ntho eno ke yone e tlo qeteletse e etsa gore go be thata hore le issue kapa conflict e teng amongst ourselves re kgone ho e atamela ka leihlo la ho e rarolla, e seng ka leihlo la ho re jwale re tlo compete upon debate kapa argument e teng re tlo argue e baneng nna ke batla go hlola go feta eng molekane wa ka kapa partner ya ka. Ha ke se ke etsa jwalo ke lwana le partner ka, re sa kgone hore re tle boemong ba hore re jwale re etsiwa re bue and re utlwisisa hore ka bofela re ne re fositse, ke boikarabelo ba rona re lokise and gore ha re nepile ke ha re nepile kaofela. Ha re sa utlwisise, ke mo e leng goreng jwale re tlo sebetsana le hore e mong a win-e argument over e mong and ntho eno ha ona mohla e tla etsa e tlise reconciliation kapa ho bonda ha maikutlo ha batho. Jwale e ba le ho feta ka hore e tlotla e etsa hore motho e mong a utlwe go le thata le ho tshwarela motho e mong a ba utlwe hore le kgale go thata ho tshwarela ka lebaka le leng, hobane perspective ya rona, tjhebo ya rona e lematsehile ka lona lebaka leno la hore jwale ha re batla ho sheba dintho re batla ho di sheba jwalo ka he kae kare ha o no fosa, ha ke no fosa, athinyane hona moo ke hona moo re e fosang teng. Hobane jwale re tlo tsamaya ka hore re hahlolane, re hahlolle, re tseba re jajane ka diphoso, re ipeteletse e mong a ikutlwe a le guilty ebile a ikahlola ka boyena. Ke hona moo e leng hore o tlo fumana hore jwale e sebetsana le rona hona moo hore fetisa hore re amohele le nako yane ya reconciliation e leng a ho tshwarelana, ya ho boelana ka mora ditaba tse bohloko tsona tseo tsa ho argue kapa ho ba le dikgang tse telele tse ding. Jwale e tswella pele hape-hape mane mo e le goreng ha re so fole maqebeng a maobane re so ka re thusa ka tlhabollo ke ditsebi tsa bophelo bo botle ba kelello, o tlo fumana e re sokodisa. Hobane jwale le ha re leka ho lokisa, re leka ho reconcile, jwale ntho e kgolo e tla bentse e setse e le the past ya hore jwale re batla go tlelana ka ditaba tsa rona, e mo fetile ka gae, e mo fetile ka gae. So yona ntho eno e fihla e etsa gore go be thata gore jwale go loke, athinyane re lokela go ba le ntho e re e bitsang ka gore ke di-emotional regulatory boundaries, gore ke rebe le go laola maikutlo ga rona ka gore re ke re beele mmele, re sebetse ka ntho e re bitsang ka gore ke emotional intelligence, botlhale ba go laola maikutlo
ha re bua ka bohlale ba ho laola maikutlo re se re tseba hore na le di hore ha hata ba ile teng ka re go rona ya pele go ga re bui kentse re le boimong ba ho kwata ka papa ho halefa re itumela hore halefe ke tuwe ke ke re ikoke hantle re buisana re sa ishele ka lehlo la hore re batla ho bina argument over e mong pakeng tsa rona empa re sebetsana le hore re tseba re itumela hore re sheba le taba e teng re fumanela tharollo di dinaga tsa Afrika ke obetse mme wa ka le momamedi wa Radio Lesotho dinaga tse ngata ditabeng tsa boetapele di otlwa ke yona taba eno ya go fela le ha kganye le teng pherekano e le teng o tlo fumana gore jale ga re shebana le go batla tharollo re batla gore re tlole fela gore o utlwe gore ko tlotse ke winne argument and o tlo fumana ga ona mo re isang ga re atla ka tharollo ga re sheba ka leihlo la gore molemong wa tharollo e re tlisang re nagana ka ba re potile lelapa la rona rona bana ba rona re a nagana ke sebedisa bohlale ba maikutlo ha re ntse re lwana ke dintwa tse di tlo ama bana ba rona jwang ebe bana ba tlo go bona jwang re ntse re etsa jwang re le lekisana ka tlung re buisana dipuo tse tsa mofuta o dipuo tseno re se re ba le medi gore le ha re na le ditaba re di buela thoko gole le bana le batho ba ka thoko e ba taba tsa batho babedi e re lebisa mane mo e le goreng ke la ka bua ganyanyana ka taba e ka ga lelapa ya bo brothers in law, sisters in law, e leng lelapa mme matsale ntate matsadi bo dingwetsi mmoo kaofela gore ditaba tsa batho ba babedi gore di ragolole ka tsela e hantle e phodileng e senang lerata re kgothaletsa gore bona ka bo bona ba ipatlele tharollo e ba utlwang bona ba le babedi e tla ba benefita e tla ba ba tla thuse go feta le gore e mong tla ya go fetsa mme wa hae e mong a obitsa ntate wa hae e mong a obitsa rakgadi wa hae e mong a obitsa mangwane wa hae jwale o tlo fumana gore le ha ba se ba fumane tharollo ka bobedi jwale bane ka nkane ba kwatetse ya buti bane ba ka nkane ba kwantetse ma ngwetsi ka nkane so yona ntho eno e sala e ba sia on the blank page kore ba le kaga le sefife lona le fumane tharollo le tswela pele ka bophelo ke ka gona ge reng bohlale ba laola maikutlo ke mo re reng jwale o kwatile o galefile lena le ntwa ga re potlakele go wa bua taba e le gore ke utlwisise botlhoko go batho e le gore go sane go tlo ba thata gona go utlwisisa gore ene le taba ya rona le e fetile le solvi le sebetsane le yona le tswela pele ka bophelo e ba boima gagolo gobane jale ba setse fela ba sa tsele gona go etsa etseng kene ke mo tlo fumana gore letlhoo le ba le ngata gobane ka nkena le dikisi ja ba tsebe bona ha ba tsebe ha ba sa le fele re kgothaletsa gore re se ke ra di bua ditaba tse e le goreng di a le ama kapa di lokisitse bohloko re kgothaletsa gore di mpe di sejeswe ke batho ba e le goreng ga se karolo ya lelapa kapa ya famili kapa metswalle ka lebaka le le leng gore go sane di tlabe di lokile di nepaetse kgotso e boetse pakeng tsa batho gabedi fele bane di salane le bokgakile bane ba kankane ba ntse ba sheba motho ao ka lamokeka ba gale ke na o entse ke jwale le e nngwe kore e re sedisang ka nako nngwe e re sa e tlhokomeleng ka go etsa jalo re ntse re bua ditaba tse e le goreng di a re kwatisa di a re halefisa o beng ka rona metswalle kapa di-family tsa rona ga ke kgatlhano le yona tabeng empa ke rata go tlhokomedisa momamedi mona gore re a tsodisana rona ka bo rona ka go etsa jalo re bontshana bofokodi ba rona be e le goreng re tlameo re tentshana re patane botlhaso re lwantshane le seno thoko kwana mo go lokeleyang go batho ba kwetliseditsweng go sebetsana le tsona taba tsa mofuta o jwalo ba tla re thusa le go tataisa gona re tswa le kae ga re tswe le kae jalo jalo jalo jalo jale ka nako nngwe o tlo fumana gore jale re se re kgegebesana fela re tsodisana fela re se re sa nagane gore na kotsi e re etsang go ona le rona na ke kae baneng ba rona malapeng a bo rona go ba sebetsi mona ke kae so ke yona taba eno ga ke habelela go qeta go fera ditaba tsa ka ke rata gore e go lokelang go itlwisisa kore dintwa tse ngata tse gore di bonang di qetelletse di le teng ka go bophelo ba lerato kapa ba dikamang ga ngata go feta ganyanyana di e swa le go pakwa ke se utlwisisane
o kina lo hona hore go kwisisa e mong o betere go feta e mong a thinyane batho ba babedi ba reng re kopane ka lerato lerato ke ntho e ntle e monate e le goreng e molemo o thabela go rata

0: seo ba se utlwisisang, ba seletse ka ntho e reng ke tsebong lesedi le lo reng le tla kgona go ba fa tsela ya gore le ga dikholotso di ba teng ba utlwisise gore kamano ya bona e fapane le kamano ya motho a ka left kapa ya mogaisane kapa kenya tshebetsong ka ka ga lelapa o tlo fumana gangata di a senya ka lebaka la gobane bjale diketsagalo di-dynamic tsa taba tsena ka bofela ga ne di sa tshwane di mme di-root cause tsa teng di ne di sa tshwane jalo o tlo fumana gore di baka modubedube o mongata o e leng gore o baka bodutu bo bongata gagolo jale mokgwa motlege wa o sebetsana le tsone ga re itumelelong ga re kwatile la re ga le sedi re itumelela gore re be sebakeng se itseng se phodileng se se nang lerata re theole galefo re buisane ka kenegelo le utlwisisana gore re ka fosa and-e re a itlhatlhoba re batla go ema re batla go tswelela pele bophelo ba rona bo be gantle go kwaba mafu a kelelelo o gologolo kore re seke ra phedisana ge etsetsana boisebetsi bo boima wagore re toute maikutlong ga re touta maikutlong o tlo fumana gore jale go ga o bobebe gore ge ele kelelong re nagane ka dintho tse ntle tse ka natefisang bophelo ba rona bao phela mmo bao ba mmo bao re jale re batla go atlela jale ke tle ke fere ka go bua ntlha ena ya botlhokwa gagolo gore re bona batho ba bangata ba ipolaya ke a tseba beke tsa go feta tse pedi re buile ka taba ena go ipolaya ba bangwe o tlo fumana gore ga re se re sheba dipalopalo tsa rona re fumana gore batho ba ba mantse ba ipolaya ke ka lebaka la gobane ba ipolaya gobane jale ba utlwa ba imetswe ba utlwa ke kgatelo ya maikutlo e se phame gobane jale ba lekile go lokisa ditaba di sa loke ka ga bophelo ba di-relationship jale tse dingwe tse e sa lokeng ga di tlhoke wena o di lokise ka maatla a gago di tlo kgetha maatla a gago di tlhoka gore o di fe batho ba kotliseditsweng gore ba tlo thusa gore qetelong se ka iphanya kapa ona go ipha chefu ka ntho e le goreng o ka bo e fumanetse tharollo ya gore motlhomong e motla ba re ka nneteng ke ke ka tshwarela molekane kapa partneraka a e ntse ntho e kana-kana a ntšhita ka nnete ga ke e rate kapa ke mo fumane a tsamaile ka karete tsa ntlo kao fela and ga ke utlwe ka ke tla phela it's either ke ipolaya ke be ke mo bolaya ntho eno e bontsha eng e bontsha bofokodi le seitlhokomedi nao bohlokwa ga ka e ntse o phela gobane o phelo ke ntho e tuo agolo ntho kgologolo e go lokelang le moa gore ga re ntse re phela kapa gona go phela ntho eno re tlame re be browdikan e bohlokwa go feta eng kapa re lokela ge phame go batla thuso mo e leng re tla thuseng ge seke ra iphumana le rona re iphile chefu kapa gona re iphanyele ka dintho tse e le goreng di boima ge di ijarisitse rona ge di entse tsa rona and jale di setla rona maikutlo di a re imela di re bakela kgatelelo ya maikutlo ga re ikimololeng ka gore ge di etsiwang ge sebetsana le tsona ka tsela e healthy e kekeng ya re le matsa ge di etse express out ka mokgwa o healthy bakeng tse nepaetseng tse e le goreng le teng di tla tshwarwa gantle ka tsela nepaetseng ke a leboa moa.
1: Eya doctor o re tlwaela o potlakela go etsa diqeto ga re kwatile re leke go theola galefo. Motho a ka ithuta jwantle go laola galefo e pele a ka a bua kapa etsa dintho tse a tla ikwatlhaya ka morago.
0: Go laola galefo e kgologolo e re lokelang go etsa kore ga o kwatile o kotloe sebakeng se e leng sone o kwee sebakeng se e le goreng o tla kgona gore o utlwe kelelo ya go ela motlhomo o bona difate go tsamaya go kopana le batho ba bangwe le ga o sa boika se utlwise motlhoko empa dumelele gore o tlowe ka gara sebaka se e le goreng o la sa o lematsa sa utlwisa botlhoko ga o gotlile o tla bo gotlile kelelo ya gago iphumane e le gantle ga re lokela go ntshetsa galefo kao kae baneng ka o ba shapa ka o ba tlhekefetsa kapa gona o bua dipuo tse seng gantle go di-partnera tsa rona kapa go batho be o re leng ka go dikamano tsa marato le bona kapa go rona ka bo rona re lokela gore re itumelele gore re be dibakeng se e le goreng re a kutlwa le rona re a fola mo na re leng re a etsewa ka tsela ejalo re a itheola re a e manager go qeteletse e theoile ba bangwe o tlo fumela gore ba tlhatlha koloi kapa o senya thepa o laeta ntlo ga se tharollo mesebetsi ya yona jale dintho a di phame ke go ikisa morago ka bophelo le go mema botlho

0: mofutsana. Jwale re tlameha hore re sebedise bohlale ba maikutlo ba hore re tsebe hore le bophelo re ntse re hloka bophela, kgalefo ke ntho e tlang e feta, e normale fela jwale e hloka re ikobe, re imanage seka re etsisa dintho tse le horeng ka hara bophelo ba rona bo botle ba dikamano e beneng re tlotla re supana ka dithunya.
1: Eya, doctor. A ko mpolelle he hore na haeba ho bile le ho rwakisana kapa ho tsosana nakong eno ya dikgohlano, motho o lokela ho nka mehato efeng he ka mora hore jwale e be o theola kgalefo eo?
0: Mehato ya lokelang ho enka kore hanghang fela a ka itumella hore a ka robale, a nwe metsi, a be sebakeng se e le horeng ha se tshwane le se ketsalo eno e etsahetseng. Ke etse mohlala e mong taba e tlabe etsahetse hona jwale mantsibua ke a kodule ka koloing, o ko kena internet-e, ko shebe social media ena ho ntso etsa, o ko kgutle o theotse pelo, ikokobetse, o kene ka tlung jwale o koke le buisane. E kgolo re kgothaletsang ke hore se ka ranka nako e telele re sa buisane, the e bolayang dikamano e kgolo ke hore re tlabe re otlana ka ntho e rereng ba e bitsang silent treatment. Ha ke tsebe tjhe, momamedi o tla nthusa. E baneng o tla nkuwa matsatsi a mararo, beke le 21 days kapa a 40, jwale o tlo fumana e kotsi jwale ka hore ka ho se bue hona ho tlabe ntse ke re ke fixa motho enwa ka nqena. Ha o wa mo fixa ka nqena, o tlo fumana hore ka relationship ka bo yona ya ame one batho ba babedi ntho ba kopanya e kgolo eo ke puisano kapa ka senyesemane re bitsa communication. And yona taba ena o thola ya ho setse ditaba tse lokelang mohlomong di lokela ho etsahala ka bo yona e bolaya metheo ya trust and e baka mosebetsi o mong o mongata haholo.
1: Eya, doctor. Jwale banyalani ba ka haha mokgwa ofeng he wa puisano o ka kgona ho ba thusa ho rarolla mathata pele a bokellana?
0: Tsela e bobebe ya hore ho buisana ko buisana ka ditho tse bonolo tsa letsatsi le leng tse e le horeng di ka etsa hore e molemo a thabele ho ntsha maikutlo le hore e molemo a utlwisise e mong hore na o bohlokwa ha kae ho e mong, e mong a se ka ikutlwa ka e mong ha bohlokwa ho yena. E nngwe hape e ka ba taba ya hore re tsebwa kgwetwe mmo ho ye dibakeng tse e le horeng ho ka kgona ho kgwetsiwa ho thola di-idea tse ntjha, wa ithutwa mmo e le hore mokgwa wa puo wa hore bonding itse bo etsa o be bonolo.
1: Eya, doctor, ke molaetsa o feng he o ka o fang batho ba ratanang ha re kwala ditaba tsena tsa rona? Ke molaetsa o feng hle o ka o fang bona batho ba ratang balekane ba bona empa he ebe ha ba tsebe ho sebetsana le dikgohlano?
0: Molaetsa wa ho qetela eo re ka fanang ka ona ke hore tharollo engwe le ngwe le ngwe le ngwe re fumana ka ho fumana ka tsela e nepahetseng. Ha se tsela engwe le ngwe e re ka sebedisang ho batla tharollo. E nngwe hape, ha re tsebeng ho laola kgalefo ya boraro, ha re tsebeng ho etsa ho tseba hore na lerato le mefuta, re tseba hore na mofuta wa lerato lena le re ratanang ka lona ke wa mofuta ofeng, e le hore re se ke ra lematsana, ra iphumana jwale re kwatelane kapa re etsetsane ditshepiso tse e le hore ha di se di sa phethahala qetellong re tlotla re otlana, re bitsana ka dipuo tse bohloko tse e le horeng di kotsi haholo. Ke yona mantswe a ka ho qetela e nka ba fang ona, ha re tsebeng re feteleng re ithuteng haholo ka hara seo re leng ka ho sona. Tsatsi le leng re kgona hore re kgone ho tseba bona ho nepahetseng keng, re tsebe ho atamelana ka tsela e nepahetseng.
1: Ke a leboha, Dr. He, fana ka dinomoro le rona o fumaneha ho kae?
0: Dinomoro tsa mohala moo bamamedi ba Radio Lesotho ba ka re fumanang teng ke tse latelang. Ke 58398537. Ke 58398537. Ke phetela ho qetela 58398537. Re a fumaneha le maqepheng a marangrang a Facebook, ba ka searcha fela Psychology Therapy Services. Ba re like-a, ba re share-a moo ba fumana ditaba tse monate. Re a leboha.

Hantle di mahlooho ga ke ya borobong seyalemoya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Mmolayentladi mo Amerika o dumedisa. Ka morago sepolesa sa Lesotho se ntshe phatlalatso ya dikgeo tsa mosebetsi tse 500 di tilatile tsa batjha di bonahetse ka mela e melelele metebong ya sepolesa ka jeno. Ba bang ba batjha motebong wa sepolesa o Maseru ba itse ba tshepa gore ba tla atleya go fumana mosebetsi ona molemong wa go iphedisa le go tlhokomela malapa a bona. E mong wa Basotho ba phelang Maseru, Monghadi Phoka Mahlwane, o eleditse batjha go senya hame le ha ba kekeng ba fumana mosebetsi, a re ba tsitlalele go fitlhela ditoro tsa bona go sa natswe diqholotso. Ha e mong wa batswadi ebile le moitshokodi a itse tlhokagalo ya mosebetsi batheng e ba susumetsa go kena ditlolong tsa molao, a re tlhokagalo ya mosebetsi ke tlhoba boroko ka hara naga. Baetapele ba lefapha la marangrang ba dinaga tsa selekane ba nyakogela gore na mahlale a matjha a hlahang go kenyeletsa mahlale a maiketsetso AI a ka tshehetsa phetho ya marangrang le boqapi jwang. Dipuisano di boetse di shebane le mathata a amanang le go sebediswa ga AI mmogo le mekgwa ya go aga tsamaiso ya mahlale e e kenyeletsang botlhe. Mokeng ona wa go keteka dilemo tse 125 tsa mokgatlo wa dinaga tsa selekane London, United Kingdom o qadile maobane mme o tla fitlha pheletsong boesa. Moifo wa Lesotho o eteletswe pele ke letona la lekala la diphatlhalatso, dikgokaganyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlompheng Thati Morosi. Seabo sa Lesotho se tshehetsa moralo wa lona wa naga ditabeng tsa marangrang o reretsweng go akofisa kgokelo, ditsebo tsa marangrang le boqapi. Ha wona marangrang a bile a sebediswa go ntlafatsa bosebeletsi ba setšhaba le go hlahisa menyetla ya kgodiso ya moruo. Ditabeng tse ding, letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa Mohlompheng Matjato Modiane o phatlaladitse go qala gatokiso ya tsela ya A2 e tlogang Meriting go ya Qutheng. Tsela ena e nang le dilemo tse ka godimo go 20 e ahilwe. E kopanya setereke sa Mogalesuku le sa Qutheng e tlhaloswa e se e le maemong a mabe mme e tlhoka go lokisiwa ka potlako. Mookamedi wa lefapha la ditsela Monghadi Tshediso Polaki o netefaditse gore lefapha le beheletse tšhelete e ka godimo go dimilione tse 2 tsa maloti bakeng sa morero ona wa go lokisa ditsela le go thibela go senyega ga tsona. A re tšhelete ena ke e bokeletsweng ka dikotlo tsa Basotho ba sa ikobeleng melao ya tsela mmogo le thekiso ya mafura. Mamekgatlho ya basebetsi Lesotho Feledu e re mmuso le mekgatlho e sebetse mmogo go tla ka meralo e tla fedisa tlhokagalo ya mesebetsi batheng le tlhekefetso ya ka malapeng. Ka mora mmoka wa mokgatlho, Presidente ya Feledu Monghadi Sebamogele o re go lwantsha tlhokagalo ya mesebetsi le diqholotso tsa moruo ke boikarabelo ba botlhe. O re mekgatlho e lokela go tla ka meralo e tla tlisa ditharollo tsa moshwelella le ditsebo tsa boikgollo bofumeng. Monghadi Mogele o bile a supa gore baithuti ba lokela go ba boemong bo ba

atlehang ho fetela mesebetsing ka mora ho phethela dithuto a ipiletsa ho batsetedi ho hlakisa dipehelo le ditebello tsa bona hore batjha ba tsebe menyetla e teng ya kgiro. Ke a phethela. Lesotho le tla tshwaya dilemo tse 60 le busa ka Sontaha lebaleng la Setsoto ka moho o reng re hetla morao ka teboho re bopa bokamoso. Ho sa le jwalo, motlotle le tsela la boraro a ipapisitse le karolo ya boraro ya molao wa matsatsi a phomolo wa selemo sa 1995. O hlwaile letsatsi la Mantaha wa Lahlano Mphalane e le letsatsi la phomolo ka ha letsatsi la mokete le letsatsing la phomolo e leng la Sontaha. Setjhaba se kgothaletswa ho apara mebala ya folaga ya naha ho tlotlisa letsatsi lena la boipuso. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena boisa ka hora ya botshelela.

ka makgetlo a mmalwa ha ngata fela
ya ga ha qata o a gathala ho binela ya ba jolo wa bolotsa ha taba di ba teng tse a mang batho ba jwalo go bona la ba di tshware ka ditaba tsa hore moetlo o itshware jwang kapa ke dipelo di feng di se di ka mona mo thweng ke committee haemo se di ya mogeneng haemo se ke bona ka le mahokela tla dikehena ke bona ka kana go ngona motho a bolotseng a tla bitsa mahokela mo ona hantsa le ke sa mashudu e be jwala mahokela sa tlela ho sheba botlo go tsebele bo shudu ka ga motse a sa mamelwa ditabeng tsa le bollo ke tsa molao ya moetlo le botshaba ba basotho tsiya e kopantseng setšhaba jale potso ya ka ke ena ntate dipholo wena o tlo nka ga bantate ke ya bamamedi ena na ha o botlhokwa go komiti ya lebollo ya haemo e botswe ka batho ba sa bollang e le go batho ba bolotseng ba tsebe go shebana le moetlo o ka bona na tabe ya gore be haemo go tla thwe ditaba di ile komiting na re se re le motsetse mashome a tsheletseng ho senyeile ho go lokelang ha ga fitlha haemo o le be ho thwe re fetotse mpshane ke sebetsa tjena ha re le lengopeng ke sebetsa tjena ha bana ba le mophatong ha re le ha imona re ipitsa komiti na go a sokala le bollo le atleiswa ke batho ba bolotse le ba sa bollang ke banna le basadi ba banyenyane le ba bagolo mme ha e le mona e le magotla go se mona ba shakeng ntse ba qatsha ba bang ba kena hona le megatlhelo e sentse e kena le la bohlano lena hona le ba kenang ba siya ba bang ba ntse ba kwalla mona mme ba ntse ba phelwa ke bomme ya bona ba silelwa ke bopti ya bona ba sa bollang ho ntse ho kolletswa dipone dinawa jwalo le ntho tsohle tse hlokwang e le ditlhoko hore ngwana a tla bolotswe na ebe a se yona karolo e ya setšhaba ntate dipholo le bamamedi e hlokang hore e thehe komiti ya lebollo haemo moetla ha o le tsena motho wa bolotseng ha tla ana le tletlebo jwala a ka tlo ukwa gona o tla ba le sebete sa o ga qoqe ditaba tse go batho ba ba sa bollang gobane jale taba ena gore be go na le batho ba nang le maatla ntate ya gore a go ile mogeneng mogena a sa bolla o tla ba le maatla a o mathela sepoleseng sepolesa se sa bolla ko le ba ka ukwa mookameki wa gatlwadi ke re tla ba romelela moo le basadi re tla ba romelela moo mme taba eno yore banna kgotla ba lokela go ba itlhatlhobe na ke ena yona ya itlhatlhoba ona jene e beile seipone ka pele yona ka mona ya sheba gona dilemo tsena tse mashome ya tsheletseng e hatla morago sheba gona e fitlhetseng ga ya fitlhelang beletse bo gala motlholo monna le yona tla itlhotlholola dintho tse e bona gore dintho tsena di bile ka gaga rona ge le naga kapo re le setšhaba di ya re tswela molemo ka gona re tlameya re di latlhe ge nke tse bane se re di latlhile tse molemo ge tswele pele ka tsona jale tsatsing le ena ntate le gona ge ke re tlo qholotsa bo ntate gore na go se o senyeile go boleng ba lebollo se botlhoka gore e be batho ba bolotseng haemo ba re thetse komiti kapo e be go ka phethagala ke maikutlo a ka ke qholotswe ke kenyang go ka phethagala gore batho ba sa bollang e le batswadi le bomme le batšha ba sa bollang e be bona ba theyang komiti ya lebollo komiti ena bona ya lebollo ke go bona go setšhaba ga se mane mo ntse se nyagela mo go phatsweng setšhaba ga se mane se o go alla mo go tshwaetsweng sebaka seno go qatšhela bashimane setšhaba.

e pagolwe fela tseleng se ne se tlhokomediswe ke sona setšhaba gore na jale ga ngwana a se ke mo isitse waka jale ke sito o phetha ditshwanelo tsa gae na ke etse wa na tabe ga se ya setšhaba se e sa bolelang e le gore banna le basadi ba basotho ba bolotsweng ba shebana le moetlo ga e ba ke lengopemane ba ye lengopemane ba yo binyela bana ga e ba bana se ba kene ke mophatong ba ya mophatong ba yo tlhola bana tsena tsa gae monang di sejetswe ke batho ba sa bolelang ebe tabe ke sefe kapo ya gotlisa sona segeti se sa lebollogo le motho wa bolotseng a se ka tlang ka monyetla ka komiti ga a lokela go agabela ditaba tse tlolwang dipeelo tsa se wa lokela mo seetsa e be o sa titimela komiting e be o tloya komiti odimo o sa le mogeneng o sa bile a le mo masterata o sa bile a kene maponiseng e le go ditaba tsena maponisa a tsebe gore ga di kgutlele komiting ga di emotseng wa eno komiti e teng mone ga tlhoa komiti mone a fumane le banna le basadi ba sa bolelang e le banana le batlhankana ba sa bolelang jele a tsebe go ba lesebete sa otlo qoqela maqali le mathisana ditaba tse mo beyang mono tse e leng tsa lebollo tse sa tshwanelang tsebe tsa bona e le gore jele taba e tlo siele moetlo o na tlhomphego ya ona e le gore taba ena e tle thuse le bona banna bana ba bolotseng le basadi gore ba tle ba sebetsana le ditaba sebakeng se e lokelegang ba tle ba bue le ditaba ditsebeng tse e lokelegang ba tle ba sebetse ditaba moo moetlo o be o fang dipeelo tsa ona gore o phethelwe teng lenaneo le ntate dipholo le qholoditswe kore banna ba ntse ba felelwa ke seo bonna bo leng sona mme go na le malokoletsonyana le ditshwagaletsonyana tseo ba tsebang go itshwagaletsa ka tsone mme tse dingwe tsa ntho tsena ke mo o bona gore e ka kaba ile ba ipopela thokolosi ka bo bona e be go tla dumelela gore go be le moo re tla sebetsa ge le bake se itseng go be le mo go tlo sebetsa gae bona mo ntse o tho ngwana o titimetse go tla mona ga bana ntse ba qatšha nna kukwe ka ke ditaba tse ka buang komiting ena batho ba sa bolelang empa buele le batswadi e le magokela e leng a mona motseo banna ba e swake le go thuseng ngwana ke eno wa phamotse o sa titimetse monang tata e gore ga a batle ngwanana ga bole a ke le e sebetseng mona mo e sebetswang tate dipholo le momamedi ke batho ba bolotseng e memela lebollo thogako e memela lebollo dikobiso ebile o tla ko e se kae ka gona le ntho e patwa go ntsha ga ngwaneo o kene dithagiseng tsa go ntsha ga ngwaneo ke ntho tse ngata tse e buang mme motho ntse o bona gore ga taba ena ga e mo e ne e ka ba le komiti eno otho ngwane wao o na yo batlang gannyeo moo e le mo gopoloditsweng e le go buele empedi le motswadi eno a llang a mpalele bathong bana baga fela o ntse o bona buele ngwane o tswa a qala batho ba le kantlele o go etsa le bong ga o le je e le go gantsa ga monke ge ngwane ono ga ke sa mmatla ge ga mophatse beo ga o tla mosebeletsa bane go mophatsa fela nna ke le motswadi ke sa tsebe kukwa taba tseno ntate dipholo ke kgolotsa banna bosimo bona gore ga se ditaba tse e loketseng batho ba bolotseng tseno ke ditaba tse o lokelang gore go tlhobitswe bona komiti ena batho ba sa bolelang gore ke eo ge o sana mmeloto mogang eo kapo mogadiang eo a kene lekgotleng lang eo mane a sa kopa go batswae e taba e sebetswe jwang e le go taba ena go bona ntate dipholo le bamamedi gore melawana ya go titimela e ka etswa ke sona tšhaba seno se sa bolela dikotlo tsa go titimela di ka etswa ke sona setšhaba seno kapo komiti eno e le ya batho ba sa bolelang ba go tshabisa bana ba rona go ya dinthong tse e seng tsa bona ngwana a tla titimela a sa kopelwa ga motho ga a tlhobe bokana taba eno ga e tlhaa ka batho ba bolotseng e fetoga thogako go setšhaba mme setšhaba e be le sona bele se a buseletsa ntho ena e feleletswe ke nako bang ba ntse ba mo nkile ba mo gapile ba etse ntho tsena kao fela o tla ukwa dikobiso mme nna ntse ke sa ukwisise gona na ka nnete go thwe ke bonna tate dipholo na go thwe ke bonna gore e bontate ba tla fitlha moo gae ba itheye komiti e bo ntse o thwe ga taba tsena ke di isitse komiting motho ona ga a tlame a ise tletle bo mone o ntse o tshwana ba ntse ba yo mo buelelela e ntse e le ntho e le nngwe ga o se o nagana gore ke setšhaba se e tla tletle.

kapa o se ye komiting o bona jwale matsatsing ana ho itshemme ba ka nqane ba bolotseng jwale se le bona ba atlang ebile jwale bona ntho e mtofeta ba e tlola le hodimo komiting sentse ba qoqela marena mona ha e se kwanaonaona le ye moreneng tate o ntse o thogo sa ya re sa yo mamela re ditsuwe mane moreneng jwale ke rebe motho ya bolotseng o qoqile eng ho morena yo morena a lokelang a bitse banna ba bolotseng a tlo ba kopanya le monne wa bo bona ya bolotseng ruri tabe ena ha e sa emelo ka maoto gwa lokiswa go na le matlhaetla a re ga o le tsene le high court mana kapa appeal court go na le monna a mosotho mone kapa mosadi ya mosotho ya tla kwala lekgotla ditsebe a bua dintho tseo le ena moatlhodi kapa masterata a sa di ukwisising kapa a sa utlweng ebile a keke a re utlwisisa kapa a bukwa mme tabe ena ge bua bosung bona tate go banna jikelela ke a tsa o motete o mametse ka ga letete ka maane re mametswe ka thabane morana ka maane re mametswe tshakgolo re mametswe kolonyama maane re mametswe lefatshe lena ka ofe mogotlong maane re mametswe tate go bedumana taba ke ena e teng e o gereng le naha ya Lesotho yona ka la sonta sena e tla be kete ka boipuso ba dilemo tse 60 go tho ke Diamond Rubile ka manyesemang kgolotso ya banna kgotla mantsibueng a nako gona go etswa jwang ga o hetlwa morago gore go ntse go senyeya ditaba tsena tla gaolo tsena ga tla itshwara tlhogong and the dedipone ke bokantse ba heso mane ke ba jetsa gore ke tlo ke ena komiting jele ke ba bontsha le matla a difonofono tate diporo la ola ka bona tadiporo ola ka di bona difonofono tse ka tlosang ntho e mole qeme mane ya e tlisa go wena mono ka sealemoeng ka moo jele ke ba jetsa gore go sona le mahlale ana a tjena go sona le ntho tsena tse jele ke ba bontsha ba shebile tswa tsa ja ba beile matsohlong ba beile matsohlong ba monna ntho ne re sa etse ke ga ha so ba le sa etse le ko ba ne ha le le bang ha le no tseba ho wa gabela ditlhoko ka ofela ha le le bang ha le no tseba ho etsa dintho ka ofela le ntse le hloka le bana ba sa bollang le ntse le hloka tlatsetso le tshietso tsa bana ba sa bollang le ho gape ho kotlwele ge yena ya hore ile se tshaba se a gwana ha bedi ha le mona ho phatsiwe ho hle mona o ile be se le batho ba tlo go hlodi ba tlo etsa wa empa ha ile ntwe tshwarisaneng ile bana ba bolotseng le ba sa bollang bana le siabo ka ho tshwana ka ho lekana khetse ba bana ba ha ba tlile ha mona ba kene ha ona le ha se ile ya ka tla e go tlo etla ha mona ha ba bona ntwe tla tswa kwana bana se ba kene tla ha mo etle ho go nwa na go meeting ho ska ba ba le mogena a tla e mamela go ska ba ba le mang a tla e mamela e sa tle tla le wa ke komiti e le o motlholo mo e ke e fokotse tsela yeo go nang le batho e kang ba se ba itheketse go le senya ka baka la go tlola dipeelo tsa teng ba ntse ba tseba moo ba tla mathela teng jele ke o tla ukwa leketsa molao se re gona moo tlolo ya molao e leng teng jana jele be ke botsa maponisa ana a sa bolwang ke batho eso tlolo ya molao ke eng le a e tseba tlolo ya molao na motho o ha fitlha a tlale mo o re tlaletse taba ka botlalo kapo o re tlaletse kae na le bone ka taba e ya nka statement sa motho wa le mong o le kae kapo e lokela tabe e re fumane ditshebeletso kapo ofisi ntate ya sepolesa mo ya ditaba tse tsa moetlo e tla ga motho o na fitlha a tlale ho thwa ntate ha re qhane re kgutlela kwana mo o tswang go buela ditaba tsena mo o lokelang teng na ntate dipholo le mo mamedi ha se nako ya gore dipetleleng ditsing tsa kokelo mona go be le kgonanyana o thonya a mona ke moo tla okelwa nako ena ya moetlo ga tla okela kgoneng ena e le gore batho ba tsebego moo mathata a leng teng ga o ne o kenwa mona laeneng le gona mo ntse o dipetšha elelela kwana go tla ya mane mo gereng go tshireletsegile go entswe bonnete botlhe ba gore ga ya ba go na le diketsalo tsa go bona ba utliwe ke letoro jale go na le methwaele e phetseng e ka tla okwa e se ka tla tswa kwa le bakodi bana ba bang ka mona go tsebe go na le sebaka se e tlhomphang se e kgethegileng le ka ga ditsitseng tsa kaokelo tse o thweng ga e le magi a tsena go phatsiwe go fitlhelela kgwedi ya Natshitwe go tla ba ka mona mme ke re ntate
kgepela dilemo tse 60 re

ikutlwa ditaba tsena ne ntse di sa etsahale ke setla botjha cha yo le lo bona hore kgata dibamela marangrang mona kgata bona bo le bashana bana ba rekileng fono tse ntle ba nkile difoto mona o na le dipuro ha ke tsebe na bo ntate bana ba kana ona motho a thibang gore motho o mole mo a tla timme fono kapo fono e siwa he kwana motho a tla nkile molamo kgata bona ditaba tse dintse e thata ke taba ena ya gore batho ba ntse ba re itsetsa go baleya ditsi tsa taolo ya moetlo ona ka go bjale ba mathele go batho ba sa tsebeng moetlo ona e be bjale ba yo ba qoqela ntho tse e tla ba gogontsha ditsebe ga o ba bulela ntate dipholo go utlwa gona ba re goa nepala gore e be go na le komiti ya batho ba bolotseng kapa komiti ga e mona mabaleng mona pela bo mme mona mo e leng gona e be komiti ena ke ya gona e be bontate botlhe ba bolotseng ba nke molamo ba ya kgotlhong ba nke molamo ba ya lengopeng nyewe tsena tsa mabaleng mona e be tsa rona ba setseng mona ga re ntse re check-a diforo ka magamako na ba bone ka taba eo e ke se sireletse seriti sena se o nang le batho ba batlang go se thunketsa na ditaba tsena tse bonalang di ja setsi tsa ngwana ke eno baleile boikentse ka ga bana ba sekolo moshimane ke eno sa thobile o tholwa kae kae jole dibio di o sebetswa ke bona banna bana ga di a tlhokala be komiti teng e tloge a tlhola ena ngwana o le batswadi ba gae ka go batla go thunthetsa moetlo wa basotho wa bona taba ga e bua ke batho ba sa bolelang e fitlha e fetoa sesomo lethogako matlhaope e kae ka re bele batho ba bolotseng ke bona ba phoso go tlwelelwa eno a ntsa baleya boitlamong ba ikgethetseng bona mme ditaba tseno data re ga e le mona re hetla morago ka jeno naneo lena la rona la banna gotlha banna ba ke ba kene mona wa shebona ke ka tsela efe taba tsena di ikgannetseng mona mo diteng mo go boneng ka di a thunthetsa go na le kile ka e baleyang tato e metlo kena mona jele bile mogena ena e ne le wa mme jale go tlame go namolelwa monneno wa mobolotsi a ile mono mogeneng a lla ka banna ba bangwe babo ba bolotseng kole ke ipotsa ge ba mogene o banna o mamela eng ga a imetswe ke tsona ntho tseno tse kereng ga komiti la batho ga sa bolelang mo e lokela komiti yone fitlha e tshela ka matho le go phephethela le go bontsha banna bano ba bolotse gona lengope le gaufinyana ke lefe ba yo buela ditaba tseno teng e re be ke tlhatlhamang ba tla ba tlo go famogana qeto ya gona taba tseno ba ile ba di bua jwa moetlo ona wa lebollo wa banna gotla o lokela go mphuwe o lokela go fie seriti ga e ba go na le masterata a lokelang a mamele taba tsena e tlhebe go tloa ka leponesa ofisi e ikgethileng go na le ya bana mono tla ko tsotho ke janda le enyenyenye ntate dipho mme nna tho ke bone ko batho ba bolotseng ba bangata bone bo tshabega ga ke se bone tšhaba se se ngata ka gobane sona se sena ofisi ya ditshebeletso mo sepoleseng yeo tlileng ka kotlologo e leng ya batho ba bolotseng gobaneng ditsi tsa ditshebeletso tse e kantsa bophelo go sena se ikgethileng se othong sena se ikgethile go sebetsa banna le basadi ba bolotseng ka mona ba fana ditshebeletso go banna le basadi ba bolotseng gobane taba eno e sa be teng ka tšhabadi se se kana-kana sa banna le basadi ba bolotseng ba fuwa ditshebeletso ke mang ga motho a sa tloa ya moreneng a yo kosa gobaneng go sena magotla a ikgethileng a o rereng legotleng lena ke le sebetsana le ditaba tsa moetlo e le go boloka seriti sa moetlo no e se le one o se o setse ga re nke mane ga re ya legotleng la masterata gobaneng masterata a sa ra e na ditaba e na le legotla la yona e na le basebetsi ba yona ke kopa ge e fetisetse teng e le gore batho ba tla kena ka mono e be batho ba na le seabo puo e tla bua ka mono e be puo eo batho botlhe ba nang le kutlwisiso ka yona le katlholo e tla fana ka mono e be katlholo e ipapisitseng le molao le tsamaiso ya mofuto o jalo wa legolo go bane ditshebeletso tse jalo di sa be teng e ka nna ba ko gobane batho ba bolotseng ba dumelwa ga ba le bang ba

0: ba ba le ka e ka nna ba go bana ba dumela mo metso ono kwa bo a thena ke ke re ha bo ga bona se ba qetile gale ha bana ba sa bolang ba ka tshe ha ga sa tswela ha ga tswele pele ke bona batho ba ba sa bolang ke bona ba ka fedisang le bolo ka o emisa bo bolo go rena ka mona e ka re go phatsa mona ba hona ngwana a tla a kena le mo a phatswa le monga ba kena le monga ba thewa le monga e leng batho ba a tlaisa moetlo ono ntate dipholo le mamedi ke batho ba sa bolang nne ge ge banna gotla taba tsena diteng go sontse ba kena go sontse o phatswa di sentse di etsana mona metseng mona ka mogoleng ka teng na go a nepala go begege re na le komiti ya babolosi gae mo na moetlo o so senyeile go tlhokang komiti le ona batho ba bolotseng ba e batla eng molemong wang batho ba bolotseng komiti gobane motho o molemong a bolotseng e sentse e le mo komiti ka bo ena gobane komiti e sabe ya batho ba sa bolelang a ko ba bulelang tabe diphomo
1: ge bitse dinomoro tseno manda le maloka ke +266599933 ke tsona dinomoro tsa mogala tse re sebetsang ka tsona kono semosalosotlhe manedi wa semosalosotlhe ka kena kwano wa tlaisa a gago o maikutlo wa latlhela wa gamola ngwana ditabenga tsena tsa botlhokwa tse go di tshwegeng tsa tsenyang le nna ka jeo
0: ga le bona dipholo ditaba tsena tsa dipholo di kenyetsa go na le ntho thong go kenya metsi ka moedi go na le go thweng ke bo ruta ntsi tseo ga ditaba tsa moetlo tse geretsong go di etsala mo di ipatileng e ba rona re le setšhaba ge di bulela gore di tle di tlhaelele mo di sa lokelang go ba teng mme mona ka ke moifo wa banna lenaanong le ke ditlhogo tsa malapa ke bona babinedi ke bona baborutsi ke bona ba lokelang go ba o kona moetlo ona o tshireletswa jwang o tloe dibakeng tseo e seng tsa ona mme jale ke mane mo gegeng le rona ba sa yang kgetse bo go thusetsa gore ba seke ba tlatla pua kapo moetlo ono wa tlatla pua motlhaope wa tshwana go fediswa e be jela ga go fediswa e be go se tlotla go supua batho ba le bang fela gore o ntse o sentswe ke batho bana ba teng beng ba ona ke bona ge beng ba ona ka ofela go teng fela kore go na le o se utlwisane dipakeng tsa batlhakogana mabedi gore ga o ka wa kopanwa ga o kopangwa mahetla go ka tseba go kwala magalo ga o ka kopangwa ditheko go ka tseba go thibelwe metsi o a se ka kena ka moedi e le ba borotse e le ba sa bolelang mo ba tla thuntshetsa lebollo e le ba bolotseng mo ba tlang ka monyetla go thuntshetsa ke re le yone e ne ya marangrang tate ntse ke bua ka yone ya difoto le eng kaofela ga ngata o tla fumana gore le dipuo tse o tla bona dimo tse dipina eng kaofela tse teng mona marangrang e be di fitlhela batho ba sa bolelang mme ka nako ngwe o fumana gore ke bona ba tsebang gore na ke mang a ntsang gola ntho tseno empa ka lebaka la go bua le motho eno e ka nna ba o tla batliwa ke batho ba bolotseng fela bana ba sa bolelang ba tlo itholega ga di lela ga motho eno o bona go a mone o ke kwa tla etsa jena wena o ke kwa etla etsa jena mona matlhong a gona mona taba ena gore tla nkela gape a tsebo o kwesisa gore boitshwaro ba ka wa nna se bo tshwenya le maqai e tla beo ke motho a itshwereng a takama se ke gatatsa le leqai a tsebo o ga fe moetlo ono le bololo a ba lemoele ka mogo batho ba tswang moetlong ono ba tlhompheyang ka teng mme taba eno e ka etsala fela tate dipholo ga matlhakoga mabedi a thetsane ka mahetla empa e kgolentse le ena gona jale gegebe re tlo tlagela ola gae mo batho ba ba phatse ba qathise bana ba kenye bana ba boboletsa ape e tlo ba komiti gae mo a thebua lekotiso e le gore ke gore monne molemo a bolotseng motseng wa gabo ke mokomiti monne molemo a bolotseng strekeng sa gabo ke mokomiti monne molemo a bolotseng le mosadi e molemo naeng ya gabo ke mokomiti empa tsena tsa ditajananyana tsena tse tshetshanyane tsao ngwana keno sa itshotlhomeditse ga di sejetswe ke batho bano ba sa bolelang basadi ke bano se ba nyagetse bana ntse ba qasha ka mono ga di sebetswe ke batho ba sa bolelang

e leng go dikahlolo tsa teng ke tsebo ba dikahlolo tsa setšhaba e seng dikahlolo tse e gatelelang setšhaba tse e tswang go batho ba bolotseng ka mo go batho ba bangwe ba enkang ka teng. Ba bangwe ba o fumana gore ke batho ba itsietsang tlolo ya molao ka bomo dibakeng tsena tseo di godimo diremo di leng tlase mane be ba tla tlhakgwe mane banke tsona fono tsane tsa bona tsane tse ke buang ka tsona ntate Dipholo e be banka ba zooma ba etsa ntho tsena kao fela ba tlotla ba namisa maranga mona ba etsa bang ba etsa bang e lokele be taba tseno di kaga matsoa a morena le setšhaba sae kapo komiti ya ya banna le basadi ba motseng mono ba sa bolelang ba ntseng ba alositse gore karolo eno ya setšhaba e se ka iphumana ntse e tshunyatshunyana le ditaba tsa moetlo ka mane ga di tlameha di etsane mme di etsana ka thelelo. Ga e kata go thiba tšhaba seno e be bona go le bona batho bana ba bolotseng ga ba namele lopo gore ba tlotla ba setisa karolo eno ya setšhaba ka mona. Ke gopola e somane le mose ka pelo se fetileng date Dipholo bomme otho ba ne ba eme kgweng mane ka bone ntse ba bogeletsa babe Dipholo kofe mane Dipholo e jale motho eno wa nyoloa o batla go ba lelekisa ba gagatha ka molamo jale be ke a botsa gona batho ba e sona dilela tsebisa batho bao ba moo ga e se go qala go phatswa bana ntse ba bolotswa metseng e gole agolo e thoko gagolo na setšhaba se se ile sa tsebiswa gona ntho e tlo e tsala bo bona ba lebeleleng ba itshwara jwang ba etse eng ba seke ba etsa eng kolo tla ukwa gore batho bana ba e tlhompha nthwena ke bana ba etse ba kele setšhaba sena sona se qala go bona bana ka megatlha mona ba ntse seqhoqho mono ba bone le ntho e ntle qhoqhoqhoqho ga bana bana ba tlo feta ba yo gwalela ga e se le setšhaba se kgobokano dumane se tlotla se shebelela kele beng ba nthwena ga ba rate go batho ba eso ga o epiwe pitso go qoqo le setšhaba se tsebiso gona ga ba batla go bona bana ga ba emane gotla bo bona ba yo ba didieletsa ga ba kena mantsi bua ba tlo kwala tsebisang tšhaba sena gona bana bana se ka ba bona buang se ka etsa buang na ba lebeletsweng ga ba lebelelwang mme wa bona gore mona mo o senang tshebedisano mmogo ka nnete ntse dipholotlhile go qhobešana go go ngata go mona mo o senang tšhebelo mmogo go se utlwane ke ntho e golwa go ne ke mametse mona ntate mongwe a re kapa o itse o ngadile ngwaneo mme o re jena ntse o bona go ngwana e ka nna bo o kopile o mme mme a dumela ntate ena ntsa gana jale ntate ena o yamane gore ngwane eno a ka se ka phatswa monga mane ore a ke buile le motswadi wa ngwane jale batswadi le bona ka tlong ka bone ba se ba tla ba le mafapha a mabedi jale kere ntate eno ga re komiti kena dipakeng ke banna komiti ena banna jale mona e sentse e tlotla e gotho e ile ka le ene ga gore buang ga mme ngwane ena a itswe a phatswa a the ga e ne e tlhile le taba ena batho ba motseng mona ya batho ba sa bolelang go ne o tlo galengwelo lona lapale gore o ikopanyeng ka pelenyana wena ntate go ngwana a se ka e mme o sa itsae go e tsa le jwang taba ena ga e bua ke banna le basadi ba sa bolelang e le komiti jale ba sola batho bana ka soletswa mone ngwane no ga tswele pele ga motswadi e mongwe a sa itse a phatswa sa phatswe ngwane no a ketlo ya tlhatswa a tswa mono ga a tswele pele ka moeko e be motho eno o gotswe ke komiti ya banna ba gabo le basadi ba gabo ba sa bolelang gobane jale ga a tlholwa ke ditaba e le komiti ya batho ba bolotseng o rona sa ntse a bona gore ga ba no dumela ka ngwane eno gae ba ntse ba batla bana bo ba motho eno ba be ba ngata ga e tšhwa tima gwa dikela kwana a di jalo ntse o bona gore le ena bua leng ka dikabantsa e le mofumadi wa gae gore jale e keke phoso ya e ntseng mona moetlong a the moetlo o etsa letho motswadi o kopetse ngwana a re ke a sebetsa gone ngwa ka e bang data e ga mo etsetse letho ke tla mo etsetsa go tlhang data e kamane a re ngwane eno a swa mosadi kwaka taba tse e kang tseno ntate ga di ne di sa tlhoke le komiti ya batho ba bolotseng ne di tlhoka e be setšhaba seno ka bo sona ke sona se se ditseng taba eno e le go motho eno a tloele go bua kakaka moetlo gampe mme ntaba tsena ntate di ka re thusa go e mo mone one o thwe ntate ga o monkile ngwane ena wa kwana ntsa le sekolo mona ntate ga qeta go kwala ntate o

ile ho batho ba bang itse o batlela mosebetsi fela ntse ke bona gore ntate wa ye o thwe motswalle ha o phatsitse kae kae kae kae o borotsa ngwane eno wa ka. Taba tsena tseya tsa diqabang tse tlang ka malapeng di boetse jwale e mongwe ya batlang go bolotsa e ba jwale ga o thwe qabang ena e tlhaga ka lapeng. Bothata ga o thwe bo tlhaga ka lapeng, bothata bona se bo supiswa batho bana ba phatsitseng ngwana. A ke o tse go la wa lokisa mogatlha a kopelo gantle dijo tsa tlisa ka nako ngwe dijo di bile di ya le peng ngwana a isa ngwana o ya sa sala dijo morago. Empa jele ditaba ga di tlhaye ngwana a boditswe ke ntatae kapo ke mmae go sotlha ya reng kopa ngwane eno wa ka o seka ba mothetsa ntate o motlisitse mono ke sa batle, kopa ngwane eno wa ka o seka ba mothetsa mmae o motlisitse mono ke sa batle. Ke komitisi e lokelang e sebetsana le ditaba tse tjeng. Na morena o lokela gore batho ba tlisang taba tse tjeng mo a ba mamele. Na maponesa batho ba tlisang ditletlebo tse tjeng mo ba lokela gore ba ba mamele. Taba tsena ke tseo rereng dintho tse ding gore di tle di buela setlwaeding ko motho mo le mo a bolotseng a tsebo ditaba tsa lebollo o a di buela dibakeng fela tseo yena a di tsebang. Tsena tse ding a tseo ga tseno ga tseo ga ona lebollo le tlo buelwa moreneng lebaleng, ga ona lebollo le yo buelwa ofising ya sepolesa, ga ona lebollo le yo buelwa ka lekgotleng la masterata. Tseno tsa masterata di fuwe batho bana ba gae jale ba makala ga rona re ile ra re ntate ntho ga fitlha mone a bolotse a bua taba tsetsenagare ge bitse batho ba bolotseng ba tlo go etsa gona ditsebe tsa rona di nepaetse go di ka mamela ntate moo ka taba e ya renyetswa kwa mo rona re sa yang. Ga batho bana ba kala ba re tšhe e be bere se bolela ntate go kopa o ye le batho ba nang le ditsebe tse tla mamela taba tsena le dikele lengopeng kwana jwale go same le go utlwe le tloka fa qeto rona le e sebeditse jwang. Go na le basotho bo tso bona go banka monyetla le bona gore ga a tle a tlo bua mona gatle re tlo mo tshireletsa le baditokelo tsa mantlha tsa botho batla gatle motho a etswe tsena gatle re tlo mo sebeletsa le ba mokgatso wa diagante le bona tla gatle maponesa o ne a sa tsholo re tla kena mono re tla kena taba eno banna gotla ga e bontshe tlhompho goga. Taba eno e bontsha nyediso e tshabeyang. Ke taba e ne re reng ga o ntse o hetlwa morago lemong tsena tse 60 metse ka metse dibaka ka dibaka taba e na lenano la banna gotla go kopa ba e aela lefaka tate dipholo ba ye buisana mo baleng bang ba ietsetse qeto e le go taba tse amanang le basadi ba bolotseng tse amanang le banna ba bolotseng di tlowe mabaleng di ye dibakeng tse e lokelegang. Mang le mang a tla di tlosa dibakeng tse e lokelegang a di se kae kapo kae e be setlodi sa molao se tla tshwelwa ka mathe ke dikomiti tsa morena tsa banna le basadi ba sa bollang ga e mona. Ko go tshwana le ga ngwana a tlile sekolong ka uniform ntate dipholo nkile ka isa ba bangwe ba sotse mane ke ntse ke gopa dinku ka bona go bašwana bana ka re ba thobile jele se ke bona seaparo sa bona ebile ba ntse ba tsubane ke na le ntša tse fetene ka nako eno ke sa rata go tsoma gorotšhe tobe se ke ba feleletsa ka ntša tsena ke ba bitsa kommo jale ke ba ganna ke ba isa sekolo mono ke letsetsa tiche ge ntata ko tlhoya ka mona ka letlhakong la jagete ena sekolo sa go se itseng a fumana ke tla ke ganna bašhanyana ba batlhano kao fela ena ba tswa kae a ke ba fumana bakeng se itse ba ntse ba ja mazimpa ebile ke boneka ba tla tshuba batlhankana ba ke ba hekenelane ka bona mono e le go bane jale nakong tsa gora tsa sekolo ga o se bona bašhanyana fela se ba le uniformo ga ka motse e tlamebe taba e tshwenyang setšhago. Ga se taba e kile ka re matitšhere a bona ga batle keng ba tlo ba bona nna ke le motswadi ga gona bana ba sekolo ba ka ba mmona go le ga kana ka la sekolo sa bona ka nako ya dithuto ga ba gotlhe
meta beno e ka bo pa dikamano tsentla pakeng tsa sekolo le setšhaba e le gore ga e tlamele komiti ya matitšhere e yo tsoma bana ba sa kenang sekolo. Setšhaba ke sona se gotlhe, maso a setšhaba a gotlhe, maso a setšhaba bona le ntho tseo.

0: tlhomphe dibaka tse utsweng ba di kgonephe e le gore moetlo o jalo o tlo fuwe seriti seo o se lokelang, tlo fuwe tlhompho e o se lokelang. Go na le ba 15 ba le bakela ba le bangata le bona ntate le mokgatlho ono wa Men's Forum, ga ya ba kopa ntate gore ba ke ba ekenye le tshitshinyo tabe eno ya gore go se kwa dumelelwa moetlo o senyege ka batho ba batlang go senya. Gona batho ba lemogang go etswe mekgwa ya gore ga e se le tabe ya manang le bollo, ga e sebetswe ke ofisi itseng, e le gore ditaba tsena motho yone a fitlhang kue a iswe sebakeng se nepagetseng gore ditaba tsae di ka tseba go buelwa teng. Le lekgotla ka go tshwana, go tsejwa gona ke lekgotla lefe, ke bo masterata bafe le baatlhodi bafe, bo e tlare motho yone ga a fitlha tabe eno kue iswe batlha ba apare dipurapere ntate Dipholo, ba theole le ngopeng kapo ba swe kgoso kapo ba nyolose letsatsa jolo go bua nyewe ena ya motho yona ba theowe sebile ba fana ka kahlolo. Batho bana ba re setseng gae ge sa tsebe letho e le ditaba tsa moqosi le moqosiwa le moatlhodi le motlhotlhisi e be taba tse yone di fela. Tabeo ke eo re reng ga re fetla lemo tsena tse 60 re rala bokamoso, ke mofao wa lenaneo lena la rona. Tabeo ponone le tabe ke reng ena e se ka ba khutshwanyane le ka letsa ke bona sebile ke batlile ke qeta go ga ka yona ntaga.
1: Ke taba ya botlhokwa ge ke naanang gore go nontse go lokelega mogolo wa ka gore ge atamele.
0: Anda go na le batho ba ne ba dumela gore motlho o mongwe ga e bue ka mona bontate ba bone borra bo e bo bakelanang pakeng tsa batho ba bolotseng e le komiti jole ditaba di tla kae montse le batho ba bolotseng jole e ka kae e ritela borra dikarwano ka ga setlhopha sa batho ba le bang. Athe jale ebile o fumana gore ke ditaba tse ntse di etsala gona ga e mona mo gogereng ne ka tsa fua banna le basadi ba sa bolela go ela taba ke eno tsena tsa go titimela o tse o thomo ga ona le o se o thomana o kene kamege yaneng ya batho keng ke nto tseo batho ba kekeng ba di ukwisisa ba ganang ga di tlhaloswa ke beng ba tsona ba di ganang jole ka eka ba di tseba ba sa di tsebe empa buela ga na le komiti ya boitshwago gore motho ke yone o fuwe mono ga phatse mo e molemolemo motswadi a tshwara ngwana gae a se ka ba a tlola a ya ditlhagiseng tsa batho a ya ding tsa batho ngwana a biola ga ka ba teng ga tla tlola motswadi wa ga e bua ke setšhaba sena se e sa bolelang e tla ba le moelelo ya ga ngwana a biola a sa le teng e be biola e ba thepa ya setšhaba sena gomme re buile gomme re eleditse e le gore ga o ele lebollo go sale ka tlhomphego le seriti sena seo e fale ga motho a qala a tla mono ditaba tseno go hang hei ga re batle go e baditsebe gona go so batle go ngamoa tlhogo e re go bitsetse batho ba tla tseba o mamela taba jela batho ba re ba fika mono bontate motho ke yone o atla mona ge rena ge re a bue taba tseno tsa tse dua mona go kueka o tloge thema a se ntho tse ka ba ga utlwisisanong tsa geng gobare bole ke ena a di tsebang gona a ga di tsebe o tseba moo ge sa tsebeng e le go bjale motho yo mole mong a tsebe gore o tla tshwara kano o tla tshwara moetlo gantle a tlhomphele setšhaba le ditsebe tsa sona mme tabe ena ntate Dipholo ke ga re e ntse tsena tlhe ntate ge o bo ntate Gamane e be ena re gobotlile ntate se re tla ukwa ba ekena gona ba tla nne ba kopetse empa e ne le taba ya kopo e ile ya kopo re fetise gore ga o ntse e tswa dikgetlo morago tsa boipuso bo bo montse bonyetlha ke bona mme ba re dumelela tlhe ntate gore ga re di beile akalo ge di beile tshitshinyo re e kentse ntate ntho e ke tsebang ko bamamedi ga ba sa kene tseno tse taba e fitlhile ga ba bo ba sa kene
1: monaba ntse ba e thuisa
0: ebane motho ane a e bua ka e boneata nna mona ke kereteng sekolong ntate go nona le komiti ya batswadi kwa e seng batho.

0: ba tshwereng tlhoko mo na le pene e kgubedu e le batswadi kwa ga se ba bone bana bana ba ntse ba nwa jala seterateng mana kapo kae wa bona motho a sa a fitlha mona se ba tshwere moshanyana ka lebanta mo ba re buana no ntse etsa ngwana ntse ke tshuba kae kae kae ka e be ba ka re lesia le ena bontate go na tse re thewetse ka mane ba re siele ngwana e sehlopheng a tswele pele mme taba eno bana ne se ba tseba gore ga o qala o doja o tswela ka ntle fela o tlhobole enofomo ena batho ba le ba ka ntle ka bone ga ba ka go bona fela ka nako ngwe o fumana ba re letsetse ba bangata ba tla re tlhola le tle le tsamaya ka tsela e itseng ga ga ba lelekiswa mo gona ba bale o fumana go se ba lelekiswa ke motse ka ofela ga ba kole ga ba kole ga ba gotlisetse sekolong taba eno ne se ntse bashanyana ba tsebang ga ona bo ka ba ba ya teng la ba sa bone ke matitšhere setšhaba sane se ntse se ba bona e le gore ke taba fela gore le ka mona ka moetlong e se e kae ka go kaelwa tlhoko botlhokwa ba batho ba sa yang ka tlisong
1: wa phela sebata
2: kamo ga amogela moro wa ka opetse
1: ne ntate balongwa ka nnete ke a phela batswadi baka
0: ntate
1: ka nnete ka moga nako bo ntate e sale ga goana ntate pinola ba nthusa batho ba modimo a mpatla welese ne ke feletse ko welese mo nako ntate ola a nthusa ka nnete maoba mo na mpatla welese ka nnete sefapane
0: Raule
1: we. Ile. Ka bona motho a ngata nga nete ka mogomo tlhaka le ka lokala.
0: Ka nete nda.
2: Ka nete a go mulwa.
1: Ah, nda ha ke wela ta be nda di. Ka di malunga.
0: Ta le go bo.
1: Ha ke wela ta be mutsa ya go sala ngo go nda di. Ta ba ya ya na hi ha itse ha mo nda di. Nna le me buelwa ndi mo kwa yo.
0: Ke se le tsantla ka le tete ka mo mo he ha ba huwa.
1: Ke se re se da ntse mo a le di manda le di sa le lebi. Ta ba na he ya na he. Di komiti ya na he ya na he ya na he fela u kwanda di.
0: Eh anda.
1: Ntha na he na ju hula. Ine sa tsa mai fela fela zira le di se police ne ga keng. Li ma li ba sa na sa ke ne go isa o se tsa sha ke ngwana ga a ngwana ga. Ya kwana mo tswa ndi. Ile o di metso mo no ntate malunga.
0: Naka mona ka heso bana ba batho ba ile moetlong ke bona ba tla mona ha e mona ba tlo bua taba tse
1: ah ntate ai se ba fuke ke ba hulu ntate ai yo mona isumu
0: wele ya mamelo a fika spone se ma pone sa e mamelo
1: e se le ba ipe di petu o tsela tse tse ntate sele e sentse lo la o fetsa molao
0: tsoka e tsoka ne le go pona
1: a ndindadi ba fosa ntadi mpa he uti ntoi ntikati kano he tesi nzi sibaka ntadi komiti ya tenyi tame wa tenyi hai muna ya batu babu mmeba hai baba bundi unale komiti ya boni tate ya na he esa kopanile batu ba hai ugo ntadi nizima hini kwa anu ntadi wala esi kopana kopanile ma polisa ni ma strata yu anu ntadi ke se le taba tsa botsa e ntate
0: ke di dibe ba ne go bona
1: ntate
0: ke tla la o senye
1: ke ke ba ka tla la o senye ntate mba ha o so senye ye ba ke se seng ha o na sa ntho ba ga ye ntate e nda
0: ntse ba ukwa ba so tho ntate
1: ba ukwa ba so tho ntate
0: hai ga le bona go
1: ba nna bula ene le mutaung heibo
0: O so gentle.
1: Bona le ga iputa la ga tale mali mo sena ka potetse wa tswa ke ye mi fela ka ofela ntate ka ma simo ga ho me di tsetsa ho di diba
0: wa tete ne
1: ho di diba la de malunga ire
0: so ga ga ke tsapa ga ho lo so ntse o tla sa ho ko tsi
1: ke mo se jwa ka ndile wa ntiba
0: ko tsi ba o no tsa ga tete lo ga se ke tla sa ho

0: asalla bana
1: ka nnete ya go rimpa
0: hetse ja ke thabela ja ke thabela ntate bo ja go bophelo bo teng ntate ha bophelo bo teng ntate ha bophelo bo teng ane o bana di hopa bana au
1: e re nje mo njina mame di dume
2: e ra mo ngara di ra ya la le ntate maluka ga mo
0: ha ba ba
2: Ora na de maluga buga ga ga go tsa ga a tshi buya la o ketela sa tsinela. Idi ga go wala na. O wala na go bala ga di tawa ga mogwao. Kidi.
0: Ba go tsoga botsa.
2: Ai go rena di rona wa bua wa tsoa wa bua go go ngwana motho a bua ga o tla patala. Ana re ke maha mo ke nda re mtho ha e su ke mo hala su mona ke gro nya pha mo se ba ke so tlo nge tla pala tshutso ha ke bo
0: e anda
2: ke nda to mo hala ke nda ya mo lutse njela ha se ke na le mo ha nya na e le wa tanya ha se ke na le mo ha ke bo lo tse hlela te maluka
0: e anda
2: ya re ka re di e ga ke re ke o gata motho mo nyebe ha o kwisise go latella ditaba tse o bona la ngona le thafelo ka ga na ha ene ya le sotho le o ye le o ye le ka dire le tsa di ya lo ka mga ka mono atla ba o mmende o mme go tla o supa tsela le o supa tsela ke o supa tsela go bana o re wa tseba ga go le mogolo emba o tla o a so ga o le mogolo wa tseba emba le ngwana o ntla ba na supa tsela ya ga holi jina ba batho ba holo go bona ba le bongwe ke ba nna wa tlo ise re ka tsheko tsira tsira ke
0: u ya
2: ronda ya go bona ke ba tla we bua na to maloka ke ha o ke ditaba tso di gapala di denga o fela ndate ha di nyala bohanyi go la ba bua ka ba le dipotso ka ba ka fellwa ke dipotso go ga u se ke ga ke dira ke tlo kala ga ke felle ka e
0: nda
2: o bua ka moetlo o ke le mbasotho re santsaneng ke setse ka ona ke itshwagereditse ka ona e leng ona wa lebollo mme ko go na moetlo ke eng moetlo ko wa bomang ga go nepaetse moetlo ono wa gona wa sesotho o seng o tlhalositse moetlo o ko wa bomang ko wa basotho ga na basotho ke bomang
0: ke ba gore tse le ba sa bolelang
2: basotho ke batho ba phelang ka ga magaene a lesotho mme ga re tlotla re kena mosotho ke a jwang mosotho ke mosotho a phelang mona a bolo ke a sa
0: bolla
2: mme ga go nepaetse potsong ena ya gaoge na ga go nepaetse na go a nepala go edi re na le komiti ya bontate nna kere eana le maloka go a nnepagala go ede komiti ya bontate e tee empa jale wena gore na go a nepagala jale kere ee go a nepagala na re sa e phethela ga re ya phethela nthena gore ede e nepaetse gobane moetlo o buang ka ona kwa basotho a se wa bontate ba bolotseng gobane ngwana a bolotseng kapo ngwana a tla bolla kwa mme le ntate ba sa bollang ba
0: bolotsengmmaba
2: go jalo gore go nnepagale gore ebe batho bano ba bolotseng le ba sa bollang ba tshwagisane e le ore ga o nnepaetse e tlameya e dig go na le komiti e le kereng go a nepala go e teng ebe go ba le komiti e nngwe ya batho bano bo seng o ba tlhalositse e leng batswadi ba bana bana e leng setšhaba se phelang ka gago o moke
0: beng ba digemo beng ba mangote beng ba dijo tsena tse bana ba dijang bao leng bona ba ilang bao leng bona ba tsheditseng ka gotlhegotlhe gore moetlo one go phethala ka tello
2: ere ga setšhaba se bokare mona ga eso ndate ke moetapelo wa setšhaba ka go tsena go bona ke bua ke na ke ka go tsia bo gena ke re ha re ya magolo mane ya lo ga ke tla ba bitsa ha o finyana ke re ha re go tla go sebetsa na le ditaba tsa magolo le go ga me sa tsela le gulo le ha le le ke la se tshaba ha se la motho ana le phofolo le motho a se na mphofolo wa amea mane hanga ga kolla gona o amea wa ne tlo kwisisa hore bona le tlhokela ga be le ntse mona pele ga ka sebetsana le lokudo la diphofolo hore ke tere ile pe go re le bana ba se na mphofolo tse ba tlo ba teng le se ga ha tikela tikelo tsa bona hore ke ke ga o le jena e be re tsedetse re tsara di remong tsa se chaba yo lo ga o so buile ka di remo le be ba tsona ba le ba e re mo tsana ba ka ga qosa mmaga ga bona o phunje le boella la go ne mara le mo rona le di remo tse ga tsana nyi ga go di sibi tsa ga go di sibi tsa ya le go ga me tsa tse bona ga me tsa tse ya bona ba se ba kene mono jwa le taba e we bua ya hana morogo bona le mo go salle ding ding go komiti e ka ga thusa go feta le ene re na nang gore ke ya gone re ikwaletseng kana komiti ya bondate e sebetsa ditaba tsa naheng e di sebetsa naheng e ka disebeletse hae mona ntate
0: malo
2: mme ga go nepaetse ke naana o songwe tekile ditaba ka teng gore bona batho ba beo e leng bahlaisi ba dijo tse lo jua mane ke gone bontate ba tshaba ba beng ba diremo tsena ke bona ba tlameng go jale ba tshireletse ntho ena gore go sane tsefke ya go akeya jalo ka ga o bona gore ebile ba lakatsa go e go akeya goba jalo ka ba dinnetse mane ga di ga gone go nepaetse mme re tlame e dijale setšhaba sena ke sona seo e reng ga go bonala ngwana a tswa sekolong mona a ya thabeng mane a le dilemo di ka tlase jalo ka ga o tswe ngwana a dilemo di ka tlase go tse kana ga a tlameya gore ebe o ba teng thabeng mane kapo o lo bolla ga a tlameya gore ebe o lo bolla jalo go nyaka le bontate re fitsa gare a bontate e sene ena go sa le teng nna a le rere mo gotlise a se a le mo ke mane mo go tla e sebetsa ebe re gati kera ditokelo tsa batswadi bane bao ba tlameyang go jale balo ntsha dijo tse ya nthabe mane ba ntshe dikgalapa ba ntshe ding jale gatikela ditokelo tsa bona gobane re se re ikwaletse empa ga e ne eba go na le komiti eno o buileng ka yona eo yona e ne tla re aa ga ke re le a tseba gore ngwana ga le moka ga a tlameo ya ka moo bontate a gotle jale re tle re etse dipheto tsena re le bontate ore aa re ya mo bolotsi jale tšhaba sena sa modimo e leng komiti ena gae e leng setšhaba jale tlo se re makalelore ngwane o ile ja moo ntle le re tseba gantle gore ngwana dilemo di tla mola wana gae ore ga a tlameya go ya moo
0: ubwa ka yaso ka mona heda
2: yana ke malo
0: di nyolo a mane le go te mane di ka ha mona ka beng ba le go te ma
2: e
0: ke bona ba tlo kena koso mona ho mofumari a sa bolla
2: e
0: a mofumari o wa ma melo mo go taba tsena tse ke tshwamo di re ke nyolo ba tholo go te mane ba kwa ga bele ke ba tlo go teng le ba le mmo
2: e ke
0: fela re na hwana pala go be ditaba tse di tlile mo le di tlo manelwa mo ba le bana ba se ba go mana ga tsaya ga tsaya go kwa ke gidi nga be ke ya go mamela ha ke bo gela tsebe tsa e le o tabena hele tabena hele e ne lo kela e be morena ha le jwalo ga ke di tlo komiti ya ka e be komiti ya bana le ba sa di ba sa bonna ke ge ntate o geng a re ke go bua ka ditaba mona tsa le ngope mane ke tlo le ngope a tsebo o tshwarwa ka mathe
2: na
0: ha le monna mme ba sa kena ka tlwa mo famosi ga nka wena o tee ba tla o mamela o tee mo suo
2: na ha ile ba o miti ding ha ile ga wa tsone di ka ketella di tsela di buela mo mo keneng
0: anda ho ha
2: e ro bona batho ba fuwe dikarabello ba hore ha hona taba e ka ba nya tswa thabeng ya tla buelwa mona ka poe a sepoleseng na batho ba e hane ba le teng ditaba tse di tjabe di di moo ha re bone e ka gone bontate ba thaba o senyeile gobane re sielletse beng ba motheo ntate re ya thabeng mane le maqai re tswaka ga ga malapa a bo gone a sa bollang jale go kwallwa batho bana be e leng bona ba itlakabelle ba bana ka ntle jale go ikwalla ka ditaba tsena kae mane gobane re nagana gore ke tsa gone re le bontate ga di jale re ya fosa re sile batho be e tla gao dijana jalo ka o thule gore ntate o tla ba dumetse me a hana me o tla ba dumetse ntate ya hana wena re sile batho moo e ka bang bona ba ka fanang ka tharollo gobane ditaba di tloa mo hai mo di tsamaye di ye thabeng kore na re qala kae ga re tloa re qala thabeng gobane re sa qale hai mo morereng a Edinburgh ga re tle ga re ditaleng mona mo ditlowang di moo ngwana a tlodileng teng gona komiti ena ga yona e dumelelana le boemo bona boo re tsebang gore ga bo a tlameya go etsagalo
1: molo wa ka taba tsena tsa gago di tlhaka gagolo ke na le potso ya gore na ga o bone ka mogolo wa ka e nngwe ya se ka e tswang ko gore go be le neeletsano e nepagetseng dipakeng tsa babuli mohlomong go a tsho kwa tlong ya borena e le gore ka tsela e bonolo dikomiting kapa komiting ena o buang ka yona ke sa re se le letho go be le karolo ya batho ba ikarabelela ngwana mane thabeng e leng babuli ba tlabeng ba tseba gore na kapa ba tlabeng ba tseba ka tsela e nepagetseng ya go sesefa gore na ke eng e ka buang le eng eng ya bua
2: banna gobane mongaka founu e nyamela o bua taba tsa bogago a kale ao banna
1: e batla sa utlwagale gantle
2: ko wena e ona ke wena ntate diphoro ka go a tlala ehlile o ne o batla go dijela mona mo e ka go a qetelela
1: ee tlabe kege jwale qetelelong ya letsatsi ga o na le neeletsano eno e monate eno ya mo re tlabeng re na le ka tsona dikomidi tseno qetelelong ya letsatsi ditaba tsa lebollo la banna ke ditaba tsa banna tsa thaba a kege mme ga e le taba tsa banna tsa thaba ko gore di qala le o qetelelwa gona teng ke beng ba tsona empa ketelelong ya letsatsi re ntse re tseba gore go ntse go na le taba yane ya gore sebaka se ntse se fanwa ka tshebedisano mmogo le borena kere ga motho ga a tloe fela sa a re mona ke a tlhoma mme ka tsela yo o neeletsano e tsamayang ka yona fela yo go nang le boteng ba bolotseng le ba sa bolelang ketelong ya letsatsi ga re tlo gore na morena o bolotse kapa ga a bolela empa ketelong ya letsatsi mosebetsi o tla keteletse o e tsaetse sebaka se fano gore mola ke motlotlwaneng wa moo batho bana ba tla phela teng a jege e le go ka mantswe a bonolo ke go tlaisa kapa ko go matlafatsa boemo ba kopano ena ya batho ba teng hai le mane thabeng a jege jalo ke batla ke utlwa maikutlo a gago gana jale jena gore na o re komiti ena e hae jalo ka ntate wa mosotho wa mobolele o re komiti e ya hae e thewe mohlomong ka ditho tse emeng jwang re e theya ka ditho tse sa bolelang fela kapa re e theya ka ditho tsa mofuta ofeng kore bue ka neeletsano ene e bobebe go tloa go babolele go a thomane moreneng go a thoma poniseng kore re aga jwang komiti e ya gona e
2: ke a gola ka monagano wa kana re dipholo ke gore pele re le o bolola ga setšhaba
1: ja
2: pele re ya mola moetse o mola ga setšhaba mme ke lebaka lena kekere ka gaga motse gare kaga okwesisa gore ke boikakabelelo ba motho e mong le mong jalo ka molao wa naga ena o thoge ke boikarabelelo ba motho e mong le mong go nnena tlolo ya molao ke boikarabelelo ba motho e mong le mong gore a tsebe gore ke legokela ka gaga motse lekomiti go na le komiti ya magokela ga se go batho bano ke bona be e leng magokela legokela ke motho e mong le mong le mong e le gore mona gae nna ka okodisiwa ka kore ga o nnepaetse e tlamaebe ge le setšhaba re theya komiti eno ka mafapha ohle ka mafapha ohle ga se gore ga e ba motho e mongwe a sa bolela nna ke bolotsegele gae mona ge theya komiti taba eno e feege nna ke bolotse ke tla sebetsa ditaba jalo ka ke di sebetsa ka komiti yane a thadi aa ge e bue boemong ba gae ke ge e ntshe kwana pele ge e ntshe thading jale ge e bue boemong ba gage le gae mone jale yane ya thabeng ke ka tsela ena ke reng e nnepaetse gore e tlege ena ya mone ga e disebeditse jale ya thabeng e tletse bo etsa mosebetsi wa yona ka tsela eo e leng ya thata ena ya gae ge enke e le mona o sebe ganka rege go na le motho wa bollotseng ke ge enke rege ga e mona ge setšhaba mme tlokotsi ke ena e re wetse ge batla go fenyang thwena ke be ga bela manga pa manga tiko yale yena ya thaba itse inele ke ke se chaba sa motho mona ha ke re nge na le dipologere ha e mona ge ge go le chaba ke ne na ntina o bana na le dipolo ha o pota ntle ndato wa ga o ga fitla ditongo mona o tlo tlala ba bolile ditlong tsa mola o tlala ba bolile hana ke bo mamba tlame ngo bona o ge taba tse o di a sala ke se chaba sa motho ka boikopanyo ba sona mme ha ke ga ene pa mona o ge a gona ke tshaba mona ke qala mo itse re yale e fitela mana mo batho ba le se letsa ka le kuruti ya bona ile bo ntate ba le bang gona ke tshaba nna ke gala ke tshaba ba tla re bua ka mme le ntate ba tla re bua ka mme le ntate ba go mitiwe mo mona ke da thewa ka bo ntate ba sa bollang fela e tla le thewa le ka bo mme ba ba ntse ba sa bolla nna e tla ba bua le se re kenyele ga se re le tshaba sa motho ke qala mona ha e ba ngwana ha tla me o ga ile bo nnung ntle o batswadi ha eba ngwana ga a tlameha gore a bolle ka tlase o dilemo e le gore ke boikarabelelo ba setšhaba mono mona re enka kele setšhaba ga re enke gere ke ya batho ba sa bollang kapo ba bolotseng ya eno ya batho ba bolotseng e tla ba mane ga se re le kgotlong mano ga a ditaba tsela se re di sebetsa sethaba re le ba mona empa ga e mane ke ya setšhaba mona ke batla re ikwe mona re sebetsa ka le setšhaba ga e mona o sebetsa motho yo mongwe le mongwe a na le tukela o sebetsa taba
1: mogolo wa ka ke nagana o e tlakisitse ka tsela kgetheileng mme ke a tshepa gore ge ntse re utlwa ke lebodi ka tsela kgetheileng ka tlatsetso ya gago tsatsing la ka jeno la nengwe lena la bohlokwa la banna
2: nna le dipholo ke thabile nna le maloka o buile taba e golo a golo e ntshwenyang ka tsatsi le le meleleng ka metlha ko go buile ko go tsatsi lena ke mo mamela metlhana ke lo mamela metlhana fela ko bule ke tlameya go kena tsatsi lena gore ke tshwaele ditabeng tsena tsa o buile taba e golo a golo mme nna ke re ke le moetapele wa setšhaba mona ka nnete ke yanka ke tshela ka kgetsing yaka ke tlameya taba ena ke tlo e koka le batho bao ba sa mamelang ka ona mosetso gona jale re etsang jang gore re nnene ditlolo tsa molao tsena tse o bonalang gore lebollo le latlha boleng ga re ntse re ya pele jena ga re ntse re ya pele ntse le latlha boleng jale kore ke boikarabelelo ba mosotho e mong le mongwe a ka mosetso ra taba losetso o bona gore taba ena ka e thile ka nnete ke molebo wa omenane ka dinena ke mogotse moya ka nnete o buile taba tse golo agolo tseo ke sa tsepeng ga e ba o sa tla dibua tse tshwanang le tsena ke ya le bona dipholo le nnate maloka ka mono tlhe ke ntse ke le mamele
1: ga lebile ka tsela kgetheileng atlhe mogolo wa ka oba nnete e sa le teng morena a ka ko gore qetelong ya letsatsi lebollo e tla dula e le moetlo wa basotho ke ba ba la babolli le ga ka ba garata
2: ke o nkutlwile gantle ga kere ge qala mona go tswa ngwana sa bollang ka sa bollang le la batswadi ka bolotseng empa qetelelong ya letsatsi motho eno o ya mane mo goseng go re sebetsa ka lebaka mme re tlameya re fe beng ba bana bano sebaka sa gore le bona ba be lelentse odima bana ba bona re sekebe ra gatelela bana bano ke lebaka lena o bonang e kare ngwana ga a gutla ka mane o gutla sa a re tlotse ga nana gore ebe ga a re tlola ko kreetsiwa ore re kenyeletse le bona batswadi bana e tle ga ba a ka re tlola re tsebe gore o tlotse motse go tloa ka gara motse go ya thabeng e tlenbebe o tlotse setšhaba ga a tlola go nyegele babonne bane ga ona motlankelang bana gore ba tlo tlola batswadi mba ba re tlola mme batho ba sa bollang ba utlwisisa e kakare ke gona ba etsang gore bana ba ba batlole mme ga re ka ga e nepa ga ba kenyeletsa mono ntate ke itšhalela monana ka dinoko tse legolo legolo ntate maloka gore bonana saide ka taba e kgolo ga ba kenyeletse ke a e tempelela taba eno mo ntate baeso
1: wa tsaya mogolo wa ka ke mpa ke le sebohodi ke sena maikutlo ke nagane gore ka nako nngwe e ka ge ga ke bona ditaba tsena tsa lebollo di ntse di tsamaya go marangrang mona jolo ka ga ke e le ntho o ke e ratang gagolo ke le monna wa mobolli wa lesotho ke ikutlwe ke ka ge nka tshwara thupelo ntate ya mo nka tlisang botlhe le ba sa bollang ke ba beye mona go ba tlhokomedise kapa gona go ba ruta gona gantlentle e se ka tsela yeo motlhomong ka renga ke ka sethaba kapa ka tsela yeo nka pepesang lekonutu la sethaba empa ke ba rute gorena gantlentle na la utlwisisa gorena ntho e ke sekolo ka tsela mofuta ofeng empa bale qetelong ya letsatsi ntate diphio boemong bo bongwe ga di dumele kapa maemo ga a dumele empa ke utlwa ka letlhakoro lena le gore e tlhaileng ka lona go na le more ka yang
2: jalo na le diboro ke mba gala ke le ka kwatisa ke ntho e leng mo mogolo wa ka ya gore ka le mo se seng le mo tse tlhano kapo ke ka e tse fetileng ke le ga etelo o senya mogana ga so mane phamomane ha mogana thekwa mane.

0: ke lo bona na ntho di etswa jwang ka Natala ka kwa
1: ka nnete nda
0: ka nnete mogolo wa ka atšhe ka nnete sena mogana o di beile ka nnete re ntse hlere se ka seka taba ena mona ga e kwa e be bontate re boneka ene o bua taba bohlokwa re nke mo mamele dime
2: dumela ntate
0: ntate kgotso
2: leiso la ga ke ntate Makgeso ga e seke ka duma saba sa Madie Moswang ga se nke go bia mamae ba nkela ntate duma setlhoo se se beileng e le montate Morena ga e ko yo wa gabe nka ntate wa
0: yana
2: ee o ne a ka mona ka sebakeng sena sa se ka mona ga e ba e le ka mokgwa mofutse ona taba ee re ya moamokela
3: Ee
2: ke mo kgona ke tlo mora. Ke ka ka o bi e ke ba tsena ka o fa ya go na ke ke bo hulu ba tsona. Ke ke ka ka o di a ka ga di ke ka o fa tsona. E ka ba bona le pela ya lo go na ntse a ba enda ke. Ntse ka makana o di o ke mo fella.
3: Mm ke nda.
2: Ee na ga mana ga nna se a ba ntse ke ke ke se le di le mo ba ho. Ke na le ga ga ta ho mo lo wa ka le nna. Ke hola ke ka lo tsena kwa.
3: Ee ya nda.
2: Nya ke se itse mo ga di le di ana wa ke na le re di di tsena.
3: Hela.
2: Ke na di ka pole ke se ntse ke hlaolela.
3: Hela.
2: Ke pone ke tla hlaolela di ke nya na ina. Ke se itse
3: mo ga ke na mo
2: ha yo ali. Ka ye ke nya manta ke a ke tsela mabele fatshe.
3: Uye
2: nena. Yo. Uye nena mabele
3: masimong.
2: Yo nena ye. Eh. Yela dile. Ya ya ke nya fast na oba. Oba.
3: He man. Eh, o halle tsa.
2: Ya tinyela ya ka mona, ya ke tinyela ya ka mona. Ke kore. Ke na le mogo o ke tla o ya o fihlela. Ana wa ke nai le mo kopu so ntse yo wa ke. Ke ya le ipu, ana yo a le ke. O ke nda ke.
3: E ya nda.
2: Ke le ke fa pase ja la sena mogo ho, se ga mogo ha ka mona. Ha ke yana ka o fela. Ha o fela ke ka ba ba ke na le ipu. Ha o fela.
3: E re ha ke ga se se mona go do kha ditapole mo.
2: Hantle.
3: Mhm.
2: Hantle ka go le ka be e ya mo na la pin mo na ha re ka ke se se. Ke ga le ke ka pole a pin nga do ha ka. E ke le nna mo go ke hana o bona ke ke ga o se di sa ba neng hana ba go go ya ka engwe e ntse na kana. E ngwe kwa e tse mo. He
3: bana.
2: Ala yuwa. Ke ke ha ke na ga go ya phomolo e ke leng ke phomotse ba neng ha ke sa ka ba mo buisi le ntate ya bona e ka ka ke na
3: wa kutse e ka ka wa kutse
2: e ya ntate wa ga ga le ke ke ke le buile ha ho tsena e ke so so tsena be ke se di le e le na le le le le le le le le le le le le le le le le le le bua ka setso se se golo ha ho ntate ke fela ke le buile ha ho tsa tsena ke ke
3: Ralo
2: wa ga matinga mo. Ke le mo jetsa lanse la handa wa le mama bele sa le ke ya ani sa le ke ke. Ke na lona le mo fans e di le sira.
3: E se bile le tlo.
2: Ah, ga le mama mo se se di nga le mama bele se ke ya na ga le mo se ga pro se se di ni ki tsao tsa mo lu ke ga. Ba bele ga ga si ya a se so pa wa.
3: Mhm. Ka le wanda.
2: Ha ke le we go lwa.
3: Tselpor.
0: Mo lwa.
3: Ke bona batho ba tlhokalang ya komiti ya lengopeng kwana ya bona. Ayo ayo thusa bana go kgetha peo le eng leng kaofela. Bana ba tseo mofutsa ke ena ka moratang ena.
0: Ka nnete ya go.
3: O ntse o bona ka ntlo e tate ka borwa go naga. Ditaba tsa moetlo ka ga ntse di tshwa go hantle ntate.
0: Go jalo mogolo wa gage.
3: O buile ntate go phola ka letete ka mane go qeta go kwa ntate ka phamong. Mo America na thiwa mona a hlabeng sa matsie. Ha ke tsena ka nkena ka botshabelo na hona le a tla kena ka pola e sele ka loading. Empa he ditaba tsa bona nda di pholo di ding fela go holokela go be le committee ya setšhaba. E le go committee na setšhaba e tsebe yone e tsebe mo fefefa. ebe yona komiti e tla tsaba hape ho imolla hore ebe ho sontso supua mogahlalo le mofilasa ba bolibana ebe se ba qadile ba sentse ba etsa jena ne bjo lo fumana go le bona batho na supang ka menona ke bona batho le ke lebe ba koko ba ka komiti ka mona kana go motla ba fumana tshaba sa nne le se bua maikutlo a matla o ipotsa bana motho na ga ke bile yena ka komiti yenwa maikutlo a matla tsere bolo le tshaba sa nne ntate se hloka o sibele komiti sebe setse yo bona motho a bolotseng ha sa tsa etsa ntho tse sa lebelwang ka ga motse na se tla motla le ya ka ba tseng go biditse mona wena se phete o le mobuli bo ntate ke bana mo bo ntate go kopa re ke le go thusa ka ntate eno mona ka 1 2 3 4 tabe ene tla tsoa go ke e boela hape e khutlisa seriti le boleng ba mo ya tlona me ke marmo nna mo gile ka le ha ga ba ba teng a ba botho ba bolotse ha go no bona le go bona gona le komiti ba bolili mona go bana ha ka ke ya nna ta kopanela mabale mona ka pa se tsa taba tsa mabale mona empa o go kueka ho hlokala haholo ka pelinyana ke go di tsaba e tlo tla ola batswadi bana le bana ba ba sona tshaba sena e ka tla go etsa pela ola bona ba tlhona ba bolotseng bo ile ntshepo ya setshaba mo itla ga se batswa tseleng jwale e bo hona le leihlo le ba shebileng mme le le ba shebile go mitia setshaba e be go bethuso go ile ba eso go thuseng ka e mongwalo na ke eno mona ga bona taba ke ena ke ena ke ena ke ena mona go hlo mong ka o etsa jwalo ga ka bona diparo tsena tsa banna tse atelang tronkong di theoha haholo go hlo mong ka bo etsa ga bona le sekgahla sa tlolo ya molao se theoha mme taba eno ya ge motho ha a tseba go arositswe ke setšhaba sohle o batla tseba go itshwara go feta ga ntse a lebeletse go tla aloswa ke sebele o tla aloswa ke semanyana mme ka nnete re ananela golo ntate kgopola re ananela golo ntate ka phamong ka mane le ka mona ka setlhabeng sa matsigo ehlile moo komiti ya setšhaba e leng teng go tho ditaba di sebetsa gantle go tho ka phamong ka mane le magolong fela ntate ga sebeng ba diphoofolo fela ba beyang le setšhaba se sena diphoofolo e ba kagolo ya go beya magolo le ga o phungwa e ba kagolo ya pitso e phunyang e le gore batle ba badisana ba tsene gona batho ba sele megomo ba lebeleletseng ga ba lebelela eng mme tabena ke e bopang bonngwe ba setšhaba ke ya re bolokelang le moetlona seriti le tlhomphego e e lokelang moetlona mme ke bule ke thabile gore ntate dipholo e nngwe ya dintho ntate dipholo eo ke nne ke re ke e tiise e le ntlha go qetela pele ge tlo a go ana motaong ke ena gore kgale-kgaleng go ne o sena ditaba tse bonagalang tsa dintho tse dintse se di bonagala gona jale gobane go nona le batho ba tsebang go tshwaga ditaba ka mokgwa e leng ka teng tabe ena gore be motho a e ntse tlo ba molao o isa toronkong ke yone re atisetsang sa kgatlha sa dipalo tse godimo tsa banna tšhankaneng a thi ditaba tseno fela ke tsa go fela e be gola a sebelwa komiti ena e ntate ka mane ka phamong a reng ke a lengopeng go ela a ke la go thuseng ka motho eno o sa ntse e ntse je wa tsaya ka nako ngwe motho a mogolo ga utlwa ba banyenyana ba tletle ba ka ena ebile ba motlale ba thaka tsaa o ele go kopala go thusa ka motho eno o ntse a tsamaetsa jena etsa jena monate abena go kwa re tlhogo ntsha matlho kapo ditsebe jale bo go neelana ka yena bathong ba nepaetseng tabe eno ka boetse ya etsa go batho ba bolotseng ba itshwara ka tsela e amoelegang setšhabeng ba etse dintho tse amoelegang setšhabeng kore kere ntho yone ga e fitlha maponiseng mane go thwe komiti ya eno ke bo maa monna ba letsetse go ile tse o late motho a lona ke enwa motho yone o tleta go tla le wa seponiseng mona go entse jena letse jena o sa tsukile go ke ena motho motho yone a ka yo gopotswa kano ya go ke mosireletsi e seng lesoro a tla tsebo itshwaga ntle ka go motse o tla ukwa a se ba tshwago ntate iphorokwa sa gane abo ntate ne keke gabitseng maponisa ohe ngwana ga o tla utswa moo o ne o sa tlele leponisa ke ga ra go tshwaga jwale ge tlame go sebetsa e jelo gabitseng maponisa.

0: ikonomi e le go go bakela mosebetsi ga tla tsama ka moto go fitlha mapolisi mmane go sebeditse re ntshitse mo kobiolana tse le mona go na le boitshwaro bo bong boo bo sa tlokele be boile gotla go sa lokele be boile maponiseng porokelo fela be motho la a potetswa tlase lengopeng kwana a nwa metsi a gotla a tla kena ka go setšhaba a phela letswalo le tlamee le poletšhwe le tsoswe la batho ba banna ba tsebe gore go le ditaba tsane tseo ba di rutlweng ba seke ba di lebale bophelo bano boo ba bo rutlweng ba seke ba bo fetola ga ba fitlha gae mona ga ba ka ba etsa jalo ba tsebe go tla tlitle ba setšhaba mme setšhaba se se tlitlebile se tla kopa thuso go batho ba rupietse motho enwa gore go pale re thuse ka motho enwa e kaka thupelo ya lona ke ene e etsa motho a re qakang ke re tla tsebo go gopotswa kapo go thusa go gopola gona o na go pelo eng taba eno ntate ke belela wa kabe e nngwe ya dintho tseo banna gotla ba ka ikotlang sefuba ka yona ya gore ka baka la go tsetsisa metheo ya moetlo ona diketso tsa tlolo ya molao di theohile sa kgatlha sa tlolo ya molao se theohile e sita le dipalo tsa banna ba qoswang le ba kenang tšhankaneng di ka theoha haholo fela mme ditaba tseno di re boitaolo bona bo teng bo bontsha ka moo go batho ba se ba bone moo ba ka tswang le teng ke taba ya netefaletso fela gore batho ba se ba tlhokomeletse moong etlhileng ko motho a bineelang tate a bileng a borotsang e re ga o tse otho ntse o reng batho moo ba sa bolelang e o sa mathela morene ore o etsa morena a sa bolelang gona o na itseng o motho a re go sotho o itseng morene o tla tseba gona ke nnete kapa sene ntho tsetsentsetse di bua moreneo morene o wa di tsebana go ntse o thwe batho bao bane ntho tse ba di bua mowa gae go na le mo ka tsa buang teng go na o bolela go na le letswalo le e gobetseng go na le letswalo le e lokelang go tsoswa go na le boitebalo bo bongata bo o lokelang gore bo fediswe mme seriti se sale sentse se le jalo gomphego e sale e ntse e le jalo ebe motho wa yandee dipholo kapa gae ga ile a seka ba a etsa lotuleleng ka nqena e ba lentuleleng ka nqena a tlhaye ka mmelo pelo le moya botho ka ofela ke tsona ditaba tse e ne di le tafoleng tsena de dipholo ga ke tseba e bona le gom taung o ne o ka lakatsa gore o bue pele ga e kwala taba ena
1: ashlemaoloka nnete e sale ga go ngata ga kalo wena mogolo wa ka taba ena ke taba ya botlhokwa ka tsela kgethegileng yeo nnete e sale re e beileng tafoleng tsatsing le nala ka jeno mme ke utlwile ke thaba gagolo ga go bile go kene bontate ba ba bolileng tate le morena ka ga ditaba tsena tse ore di sekasekileng tsatsing la ka jeno gobane bale ketelelong ya letsatsi motlhomong ga e ne ba di ne di ka kena fela motlhomong ke etse motlhala ke batho ba sa bolelang e ne tla ka e kare go ba bolile ke a tseba e ne tlo tlhaa e ka sa mokana e ka motlhomong jale re leka gore re bebofatse motlhomong seriti sa ntho ya bona empa ke a thaba gape na le maloka ga ke tlhokomela gore dintho tse dingwe tse ba motho ga o di sheba o le mong o le motho o qetelela o bona e kae kare motlhomong takatso le tabatabelo ya gago ga o ya o di lebile motlhomong e ka nna ya fitlhelela ka tsela e nngwe go batho ba bangwe batla ko bontshe motlhala o bonolo fela na le maloka o buile ka taba ya gore qetelong yana tsatsi bana ba titimela ditaba tseno kao fela go na le maemo a teng yeo kereng qetelong ya letsatsi ga o fitlha go tlhalosa monna wa mobulli gore banna wa tsa bele monna enwa ga a sa le tjena o sa kene nthong tsa batho ga a sana monyetla wa go gutla ga ditlhaloswa ke mobulli motho a sa bolelang o dinka fela ka gore enwa gantlentle o itshebetse fela gore ngwaneno wa ka a qetelele a kene
0: ntoeitse
1: lenane la ee tlameya nnye wa lo mofa lethonyana jelo o batla gore a eketseng lenane la bana bano ba gae wa e bona empa boemo bo ho nang le komiti jwalo e tla be sebetsa jwale e atamela motswadi ya neng regeng banna ba tsa le dinthong tse tsa rona motho yo hana le sedi mme ha e utlwa ho hlaya ho motho ya tsebang hantle le yena hore a ke tla lentse ba phedisana le mmomo tse mmo ntsa tseba hantle le te sale ka kapa e hlalosetswa mohlala ke mme mangwe hore wa tsa ntate wa ka boemong bo ha ka se re shebisana ka Sesotho ha ho etsaetse tje di kena le boeleng ha o le tje di kena le nkaneseng ha o le tje di kena moeding ha o le tje mme ha di le tje ka nnete di tlameha ho ya sekete
0: kapa ba bobetse ngwana ona wa ka motseba sale a ntse a ge mona ntse a bina mona ntse a etsa buang ebile o setoupu na ntse a etsa generator je se ka batla etseletsa ntho tsa batho mona
1: dintho tsa batho mona eya mogolo wa ka ere ke re monke re utlwa mamele dumela
2: ntate
1: ntate kgosa
2: o phetse wa mongaka
1: ka mogau wa mogana mogolo wa ka o phetse wang
2: ntate taba e ne ntseng e bua ka mono ka nnete ke e tšhaela monwana ntate o itse Wi-Fi na nna ke a itempa ke monna moetlo ka kgatile ka mona kgatile sa sekeng sa botlhabodi ya ntate o latela tsela eo re seng re sebetsa dintho ka teng ge le banna ba moetlo e ya ka tontlolola
1: aba banna mohala wa haikwane o gaoa mme bele le ba ka
0: e yanda
1: ge mono mo gene ge tshogege
0: a ru kwa ka batho bana ba haisana
1: le yena a ru kwa ka ba dutlwe ka ba haisana bana ba hai medise ka sekwa re bona ho ga taba tsena hantle ke taba tsa setšhaba e nngwe ya bohlokwana le maloka e ka sehlong ditabeng tsa lebollo ntate nna ke le monna mosotho wa mobolli ke se sebohodi fela ntate maloka ke tshwenyehile ntate ke gore re naneng lena la banna gotla mme ka mehla re sekaseka ditaba re sekaseka ditaba tsa ditlolo tsa molao o ka nnagana ntate gore na ka mehlala matsatsi ga ke utlwa monna a tlotse molao ke a pele ya bobedi monna wa mosotho wa mobolli a tlotse molao wa utlwa na e reng go nna go hona le kgo ya ne fihlang e kgephola go nna gobane qetellong ya letsatsi ke mane mo ke ne ke tsho go ntate mogena ke re wa tseba ka nako nngwe ke boemong boo motho o nagane fela go e ka re maatla ga na le teng ono ka kgobokanya mosotho e mong le e mong mona wa ka mofa thuto ka lebollo gore na gantlentle ge ntse re reng bontate gantlentle moo seo re se etsang ga na bontate sepheo sa lebollo go tloa qalong tshimologong ya mosotho ga na ge nege lebollo sepheo sa sona ke sefeng mme qetelelong ya letsatsi ge boele gape na le maloka re lokise e nngwe eno yona ke e nngwe gape ke dumelang gore babolli ba lokela go e lokisa mme ke a tshepa gore le ka yona re ntse re tla kopana ga kgobokane ge bengatana nngwe go e lokiseng gore na le maloka wa tseba mona mo lebollo le tlo fetoa koriana ntate ke mane mo le tlo latlha ntho e nngwe le e nngwe
0: gore
1: bele banna concert ya mangmang e ntshitse matlapa a fetang a concert ya mangmang wa e utlwa
0: le bana ga se ba ya moetlong ga ba sa ya moetlong se ba ya gobane go tho binela
1: dipholomoe
0: dipholo di-conductor ka o a bitsa go se o a pineng go latlhiwa go e leng botebo ba moetlo ona e le botšhaba ba
1: basotho
0: o fetolwa concert ya go huwa dipineng go feta go huwa moetlong pele ka nako ngwe ke ona moetla motho o ne a fumana ntho o ne a se concert ke moetlo bale ka tshong kgotlise nna ne ke sa tla
1: moetlongmoaeeeconcertkentate
0: mme o ntse o bona gore e nngwe ya dintho tseno tsa tsentse fetiswa ke bona batho ba bolotseng ka go se tlhomphe moetlo ona go fetola ntho ya di-concert ya tapotapo ya dipina a mangae a di dithoko ebile ne le bana gore ba binele batho ba sa yang ba binele bomme wa bona ba bontsha go ba kgotlhise sale bele ka mokgwa e seng kile o tshobotse ka teng go se bile o higwa basuyeng tate bo o thweng ke bona ba tlaetsa bana ba binya mangae ga monate go gatiswe go betsewang go etsewang go latlhwa go gaano e leng gona go mašetla ka moetlo ona wa go bopa monna wa kwenneng wa ka moso. Ke a o tatsa monntate dipholomono ta.
1: E be hosane, e be hosane.

0: maloka le bana ba hae mona le bona ba hloka thupelo ya hore na ngwane no ha gutla mona ba le ngwane o mo atamela jwang
1: e tsona ke
0: ngwane o mo atamela jwang Ah, mohlo wa ka ke nana ba sotho ba utlile ka nnete ka ba re lela ganta te mme jo ka ga tshulo ntate ke a tseba hore ho huma metse dikitikiti ntate bo emong bona mme ke se bile le fa bitsi tsa ga somora ha ke nwa metsi mona ke a hlokomela hore ehle ya maemo ko ona bo ntate Buntate ba mametse ka hloko haholo mme taba eno interview haholo re be ba mametse ka hloko mme ba utlwisisa hantle hore na hantle mo re meng teng ke o kae ho ba qetelong ya latsatsi gangholo ha se ho senya gangholo go etsa bonnete ba hore ge a lokisa ntate se mo bana fela ga lokisa fela ga ha o lokisa ha o sa lokisa ha o lokisa ga lokisa ba bana kana la poulelo ya setšhaba sena sa Basotho ge le montse mashome ya tsheletseng ntate ge a keteka mme e hlile o a nepa ntate maloka ga gore e ke re ka hetla morago ga gopola mo re tswang teng mme wa tseba ntho monate fela ya go hetla morago ntate maloka ko go fela ga re buile ntho thata ga re bone ntate ga re nepe
1: letsebaoneebilebilebilebaa
0: onepa ke ntho re e tsebang ha re nepeng bontate ha re nepeng re tswele pele ka bophelo jwale ke ne ke lokisa yana le maloka yane e kereng ketelelong ya letsatsi le gore setšhaba se tsebe gore na batho bana se ba amoela jwang ka gara
1: sone
0: ke mane mone ke tshwake rena le maloka ga e ba motlhala fela bo mme motho eno ga a gutla mane o sa tshwatelwa mahe na le maloka o qetela e se le ya gae ha e bona ntse a fitlhe ka gore pele go gore a bo gobedi lapeng mono o be o santse o mmona patlelelong mono o soka galeya fela gore a lesome le metso mmedi a feta motho eno o se mo utlwile gore e ka go teng kapa gae gobane bale ga ka nnete he botse o sa bolotse jale ke nka bua ka thata le ena
1: monna o etsa jena o monna peleketso tsena tsa etsengbe sedi matanywa le bonna ba go tswa moetlong
0: wa e bona tshwedi mosue mmane sama mo file dianamagana tse leshomeng tate o sale o di aba motse ono ka o fela o gobala mane tsatsing ena o sane o gobala mane o ntse a siasianamarena siasianamarena a se siamane gobane bele o fueng tokollo yane ya gore bale wa utlwisisa jale ke mane mo ketelelong ya letsatsi tla ba yona taba eno te maloka gore ketelelong ya letsatsi ge a tseba gore ngwana ke ngwana mme ngwana ga o ka mo fa ditaba tse imelang kelelelo ya gae a ikutlwa kae kare o na le maatla a ka pele wa utlwisisa gore tlhile re tla senyegelwang tate ke dumela gore ke ngwa dintho tse ntse di etsa gore ketelelong ya letsatsi re iphumane ge ntse re ba le tsona tlolo tsa tsena tsa molao tse tsena tse teng.

0: one was at the
1: ne ya khale mela ba bantla de yona se ba tshetse mepotswane na kwa ba sosotho mele yo yo tsa ba shano ya so ke kela kopanya o go gebeletswa tseleng le moeto wa le bollo e bi ha ba thuntse ba ge yona o ga ile ng khoya gona ho ritelwe bana ba gona ha koloteng e mo fari ke mogoko e be le tabene se re tlotla le eng ka go ka le bolotswe le ba shano ka ne bolo se re tlotla le tse ke se bontate bontata lona mo bontata mo lona ba la mona ba sotlo le bana ba tlame ba yona tegeng go popo kwa
0: ke phe
1: e lo bana go le tabene se ba batla le bona se ba fege kana ba ukwe kae ka ba se bana le license e bwane ya go bana go bala o bana go thuke bontate ba la bona ke ba gotla ja re no ke bitsa go bobo e lo taba tsena tsa o fetola moetlo no concert o qeteletse jwale le bona batho bana botoloki bo fapana ntate ba bona mme nda re phuloka ntate hle motau taba ena e bue ke bona gotla ntate o tse bue taba ena e mametswe ke ditho tse ngata tsa komiti ya naha di ditho tsa komiti tse pedi bonyana tsa dibaka tseo ke di tsebang ntate e nngwe e ne e le beng ba taba ena gore taba ena ha e ke e thijwe ditaba tsena di a gole ga se ke tsa dumelelwa tsa buelwa mabaleng mona ha e di le mabaleng mona di tseo di matsong a setšhaba komiti ga di tswake ntate pholo betsa batho ba bolotseng le ba sa bollang go bue fela ditaba ntate ga e le ya batho go tla bua fela ditaba tse o tshwana la ge le pitsong empa tse e tlhokang gore ntlo e ikagole ga na gotho ntlo etsa gotho ya goa kapo etsa bang ebe ba bangwe ba tla ya kwana ba bangwe ya kwana tlhoa tsena tse tsena ga ge nke komiti ikagole koto tse pedi yo sebetsa bana ba itseng ba yo sebetsa tsena bana bona ba sale ba ya mogeneng ba yo tlalaela mogeno gore itse ka go le ngwe thotsa komiti ke ditheoelano ke mmane di o bua le monne eno a eso kapo mosadi eno basadi bana ke ba yano kaneng ba yo bua le ena ebile basadi bana ba bangwe bona ba yo tlhalosetsa mogena gona komiti e ntse qeto e feng e le gore ditaba tsena di ka tsosa letswalo boitemogo ba mosotho e molemo le go e molemo a tsebe boikarabelo ba gae a ikammeng a se ka ba tswa dikano tlase e le go bane jala tseba go matlho a mo shebileng a mangata golo a tsa motemoge ka bua tabe ya ba baosane ngwana mme ga re buile tsenang tate ebe ge buile le basotho ge ba tlhatlheletse le tshebediso yone ya marangrang tate ba ene tlhoko ga ba tswakile dikomiti tsa bona le ka batho ba sa yang ba tla tseba gore ba di fumane e le ba batshiadi le ba batona basadi bana ba bangwe ba bua ditaba tse boima le bagwetsana mona banna bana ba bua ditaba tse boima mona le batlhankana e be ga ona batho ba bolotseng ba ukwa go kona maqaiana le mathisana ga ba le karolo ya komiti tsena go tla tsediwa go bewa segeti sa moetlo ona taolong ka kopanelo e le mafapha otlhe a setšhaba e re le ga o tsamauwa gotho bana ba dipholo ba kena la botlhano la bone komiti dulen go lawe batho ba go bue le batho ba la botlhano ga batswadi ba ceta gore bana ba bona ba ritetse mono ba pheile go phetse bontate mono gore ba tle ba tsamaele bana go kothwe re kgethile basuwe ke bana ba tsheletseng ba supileng ga kopa re tlo ba bona ke bana gotho bana ba basuwe batswadi ba bana ba na le komiti ya go tebe bana ba ne sale ba qatšha kgwedi tseno tse tharo ke ka tshetswa batho ba buang le batho bana ke bona ba tlo tsamaya le bana bana tabe eno ntate e tla etsa gore ownership e be ya mafapha otlhe a setšhaba ukwa go mona go ya bana ba rona ke basuwe ba rona bana ga ba gutla bana ba le teng ka mona gae e be katlego e senya batho ba botsotsotseng fela le setšhaba sena se ukwele katlego ya sona pele bana bana se ba tlhatsitse bana gae mona boitshwaro ba bona e se ka ba ba batho ba bolotseng fela bo kopanelwe le ke batho bana ba sa bolola batho bana ba tsebe gore ge gotletse ka ga setšhaba ge thepa ya setšhaba ge o gopetse o tla sebeletsa tšhaba sena go se lwanela le go se tshireletsa e seng o sa fatlha kapo se lwantsha kapo se tlhokofala taba tseo ga di kopanetswe ke mafapha ka otlhe a setšhaba ge tla bona dipalo ditheowangqe le match tsa banna ba kenang ka tšhankaneng ka mane ya koloi ya maponesentse di matha mona motseng go tlo laetshwa batho bao

ba re nka le hlabela kgomo banna ha le ka la hlola wena mabidi ya sama sala so le hlaetsa tseng le na la ka jena nka le hlabela kgomo banna ha le ka la hlola yo thata ho thata ho mo sa no tshwenye ditshepe mehleng ya pele a re go tse kwa tlhofo

0: gato.
1: A kontloile nhlabana ke mo fela gato. Wena mabedi ba sama sa Lesotho. Ke mo sana bitsang maqhubu. Sana bitsang maqhubu.

ga ke a lokela go e qhoba ka leqele wena mogato wa ka ga lokela go mema monga bophelo gore a tle a re etelele pele a be teng magareng a rona go tloga jwale go leba goreng ya botlhano moetla re ga e gitla e otla botsekeng le teng ka tsela e e tshwanang e be re busetsa tlhompho poko thoriso go yena e le ga ke nehelana ka dithapo tsena gobane ba lenano la sebuping le dintlha le diketselo tsa botlhokwa tsa letsatsi ka letso beyang setlhotlholong ka tsentseng di etsagala ka ntle le ka gare go naga ena ya rona ya Lesotho.

be ba nhle ba batla ba sa ikutlwe hantle nyana mesong ena phephi hle wena mogatwe wa ka dintho dingata tsetsa halang empa morena a tla o fe matla a o tsamaise leetong lena.

0: le bontate mogolo ka thatelo.
1: Tswela pele mogatu.
0: Re o leboga Modimo wa rona. O bone gore ba baletse. O tloga boseng ba rona go fitlhela jwale ga se re le disodi ditsanyana. Ka dilemo-lemo tseo re phamisa menwana go bala dilemo tsa rona, joo ke mogau o mokakaga. O etsetsa tsotlhe tse go sitwang ketsetsa tsona ntate. Ke o leboga ke gona senatla sa le Modimo gobane ga re na maatla go tsona, ga ise wena fela Modimo e notshe. Ke babalele ntate botlhokong bona ba rona. O re sireletse go tiise mangole le mesifa. O re fe ntate go loka gobane e se re godisa ditlholo ditlholwana tsa rona. Ge re fe letsota gare e seng ka ntle di tle di tsebe go phelela Modimo. Ke rona bana bonkgono le bontatemogolo. Ke theletsa sefatlhego sa go rona gore ga o jelo phamisetso la mogau gore pholose. O gabela kgotso senatla sa le Modimo gobane re o tshepile o Modimo o phelang o fa bophelo ntate. Jalo jalo re amogela tsotlhe tse tswang diatleng tsa gobaneng di tlhomelo tsa ditswe. Ke ena nkgono wa rona o tsamaya le rona. Nkgono a santsane a le monyenyane. Ke ka moo o kgethileng ka teng Modimo o go godisa gago. Re tlhonolofatela Keresete mogane wa rona. Amen.
1: Amen nkgono.
0: Ke nkgono phukulang go sa nna ka tswedi ke a utlwa tshingwanetse kgotso.
1: Kgotso ga ya temogatwe wa ka. Nkgono phokolang Hosanna o sa re behetse mantswe ona e le a thapelo mesong ena ya letsatsi la laboraro, mme ka go etsa jwalo ona mogatlhelo wa bonkgono le bontatemogolo re se re o butse jwalo fela ka katlego ga re hatele pele.

0: gae letwe.
1: Ke rato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Ke sala fa go mo direlang khono na le tsana ma letatlhile.
0: Khotso mogato wa.
1: O phela jang ngwane so?
0: Ka moha o meka ba wena o phela jang?
1: Ke moha o fela o re bolokile le fatsheng lena.
0: Mogato wa ka.
1: Wa ka ntle go ona ha ge le tshogele go. A ke ke ke ga ikatametsa ga ikokobetsa tla sa moha wa modimo. Ga ona letho le ka gatlelang fatshe lena.
0: Mm.
1: Nkgono kgotso ke legela poloho. Wa nkgono le bontate moholo. Seo ke tlang ke se tshwere. Ke phetlile buka ya Mogana Salomone moga wa Tafita. Buka ya diprofabia kapa maebe. Kgaolo ke ya bogobedi. Emana a ke mashume a maga go metse mmedi. Go ya maka mashume a maga go metse megao. Jale bana utlwang. Go le tsana no ba yang ka tsela tsaka. Mamela ntuto. Ke tere hlalefe. Se seke la kgeloha. Go le tsana na motho ya nkutlwang a lebela monyako ya hae ka metsotso yohle ya fadime ha mathuleng a monyako wa haka gobane ya iphumanang o fumane bophelo mme o tla bona mohau go Jehova. Molaetsa wa kajeno lena go gona bonkgono le bontate mogolo go o lebisa o ditlolo ditlolwana tsa gona. Ka re jale bana utlwang go tshwanelo ya tsamayang ka ditsela tsa batswadi. Ruri ya ruri gona nako ya gona e fedile lefatsheng lena. Gona nako ya gona e se lenyenyana. Qama ka leqama ke sise. Itse a tso re tsa maileng ka tsona. E tshute ene ka le khalefe. Go bane go re lefatshe le na tsela gona ga baiti. Ha re tsameng ka thato ya Jehova. Ha re tsameng ka thato ya Modimo. Go bane ha re na bohlali. Re le rwele fela. Go bane ha re sala tere ditelo le dikeletso tsa bonkgono le bontate mogolo ge le bana. Bona ba seng ba kutlile tsela bophelo bona. Bona ba seng ba bone tsohle tsa lefatshe lena. Re tla wela re lahlehe. Re qetella re se le lona le bana ba rona le rena Modimo ke mang. Wa nketso ke hlalefile. Nka nketsetsa sefofane ka fofela Modimo. Nka nketsetsa sekepe ka tsamaya ka go lewatle. Joo bana ba rona le tla lahleha. Kelateleng gona batswadi ba lona. Kelateleng le tle le bona mohau wa Modimo. Le tle le tsebe go gola le be re tlo ba megege meputswa jolo ka gona. Ga ke o ile kana ke a se leboa nkgono na le tsana ma letsatsi jane. Ke itse ke nkgono kgotso. Ke legela pholoho. Ke a leboa Mosia.
0: Ke a o leboga Mosia.

0: Hi, Leire. Amen.
1: Hey, I'm making it to the city.
0: Thank you.